0: Magnum 45.
1: May revisa sa natin mga eksyon ang ilado na pag-aayong political legal analyst sa atong nakbayan, Attorney Tony Soriano. Attorney Sir, may buntag.
2: May buntag sa tangan.
1: Oo. Attorney, kagapon ikaw nung nga adaw sa impeachment trial. Ang prosecution, yes, nag-decide nga di nila ipadayon pa ang pagpresentar sa nabilin nga duha ka mga testigo nila, except kang Director Matibag, ngay ipresentar nila karong sunod simana. Kay igo na daw ang ila mismo sab nga presentation. Na-prove na kung nila ang authenticity, ang existence o authenticity sa mga testigo ebidensya. Attorney.
2: June, ang i-focus nato ang Article 4 sa statement ni Vice President Sara, kanto yung threat against the lives of BBM, First Lady of Romualdez. The rest ato John ng mga testimonies, dili na kinanglan considering na katong two NBA agents naka-testify na gayon substantially na kang Vice President Sara gito nga is video. Katong uban John, supportive na lang to, which has become redundant. Mabot to pasabot baka sobra na.
1: Okay. So ato
2: na mo ipresentar.
1: So kining pagpresentar kang Matibag this coming Tuesday ba to, kining redundant na, attorney? Di na kinanglan
2: noon. Kay ang duha ka NBI directors, di ba?
1: Oo.
2: Under man kang Director Matibag.
1: Correct.
2: So in other words, ang mo conclude lugar sa ilang testimonies would be the director himself. So mo nang nahitabo. So tulurag sila John, all NBI agents under the Department of Justice. So na-prove naman nila John na Vice President Sara. Tapos nadugangan pag yun, initially, gidinay man nila lugar to, nga dili man to si Vice President Sara. I-slice lang to ninyo, kichita, et cetera. Pero na-prove mo na sa duha ka directors. But nadugangan man dyan ang ilang support o ilang kwansa sa prosecution kay gipresentar man sa defense si Sulweta. Narintis ni mo, wala mag-object ang prosecution pag pakita nila kay Sulweta. In other words, ngano mo sugot man mo si kong Sulweta na wala gani part na sa inyong among testimony sa prosecution? Kahinong kang Vice President Sara, dili inyan mo sugot. Kay doktor na. Murong nakadugang dyan ba ang prosecution lugar because of the presentation ni Sulweta? Wala gito ilabot sa testimony sa prosecution.
1: Ang intent daw nga elemento, sa nag-commit o grave threats, attorney, di na material parang kanabang lugar makonvicto yun ang Vice Presidente kung isgutan na to ang grave threats o inciting to sedition, attorney?
2: John, okay. Gwapo na nga pangutana ang intent. So, kinsa may maka-disprove or prove nga ang intent niya, joke lang, siya mismo. Iyan man tong personal nga statement. So, dapat gayod, mapresentar gayod si Vice President Sara para ma-deny niya nga joke malang to Mr. President, Mr. Presiding Officer, wala mangin na ko to gituyo nga mo serious ang akong accusation. Yun, sa akong tanaw ba, dapat mapresentar si Vice President Sara. Kaya man itong ma-justify. Remember ba, John, this is a political issue. Now, kung mo presentar siya, Mr. Presiding Officer, joke-joke malang ko ang to. Pinapagani, mahal kayo na ako si President Marcos, iyang papa. Kaya ako gay naghangyo na ipalubong siya sa bayani, bibingan ng mga bayani. Jun, dapat gayon magpakamiloy siya sa katawan.
1: Okay.
2: Iligid niya ito no, i-deny.
1: Maybe
2: ako lang itong statement, Your Honor. But to joke malang ito, kaya amigo gid mi sa Marcos family. Wala mo kay tuyo, get pat yun siya. Maluoy pa ang tao, Jun.
1: Maybe sa legal nga side, dili mo paak nga statement, pero sa political nga side, attorney, dako kayong impact. Kay nini karon panahon na, considering nga wa siya mo patimaw sa mga trial, mura og dakong chance nga makonbinsi ang madugang nga makonbinsi nga tao nga tinuod de gihimo gyud sa Vice Presidente kay wa man pa sila gyud mapatima para i-deny niya mao nga pamahayag.
2: Yes, exactly yun. So ako ilang pangutan na dili man ko defense, dili man ko prosecution, muapir siya, magpakamuloy sa katawan.
1: Mo gani excited
2: ko. Wala din ako gituyo.
1: Mo gani excited ko nga.
2: Ang pamilya Marcos, amo gintong kailagin kayo sa akong papa. Labi na akong papa gayon, kaila kayo sila. Nagpasalamat gani akong papa sa, nga, nagpasalamat gani ang papa ni Duterte, nagitabangan ang akong anak, mahimong mayor, rugar, presidente sa nasa Pilipinas. Tapat yun, naagin na. Kita maloy man din tasam sa iya.
1: Oo. Lagi, lami lagi ta to, tungagyan ang Vice Presidente ba? Magdumaili, no?
2: Yeah, lagi. Labi lagi ta, taga Mindanao. Katinood man dyan, gano nakpalubong man si Presidente Marcos Sr. sa bayano, lilingan ng mga kanil. Di ba kang President Duterte? Ito ang gamiton. Nga kung patyon pa na mo, kaya doon ako intensyon, diliunta na ako giyango akong papa. Nga ilubong akong iyang papa sa libingan ng mga bayani. Ako'y nakangiwan to, Your Honor.
1: Basin pa gani siguro, nga og palitan tungang Vice Presidente, mingin nga kumidya raman to ako, Mr. Exactly. Your Honor, Mr. Presiding Officer. Og di mo mo na ako, Mr. Presiding Officer, Senator Judges, magpalay detector testa.
2: Correct.
1: Palay detector testa. Kung namakag makuwala sa akong
2: gagingan. Di ba, John? Sa atong botpasabot, ayaw na ng legal. Kaya na-identify na nga siya. Pero kinsa may makarimbatana yung statement, siya ra mismo.
1: Siya ra mismo.
2: Dili ang ilang defense counsel. No.
1: Pero ito sir,
2: date.
1: Yes sir.
2: Irrelevant ka to, John, irrelevant.
1: Pero ang impeachability sa maong kaso layo ra nga maoy mahimong basihanan pagka convicto niya, attorney.
2: Yun, kung dili niya maribat, kusog. Kaya there is no such thing as a vice president threatening a president. Kasi siya may mong saksin.
1: Asa man tumufol? Betrayal of public trust? High crimes? Or asa man tumubilang?
2: High crime, yun. High crime na.
1: Kaya
2: kinsa may makabenefit kung mamatay si BBM? Kinsa man? Siya man yun. Wala may lain.
1: Pero grave threat raman ang na-prove, attorney. Wa man tong intent to kill.
2: Yun, ang grave threat follows intent to kill. Kay patyo na ako sila. Patyo, nag-hire ko. In other words, the intent is there to kill. Na ha. Ang intent to kill is considered as grave threat. Now, kung serious ba or dili, ang mismo ang person nga nagsulti, maugay mo sulti nga dili ka to, Your Honor. Kato ka tong statement. Pero Joker, kag the whole Marcos and Duterte family are friends ever since. Dili gid ako maka-afford, Your Honor, Mr. Presiding Officers. Dili ako maka-afford. Muna akong isulti yung tanya. Kung dili ganyan na maribat yun, mura doon ay cause for an impeachable offense.
1: Okay. Attorney, sir, salamat, sir. Thank you, sir, sa mong panahon.
2: Salamat
1: o maimbuntag sa kanan. Inyo ba mga aksyon ng usas sa ito mga legal o political analyst Attorney Tony Soriano. Sa atong pagparayon, alas 8:10 na sa buntag, mga aksyon, sa atong serye. Morag manin kita po sa Magdueli, no?
3: Finale.
1: Finale. Finale. Pero morag di pa may mong finale Magdueli, eh. Kay,
3: sa ilaha, dili finale.
1: Oo, kay serye na ito ni. Kini matungod sa westbound public market and terminal apilang fish landing area. So, kapin na ito may Lunes, no?
3: Oo.
1: Pero, morag di pa na ito ma-conclude karon magdwalin kay di available may nabi na ito karon si Ma'am Irene Floro. Morag uma pa siya available kaya na siya biyahe. But, nagpadala tayo mga reporter dito karon sa maunga area. Sa fish landing area, I think si Magno Persin Blanca, tama ba?
3: Oo.
1: Fish landing area, si Magno Persin Blanca, unya dayon sa terminal, si Magno Angie Alzado.
3: Oo.
1: And then si Magno Jane Luna sa public market. And farmers market.
3: Oo.
1: Kanang vegetable landing area. Para mo suto na ito, doon na ba improvement ba? Kung isgutan na ito, ang palisatibo lang unang solusyon kay nga paningkamot pang syudad nga mabalhin na kanang nasgutan nga office landing area sa usa ka lugar para nga di manimaho og limpyo unta mauna nga paningkamot ang syudad. Pero di palagi na ma-realize po immediately, basin ko na mato pa ninyo numungan, basin before magtapos ng 2026, makasugo na sila sa earth moving pag-develop sa area nga balinan sa office landing area. Unang sa ato sa mag-depression Blanca, mag-depression, until now, kuno, wa pag-igapo tubig bato ang face landing area, mag-depression? Mag-depression? Ato sang nalikyatan sa mag-depression Blanca, kaya may tingin pauna dito, para masuta na ito, naanabay agos sa tubig. Umintang agos sa tubig, kung naan naman galing, bastante na ba? Kaya mo managingon, sabi ni Engineer Nahial, nga enough na. Doon ay enough supply na nga tubig daw sa nasgutan nga fish landing area. May individual, magandit ko ng mga connection ba ito ang matag broker. Mag-represent?
4: Yes, magdunjun. No, tama lang imo. Number one, yapon nga problema karon tubig yun magdunjun. Kaya kung namagoy tubig, makahinlo kas palibot. Of course, kaya kadingila, mga basa-basa magdunjun. Kaya isda-isda magdunjun, angit-angit magdunjun magdunjun. So kung na tubig, imo nang ma... banwasan magdunjun ang palibot, mahinlogid siya magdunjun. Then of course, ang CR na to, kung na tubig, insigid agit mahinlo sa magdunjun. Now, makita man mo magdunjun ang actual yun nga panghitabo karon diya sa ato magdum live, natana diya sa video na to. Makita ni mo magdunjun kung atong gi balik-balik yun pagpagas ang mga gripo. Wala yun magdunjun yung agas.
1: Basig need nga suyo po ni mo. Suyo po siguro na, kay basig mo murag katihon sa ba? Mag-depression.
4: Wala yun magdunjun kay ang gihimo dahil nila din eh. Labi na ka rin mga maligyay yun magdunjun. Magdala dahil sila silang kaugalay na tubig. So isang ton nga na yung mga baril nila magdunjun, nga ilang hakutan og bunduan sa tubig. Para kay ikasog mo gamit sila, mo banwas baka sila, na sila magamit magdunjun kay musamot manggod og lain ng baho kung wala gyud tubig nga ilang magamit. So makita nimo ang mga gripo ato yung gipangabrihan magdunjun, wala gyud bisag tulo nga gamay.
1: Oy.
4: Malagyo kayo magdunjun ang mga gripo dinhi karon sa fish landing area. So mao ni ang ilang problema magdunjun noon kaning fish landing area. Mabibo ra gini siya og kadlawon. Gikan gina alas 3 kadlawon, paingo na magdunjun sa mga alas 7. Pero pag upward ana, alas 8, alas 9, mingaw na kayo ng fish landing. Kaya wala na isda magdunjun diya mismo, dini mismo sa area. Wala na kayo ba na nagipang palit na, gipang deliver na. So inana lugar ang may tabo.
1: Pero ang panginanglan sa tubig, tibok adlaw ang panginanglan. Kaya ko ba na maglimpyo man, magbanwas, di ba?
4: Tama yun, magdunjun. Tubig yun ang problema din eh. Magdunjun, no, balagwais kurente. Kaya ang kurente, magdunjun, dili magid gamit, gawas lang o ganang ibang ipang freeze ang mga isda. Pero, din eh magod sa area, wala mag-maintain o kanibang gabaligyagid bitaw, magdunjun nga holding yun nga tindag yun. Kat kani din eh, maura man ni ang deliveran o maura ang katankuhaan sa isdaman. Dili man ni awat sa uban nga makita ni mo nga nag-maintain yun nila nga mga pom, na ay mga ila mismong freezer para nga i-freeze ang isda o magkuha sila, magluto. But na din eh, dili man ni siya din eh magdunjun kinanglan ang dinig yun at tabuanan man ni sa isda magdunjun. Kisa itong mga mangumpra, mukha ni din eh, mukuha mo palit, mukha waraman na yun.
1: Okay.
4: Sina na ang senaryo. So need yun og tubig. So makita ni mo din ang gripo at itong ipangabrihan, zero balance yun, way tulo, bisa gamay nga tulo, magdunjun.
1: Okay.
4: Gikan rin sa best landing area, bulwa, magdupersid Blanca, sa Balitaog Servisyo, Magdum Radio.
1: Salamat, magdupersid Blanca, narukad sa best landing area. Wapagin gapo ko ni tubig, ang tuwag karo panuna. So, kaya matos ginagbitan ka gapo ni Engineer Nahial Magdumali, di ba?
3: Oh.
1: Mara mag-okay naman itong tubig. gamit pa kong, sabagat kung gamit ka ni, kanang, kanda, mang abundance, abundant.
3: Boras. Pero niyon to siya nga kuan dili man to buras ka pero
1: enough
3: oh iyang gamit
1: sa word nga enough ako ingin nga bastante
3: bastante
1: ang gigamit word enough okay anyway si Magdumang Jal sa dosab tuwa karon sa westbound terminal. Magdumang Jal, kumusta tong reklamo kani ato ni Director Bindiho sa LTIP RB nga CR ba to way tubig basi may tubig na karon Magdumang Jal.
5: Yes, Madam Jun, no, gibot yaga karon sa tumapas sa nagiga na dihipod sa Westbound Bulwar Terminal. Kado na naitubig, Madam Jun.
1: Okay.
5: Sa kanilang bahin, sa exit, nga mga CR, sa exit din sa bus terminal o sa jeepney terminal, makita ka din mga babalik mangunta dito po da sa kaning exit nga bahin magdungyon kay ato mong isusi po dayon din sa may entrance kay dunay mga CR din sa entrance pero ang CR sa entrance magdungyon na pareho manggod ang wala na nag-function gipang sirado na so ang kaning din sa may right side lugar sa kaning entrance sa terminal sirado katubod ning pandemic ipabalik uga operate pero ni sirado ra po dayon dili pa din po sa may left side nakakandado gyapon po magdungyon sirado wa gigamit kay wa pa kuno ni na ayo ang dili po din po da sa jeepney nga terminal magdungyon mo gyapon nakalaki hapon nga sirado kay ayuhunon dili din ta sa pa-exit kadit lang kay duol naman lang po ta magdungyon imo po makita nga na din po yung mga tao na din dili ga bayad kaya kuan man ni paper ihi o perpe kaning kuan po lugar pag dispose mo sa imong hugaw so dinhi magdungyon atong nakita nga ni mga drums nakabutang kaganiha dinhi sa kuan lang niha sa bus terminal ta nga side magdungyon kay naman dinhi itahang ang comfort room na itan-aw po dimo dinhi sa kanina exit di ba damay nakabutang din po dinhi sa main nga kaning pultahan or kaning yang ganghaan nga comfort room this way so dinhi ta sa comfort room. So dinhi iwan na makita karon magdumjuno na dinhi na nagabantay nga personahe dayon na nadayon po ya designated nga para sa lalaki o para sa babae niya nadayon po yung mga drums din po magdumjun nga kipang plaster nga magamit po din po sa tuwa po din po nga mga kaisunan no, ilabi na sa magbawas o sa kaninyo mga ihipang banwa. So, gibot yan po sa itong personal kaganiya dito po da, magdumdun na sa pika sa bahin nga kung ano mga 3 months naman po daw nga doon ay igo po nga supply sa tubig. Hindi daw ko no sa COWD po ang supply magdumdun pero hindi lang sa side sa kaninyo pa-exit ang naagit po ya sakto nga kaninyo tubig. Tama, sa tubig lang.
1: Basi magka-video mo diha og kamunong iwad ha.
5: Banan tani. O kanila. Naman sila tubig wala dyan o si si Mama Juvi Paki. So nag-agas man magdum dyan. Imo makita. So na sila tubig.
1: Bastante nila. Bonay bastante nga tubig magdum anje.
5: Mamain po ng ilang gigan. Pero at least ka-agas na daw kung
3: ako. Ano din sa kakusog ang agas.
1: Oo. Okay.
3: Makatigom so, maghihapon
1: magdrum. Magdrum. Oh yes.
5: Atong kaniyat to nga walay kaning agas at least magdrum jud makagamit tapos hinuntos lang.
1: Ani agas.
5: Okay, di ra kay ka mabalaka. Pero medyo distance siya lang yun, lakunon lang nimo para sa tumakaisunan po nga lugar bago pa nambot sa terminal, naka sa entrance sa jeep or sa kanipong sa bus. So muani sa kasi may pa-exit nga bahin kay
1: na may gakabo, gakabo na siyang tubig para i-flush.
5: Wala ginato pero okay. Dun pa wa na to gituyo. Pero naa din ni no, muani tulo ka drum sa naa din ni. Nata sa bus terminal nga CR. So dinhi pa tatapok ko ta mag salamat kay Ma'am Juvie ha. Dinhi po ta sa pikas mo dun sa kani nga jeepney terminal kay tulo man pud ni sila. Ini gawas mo din nimo pabor lugar dinhi sa Maya City Mall. Then liko lang din ka gamay dinhi naman po dinhi ang pa-exit sa kaning kuan po sa mga jeep o sa mga pasahero po magdumjun pero dinhi ra po pabor ang kaning ilaha po nga CR so medyo dinhi gamay ra kayo ang murag kuan siya dinhi magdumjun murag mas limpyo tanawon po dinhi kay puti man ilaha dinhi hayag so one
1: tiles tiles so
5: so nanabutan di na dili ang paglaba o pagkaligo. Na din po dayon mga drums din po din niyo. Usa, duha, tulo, upat. Dayon na kusog-kusog man siguro po ng agas, masulod sa tamang dungeon din nila sa babae.
1: Kanay no mga drum, sign o sign, sir. Anong drum, but pasabot na ay problema supply yun.
3: Oo, kaya nagtigo man.
1: O nga na magbitin magkag-drum kung ano ay problema. Yes, magdumadji.
5: Sir, nasi sir din eh. Sir Orlando, kusog man ang agas, magdungeon no, tara oh.
1: Oh, kusog, oh. Ama nagikan sa tangke.
5: Sa tangke. Basig
1: pondo na gikan sa tangke.
6: Tangke. Water restrict sa tangke. Paingon din eh.
1: Oh, water restrict sa WD din na tangke. Okay.
5: Oh, so na nay tubig ko dun. So di na ka mabalaka if ever nung maglain mo ginawa.
1: Di kayo na to ma-measure ang kakusog yun sa pressure sa tubig kung mo agis tangke magdumaili, no? Magdumaan di. Kung unsay kusog yun, kung unsay kakusog, ang pressure sa tubig, direct na COWD, kaya gipunduma na sa tangki. Yung tangki to si Babaw eh.
3: Ang pressure na higan sa tangki.
1: Ang gravity na, anak.
3: Ang higan sa tangki nga tubig, panahog.
5: Mata si Sir Orlando Pakudan, magdumdun siya po. Anji, sir, si Ma'am Aileen, morning nasa pikas din niya. So, muna mag-dumjun
1: na. Yeah, pwede ko mag-dumjun. Muna
5: si mag-dumjun.
1: Aileen naman yung mag-dumjun.
5: Ay, nangutahan na sa'yo. So, si Sir Orlando, siya ka-maintain sa kalimpyo po din. So, din po mag-dumjun. Nawa po sa gawas. Tubig, yapo na, sir, ba?
1: Tubig.
5: Di
1: na maklaro yung drama, kay puti mo rin nagdingding, magdumaling, ba pa rin maklaro, dili alata ba? Puti na yung drama ba?
5: Lagi na.
1: Pero may nagdingding lang yapo, no?
5: So, din na dayon, nanin po magdumdun mo, yapo, nag-yapo, abiso, nga kapulitan, din ka mag-CR, no, bayad, yapo, before ka nga mo, lingkod. So, nalam po rin po mga pahibalo, nga dili lang yun po na mag-usik-usik sa tubig, or kanimong laba, or maligo.
1: Magdumaan, Jay, by the way, pila'y bayad kung ihi?
5: Ang ihi kay... Ay, atong klaruan
1: ba? Pila'y bayad kung ihi? Dos.
5: Okay, dos. Man,
1: kung
5: dos,
1: iwan, man, iwan, cinco. Iwan lang itong gamiton. Iwan.
5: Cinco
1: ang iwan.
5: Cinco.
1: Oo. Iwan kayo, mukha maging kamupong ko, gig kayo.
5: Excuse me, ma'am, di ba? Dos man ni mama. Dos.
1: Dos.
5: Ang ihi. Ay, cuatro. Cuatro,
1: cuatro ang ihi.
5: Ah, okay. Ang kaning mag... Kung ano yun, ma'am? Cinco. Aga mayra.
1: Ah, okay. So, magnumanji, kung atong isumarize, may mga CR nga ga-function, may tubig, gamit lang mga drum, o niya dayon, may CR sab nga waga-function, sirado.
5: Yes, magnumjun.
1: Sa terminal.
5: Sa kaning jeepney o sa kaning po din pong bus terminal. Sa bus terminal, kung sirado kaning di ba isulod nimo sa terminal lagi nakabutang ng mga pulis nasa right side nila then ini sa jeepney sa entrance siya magdumjun kadit lang kung maapas baba na ako dagat
1: kay sila kay medyo pag may pagka atleta pod
5: kay kadit lang nagkurog-kurog pero bito mo ni siya kaning ang sa vegetable magdumjun mura duol lagi siya sa kaning kuan ang ilahang CR sa vegetable ang sa kanin sa jeepney kay dinhi man sila mo plaster pero atong matigdan mo jud dinhi di kandado gid siya di siya masudlan ato naman siyang gianian kaganiha so silbi na itulo kung ato man sa pagdumjon no kung napawala ang CR tulo ra mo gud atong bisitahan nga gi pangkandado tara na lang gyud
1: napay CR di kandado ah di kandado pag yun magbalin ha for di something inside eh murag di man gold sa sulod siguro, pero medyo lain yun pag imugsun lang siguro. Kaya nga nung dikandado man. Yes.
5: Wala ka, abot lang yun. So, mo ni magdumjun. Yan, ikikandado. Si Arman na siya. Nakabutan ninyo. Napag itong mga marka nga for urinating, 4, for desiccating, 5. Dahil
1: hindi
5: men. Lakta siya magdumjun.
1: Ay, so, women.
5: Siya. Wala siya.
1: Kandado gyapon.
5: Oo, mo ni siya magdumjun. Kandado.
1: Kandado gyapon.
5: Gamit. Mota na sa tan i-serve kanu sabi ni Salas
1: there must be something that should be done magmanage sa English pa something should be done diba? Okay
5: may tataod na po daw magdumjun na sirado
1: tataod na sirado
5: so kani siya sirado siya magdumjun so imbis nga maunti pag-abot ni mo din sa terminal sa jeep na gusto ka mag-CR adto sa kapaingon sa exit magisa ka ni mga namaligyag mga utanon maligyang mga prutas.
1: Sus, mga behedor ba na di? Magigikag mga lanaw area, di ba, no? Mga behedor.
3: Oo.
5: Oo, so...
1: O niya, pag-iingap, gusto kong mag-share dito, pre.
3: Muna agad sa kaspikis. Di na mapug...
1: Oo. Wagyan. Mag-uana ba?
5: Agapo lang di apason.
1: Mag-uana siya, mag-tinagalog siguro. Ay, punta ko sa Cagayan de Oro. Mag-share. Sus, lalo nang nag-anong... Pantog ko. Pantog-pantog na. Oo, but anyway. So, magdumanji, at least morning mo nakita niya karon sa mga terminal.
5: Yes, manong Jun. So, ganun man, na si Sir Dineo, na itubig man po na din.
1: Oh, namalbas pa. Namalbas si Sir, oh. Dili, bawal ang pagpamalbas siguro niya, magdumanji, Elin.
5: Dili,
1: magdumanji, di ba?
5: Dili, masad, manong Jun. So, nagya po itubig din, he. Gilid po no, sa terminal po, sa bus na po, tanitabok naman sa tamang dun dun. Mag-japon po, no, nalaya, masanting nga tubig. Pero diligid siya, susama kaning pa sa atong gi-expect mag-dun dun. Tanan nga mga CRs, o tanan nga mga kaning supply sa tubig po, no, may experience. Hindi sa tibuong ka, merkado o sa terminal. Okay. Kahit, dito lang siya sa side, sa pa-exit. Pero dinhi sa may pa-entrance, wala gyud mag-dyon. O mo pwede mo makita karon sa tapong lokasyon, o lain na pod nga kani nga CR. Pero sirado gyud mag-dyon, o gagi abisuhan na lang ibot dinhi nga mag-proceed gyud sila sa exit sa bus aron makagamit sa comfort room. Live gikan dinhi sa may Bulwa terminal kini sa Magdum 120. And si Alsado sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Salamat Magdum Anji. Di mo po mo yung advice na tumabido mga malangang personal ganin ninyo agi mag westbound terminal pagdala mo yawi sa CR para na mo ikabli. At once na ito si Magdum Jean Luna sa yung area. Magdum Jean?
7: Live na karoon din sa vegetable landing area Magdum Jean Magdum Aileen. No, karoon nga panahon na ito nga napatikdan. No, doon na naging mga reklamo. Hinay ang ilapo nga aga sa tubig o galigingon. Nga alas na sa hapon lang kini mag-aagas o sila na tayo mag-provide po sa ilang kaugalingong tubig. Kaso na doon naghihapo yung paglisod kanila sa paghinlo din sa area na may pipila ka mga area din yung Magdum Jean. Nga hinlo na gito. Makita sa tawang likod nga bahin. Naka-file man gito sakto ang ilahang mga lagot mon. Nga ito po nga namatikdan po, no? Pero naipipila ka mga areas diri magdumadyon na di kayo mamatik na kinilang timalikayan na doon naghihapon mga basura na yung mga ginapang labay gihapon yung mga basura sa Daplin, no? Kaya kung iskutan magkaroon ng sanitation ng magdumadyon na agyapon sila yapag disod karoon, no? Sa pagpatuman ni ini na agyapon mga pipila gihapon ka mga lata gihapon yung mga lagot mo na ito nga namatik din po, no? Sa Daplin. Pero kung iskutan lugar diri ang pagfile po sa ilahang mga utano na magdumadyon na hapsay magigpod, no? No? Pero diri sa kawas diri sa maya sidewalk na bahin magdunjun mo ra gito na matikdan nga aduna paghihapoy ang mga gipang labay-labay bitaw magdunjun bisag asa. Pero karon na makita, no, sa likod lang sa ko magdumadyon, no, kay galakaw mangut ta karon. So gali ato po nga namatikdan dinhi hinlo na ang ilaha lugar nga mga stall magdumjun, no. Makita karon sa tuwa nga Magdum live tekara sa Magdum live nga Facebook page din nga pipila po dinhi, no, ka mga vendors po gipaning kamot magit po noon sila nga mahinlo gyud ang mismo po ang ilahang tugkaran gawas sa nanggi dinhi sa kini nga unahan nila nga bahin kin atubangan na bitaw gyud magdumjun digit malikayan nga ado na gyud mga malabay gyud po, no, nga mga basura inguman po mga lata po, no, nga mga prutas. Oo, pero tunod din ni Magdum Jun, nagpadayon paghihapon ang ilaha po nga tinguha nga unta, matuloy-tuloy Magdum Jun, no, ang ilaha lugar ng agas po sa tubig din eh, para sila po mismo makamintinar sila, no, sa paghihilo po din sa palibot. Tunod din ni Magdum Jun.
1: Magdum Jun, kuniksuta na to si Arnila na ay sirado, na apoy abli, ana ba?
7: Ang kamagayan Magdum Jun?
1: Kuniksuta na to ang CR diha mismo sa mga merkado, kanang sa, labi na sa vegetable landing area. Naabay sirado, nasay open?
7: Naagi hapon Magdum Jun. Susama rag hapon dito sa terminal Magdum Jun, no? Naagi hapon Magdum Jun, no? Ato po nga namatikdan din po sa area. Hinoon din eh. Dalang yung kinilugar nga pipila po ka mga vendors, mareklamo ginagmay. Pero so far Magdum Jun, i-improve naman po matod pa ang ilaha po nga situation po dada din kay karong panahuna.
1: Kunis guta ng supplies tubig labaw sa tanan. Pero maligin na, dito na napit sa alas 3 sa hapon na, muagas, Magdum Jane?
7: Usara gyud ang ilang tubag diri Magdum Jun. Alas 3 sa hapon matud pa gasugod ang agas nga magtigom na din sila sa agas Magdum Jun para lugar nga dinha na, no, ilaha lugar nga magamit pod ang maong nga tubig kay pagkahuman na Magdum Jun wala na matud pa agas dayon nga mahitabo po din dili na nila magamit dayon Magdum Jun, no, sa pagahinlo o sa pagmaintainer pod na dinhi po, no, sa ilabi na sa CR pod nila dinhi sa may vegetable landing area.
1: Okay.
7: Gika na din sa mga Bulwa Terminal, particular na din sa vegetable landing area. Kini si Magdum 124, Jean Luna. Sa pitaw, si Repusyo, Magdum Radyo.
1: Salamat Magdum Jean Luna. O mga dalawa, itong gitak na Magdum Aileen, ngayon nabi si Ma'am Irene Floro, ang presidente sa mga vendor, kining mga dealer o broker sa isda sa office landing area. Kay but na tumasutag na ba yung mga initial po ng mga lakang nga lugar apil baka sila mo dapat in fact sila mo bigit sa mga pag mga pagkiskot para nga ang problema di sa fish landing area mapangita ang solusyon di man gani may nato malungtaron nga solusyon but at least na ay palliative ba, no, example kanang may tungod sa lang sister tank sister tank. Diha mismo nga unta ma declare na para nga magamit magdumali, no. Pagkuban pa, supply sa tubig. Kaya mga paliatibo man siguro na nga solusyon, ang higpit nga solusyon na mo na ang pagbalhin sa fish landing area nga to sa lain nga area, specifically sa barangay Bunbun nga magiplano sa atong kagamanan sa Rakbayan. Parenta sa atong mga balita, karon sa atong Magdum National, gi-question ni Senator Jans Robin Padilla. Ato sa mismong impeachment trial ni VP Sar Duterte, ang investigasyon sa NBI kalabot sa ingong anumalusong pondo. alang sa sports complex ay gamit alang sa 2019 Southeast Asian Games. Gingong ang 10 million pesos nga pundo, wala mapaubos sa hustong liquidation o bidding process. Ingon man, gibayaran gamit ang Congressional Insertion sa General Appropriation Act. Paminawan talang action pamahayag ni Senator Judge Robin Padilla.
8: Ang mga nangyayari po sa ating hukuman sa mga oras na ito, hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari. Ito po ba ay sinasadya? Katulad po ng pagkakakulong ng ating dalawang senator judge at ang tagiyat pong pagdating ng aming mga masasabing galing sa ombudsman, sa akin at kay Senator Alan Peter Cayetano. At kahapon, pagkatapos pong ng isang araw na mabanggit ang patungkol sa pagpunta ng ating mahal na NBI director sa Bangkok at ito po ay kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano, ay biglang lumabas ang isang pahayag na iniimbestigahan daw po yung patungkol sa pangyayari noong Southeast Asian Games. Ito po ba ay eksakto lang o ito po ba ay mayroong dapat tayong pangambahan? Tanong ko lamang po sa ating mga kasama, dapat po ba tayong mangamba? Dapat po ba kaming manggamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat ito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig na ito.
1: Pamahayag gato ni Senator Judge Robin Padilla. Una ninigi klaro ni NBI Director Melvin Matibag nga way kalabigitan si Cayetano sa ilang investigasyon o gisugdan lamang nila kini karon tungod kay baguhay pa lamang ng gawas ang mga dokumento.
3: Girespeto ni defense team sa defense team ni Vice President Sara Duterte ang desisyon sa prosecution nga pag-withdraw sa dugang pang mga witness sa impeachment trial sa Senado. Matod ni Attorney Michael Poa, spokesperson sa defense team ni Duterte, na posible usab nga mahimo sa susamang lakang ang depensa ilabi na kung masayran nga di na importante ang testimonya sa ubang testigo. Dugtong ni ini giklaro ni Poa nga mailang tutukan karon ang pagpangandam alang sa gitakdang pagtuki sa Article 1 sa impeachment case nga maong giyong anumalusong paggamit sa confidential funds sa Vice Presidente.
9: Sa amin naman po, wala. No? That is really the prerogative of the prosecution. Pagdating din ng time ng defense, kami rin po, eh, baka mag-withdraw ng maraming witnesses depending on how we think our case is going. So sa atin, we will just move on to prepare for Article 1. No? But we have been preparing naman for quite some time. So we just need to shift our attention now to Article 1. But of course, without forgetting that Director Matibag will still be called next week.
3: Ang pamahayag ni Attorney Michael Poa, spokesperson sa defense team ni Vice President Sara Duterte.
1: Sa atong pagparayon, nagtuo si kani Commissioner Elections kon Kamalig Commissioner Attorney Ruina Guanzon nga estratehiya sa prosecution. Ang kalit nga pag-drop kang Attorney Zulaika Lopez isip usa sa matistigo sa impeachment trial. Mato ni Guanzon nga nagtuo siya ang taktika kini sa prosecution team labi na ang maglisod sila sa pagpangutana kang Lopez tungod kay abogada ug dunay pamaagi sa pagtubag sa delikadong pangutana.
10: They backed out because number one, it's very hard to impeach the credibility of an hostile witness who is a lawyer because generally lawyers would know that, you know, this is a trick question and so they would know how to answer. Hostile witnesses are allowed under the rules of court, meaning hindi mo siya witness pero sa kabila siya pero gusto mong makakuha ng testimony sa kanya to your advantage. So you're allowed to call witnesses that are not going to testify for you in the normal scheme of things, no?
1: Ang inyo nabati, mao si kani Commonwealth Commissioner Attorney Ruina Guanzon.
3: Nagtuo si House Prosecutor og Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor nga bastante na ang mga testimonya gikan sa mga unang witness sa prosecution aron pamatud ang naghulga si Vice President Sara Duterte. Matod ni Defensor nga mosamot usab

0: na makikita ng malinaw at matatag ang kaso. Gusto ko lang sabihin na pagdating testimony ni Director Matibag ay matatali na din kung ano pang pwedeng maidagdag para mas lalo nating mapakita sa taong bayan na kompleto, malinaw lalo ang ebidensya namin for betrayal of public trust and high crimes.
1: Ang pamahayag ni House Prosecutor og Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor.
2: Gi-question ni House Prosecution Panel Spokesman og Lano Del Sor, 1st District Congressman Zia Alonto Adiong, ang wala pagpatimaw o pagkooperar ni VP Sar Duterte sa NBI kalabot sa gingong Oplan Romanov nga gingong hulga kaniya og sa kinabuhi sa iyang pamilya. Matulad yung nga hangtod karong parauna, wala gihapon midangup sa NBI ang kapo sa Vice Presidente nga magkatabang unta aron may bistighan ang nasgutang isyo.
3: Apart from the unwillingness on the part of the Vice President and Princess Maui to share information to the NBI so that they can initiate investigation on the Oplan Romanov, hanggang ngayon sinabi naman ni Attorney Lotok na open pa naman hanggang ngayon ang NBI mag-accept o mag-welcome ng anybody who can actually share the information regarding this perceived to be operation to wipe out the Duterte family. Eh hanggang ngayon, ilang buwan na nakalipas, wala pa rin pumupunta sa NBI. Sabi ng ni Attorney Lotok, we were invited, the Vice President and Maui was invited twice, and the first response that came received by the NBI came from the office of the Vice President is because of the office matters, no, administrative matters daw, kaya hindi siya makapunta. Ngayon, kung titingnan natin sa ordinaryo po na pag-iisip ng ating taong bayan, we're talking of life and death situation. We're talking about wiping up the entire family, your entire family, kung ikaw halimbawa ang Vice Presidente. Ano pa ba yung pinaka-importante doon? Office matters or itong opportunity para mabigyang rason and basis ang NBI para mag-imbestiga, iiwa-wipe out ang family nyo. Pero hindi rin pumunta because of office matters na marami naman assistant na po pwedeng mag-operate sa daily operation ng kanyang opisina.
2: Ang pamahayan ni House Prosecution Panel Spokesman og Lano Del Sor, 1st District Congressman Zia Alonto Adiong. Kung paminaw na ito ang isig kapanig magdumalin, ang sasayad sa prosecution mayon nga ang Oplan Romanov, banta daw, batok sa mga Marcos. But kung paminaon sa ang sa pikas panig sa depensa, ang Oplan Romanov, banta sa kinabuhi sa mga Duterte.
1: Oo.
2: Yan na lugar dagat sa istorya pa. Which is which ba? Saba. Parenta sa ito mga balita, karon sa ito Magnum International. Sa United Kingdom, plano karon sa gobyerno sa United Kingdom, ipatuman ang social media curfew alang sa mga bata ng edad 16 anyos hangtod sa 17 anyos. Kinuman sa unang gi-anunsyo ni outgoing UK Prime Minister Keir Starmer nga ang social media ban diatong Hunyo nining tuiga. Giingong ubos sa plano didan ang maong mga bataon nga mogamit sa social media applications sama sa Instagram, TikTok ug YouTube sugod sa alas 12 sa kadlawon hangtod sa alas 6 sa buntag. Nagtuo ang gobyerno sa nasod sa United Kingdom nga dakong tabang kini aron malikayan nga ma-addict sa social media ang kabatanunan ug ma-prioridad ang pagpaulay ug ang ilang pamilya inay ang makadaot nga internet.
1: Sa Kenya, gibasura sa korte sa Kenya ang hangyo sa reliyosong grupo nga Rastafarian nga magamit og marijuana panahon sa ilang kalihukan. Sa gipagawas nga desisyon sa korte, wa na pamatud-i sa grupo nga dunay maayong epekto sa ilang reliyon ug pagtuo ang maong gidiling marijuana. Una ni inita sa nga panahon nagpaabot ang grupo nga paboran sa hukmanan ang ilang hangyo ilabi ang kabahin kini sa ilang katungod ubos sa batakang balaod. Hisaran nga hugot nga gidili sa Kenya ang marijuana ug gawas sa multa mabilang guusab ang mga mugamit ni ini.
2: Karon sa ito Magnum Business, gikalarma karon sa Freedom from Debt Coalition kon FDC ang parayong pagsaka sa utang sa Pilipinas. Kinuman nga nana sa 18.5 trilyon pesos ang utang sa Pilipinas sa bulan sa Mayo ng tuwiga. Mato ni FDC Executive Director Rubik Obanil nga posibleng makasinati ang Pilipinas o debt crisis kung magparayon ang pagpangutang sa gobyerno.
4: Certainly very concerning kasi napakalaki po ng level ng borrowing natin itong mga nagdaang taon. Noong panahon po ni Presidente Noynoy Aquino, napababa po ng Pilipinas yung kanyang debt to GDP ratio to 39%. 60% po yung sinasabi ng international bodies na sustain.

0: sustainable borrowing para sa isang bansang kagaya ng Pilipinas, isa po yung sa pinakamababa na level of borrowing natin. Ano? Pero nung pumasok ang administrasyon ni Duterte, syempre nagkaroon tayo ng COVID pandemic, bigla pong nag-shoot up yung ating levels of borrowing. In fact, sa loob po ng administrasyon ni Presidente Duterte, pinantayan niya po, dinoble niya po yung pambansang utang. No? Sa loob ng administrasyon niya, hinapatan niya yung utang ng lahat ng previous administration sa kanya. Nung pumasok yung Marcos administration, inaasahan natin dahil yun ang pangako ng gobyerno na once na nakalagpas tayo sa COVID crisis, eh babalik sa dating level. Pero hindi po nangyari. Sa halip na bumaba, nagpatuloy. In fact, nag-accelerate pa po yung levels of borrowing natin. So nakakatakot po yun.
1: Pamahayag ganto ni FDC Executive Director Rovic Obanil.
2: Giagat ang tanang way trabaho nga paimutsan ang nagparaing local recruitment activity sa Peso Cagayan de Oro City nga hangtod ugmang adlawa Hulyo 17 ni tuiga kinhimon sa Price Plaza Hotel sa Mastersons Avenue ning syudad sugod sa alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Itanyag sa mong kalihukan ang nagkariang bakanteng posisyon sama sa LPG technician, production trainee, licensed pharmacist, assistant regional admin head, sales center operation og delivery hotline rider. Alang ito mga interesadong aplikante, dalikit lamang sa venue, dalang inyong mga dokumento sama sa credentials, resume o application letter. Samtang sa itong foreign exchange rate, misa ka o just in tapos ng balursa sa US dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos o 69 centavos sa pagsara sa trading kagapon kung itandi sa 61 pesos o 59 centavos sa pagsara sa trading na itong Martes. Samtang sa nagparayong tensyon sa tunga-tungang sidakan, ang kasamtang ang presyo karon sa Dubai crude oil na nasa 74.64 US dollar per barrel. Kinimisaka o 1.66% kung itandi sa daan yung presyo na nasa 73.43 US dollar per barrel.
1: Karon chat Magnum Sports, mapasalamaton si Pinay Tini Star Alex Yala sa padayong meniton nga suporta kaniya sa mga Pilipino. Mato ni Yala nga nabatian niya ang walay puas nga pagmahal kaniya ug tuod dinhi para yun siyang maningkamot aron iwag gayway ang bandila sa Pilipinas ngadto sa ubang bahin sa kalibutan.
3: It makes me feel great to feel all the love and see how I'm being received with gratitude and pride. So I'm grateful back. I want to give back as much as I can. And the only way I know how to do that is to keep working hard. I like when people talk about my character. One thing that stood out to me is one time I read a letter from a fan and she said, this was a year ago, and she said that she was reminded that it's okay to feel things deeply. And that resonated with me so much because I am someone who feels very deeply, and it's nice that people notice that.
1: Ang inyo nabati mo si Pinay Tin Star Alex Yala. Isaran nga si Yala kasamtangang nakaroon sa 18 nga ranggo sa Women's Tennis Association kung WTA human sa iyang magkasasayanong kampanya sa Round of 16 Wimbledon Championships.
2: Giagat ang tarang maligon sa fun run nga salmutan ang ipagayang 2026 National Milo Marathon Cagayan de Oro League. Kini ipagayon karong umabot Agosto 23 ning tuiga sa Centrio Mall ning syudad. Din itanyag sa mong kalihukan ang nagkariyang kategorya sama sa 3K, 5K, 10K o 21K. Alang na itong interesado, pagparehistro pinagi sa registration form nga ma-access official Facebook page sa Run Rio Incorporated.
1: Inyo nabati ang Magnum 45 ning adlaw Huwebes, Hulyo 16, hangtugma timani ayaw kerimte. Nga saso kagawas nung katilingban katawhan lubingamanan. Managlahi managatong baruganan. Hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
2: Managlahi man ang atong baruganan sa matag hisgutanan. Simbolo kini sa atong panagiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
1: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45. Prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balita ug serbisyo
2: Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
5: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Mayong adlaw mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
5: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistimusan ako, okay lang. Pero ito buhay pa ako, pag-awa ng Diyos. Gusto ko isi rito sa obang mga senior citizen ba, mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako'y problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano, uminom ka na ibang gamot.
5: Hinihinakasa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Ano kita mag-isgot, may hitungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, di kinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pagmintinar sa usa ka himsog nga gibug-aton, mo konsulta sa doktor.
5: Life Extension Vitamin D3.
8: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
5: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
6: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kay imsog sa kauno ran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas o epektibo o giapurbahan sa FDA USA o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctor. Mga higala, nahuman ang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
5: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
11: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
9: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
13: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
14: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita magamping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum, hatod kaninyo sa Moresco Uno.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
15: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian, lig-on ang imong vital organs aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
18: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Life Extension Vitamin D3.
22: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Dinhi na ka sa sigurado nga epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
23: Let's go. Go with the flow.
24: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
25: Charmy breathable panty liner for every wear confidence.
1: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
0: Para sa malipyo na dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Tripleng lakas! 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripleng Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus Support Nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagdawat.
5: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576, Series of 2026.
6: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: CDOIIIDOL, cheesiest,
9: our best idol cheese dog ever.
10: Versus previous formulation, our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
8: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
11: Alas 8:59.
5: Time check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
12: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
13: Kini, maoy gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon, aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
11: Alasan 9:02. Higala, kumusta mayong nga buntag ngayong tanan? Welcome sa tabagupan sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
13: Magnum Rapido! Rapido!
11: Adlaw na sab karon mga igsoon nga Webes o Pizza 16 na may gala sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Mayong nga buntag ngayong tanan mga suging tig paminaw sa tanan nga na karon may gala sa inyong tukatag sa mga panimalay. Balikon ta may gala, adlaw karon nga Webes Pizza 16 na may gala. Og karong adlaw day mga igsoon, happy fiesta day ay may gala sa naga-fiesta karong adlaw, especially de Pitas Barangay Carmen ng ato syudad. Ang patron may gala ng Our Lady of Mount Carmel. Fiesta karong adlaw, kagabi ay mga igsoon, grabe gahudyaka, tamas ginawa. Sos, kabibog ay des Carmen may gala. Dayo sa Karabarte, doon na may galay konsyerto, uban pang mga kaliukan may gala, nga nakapaaligring pag-ayaw na napita sa mga barangay. Karon na Fiestas Barangay Carmen may gala, mabahog-bahog gini nga kaon nga magkalilisang mga igsoon. Bahog-bahog nga kaon, bahog-bahog nga pahiilis, hinom uban pa, tungod kalagay fiesta man karong adawa. Sa tanang nag-fiesta karong adawa, happy fiesta kanyong tanan. O hopefully unta may galang ang kaon lang, enjoy lang sa fiesta. Ang gula unta mga kakulian may gala. Nabang ano'y kagubot maka. Kailan ning usay pag ang tao makainom may gala, medyo mausap ang utok. Inom lang, kaon lang. Pag umandi na kaya, paulis balay, katulog. Nana lang may gala, kasimple araw may problema nga muabot mga igsoon. So, sa tanang mag-fiesta, dili lamang Barangay Carmen, kundili sa ubang pang mga barangay o mga lungsod, labi na sa ubang mga syudad, nga nagatamod sa ilang patron may gala, ang Our Lady of Mount Carmel. Okay? So, karong adawa, fiesta may gala o happy fiesta sa tanan. Samantala, mga igsoon, karong siyang adawa may gala, di isa na ito ni mahikalimtan sa itong kinabuhi, mga igsoon, tungod kay mausap ni ang anibersaryo sa may gala, sa diha nga kita uban sa tumang kadagkuhan sa Fort ID ang naginusarang sakop sa media nga kauban dito may gala human mahitabo ang usa ka massacre sa ubay-ubay ka mga taong gipangpatay may gala unya walay laing gaasikaso dito mga igsoon kitara aron labang matabangan itaw ang mga kaigsoonan nato nga gipang waswasan gipang massacre may gala sa grupo kaniadto sa IMILF dito di mahitabo may gala sa may sitio Lapantar sa barangay Sumugot lungsod kanyadto sa Bumbaran bat ang ngalan na dili na Bumbaran kundili Amay Manabilang na may gala sakop na siya sa may Lanao del Sur boundary ng dapita may gala sa may lalawigan sa Bukidnon dito sa may sitio Lapantar barangay Sumugot di nato mahikalimta na may gala datay mga igsoon di nagsumikad ang atong kanabang panag-uban may gala nga dili mahikalimtan uban kang John Anayron kanyadto di pa ni siya usa ka general may gala. Sa diha, mga igsoon, nga murag mga lamigas ang ginaghanon, mga gala sa mga sakop sa IMILF. Nga nagtong panahon na may gala, ang naa nagkalat may gala diya sa kadalanan o sa mga kanait ng mga lugar. Human may gala niya nagtong panahon na after mga igsoon, gideklara may gala ni Presidente Joseph Erap Estrada ang usaka all-out war against may gala sa IMILF. Inungdan may gala, nagsunod-sunod ang mga gira niya nagtong mga panahon na. Apan ang maong gira may gala, nagsumikad ka to, diyan napita may gala sa maya lungsod sa Kausuagan. Kung ato madumduman may gala, ang area na napita may gala sa maya barangay gagasunod managod, ato man giantuan dito may gala, ubas mga sundalo sa panahos gira, ang kampo may gala ni kiniabang kampo may gala nga pinakadako, diyan napita ang Mount, ang Camp Bilal o sa may gala, sa IMILF diin mga igsoon ang inudaran o ang kadabang dilabayan mao ni may gala ang mga lugar niya nga dini checkpoints militare abot unahan checkpoint sa IMI unahan checkpoints militare unahan IMI na sab hangtod may gala nga diya nagsugod ang gira may gala tungod kay sa matag mulabay ang mga IMILF muangtog birkado niya sa Kausuagan kansaw-kansawan may gala sa mga sundalo kadagi disimsab sa mga sundalo pagbuagi sa checkpoint sa IMI kancaw-kancawan sa nila, hangtod binutuhay, pinusila na sila. Hangtod medyo na sitol ra. Hangtod mga igsoon, later on, medyo ridako yun. Kadaagi gapon, kancaw-kancaw, dayon na pabuto-pabuto, hangtod nagira yun sila may gala, dinapita sa may dilabayan o sa may inodaran. Ang nitabo mga igsoon, tungod ka ni grabe naman yun ang ilang gira, hangtod may gala, nag-hostage yun noon may gala sa IMILF, ang lungsod may gala diyan napita mga igsoon sa Kausuagan, daghan patay, daghan may gala gipang dabdaban, daghan ang gipang hosis the time, hangtod may bukal gid ang gira may gala nga nagdeklara gid si Presidente Erap Estrada ug usa ka all-out war again sa IMILF. Hinungdan may gala nga ang mga dagko nga mga kampo sa IMILF, sama may gala, of course, ang Camp Abu Bakar, mo may ilang general headquarters, ang Camp Bushra, ang Camp Al-Talib, ang Camp Umar Talab, ang Camp Uthman Affan, ang Camp Al-Walid, Camp Badri, Camp Angar, uguban pa mga kampo. But ang usa sa pinakadako nga kampo sa IMILF, datay may gala nga ang Camp Bushra, nga ang kampo siya may gala nag-comprise kini sa mga lungsod niya dapita may gala sa may Butig, sa Masyo, sa Lumbatan, sa Bayang, sa may Tamparan, sa may Luma Bayabaw, sa may Binidayan, sa Mapuana Bayabaw, sa may Maging, kini nga mga lungsod may gala na adya na hisakop ang kampo may gala nga ikaduang campus MI nga mao ang campus ra. Apan nalakturon tag istorya may gala sa diha nga nalusob na may gala og nakuha na sa militar ang campus ra. Ikaduha ikaduha nga pinakadako nga kampo sa MILF. Dagan patay may gala nga sakop sa MI, dagan pud patay sa sundalo. But ang kansagara nga membro may gala sa MILF nga tuwa dito sa may campus ra, mi atras kinis na may gala. Mi atras, mi withdraw ito sa ilang nga kampo, dinis na papidpid paingon ni Dapita may gala sa may lungsod may gala sa Wao o bumbaran the time. O niya, anang panahon na may gala, kay papaingon man dyan Dapita sa Mahondiris Bukidnon ang mga membro may gala sa MILF, ganito Dapita sa may campus ra. So ang netabo mga igsoon, dito Dapita, sa dihang mi withdraw may gala ang grupo sa pagpangulo may gala ni Commander Haji Malik o si si Commander Mubarak nga dunay gatosan og libo ka mga sakop may gala. Pag-abot na dadapita mga igsoon sa may sityo Lapantar sa may barangay Sumugot, lungsod may galas bumbaran kadiadto, amay manabilang na ang ngalan ni ana. Dito may gala na encounter lang mga mabag-uuma dito sa bukid sa may sityo Lapantar. O sa diha ilang na encounter may gala ang dagan kay nga mga mag-uuma gipangtapok tanan. Gipangtapok ang tanan dito mga mabag-uuma may gala dito sa may sityo Lapantar sa may Sumugot. Ang nitabo may gala, kompleto tag documentation ani kay Kitalay Sakops Media nga to dito ubas mga military pass as mga patay nga daghang kayo may gala. Wala ing media dito dapita nakabot kita lang. Exclusive to sa ato may gala to mga panahon. Sa diha may gala nga nakabot na ito dapita mga igsoon sa may barangay Sumugot, gipatapok ang tanang mga farmers o mga tao nga makita. Ang katong Christian, kada pagi po yung mga Christian diya, may gala, sagol ba na diya sa may bumbaran o sa may Wao, ang mga tao diya, nagkana nga diya, mga Hilonggo. Kinsay Christian, padaplane, dini mo. Katong mga Maradao o sa kamuslim magka, dini mo. Tapok, may gala. So pag-abot sa gabi, tanan nga mga Muslim, la, sibat, katong mga Christian, dini mo dapita. Padaplane mo. Doon ay usad diya, may gala ka, kaning bang mura o chapel ba, simbahan. Kompleto tag mga dokumento ni may gala, even kining mga bungkag mga ulo, mga lawas na kompleto tan ni may gala despite taon-taon na to siya, but kompleto tag mga pictures ani hantud karon. Gidokumenta siya agi gidokumentary tag ni pag-ayo may gala kay makasaysay noon nga panghitabo mga igsoon. Now, samtang may gala dito Dapita, gi action nag kangit-git mga igsoon, napagyapon sila sulod ya Dapita mga igsoon sa baya usa ka murag chapel ba? Chapel may gala. Dito gapon ang mga umay-umay ka mga sibilyan gipatapok mga igsoon. Now, kinindo ka mga commander, may action is nag-adto may gala sa may patrol base sa Sumugot, anang maunga barangay, barangay Sumugot. Ilang gantuan may gala, attempt nilang lusob dito ang kiniabang checkpoint. Oh no, kining usa ka patrol base. Apa nakabantay may gala, waan na magkaya ka nakapanukol. Hinungdan may gala, namalik la sa agi. Pagbalik la dito mga igsoon, ila daing dito may gala nga arugang ipahungawan kining mga sibilyan nga tuwa sulod mismo may gala sa chapel. Mga igsoon. Now, dito may gala sa chapel, gipangutana. Kinsa may kwan din eh, kinsa may opisyal din eh. Wala ni pataas. Pag ingon nga, unay usa may gala nga opisyal dito, usa kakagawan may gala nga si Bobby Isip, mga gala. So, pangutana siya sa imong rango, kagawan sa kiniabang ilang barangay, panaplin ka na dong. Pagingon, doon na ba'y sundalo din ang kasagol? Kafgo. May pataas kini may gala si Cabreros. Ako, kafgo ko. Ay, giwaswasan may gala. Gitiraan ang yantian og M79 nga armas. Pero muto mo sa dili may gala. Naman tayo mga pictures niya. Og iya may gala nga kiniabang interview na to kaniya. Gitiruhan siya may gala. Pero tungod lagi na kuno mga igsoon kay siya. Usan na kuno kamimbrus ilaga. Muy atong interview kaniya, ngano la magkabadutli? Wa madutli ang tao mga igsoon. Nagisi-gisi ra yang sanina may gala na mga bangag-bangag siyang tiyan, pero wa manglahos may gala ang bala. Akka na ba ang ambala? M79 ang gitira may gala. Sa libag sa likod mga igsoon sa chapel, karal-karal sa pangpangabahin, awa na siya igkita. Og sa diha may gala ang usa sa mga commander sa MILF the time, gusto may galang sikmuyo niya kining usa ka buntis may gala. Nga usa ka nagpangalan nga si Juby Garcia, 18 anyos. Naayambana may gala nga si Junard Garcia that time. Pero tungod kay natripingan man siya sa imay, gibunlot siya aron unta lugoson. Dito na itabo na may gala nga doon na nadayo ay kumbusyon. Kaya nagsupak naman taon nga nung hilabtan kining buntis. Dako na gaitian, natin picture ni may gala. Sa diha may gala nga nisupak, dito na ang tanang mga sakop sa imae nga nag-atubang kanilang gagkupot sa mga armas. Gay pangwaswasan silang tanan may gala. Waswasan silang tanan nga toa sa sulod. Ang usan ni mga namatay may gala, sila si Marcelo Isip, 26 anyos. Si Junior Subido, 60 anyos. Benjamin Palaruan, 56 anyos. Junior Cobreros, 48 anyos. Si Agustin Galicia. Si Boy Ibagilista, 35 anyos. Si Bining Pakunla, 50 anyos. Robert Dasau, 40 anyos. Tomas Lubangon, 50 anyos. Ernesto Cabreros, 20 anyos. Jobe Garcia, muning buntis, 18 anyos. Iyang kapikas, Junard Garcia, 22 anyos. Si Rapi Cabreros, 15 anyos. Si Robert Cabreros, 9 anyos. Fernando Bunyao, 40 anyos. Jeronimo Pascual. Si Alfredo Tantano. Osaka Bibi Tantano. Og Osaka Julio Yasai. Og Osaka Nimrod Sinuro. Kini may gala. Missing in action. Og apil mga igsoon. Kining Osaka Felix Ibagilista. Munis lang ang nangamatay. Undaspat may gala. Tantans bala yun. Kompleto tas mga pictures nila ang hantod karon ani may gala kaya wabay lang sa Cosme dito kabut kita ra. So bungkag ilang mga kalawasan ng mga ulo deform yun tanan-tanan dayon duda po yung nangasamdan nga nangainterview po natang uban sila ang nangasamdan may gala nga wala maapil tungod siya kay pagkatumba gipanggapos mo nila tanan gigapos ang tiil gigapos ang mga kamot dayon na pagwaswas may gala kanila kanto na ilalom mga pagkatumba mutoy wala magrabis mga samad sila si Nilpa Isip 25 anyos si Akusin Galicia, si Junior Evangelista, si Kagawad Babi Isip, Sayan Evangelista, Paping Pangilitan, Isabel Lakbungan, si Emilio Tantano, si Junjun Tantano, si Mati Tantano, o si Ilin Tantano. Muni may gala ang mga samaran, ba't katong una kong gigandan, hurot to may gala, bungkag ang mga lawas ato. Hinungdan may gala sa pagitabo niya itong mga prahuna, wala din maglangan may gala, ang Fort Idini nagtawag, nga doon ay masakit ganitabo sa pilakalibo ka mga sakop sa IMI nga sa area. That's why may gala, that time mga igsoon, kini si General Anairon that time, siya pa may gala ang bapa kanila, spokesman. Tawag siya kanato, man, makauban ka karon, makabot magkakadini sa kampo. Dapat 20 minutos, makabot na ka, kay mulupad na ta. Inko, saan ko pagkabutan ng 20 minutos? Ah, sige. Lupad rin siya may gala, hangtod ba pagkabot na sa area, mugi pag paandar na sa mga chopper, kay lupad na pa yung sa area, dito manikod may gala ang grupo nga mag-convoy pa yung untos area may gala dito sa may 403rd Brigade sa may Bukidnon. Pag-abot na to dito, imis kayo mo'y paglupad, nakasakay ta. Ang problema kayo, diferensyado mo sa ka-chopper. So, usan na lang mo lupad. Na di ba na pwede may gala, protocol na sa doha ka mga chopper nga duha ginas na maglupad. Pag dili makalupad ang usa, didan yun na nga makalupad ang usa ka-chopper. That's why, that time, magbaylan ta. Ah, dito talupad pa yung us Bukidnon may gala. Uban sa ubay-ubay ka mga tangke de gira, mga hammer, pila ka mga 6x, pila ka libusan ka mga sundalo, may gala. Ang mipaingon dito, kitaray o sakasakop sa media, nakaabot dito, may gala, nakauban. So, lakturon tang istorya, niabutan dito sa area, mga gala. Medyo aksyon nag-ilog ng kangit itong kahayag, mga igsoon. O kita tanto ang pagkadaghan kayo sa mga patay, may gala. Mga patay nga na nagkalat sa area, tabang tagkarga sa 6x, may gala. Kaya ang mga tapon, sir, layas na mo. Kay gapaingon na ang dagang kanyang mga imay, murag mga lamigas kadaghan paingon sa location. Apan na di ko na malimtan may gala nga si General Neron magsigig ingon na ngaman sibat na ta. Ingaw kadyot lang. Gamay na lang yun. Kaya ato po itong ipang asikaso ang mga tao may tumay gala nga ayaw mong kabalaka, taga Cagayan di oro ko tabangan tamo. Mubalik ko din kay tabangan tamo. Sige nag-ingon si General Neron gantong panahon na nga sibat na lang ita kadaghan na kay gapaingon na gabuto-buto na. Gapakapaka na. Nawatay problema may gala katong isakyan ang kiniabang bapa gitawag ng tangke de gira tungod sa ilalom sa sulod. So di ra kahit may gala bahala pa og tirohon ta may gala din ang bala sa IMI kanadto ang pinakangilngig nga bala di may gala nga makaigo na ng ilang tangke de gira badutlan katong bala may gala sa M16 nga SWL kada nga bala may gala ngilngig na talagsara na nga bala may gala. So lakton istorya nahakot ito to antara mga patay mga parente may gala ang problema usab pagkasikaso ang patay na nanatanto sa area mga igsoon. So naitabo may gala atong nga pangasikaso kini og diya may gala na-meet na to ang mayor de Dapita may gala the time si Mayor Manabilang si Mayor Manabila, yung mga anak na may karoon, yung nagpulipulig Mayor karoon niya, silang lungsod, batang tumparaw na may galala siya katuong nga ikaw tagakagaya na kaabot ka diri. Unya naara ka natulog uban ng mga sundalo di as bukid. Ingko okay rin na Mayor, kikaw ba trabaho mo na mo nis media? Siya nagsaba unta ka, rung nga dito ka sa mong panuyanan, kaya yung panuyanan may galag, grabe ka na kong mansyon. Kung gabi tanaw ni mong balay, may galan ni Mayor Manabilang di sa amay Manabilang, sa may Bumaran. Kaya ngun ka may gala, na may mansyon sa taas bukid. Aw na may syudad, dili na syudad, balay na sa Mayor. Datay may gala, di na to nakalimta ni mga eksyon, sa diha nga ni ulit tayo pagkagabi eh. Pag to na to may gala, huwag mo na rin katapusan sa itong kinabuhi, tungod kay ang mga kadagkuhan sa 43rd, nag-ingon nga dili pwede mo pababa, basta gabi eh, tungod kay dagan kay imainas dalan. So, gitagapugos man yun mga eksyon, kaya sa to pagtabang ni mga tao, ikanuha, mag-deliver patag report. So, gipadalhan ta may galaga sa ka, kinibang mo yatong isakyan ng sa kahamer, backup mga sundalo may gala, muratag din itong opisyal kay tara na kasibilyan, ga, konkuanon pag ito, ga, kanabang, ga, sungugon pag ito sa panahon may gala, nga ang sakinan, sige ga, kadaot. Pagdaot, ambak sab, hapa, kaya na yung mga imay dagang kayo. Hantod lakto ni surikabot yun ta may gala, but sa ito pagbalik, gipanagaan ta may galag tabang kining mga nangamatay, witness niya ang Mayor may gala. Cash, bugas, uban pa may gala, gipabalsamar sila, gipaplasta sa slungon, hangtod may gala nga naklos na to ang Mayor na dapita sa may bumbaran si Mayor Manabilang tungod sa nag-inusarang tagakagan di oro o sa pagkikasakom sa media nga may nagkasikaso siyang kagagupa may gala diya sa maunga lugar. Witness niya na may gala si Jenna Aneron na itong mga panahon na may gala. So muna nga digil ito ni magkalimtan nga adlaw nga diin may gala sa pagkadaghan kasi MILF may son nga sos ginoko ga bandoler sa mga dili mo mailan may gala sundalo mo ning nasdalan og dili tungod sa kiniabang ang ilang mga uniforme ra magyapon sa sundalo, ang ilang mga armas parya ra magyapon armas sa sundalo, mas hitik pagading ila inungdan may gala nga kani nga panahon di tani makalimtan mga igsoon tungod kay kiniabang gawas nga may nungdanon nga adlaw kini o nya susama gyapon tong nakrasa nga tong helicopter nga gisakyan gikan ta sa NPA, lugar kabahin sa kinabuhi na to sa Kwan Maygala, kabahin sa kinabuhi sa sakop sa media. O karon ang mga sakop si MILF, ang mga na-integrate naman Maygala, but datay mga igsoon, lugar nga dili kalimtan yun, nga nainani ang hitabo Maygala, tungod sa grabe na yun nga kainit o kabingkil, tali sa sundalo o sa MILF, nga nagdeklara yun Maygala si Presidente Irap Estrada sa usa Maygala ka all-out war. Agtong panahon na mga igsoon. So, sa mga katawhan, actually, diya sa may bumbaran karon may gala, gamonitor po na sa Magnum Radio. May buntag kang Mayor Manabilang diya, mga igsoon, kay kita po siya sikisag monitor. Gani, once makaninag din kagayan, gusto makigilabi na kanato lang din na kay di niya makalimtan katong panahon, mga igsoon. Huwag ato lang ning gisgutan tungod kay usan na kamalinaon ang lugar karon may gala. Kung agtong kaoga, gikan kas Marawi City, muagi ka diya may gala sa may kanabanga Narciso Ramos Highway. Pasara kang dalan diya may gala. Even from kanapeng ito na pitas ko tabato. But ang dalan may gala gikan sa pangantukan, panulong diya na pitas wao. Agi ka may gala sa may amay Manabilang, Paingos Marawi. Simintado lapad kang dalan diya may gala. Pasara kang dalan yun. So nabag-o na gin siya may gala. Unlike ka niya ito may gala nga MILF checkpoint. Abot sa unahan, doon na sila yung checkpoint sa sundalo. Abot sa unahan, doon na sila yung checkpoint sa MI. Galibog ka may galag, asang sa gobyerno na ni, kaya pariyara man mga igsoon, naka-uniformi kumuplads. So, but, kana may gala, agi gihapon mga igsoon, atong pasalamatan, atong kasundaluhan, ang atong previous mga administration, tungod kay, despite na kanyan ito may gala, grabe ka-critical ka ng mga lugar, but this time may gala, usun na ka-peaceful ng lugar mga igsoon. Gawas lamang aning grupo sa gitawag may gala nga Mauti, nga naagihapon may gala pa pipila ka mga faction nga grupo niya labi na nga nakiga aliado paghihapon sa pipila ka mga membro may gala sa Dawla Islamia. So napaghihapon ginagbay niya, but the rest may gala is malinaw na ang nasigutan nga lugar mga igsoon. Okay, so pasalamat ta sa itong kasundaluan o gamunay gingunta may gala nga kining adlaw ang di ato may kalimtan may gala sa itong kinabuhi isip kabayan sa usakasakom sa media nga kinsa may gala gira nga makalilisang sa MILF o sa kasundaluhan na atakauban kanila may gala. Apan mo lagi na, mamuna itong trabaho may gala. Bumbisan ito na pita mga igsoon sa kauswagan. Sa diha may gala si Commander Bravo ang nakigubat pa may gala sa militarya dito ta may gala sa kaniabang yang kampo. Kaya ang kampo may gala ni Commander Bravo, dias kausuagan may gala, dias dilabayan. Ang iyang kampo dia may gala, iskulahan nga Galbaldon building, katukaraan nga building ba? Muy gihimon yang kampo may gala. Uway nakahilabot kanya gyod. Apan sa diyang giabot gid ang panahon nga gideklara ang usa ka all out war against sa Ima ilip buhay pa bigyapos Commander Bravo until now na si Dakaro may gala sa no area but that time siya gadala may gala diya mismo sa may Camp Bilal ikatulo na o ikaupat pa ning apil kadako nga campus sa Ima ilip og until now may gala na apas lagi hapon mga igsoon but naas lagi side sa gobyerno mga igsoon. So ato lang ng lakbit may gala tungod kay makasasayon nga adlaw nga din may gala sa kakarada tong sakop sa media mga experience may gala nga sa atong pagkasakop sa media. Wala pod may experience sa banatong mga kauban may gala. Nahulog naman kita sa kasi helicopter, nahagsa na mga itong gisakyan, naa naman kita kaubas gira sa mga militarya, uban may gala sa IMAILF, ba't ka na kabahin sa trabaho sa usa kasakop sa prensa. Anyway, sa talang taga mga suking take paminaw, mayong adlaw, nasab ka ninyong laing adlaw may gala sa pag-uban sa itong programa, karong gabutaga. Sa mga OFWs, mga Pinoy nga nakaroon sa abroad, sa tanan nga nakaroon may gala, gabarito ka na ito via live streaming. Mayong morning, mga kaigsunan ta. Sa tanan nga naa may gala sa gamonitor ka nato sa toy swimming live mayong gamoning. Salamat sab sa itong mga viewers kung matagnas kabuntagon may gala nga nakamonitor ka nato pinagyang mga igsun sa itong Magnum Live sa Facebook. Inyo makita na may gala ang programa sa Magnum Rapido. Salamat sa mga nakashare, naglikes, nagfollow sa Magnum Radio Kaganduro. Salamat mga suging tigpaminaw. Dini sa ato sa Rakmas Kaganduro. Assalamualaikum. Marakmaturay, barakato, mapia, mapita. Maying buntag inyo tanan mga igsun taga mga Muslim. Mahagsay alda yung tanan des bukid sa mga igsong luban mga maguma sa tanan nga nakar may gala des kabukiran. Maupay na buntag sa inyong tanan di adapita sa maya probinsya sa Camiguin. Dinita sa inyong ipaabot nga kahimtang sa itong lakaw sa itong panahon o kiring gabayad sa itong programa hatod ka nato may gala ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay Tablo ng ato syudad. Sa kahimtang sa itong lakaw sa panahon super may gala ang kanindot sa panahon nga magkapasulabi karong adawa. Gikan kita buntag, hangtod niya may gala sapon, way problema. Way maulan nga mga sinati. Pero pagkahapon may gala, diha na. Unya mga bandang alas 4, alas 5, doon na ni mga pagwan-uan nga mga sinati may gala sa daghang mga lugar di sa ato sa Polo, sa Mindanao. Especially di sa ato ang may gala, Northern Mindanao. Kusog ang mga pag-uan, the same sa Bukidnon. Grabing mga pag-uan karon diya na pitas Bukidnon. Dini sa ato may gala sa Kaganduro, daghang lugar unya ang makasinati, gihapos mga pag-uan may gala unya sapon. Ilabi na diyan napita sa may Lanao provinces, diyan napita may gala sa may Sambuanga Peninsula o sa may Eastern Section. Sa ato may gala sa Pulo sa Mindanao, Davao area, Barm area, kusog ang mga pag-uwan nga masinati o niya sapon. Ba't tuwa na'y kabalakan may gala, hawa ng atong kawanangan. Ba't kining ato masinati ng mga pag-uwan, ipikto lang ni sa ginatawag may gala mga localized thunderstorm. Wanay dagong weather disturbance nga naakan makita may gala sulod sa Philippine area of responsibility. Mga pag-uwan na ni dala may gala sa localized thunderstorm. So samang higayon kini kapan yung alagad sa kaginan, kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero, hantod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan may gala sa itong mapanaguban niya, karoon may gala itong mga top stories sa mga hidanos, unahod na may galang uluhan sa itong mga dako mga balita, balitang lokal.
3: Magnum Rapido, Rapido.
11: Uluhan sa itong mga dako mga balitang lokal, ganahipos mga eksyon, karoon ka buntaga may gala. Gikabuti ang mga igsoon mag-amahan nga gianod sa tubig baha di napitas na lawigan sa Bukidnon. Duha ka mga anak ang nakaplaga na patay. Samtang fiesta karon di napitas Barangay Carmen ng ato syudad. Mayor Clarex na nawagan sa katauhan nga sa ulogon ng kapistahan sa usa ka malinawon o guwaon tay kagubot nga mahitabo. Og karon sa itong mga dagkong balita, balita may galang nasunod.
3: Magnum, rapido, rapido.
11: Sa ato mga dagko mga balitang nasudnon mga igsoon laing usa ka radio station technician ug usa ka peace advocate dito sa Maguindanao giambos gi pusil-pusil patay. Og sa ato mga dagko mga balita, balita may galang international.
3: Magnum, rapido, rapido.
11: Airstrike nga gilusan sa US forces dito sa southern portion may gala sa nasod sa Iran. 29 katao patay. Now standby may gala sa itong mga dagko mga butang at isgutan karong butaga sa itong programa na itong Magnum Rapido. Ning adlaw karon may gala ga Webes Pizza 16 Piestas Carmen karong adawa. Sa itong magbalik sa itong mga butang isgutanan oras maginikanan alasan 9:28.
14: That time check was brought to you by Presto Creams. Pirmi ka pangihi,
15: hanap ka pananaw,
14: ug pagpaminod sa mga tiil.
15: Basin aduna kay diabetes.
14: Mag-DTX 500.
15: Epektibo sa pagpamubo
14: sa blood sugar levels.
15: Di kaya ang diabetes.
14: Mag-DTX 500.
15: Karun na yun.
16: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
14: DTX 500. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig din sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal magabutika.
11: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
18: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mari, nganong naginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaging Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaging Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Kanunay ka ba ang hilantan, siponon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagayan City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Basta Riluri Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sab sila kay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Riluri Pulso, Wadhos Quality Store.
7: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uli ng sakit.
11: Delivery! Maria Jose!
12: Is that box really mine?
11: Surprise!
12: Why are you inside the box?
11: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
13: Borrow up to 90% of your savings.
11: No processing fee and get fast approval.
13: So you should
14: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
15: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
16: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
4: Alas 9:33.
17: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
18: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
4: Balik na magalas mag-uban sa itong programa magatong Magnum Rapido. Now standby magalas sa itong mga dagkong mga butang at isgutan karon nga butang ang magala. Usa sa itong sintro isgutan karon mga igsoon, mao kining usa magala ka kampanya. At the same time, deklarasyon. Usa ka deklarasyon may gala ni Presidente Donald Trump, Presidente sa Amerika, asa siya nakikdeklara gira. Gira may gala dito mga igsoon sa ICC. Kini, muraga ambot unsay may tabo sa ICC may gala. Nideklara na karon may gala ang Amerika sa pagpangulo may gala ni US President Donald Trump. Sa usa may gala pakigira aron bungkagon pulboson di mangadi pareha sa baigo sa missile may gala nga mabungkag but mabungkag gihapon siya nga di na makapunction may gala kining ICC. So ko gigayo may gala ang Amerika ang presidente sa Amerika sa International Criminal Court. Di lang may gala ang nasod sa Israel ang suko kayo, dili lang ang nasod sa Russia kundi ang Amerika na gyud ang mugamit siyang gahom. Unsay ni tabo may gala? Matod pa ni Presidente Donald Trump, pinaagi may gala sa iyang gipaagi nga mensahe gikan sa iyang US Secretary of State. Kuyaw ni, ang US Secretary of State may gala nga mao mga igsoon si Marco Rubio. Uy, dagana Rubio nga taga Malaiba oh. Okay? Now, ang ni tabo may gala ang presidente sa Amerika nagdeklara karon mga eksyon og kada bang matawag taggira aron pulbuson bungkagon may gala kining ICC. Ngano man tungod may gala kay ang ICC para may gala kang President Donald Trump. Usa kini ka organization nga gusto mangimbabaw, manginlabot, muyatak, mutunob sa soberenya sa usa ka pinakagamhanang nasod nga mao may galang Amerika. Tungod kay ang nasod sa Israel, nasod sa Russia, Amerika bisag dili mga membro, even Pilipinas kadi na membro, gipanginlabutan gihapon may gala sa ICC. Now, tungod ani matud pa ni President Trump, kung pasagdan kining ICC naghatag kining hulga sa ilang nasod. Tungod may gala kay matud pa usa kini kakuyaw nga organisasyon nga manginlabot may gala sa usa ka matao ba nato mga eksyon nga kanibang mga nasod sa ilang soberenya, ilang balaod, iyang sapawan. Muna may gala nga nagkahiusa karon ang mga nasod. Ang pagdeklara sa gira batok sa ICC, mga eksyon sa Amerika, dili lang direkta mga eksyon dito sa ICC, kundili apil ang tanan niyang mga higala, kaalyado sa ICC, iyang tumbukon. Giingon may galaga kontrapod sa Amerika ang mga nakigsanib ang nagasuporta diya mismo sa ICC. Kung matod pa may gala kung lugar kon ang Amerika masayod or makahibalo sila nga dunay mga nakigkumparsa sa ICC kung dunay mga opisyal nga mitabang sa ICC or kung kinsa baka may gala sa bisan unsang pabagi matod pa sa Amerika, yari ka sa amo. Kung kinsa ka man nga nasod, kung kinsa ka man nga opisyal, nga nakig-cooperate, nakig-alyado, nakig-suporta nga to sa ICC, pagbantay sa among balos niya kanimo kung kinsa ka. Uyaw nga bahad, may gala. Matod pa sa Amerika, o matod pa may gala ni Trump, nga dili sila musugot, nga manginlabot ang ICC sa pinakagamhanang nasod sa kalibutan, ang superpower

sa ubang mga nasod nga makigakontra makigkonsabo sa ICC apilon ilang i-freeze og ila may galang penaltihan nga makigtransact sa negosyo sa ilang nasod. Now, ang nakalami niya ni tungod kay matod pa mga gala, nagmando si Presidente Trump sa tanang mga kalyado niya nga mga nasod. Daka man ni kalyado ang Amerika mga gala. Tanang nga mga kalyado nga nasod nga kinahanglan mag-withdraw na sa suporta o magmuhawa na sa pagpamembro diha mismo sa ICC. Iyang gimando ang tanang kalyado ng mga nasod nga kinahanglan mu-withdraw na ni aning ICC o di na makikooperate aning nga institusyon, dili na musuporta o kung iyang makitaan o iyang madunggan nga nibisan kinsa nga gatago matod pa may gala nga kana bang magsuporta sa ICC iyang sinutan. Na remember may gala ang ICC International Criminal Court, nabuhi lang ni may gala nga korte sa mga maghatag ganto kaniya, musuborno ba kay ganto kaniya in return sa bakay pagayon nga pabor alabahala na mo na nagbahad na karon may gala ang Amerika niya na. In fact, may gala, ang pinakadako nga gasuporta pinansyal sa naso sa ICC is mao may gala ang Japan. Na remember ang Japan kalyado ni may gala sa Amerika. Pinalangga kayo ni sa Amerika ang Japan. Ug ang Japan number one nga ga support pinansyal sa ICC. Gawa sa Japan kinsa pa man, mao may gala ang South Korea. Ang South Korea may gala nakaangkla ang ilang kaugmaon sa Amerika. Kay kung wala ang Amerika, dugay ra ni sila gilusob may gala sa North Korea. Galing kay nay gadupa nga Amerika. So kalyado sa Amerika ang South Korea. Japan ug South Korea mo ni number one nga financer or gahatag finance ngadto may gala sa ICC. Now, ang managasuporta niya ni may gala, gipagbangduan na ni Trump nga buhian na kay kundili ang Amerika may makontra nila. Now, ang ubang mga nasod may gala nga membro diha mismo sa ICC. Of course, may gala ang mga African countries. Na may gala mga membro na sa ICC ang mga African. Ang mga African withdraw na gimanduan na sa Amerika, withdraw na mo diha sa inyong suporta. Even may gala ang Latin America. Or even may gala ubang mga nasod din sa Asia. Ang Pilipinas din na membro. Wala gyud masayop may gala si Digong kaniadto or sa unang panahon mga igsoon ng mga administrasyon na nag-withdraw na may gala sa pagkamembro sa ICC. Now, unsao na ni karon paglihok may gala sa ICC karon? Remember may gala na nagtambayayong ang Amerika, ang Israel, ang Russia. Unsay unang gipahamtang sa Russia karon may gala sa Israel? Of course. Ang Russia may gala, may pakanaog may gala o hukom kanila. Pinaagi may gala sa korte nila sa Russia ang gitawag may gala nga pagmando or pagsilot, pinaagi may gala sa pagdala sa ilang korte nga absensya. Gihukman may gala sa korte sa Russia kay ang ICC manggod. Sa ilang papanginlabot sa Russia may gala nga unsa ba kamo nga apil-apil mo ang pilo niyang Russia nga udep na membro ninyo. Gipahamtangan og silot sa Russia may gala og dunay warrant of arrest ang gipakadaog ang ICC ngadto kang Presidente Putin sa Russia. Suko kay Russia may galang ninyo apil-apil man sa inyong kabuang nyo niya. Dito na mo sa madaog-daog ninyo ng mga nasod. Ayaw ninyo kami apil-apil kani mamin ninyo mga membro. Unsa gibuhat sa Russia, sa gibuhat may gala sa Israel, sa gibuhat mga igsoon sa ICC. Gihukman nila may gala. Og usa ka unlawful ang gibuhat sa ICC o kini mga igsoon tungod kay unlawful man ilang gisumbong silang kagayong korte o nahukman mga igsoon. Resulta ang ICC chief prosecutor nga si Karim Khan gisintinsyahan kini siya karon may gala sa Russia o 15 katuig kapag kabilanggo. Gawas may gala kang Khan, apil ang 8 ka mga ICC officials. Apil ang ilang dati nga ICC president nga si Hopmanski. Si Hopmanski gihukman sad may gala sa Russia nga pagabilangguon siya sa 15 katuig

0: May warrant ang Russia, may gala batok sa mga membro sa ICC. Now, tungod ani may gala, kini nga pahamtang nga silot, ang Amerika may gala, permiro, nagsilot sila sa ICC, but dili pakayot to may gala, grabe, ang karon yun. Kaya nagmandog yun may gala ang Amerika, nga tanang mga kalyado lang ang nasod, withdraw na mo niya, o ayaw gin mo pagpakita, nga gakooperate mo kantugan nila. Kaya makitaan gani, masapon sa Amerika nga kamo, gakooperate gihapon, despite siyang mando, mag-atubang gihapon, may galang silot gikas Amerika, ang ilang mga kalyadong nasod. Remember, may gala, nga una nang gipahamtangan og freeze order. Ang pundo sa ICC, may gala, gikan mismo sa mga donation sa lain-lain ng mga nasod o guban pa ng mga individuals. Mga igsoon, di na nila, may gala, pwedeng magamit, may gala. Tungod kay katong gipang-donate kanila, gihatag ka pabor, bugti nga, dakpani, ana. Kanto may gala, nakabutang man to sa ilang account, ang itabo may gala, gipa-praise gini sa Amerika. Gipraise ang ila may galang account, ma-American man ka, ma-European bank accounts, di na nimo na magamit. That's why may gala, sama may gala sa account, may gala sa judge, kanto bang nagbasa o nagbasura may gala sa interim pa, interim release may gala ni Presidente Duterte, nga nagpurhisyo gayon pag-ayo may gala tungod kay ang iyang account niya itong judge, di niya magamit may gala. Even ang iyang mga ATM, ang iyang mga cards, di magamit, kaya giblock sa Amerika. Now, tungod na may gala, sa larangan manggod manegsyon sa international law, ang controversial kini may gala nga unilateral sanction nga gipahimuntang may gala sa Amerika. Kuyaw ni manegsyon, kay gipa-impos sa laing-laing nga nasod may gala ang mao may gala nga mando sa Amerika nga kinsa may gala ang mao mangigsoon nga pag-impos niya ni tanan may gala nga lugar sa matag nasod aduna sila'y balaod may gala nga pwede lang nimo nga ma-implement ang imong balaod sa imong kaugalingong teritoryo sama sa Amerika. Pero ang Amerika, gipakita niya ang iyang pagka-superpower nga nasod. Gipakita niya iyang ang iyang pagkagamhanan nga nasod sa tibuok kalibutan. Tungod kay ang iyang balaod sa Amerika, mga igsoon, iyang gipa-implement sa mga nasod. Ug mo niya nahitabo karon may gala sa mga nasod may igsoon. Pero ang gibuhat sa Amerika, apil na may gala ang gawas sa iyang kaugalingong estado. Kadumduman nato may gala ang Cuba. Gawas na nasod may gala sa ilang nasod, pero ang Cuba, ang gisangsyonan gihapon sa Amerika, bawal mag-training dito sa Cuba. Kuyaw, mga igsoon ng Amerika. Now, ang gipahamtang karon may gala nga sanction sa Amerika, sa tanan may gala nga mga pundo nila, niya mismo sa ICC, ila kini may gala gipa-freeze. Unya dayon, ang naitabo may gala, ang palisiya nila is, kung ikaw karon usak ka asa ka nga nasod, siyempre, ang mga bangko may gala sa ubang mga nasod, wala man siguro yung bangko karon nga walay transaction sa mga bangko sa Amerika or even business may gala sa Amerika. So, kung ikaw karon di kamutuman pag-brace niya na, sanksyonan ka sa Amerika, di ka na tagaan o di ka na pwedeng makig-transact sa mga businesses sa ilang sa ila sa nasod sa Amerika. Even sa ilang mga bangko, i-block ka nila. So, what kind of choice? Tumanon gyud nimo may gala ang unsay imong unsay mando may gala sa kiniabang nga Amerika. So sa larangan may gala sa kanabang gitawag nga banking, importante may gala kining mga American system nga ginatawag may gala SWIP. Tungod kay ang SWIP may gala usa kini mga igsoon ka American electronic system nga atong gigamit para may galas pag transfer sa atong kwarta, pundo. So kung ikaw, mga igsoon, mag-telegraphic transfer ka, SWIP ang imong gamiton. So, sa mga prosecutor, sa mga pundo may gala, sa mga opisyal sa ICC, tungod ka naka-block ka na, naka-SWIP, naka-freeze ka na, di na magamit may gala. So, sa mga nasun mga good, even ang ilang mga pamplite niya may gala sa ilang mga sakyanan may gala sa magsakay magkaka sa ilang mga train o guban pa, kanang card gamiton. Agto sa mag-shopping, card. Kwang kwarta, card. na di na magamit ang card mo may gala kay gipris na sa Amerika. Agig sanksyon may gala. So, mangutanang uban, balik ko na to, kung mangutana ka, asa nagsalig sa iya may galang pundo kining ICC, actually may gala, doon na siguro yung mga European nga mga country, ang dili mo sanong may gala sa Amerika. Kaya of course, ang ICC, na nakapahimutang sa Europe. Okay? Na sa Europe. O kada gidesign sa Europe, may gala. But, kung magpabilin may gala nga naa sa hulga sa Amerika, nga ang tanang nasod, kinahanglan mo withdraw na o gibawalan nga makooperate, mutabang, mupinance, uban pa niya sa ICC. Kay once may baluan nila, na disgrasya ka, matod pa sa Amerika. Kay ni mismo mga eksyon, ni mismo may gala ang ila may galang bapa US Secretary of State nga mao may gala si Secretary Marco Rubio. Siya ay nagpaabot may gala sa mensahe ni Trump nga dala ang bugat kay nga mensahe nga kinahanglan tanan aron bungkagon mawala na kini ang ICC. Kay matod pa sa Amerika hulga kini silang nasod ang ICC may gala, which is true. Tinuod lang kay ngano man may gala. Imagine na like Pilipinas. Ang Pilipinas dili membro may gala sa ICC pero nanginlabot pagyapon sa Pilipinas. Although kining ato voluntary man natong gihatag sa administrasyong Marcos may gala si Digong. Oy, gusto mo ani? Oy, kuha niyo. Iaton na mo, i-deliver na mo sa inyo. Araw po wa na po sa gabal na mo sa politika na mo din eh. Na mo ni karon ang problema sa Pilipinas. Mo ni may gala kay ang Marcos administration. Remember may gala. Allegedly ito'y kinis Amerika. Kay kita din sa Pilipinas, dili na gani ka musunod sa Amerika, aw, muna gitawag, adios na ka. Bulag-bulag ta. The same ka dito kang Marcos, may gala ka tong amahan ni Bongbong Marcos nga diktador. Sa dihang nakita na sa Amerika nga wala na ipagsalig ang katauhan, ang young armed forces ni withdraw na. Wala lang Amerika. Hawa diya Marcos. Layas. I don't know, karon may gala kay negative. Sabi nga survey, may gala plus man negative. Meaning wala may pagsalig ang tao, may gala kang Marcos. Pero I don't know, may gala anong lahutag yapo ng Amerika pag-support kang Marcos. Pero, kung makita gani sa Amerika, kamong nibahad nila, nibisan kinsang nasod nga ilang kaalyado, nga wala pag-yapon mo withdraw, or nag-withdraw na, pero gasuporta nga cooperate yapon sa ICC, matod pa sa Amerika, mag-atubang ka sa among kabangis. Kay suko maging Amerika may gala, nining naitabok karon may gala sa ICC nga manginlabot siya. Sumalaw siya naitabok sa Russia. Nagpagawa silang warad may gala sa Russian President. Di, matod pa ni Russian President Putin, sikinsa ka ba ICC? Nga manginlabot ka na mo, mag-issue pa ka na kung warad ka na ko, ay ikaw mo yung among isyo ang warrant. Suko kay magala, even ang Israel. Nag-issue niya pong warrant o pares magala ang nasod, ang ICC, nga to sa Israel. Na muna mga eksyon nga nagkasinabot na sila. Bungkago nila magala kining ICC. Naambot o siya may tabok ang digong niya magala. Kay matod pa mga eksyon ni President Trump. Tungod kay ikaw ICC, muro na kang sikinsa, manginlabot ka sa mga nasod, ganay mga kaugalingong soberenya. Naas na ikaw galingong korte. Although sa Pilipinas, lahi magunding sistema itong riyang ato, giintrigo na to ang kontras politika dito may gala sa ICC. Aron yung anay sa gabal may gala agig panimalos. Pero dili ba dapat kay matawag ang Marcos manimalos sa mga Duterte? Kaya ang mga Marcos may gala dako kay utang kabubuton sa mga Duterte. Dili malubong kining ilang abahan may gala nga si McCoy sa pila ka dekada, pila ka presidente ng naging bawalan yon. Ba't pagabot ng digong, gitugutan niya nga malubong. Muna'y utang kabubuton nga di babayaran sa mga Marcos. Ikaduha, ang ilang inahan, konviktado ka na magsoon nga to sandigan bayan, nga mapriso tungod sa korupsyon. Pero unsay gihimo may gala ni digong, gitagaag pardon. Kay tikuwang naman yung tawagan is Imelda, inyo pa ng prison, ayaw na. Ayaw na, tagaan nga ba na itong human consideration? Katigwang naman is Imelda. So nga nung ato pa man kinisiyang prisohon, gitagaag presidential pardon ang ilang inahan. So dako ka ng utang kabubuton may gala. But ang balos, Gay dala ditos dahig kay gipapresyo may gala.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Na kini karon mga igsoon, kini karon may gala nga kana bang kini abak kini karon nga development nga ang Amerika na moy ang nakikinkwentro sa ICC. Ambot kin sa pabay mulabaw sa Amerika may gala. Pinakagamhanan na magining tao mga igsoon si Trump sa tibuok kalibutan. Pinakagamhanan maning nasod may gala ang nasod sa Amerika. Now, kung dili kanila badalas gira sa ilang mga pamagi, I don't know sa klases gira, kay ang declaration may gala ni Trump, bungkagon gano'n may gala ang ICC, kay hulga ni sa mga nasod, which is ang nasod sa Pilipinas, usas mga biktima sa ICC. Naatay kagwalingong korte, naatay kagwalingong justice system, naatay hudikatura, pat giilat ang gisudlan, despite di tamimbro may gala nila. Nanginlabot gihapon sila. Og naanad ang ICC sa Pilipinas. Sudlan pununta nilang Amerika. Kay pipila ka mga sundalo kuno di may gala ang ilang hukman. Na natungdan mga ni Trump may gala galabi-labi sab kani nga presidente. Akaron mo na inkwentro karon sa ICC. Na pila ka mga gatos ka mga nasod kini may gala nga mga membro sa Amerika nga ilang kalyado. Di ka man pwede may gala nga dili ka busanong sa Amerika or ikaw ba kay sanksyonan? Ikaw, kinsa ka man ng mga gagmayng nasyon na makikinkwentro sa Amerika, wakin kay choice. Ang mga transaksyon mo, ang mga aid di ka sa Amerika, iputol, purisyohon ka sa Amerika, patay kang bata ka. Labi na kay ang bahad is dili lamang sa mga tanang mga membro nila ng mga nasyon may galang kalyado sa Amerika nga gibawalan na nga putla na ka na ang inyong pagsuporta sa Amerika at sa ICC, kundili, bisag dili mga membro nila nga may baluan nila nga rugad dili ka aliado ba sa Amerika nga ikaw nasura ka, ikaw nga opisyal ka, ga support kag hapon sa mong kalaban. Kalaban ka nasab namo karon panahon na.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Na kinsa man ka karon nga nasod nga maging kalaban may galas Amerika. Kay balikon ko mga igsoon. Ang number one nga nasod nga gahatag og support financial may gala sa ICC is ang Japan, which is membro kana og palangga kana nga nasod may galas Amerika. Ang South Korea usa na sa gapinans sa ICC og uban pa may galang nga mga nasod sa Latin America. So ambot unsay dangatan aning ICC may gala kay karon di na sa kalihok man gani, di na sa kalihok may gala kay gipang praise kanang ila may galang nga mga kwarta. Sayang lang tong malita-malita nga giingon may gala sa kiniabang ex-marines kung tinod bang ilang allegation nga sa pag-anhin la dinhi may gala sa mga personnel sa ICC uban kang trillanes dito sa hotel nagdala silang kwarta nga daghan kayo nga malita-malita kwarta nga pustos tao nga ilang yapon may gala nga gikurakot unya ilang gipa suklian og dollars gihatag gadto may gala sa personnel sa ICC kana sa pamahayag sa mga marines nga tig-deliver og kwartang malita ngadto sa ato mga halandong kawatan nga mga opisyal.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So, I don't know, may gala kung unsay may tabo sa Marcos administration kung padayon paghapon silang mukoperate sa ICC. Na labi na kay si Bongo kuno, may gala, pagawasan mo kuno, yapon niyo og warrant, may gala. O niya, kung may baluan sa Amerika nga ang Pilipinas nagcooperate aron madakpan, may gala, or i-serve ang warrant, batok katok ang Bongo. Muna gitawag, adios, amigos.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Dili ni Tiaw may galang bahad sa Amerika kay dili ma di matulon ang kasuko gayon may galas Amerika ni aning ICC nga gitukod lang aron manginlabot sa mga nasod may gala nga naay kaugalingong hustisya, naglihok ang kaugalingong hustisya. Na kini nga declaration may gala, declaration is gira. Kung imong paminawon ang mga balita may gala sa mga international cable network may gala, mao rin hiskutanan ang declaration may gala ni Trump batok gatos ICC. So, hulato na to unsay dangatan aning maong ICC may gala, kay nabuhi lang ni sila mga igsoon nga korte, pinaagis mga hatag may galang donation sa ubang may galang mga institusyon like Pilipinas. Muhatag ka, ug kwarta, o oh, ICC, o, oh, naidwa ka malita. Pero, dakpa po ng among kontras politika. Kamu na'y bahala? Ah, kami na'y bahala. Ambi na'y mong malita nga kwarta. Na kana, I don't know kung muumubra pa na karos Amerika may gala kay suko na magiging Trump aning ICC mga igsoon. Suko na magiging siya kayo may gala. Iyan namang gigamit ang iyang gahom pag-press sa ilang pundo, pagmando sa ilang mga kalyado ng mga nasod, nga withdraw na mo niya. Ug ayaw na ninyo na pag ayaw mo pag-cooperate niya, ayaw mo pag-suporta niya, kay once may baluan na mo, nga sa hilom, sa tago, ga-cooperate mo, patay kang bata ka, makalamit ka kanamo.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Grabe ka bahad sa Amerika may gala sa ICC. Gitininood yun pag-ayaw, mga Ikson. Gitininood yun pag-ayaw. Kining uban pa may gala, ang mga hiskutanan ta sa itong programa ng itong Magnum Rapido. Oras maginikanan, alas 9.59.
2: Time check is brought to you by McDonald's.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix sa mga butika.
0: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog o paspas ng Wi-Fi internet nga swag sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576, Series of 2026.
5: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic properties. Kikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
6: Mabalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung nagbawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Nakuti ay si Joanna Visana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napoy mayuma, og heart palpitation na ko, og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa kabulan ako nga pag-take straight dana, nabatsagan yun na ko ang ka-epektibo niya. Nag-ayog yun akong paminaw, tested and proven yun.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na approved therapeutic effect. For longer life.
3: Let's go. Go with the flow.
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy.
5: Charmy, breathable fancy liner for every wear confidence.
6: Alas 10 sa 4.
5: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for everywhere confidence.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
6: Balik na magkakaguban sa itong programa magkakaguban Magnum Rapido. Kadyot sa mga eksonbet, tungod kay Fiesta man karon may kala na Pitas Carmen, kumusta hon ta may kala, kumusta diha, kay kasagara mong hunta na sir, asan mo ta mamista? Uy, problema na karon may kala ka sa mamista. Pero kung wala ka diya sa balay, may gala sa atong mayor, sa kapitan diya, wala na sukat po masiro diya may gala. I don't know, unsa ka grabe karon ang tao diya karon, nga gadaso karon na dapita may gala sa panibalay sa mayor o sa balay sa kapitan. Kay, kung ano na, gibi naman na may gala, kada fiesta diya, magpakaon gina sa mga tao. Depende na ni mo diya may gala, asa kuto may imong ginawas kaon mga igsoon. I-check na itong magkauban si Magnum Hunter number 24, Jen Luna. Nakaroon niya mismo sa balay sa itong mayor. Kumusta ang tanya? Unsa na ilakaw niya? Yes, Magnum Jane. Go ahead. Magnum Jane? Wa man makatig-ik sila, oh. Basi nagsabual paghumbaw. Sumaka.
7: Magnum, rapido, rapido.
6: Balik-balikan na sila karoon may gala. Kay basi kamulupang sabual pa. Kay karoon mga igsoon. Ang unaw na sa tao, asa magita mamista. Pero naghambiang piling kapistahan mga igsoon karoon. Tungod kay dako kay nga barangay ka na may gala diyan napita sa barangay Carmen. Pwede ka na bisag asa ka na mamista may gala, pero kung wagi kay magtuan, dalikat ka sa balay sa mayor. Dalikat ka sa balay sa kapitan niya, kay naaman niya dagang kaon may gala. I-check tabi, Magnum Jane, go ahead.
8: Sa magdababa ni Life sa karon Denise, gawas mismo sa panimalaya ni Mayor Orlando Clarix, so ito mo talagay kay Fiesta, karon daghan ni tao din sa gawas magdumama.
6: Ano na din tao din gihapon?
8: Naa, may gatang. Saan ka
6: nakadunggan? I-video rabe para makakita po sa kadagang tao na.
8: Live magdumama din, no? Sa kinitong magdumama live, no? O gali, karong nga panahon, na ginasusapod karon, no? Kaya lagi, di man ito maihap ni mga tao din sa gawas magdumani. Ubay-ubay yung mga no? Ang ang naisgutan po ng mga individual na nahapod at inilugar sa area. So, gali, magdumamanin, no, ato ang kining duulan nato ni ng uban mga tao diri magdumanin ito. Pagkakutanan kung unsa may tuyo nila diri, mamista, baka ni sila.
6: Lisyon sa magayog mga itabang na ang apista man. Kaong ito yun na siguro.
8: Sila diri, o, oh, daghan, hindi kayo sila diri magdumamanin, no. Naa sila sa atbang yuda mismo sa...
6: So, mani, hands forward sila diya, hands forward.
8: Wala po naka-hands forward. Nakatindog. Oh,
6: tindog lang.
8: Oo, nakatindog. Rasulay din magdumama ni no.
6: Bisos siya kay ipatikas pahinga ni mo na. Linya lang yun siya nga normal.
8: Kasi wala sila naglinya. Ay, nag-hi. Hello, good morning. Oo. Oh, nag-handis rin mga supporters. So, siguro po tingali ni Mayor magdumama ni no. Kaya lagi, nangyap po sila nga nakahatang po din po sa area.
6: Oo.
8: Ato sang
6: adto na tong live diabe para kita ta may galas scenario. Ang traffic niya, kumusta to ang traffic niya kay gabay magkadan dalan niya?
8: Kabulo nga magdumanin, abdan mig hapit usa ka oras. Diri na gani ni ka.
6: Mao?
8: Ilon jud ko ganina atop lang. Oo, kay dili gid makaya.
6: Dili makaya gid dalan ha.
8: Oo, grabe ka traffic. Magdumanin no, magkita sa tong likod gyud ba hindi gid kita. Oo. Dagan kita sila karon gid magdumanin no, dili gid na to kini lugar nga maihap to nang gitaghanon pud ani.
6: Oo. Oo. Sa may pamagis kaon dia, i-gikondang, nakaimpake na.
8: Okay, ito ang interview ang ko. Ma'am, good morning day, ma'am, sa Magdum Radio day. Nakasipi kasi niya si Magdum Mamani Agustero. Magdum Jane, di ay ma'am mo. Ma'am, ganda mo sa inyong katayuan, di ma'am, mista mo.
9: Mista mo. Oo, kami ma'am, kaya wala mamin kailang mista. Dari ni Kang Larik, so mista.
8: Unya, kagayin na po.
9: Tataod na gina, mga last week, dinaanamin.
6: Last week pa, ha?
10: misa mo ka pamilya.
11: Ayun na ka. Pamilang mo yan.
10: Magdumani dagdag premium na yung mga bata.
6: Okay, tawag yun ah.
10: Ma'am,
6: tanaw na to, may gala. Niyara mga eksyon, no? Sa ito Magnum Live, may gala. Tanawan ng mga tao nga di masyadong tumatawag ng Bunta Cafe. Kung nila, mabista lang yun.
10: Sila diri magdumama ni Noga. Ani ka pila mani mo ni nga tuig, ma'am?
11: Murag ikaduwa karon.
10: Ikaduwa karon. Oh, so di ka naman zero na may madala.
11: Dinigin mo na kamahay. Kailangan mo yung madala na mag-uupuhan.
10: Taga-asari ka, ma'am?
11: Taga-makanhan.
10: Taga-makanhan. O, sa ako, di hapon diri magdumani, no? Kaya part, mag-hapon sa Carmen. Kakauban, ma'am?
11: Wala. Kami lang doon kung ako.
10: Ay, nari yung ma'am magdumani, no? Kaniyo. Boy. Si baby boy. Kauban na karon magdumaman ni kauban niya mamita.
6: So sumo naghatag ng pagkaon na wala pa yung kaon niya kagi girelease na?
10: Wala pa. Ay so wala tan pa daw magdumaman ni
6: so kini mga tao nagpatbang at bang pa ni sila karos balay mayor?
10: Oo karon magdumaman itong okasyon din na ata at bang sa balay ni
6: Mayor
10: Rex. Oo natuwat din yung magdumaman ni no pero inuunabi
6: ik aros ka balay sa kamerang balay mayor bay? Dito tapsing ila gamay sa atong kameraman. Tapsing ila gamay.
10: Oh, dito na po sa magdumamani. Dagon kini sila diri magdumamani ato sa ipa. Sa magdumamani. Lao sila tani mga tao diri magdumamani at tapos mo adto rin ta dito sa balay ni City Mayor Orlando Clark.
6: Murag ginobe trabaho na yang balay.
10: Oh, abi na
6: ta kanang gagon naman.
10: Tong kadunggan magdumamani, murag litson siguro ta kung kadunggan nga gina.
6: May litson da?
10: Murag magdumani kay lagi karon manggo naagi sila iya ipanghatag pod no dinhi po sa mga tao dagan kay magdumani murag sugra ni sila 50 na dinhi na po uban na nago tungod po lagi
6: init kay
10: oo kay kining nisgutan pod ng mga tao mangod init tungod kayo diri pod magdumani no. So naa ta diri karon magdumani no sa panimalay gid mismo ni City Mayor Orlando Clarix oi so to makita din ni dili gid na to maklaro pa unsa
6: murag sirado man kay gibura girenovate man na.
10: Oo, girinovit. Dili po na po pwede mapakita po sa sulod magdumani, no?
6: Sirado mong kayo.
10: Ay,
6: na lang panuktok dyan. Kada-kada ba yung Eroda? Gambahan kasi Eroda ang nasagko kayo.
10: Trabaho na po mga Eroda rin magdumamani. Baso na niya ka. Mahala rin nga. Membro gahapon ba?
6: Baso nga. Gambahan kasi mga Eroda.
10: Nagbulit na siya. Oo, nagbulit magdumani. So, bahitlik magdumamani, no? Sa kinilugar ng mga tao po din, he.
6: Oo.
10: Na masilungan nila din yung magdumani. Ganito mga tinda. Kan bitaw magdumani nga naisubura ng mga atop kay dinhi mong gud sila magplastar at magdumamani nya pero na pud gibutang pud ini nga tent sa gawas mismo sa balay ni City Mayor Orlando Clarix oy oo na i-tent ini pero di po ta sigurado magdumamani no kun dili ba ang distribution sa kining magplastar baka sila gamisa dinhi sa gawas or ipaduol ni sila ituno lang dayon dinhi pud sa kining gamay nga portahan ha may gamay nga portahan dinhi oo wala pa man pud ni kining abiso pud nagikan pud mismo pud sa mga staff pud ni City Mayor Orlando Clarix oy pero giklaro na pud nila magdumani nga naagi pangahatag sa malugar ni ini pud mga tao din eh, nga gahulat na yun mismo po da din eh sa area.
6: Hmm.
10: So, amuban din magdumani. Mga
6: dito kas barangay hall ba? Huwag pa kayo kaon po sa barangay hall ka?
10: Huwag ito ka. Dito kayo nag-shortcut. Lagi ito magdumani.
6: Huwag ito kas kadagas
10: ta. Traffic ang Carmen. Oo. Ato na lang abiso sa ilang magdumani no nga. Grabe ka traffic yun ang Carmen. So mangdago, bidi mong bagta. Kung panangitan nga, yung muhang sakin ang tomatik. Ay, dili automatic. Kung panang manual kay lagi. Grabe ka traffic yun karon ang Carmen no. So literal yun nga sa ulog na gito sa kapistahan po da mismo din po da sa barangay Carmen sa ilahapong patron nga si Our Lady of Mount Carmel dito sa may simbahan sa gawas bitaw magdumani. Grabe ka traffic na to. Ito po sa niyagi. Oo. So grabe
6: so,
10: ka traffic.
6: So karon sa imong location di huwag ka pa ni mahong litsun da? Huwag ka pa ni mahong sudan?
10: Makita sa ito ang magdumlay.
6: Simut-simhut na lang ba?
10: Oo. Kanaka kung litsun ang isgutan na sa ito ang magdumlay. Karon makita
6: ay, kung litsun lang. Kada Sabado, ba na mayor ka pang hatag kung litsun di amismo ka pang kaslon. So samot na sa pista naging siyang balay.
10: Maogit magdumamani mo nang nadaghan kayo. Mga tao po da karon na din hinong gaatang kay matod palagi ni nanay na dili kamahayan. So na makaulikin sila no.
6: Hindi kagid mo siro ha.
10: Hindi, mga bata,
6: dili ka muuling aluhaan.
10: Ipangadala nila kay wala lagi mo pantay, pero gusto nila mamista. Kaya wala man sila ilang kapistahan, kaya taga-karan sila mismo noon niya, wala man sila kapistahan. So, muanhigit sila din eh, sa panimalay po ni City Mayor Orlando Clarix. Uy, so, gali no, nagpabilin paghapon rin presensya po sa tuwang SWAT team, na sila din eh, naka-atang sila daan magdumani. Kaya considering po no, sa crowd po magdumani, ang ilaha pong volume, daghan bitaw-bitaw magdumamani no, pero dili na makaingon na kining magsinirok po sila. Kaya itong pamabasabang ganina, kapalandong lagani sila, gahulat sila, matod pa nila nga ang ilang katuyuan kaya makapalipay po, no? O ga sila po da mismo na agi sila madampangan po, dilabi na sa panahon po sa kapistahan. So, ilahan na matod pa kining every year, ay imo magdumani, natultulan, no? Tapos nagyadyan. Si Mayor magdumamani no panahon sa pesta nga buwalay ka kapistahan mo diri na di ka diri so magdumamani sa balay ni Mayor. Oo, kaya lagi no dinig yun na agi sila ya kapadulungan yun mo sa ilaha lugar nga pa ipangayo lugar po nga kininga na agi natag po nga mga pag ununod na niini tumamani walay mga kagubot nga itong namatik din diri habay ang tao po din ino nga mga nag standby po din wala pa sila gipalinya magdumamani na wala pa po yung signal nga karon ang distribution pero sigurado matod pa nga doon ay ipanghatag po no labi na nga kiniusap po no sa ito ang mayor nga manghatag din sila labi na panahon po sa kapisa sa pagsaulog sa ilaha po nga patro din sa Barangay Carmen nga si Mauda Carmel karunga at lawag. Ika na din sa Barangay Carmen ng atong masyadad para sa Magnum Rapido. Kini si Magnum Hari 24, Shindo na sa Bitaog, Sir Busho, Magnum Rapido.
7: Magnum Rapido! Rapido!
6: Salamat Magnum Jane La Luna, yung nabati may kala, direktag ikan sa may Barangay Carmen, mga Ikson, tungod kay fiesta may kala, karunga daw ha, mga Ikson, sa may Barangay Carmen. I think fiesta po siguro, karos talisayan mo to. O kasa mo to nagka fiesta. Actually, nagka kayo mag-fiesta may kala, karunga daw ha. So, kamu wala ka mabistahan siya, rugar ga, di ba mo masiro mo na mo dias balay sa mayor tungod kay kun litson na hisgutan kada si mana man nagapanghatag og litson kay kada gakaslo niya tagaa man yag litson libre nya kada barangay biara kada barangay bengala kada si mana so grabe nga litson yoyong karon yong grabe yoyong ni litson ay karon no pungasis yoyong karon gaminaw karon may gala di masabot yoyong yang ginhawa karon sa tinuyo kas litson may gala. Lipandrayt ang litson ni Yoyong karon, naminaw si Yoyong may gala. Ngisi-ngisi lang gihapon. Magpadaon to may gala sa Tumaraguban. Oras maginikanan, alas 10:15 na may gala sa buntag.
12: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for Happiness.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusogong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Oras sa alas 10 sa 20 sa buntag.
5: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
4: Balik tabay ka sa pag-uban sa itong programa magkatong nga Magnum Rapido. May gala karon nga adawa kay Webis Man, walay impeachment trial karon may gala karon nga adawa. Kay kada semana, Lunes, Martes, Merkules lang. Pag-abot sa Webis o Merdes, wala. Muna may gala nga ang halos kalan may ingon gayod nga kung mahimo unta, paspasaan na lang ginunta ni aron mahuma na ni. Kay damur nga mo, kaya ko na may gala siya sa kasemana, tulo. Mabito ganing ilan na lang ipang minusan ang ilang mga witnesses may gala sa mga nanumbong. Kay mula gina, daghan naman kanilang mga witness. Bisag, sige lang may galag ba, pamudyo itong mga witness. Even kanina ito, may galag itong katubang usaka sheriff, may galag panahon, mayor pa, may galag si Sara Duterte dito na pita, may galas Davao. Gusto pang kwaon gihapon, may galag pag-witness gihapon. So, balibad ang tao, may galag nga, wala naman ko'y labot na kay di naman dili mo na tabo nga panahon nga vice presidente siya. Mayor pa man siya itong panahon na sa Davao na. Di pa man ganda mo kayang itsura karon ron. Gamon rin joke ka ron. Mamods naman. Kanya ito, di pa man na mamods yung nagway.
6: Magnum, rapido, rapido.
4: Sige lang pamudyot. Bisan asa may galas mga witnesses. Na karon ilar sa may galang gipang withdraw may galang uban. Ayaw na lang na. Kaya daghan naman ni kayo. Wala tulaton talaga ni kung unsa ba kay unod sa mga witnesses. Kaya usap sa kining mga witnesses kapang kwaon may galas sa mga prosecutors sa mga congressmen, mga witness may gala nga dili preparado ba? Gasalig lang mga igsoon sa unsa script nila. O di ba? Okay lang script kung sa affidavit nimo, monta na isulti nimo. Ay magsalig man may gala silang notes. Nag-investigar ka bang ka ng anong unsa man nga klase sa investigation nimo, dapat direkta ka na kay balo bisag di ka na mudungaw sa imong notes nimo. Kay balo ka na untaon sa imong investigaran. Kadyot sa Your Honor at naon sa nakabutas notes nako. Medyo magkaka di isla magkadibao may gala. Hantod ka mo, tulo na lang mga laway, mutulo na lang mga iksyon ng ilang mga sipon. Bisag unsa na lang mutulo may gala, kaya medyo di kaya.
6: Magnum, rapido, rapido.
4: Na karon mga iksyon, ang ilang last na lang sa nga ikon may gala, isubiter nila nga witness, ang NBI director na may gala, karon sunod si Mana, Lunes. Pero medyo action sila lalis kay huna-huna sa director sa NBI nga, inyo kong gisahon niya at pagutana, ha? Ah, sige. Gulaton ta mo nga investigaran ko ng inyong kiniabang kwan. Investigaran ta ng inyong project kaniya to sa inyong panahon. Pero, kay ang target may gala ni mga eksyon ni Matibag, mauman may gala ang kaniabang si Kaitano, kay siya may chairman ni kaniya to. Pero, nalimot may gala si Matibag nga, ma-crossfire kining usas mga tao ni Bumbong Marcos nga mao may gala si Dizon. Kay karon si Secretary Vince Dizon may gala ang tong panahon na siya po ang chief implementor may Dizon sa SEA Games may gala. So, mura mag-imong una-una may susuban nga ayaw na lang na. Pagitanglain nga kung siya imong itira ka to kang kay Tano kay maigo ang tao sa presidente nga mao si Dizon. Kay kuno batod pa may gala ang mga ang project ilang gibuhat kaniadto may gala kini abang wa ko mo agig bidding insertion kuno ang budget niadto. So reklamo po ng mga congressman nga ayaw pagana matibag mura ba magimo mingay idamay na ng imong kalaki nimo. So daghan gi madamay may gala. So unsa unta man ni mga igsoon nga mura gitawag mga igsoon nga unsa may pulos nga naka nas posisyon di nimo gamiton na tanawon ta ni karong Lodis may gala kay medyo bibubibog gihapon ni may gala. Pero dugay pa kayo ni Mahuman, ha? Dugay pa kayo ni Mahuman, mga igsyon, kay wala pa na eh. Kining Wala pata, napata sa introduction pa, may kala sa ilang impeachment. Mabito gaya, ang akong barugada niya ni is, dalian na lang ninyo gihapon na kanusa na mahuman ka ng inyong impeachment kay gahulat naman gihapon ang mga senador, gamoy mo hukob na na kung ilabang i-convict kung dili si Sara Duterte. Kay sa ako nang balik-balik, ambot kung si Risa Hontiveros mo acquit maka na kang Sara. Di ba siguro mahitabo, siguro mo acquit na siya may kala. Dili po mahitabo, may kala, si Ruben Padilla, iya pong i-convict si Sara. So kay malo tadaan sa ilang mga desisyon na na. So sa pa may pulos, anang sige giring-hiring, may kala, kabalo naman ta kung asa ang tumbada ng mga senador. Kay panagahanay, manig tao. Tao may kala ni Sara, tao ni Marcos. Oh, ng mga senador. Sa mga senador nga kalyado may gala ni Marcos, mga senador kalyado may gala ni Duterte. Oh. Kay pero naman tandaan na may gala nga mga kalyado ni Marcos, dili gyud na may gala mo acquit ngadto sa kaso may gala ni Sara. The same as ang mga kalyado may gala ni Sara Duterte nga mga senador, dili pud na buduot ngadto kaniya nga ilang i-convict kada kontinunto naman ang istorya hay noon may gala. So muna nga kanang atong impeachment, dalian na lang ninyo tungod kay aron nga maghukom na kining mga senador. Kay kabalo naman tayo silang mga desisyon na ni. Lisod ba kayo may galang ang mga kalyado ni Sara, ilang una yun ng agalon. Ang ilang may galang, gitawag may galang ilang vice-presidente. Lisod sa kayo mga kalyado ng mga senador ni Marcos, nga ilas ang una yun ang ilang agalon. Nga di ilang may galang i-convict kani may galang si Sara. So, kayo ba natadaan sa result ba? Sa pag-butation ani nila may gala kung ila bang i-convict si Sarag Dili. Kay balo na tadaan, given na na siya. So doon na nga patas on panato pag-aay ka ning impeachment. Ang ila malago na ning pag-impeach may gala, aron gub-on lang si Sara Duterte, di ba na maitabo? Tungod kay damor karon may gala, makita man ninyo, damor nga inyong gitabangan si Sara Duterte, damor nga inyong siyang dot-on, damor po gagasaka ang iyang ratings. The more yung dot-on si Sara, gasaka yung ratings, ganaog po pag-ayaw ang ratings ni Marcos. Wow, manasukan, may tabo, may galaga, negative 27 naman hinoon kini. Wow, man, may tabo, may galaga, doon na inana, mga gisun nga survey sa usaka presidente, na wala ang pagsalig sa tao. So, dapat hukman na siya, arong nga mahuman at taning impeachment, may galaga, kay mubalik ni samtan ng kawat, may galaga, billions ka malita. Sige, pagbigyan na lang muna ng inyong impeachment ninyo, pero balik gihapon ta sa inyong gipangkawat na kwarta. Ha? Balik gihapon ta. So, kanahinoong nga inyong ga-impeach, damor nga inyong dot-on ang tao, damor nga saka ang rating. Tanawar ko na si Sara Duterte. Nabagoy survey, may gala nga minaog ang iyong rating, may gala, sige lang saka. Sa sige inyong daot, si Marcos ang nanaog ng rating. Giabot naging 27 negative. Okay tong zero. Positive zero. Aka na, okay na, balag zero, basta kay positive. Negative, pagin, naog, pagin, pag-ayaw, may gala. Muna nga, damor mo siyang doton, damor doton, damor pagkasaka ang iyang popularidad. Damor ang pagtrust sa tao sa iya. Ang katong ganoot, damor po nga ilubong ang rating, mga iksoon. Bali ba, bali. So, mas may mahuman na ka ng impeachment niya. Kaya ang nabulahan ng impeachment si Sara Duterte, yun, may gala. Gay damor rin noon nga gasaka pag-ayo ang iya may galang ratings. Okay, so karong adlaw wala lang sa ah. Basig gahulat mo nga impeachment na sab. Wala sa. Dinod si Miana Santa kita, sunod si Bana matabag dugog kunit ta mga bungol. Okay? So, wala tayong oras. Musunod na may galang programa ng Magnum in Action ni Magnum Jola ko. Salamat mga listeners, salamat mga viewers. Ang kalimot may gala. Sa usa ka gagawas ng katilingban, katawhan labing gamhanan. Banaglahi man nga tong baruganan. Hukom sa katawan na matuman, kailaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din hinilabang sa Balitag Serbisyo, Magnum Radio.
0: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, din hinilabang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
4: Oras, alas 10:28.
7: Time check was brought to you by City of Idol Hot Dog.
8: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
10: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay TJX 500. Ako gitrayo gidoha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay TJX 500.
9: TJX 500.
11: Mapali sa mga butika.
12: Dok Ramil oy ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
13: Maayong buntag Sir JP. Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
12: Mao jud dok og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon.
13: Mm.
12: Pagisgutan nato Dok Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome.
13: Mm.
12: Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
13: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid.
12: Mm-hmm.
13: Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imo tiyan, acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon.
12: Mm-hmm.
13: Usually ang tumor malignan Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
12: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Dok Ramil.
13: Mm.
12: Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone.
13: Mm.
12: Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
13: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
12: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug patas-on nato ang antioxidant sa tong lawas.
13: Mm.
12: Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
9: DTX 500.
14: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pag-check up nako nag 100 na lang.
9: DTX 500.
11: Mapali sa mga butika.
13: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
12: GP.
13: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Nagina mga tao nga ingnana, di ganahan mo kaon og prutas.
12: Mm.
13: Kung mukaon man gyud, usa ra pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
12: Correct.
13: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas lang antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi recommend Sir JP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million ORAC units.
12: Pagkataasan na Dok.
13: Samo ta jud Sir JP kung duha ka kapsula sa DTX 500 og Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang og dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir JP, Snigros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, the sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
12: Oh, unya dili pa Pinoy nang nakadiskubre Dok. Kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
13: Nahibulong jud siya Sir JP nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Ang tanaw ni Mustas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imong lawas.
12: Wow.
13: Mao ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
12: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self protection. Wa na jud tay igong panahon Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
13: Ug ako sab si Dok Ramil oy saying maing lawas ang pingan
12: dili abusuhan.
9: DTX 500.
15: Ako si Alex nagka UTI jud ko.
16: Sakit ipangi og ako pod nga puson sakit.
15: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag
16: ug tulog pod ka kapsos sa gabi.
15: Simana lang nawala jud ang sakit
16: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
15: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
11: Mapali sa mga butika.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Nagapalang durum pala ang imo panulukan.
17: Magalingin pala ang imo nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
17: Masami ginauhaw.
11: Kasi may diabetes ka na.
17: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
17: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
17: Garantisado.
11: DTX 500.
18: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mabahal sa mga butika.
21: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C.
22: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
23: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit itong para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanan.

0: Oras, alas 10:36.
1: Time check is brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magdum Radio, news and public affairs, para sa pagserbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Ora sa las 10:36, sigala como está mainga. Maing buntag entrenan, welcome sa pag-upan din sa atong tulumanon na inyong tulumanon. Ato may galang Magnum in action kung nao may galang Huwebes o ka pizza. Isayas may galang sa bulan sa Hulyo tuwing 2026.
0: Magnum in action.
1: Garong lawa may galang fiesta na yun sa Barangay Carmen. Happy fiesta Barangay Carmen.
0: Magnum in action.
1: At ang mga nagfiesta may galang karong lawa. Happy fiesta kay entrenan.
0: Magnum in action.

0: Todo preparasyon na maygala ang atong siyudad, maygala kalabot sa mabot nga fiesta. Sudaga na maygala nga labina sa atong civic military parade. Ang daga na maygala mga entrante ang nagpadayag og interes maygala nga moapil sa nasangpit nga kalihukan.
1: Magnum in action.
0: Ayan tara mga to, welcome sa Pragupan Trisatong Tulumanon. Masipit na magpadayag sa maygala atong kalimtan. Ato na yung pagkusalamat sa labaw nga magkagagahom. Salamat kinang Jesus Cristo. Salamat Diyos samahan. Diyos anak sa Espiritu Santo. Sa maghihatag ka na mo ng laing adlaw. Sa pagkatul ka na mo ginoon din ng laing katuhon. Sa laing kinabuhi ginoon ang maghihatag ka na mo. O ba sa minahal sa kinabuhi. Salamat yung tanan. Kaya po salamat ginoon ay ginoon ilabi na sa mga grasya. Kaya maghihatag ka na mo sa patag-adlaw ng tanan. Kami mag-ampo usap ngayon ta sa tanang panahon. Imong ibubo ang grasya din ka na mo. Ingo man sa katawan labi na nito mga nag-lisunog anto sa kadaplinan. Ginoong Isos, samusang iampong ang tayong ihatag ang kalinaw sa mong pagpamuyo, ilami ng kalinaw sa mong nasud, panag-iusa Ginoo sa mong mga officials, sa mong nasud Ginoo, og unta ang panag-iusa sa tibuok kalibutan. Among iampong sab Ginoong Isos, nga unta, magbadawgon kanunay ang katarong batok sa mga nautan sa mong palibot. Amo sa mga ida kini mga kanimo Ginoong Hesus kanta mo kami palayo sa mga nagadayang mga disgrasya katalagman labi na sa mga tao nga nagtingwa sa mong kapukanan. Ihatag sab kanamo Ginoo ang kabasog sa lawas kanunay labi na niadto mga nagpasakiton nga nakaron sa nagareang tambalanan. Salamat sab kami Ginoong Hesus sa mga sala nga nahimo diha kanimo. Ingon man kami na pasalong atos mga sala kanamo kinahanglan mo gipangayo pinay kang Kristo imong bugtong anak buig nagari hanto sa kanturan. Amen.
1: Magnum in action.
0: Mayong ito ngayon tanan ha, mayong ito, mayong ito. Labi na may gala sa ato mga, sa ato mga nagkinang kamerikaduan din sa nakbayan sa Kagendioro. Mayong ito ngayon tanan. Ilabi na may gala, mayong ito usap sa Diyas Amerikano sa Cogon, Carmen, Puerto Agura, Bulua. Mayong ito ngayon tanan sa ito mga merkado may gala nga nagmonitor mga sa ato sa mga taxi driver. Inato kalimtan may gala kaya grabe kinang ilang may gala nga hangyo nga ay may kalimtan magdunyak. Oh, sa aming kalimte, kaya kanuna may kasunod sa inyong programa.
1: Magnum,
0: okay, sa itong tala mga taxi driver, ha, may ngunto nga tala sa Motorola, jeep driver, taxi ka driver. Sa tala mga driver, may ngunto na yung tala.
1: Magnum, in action.
0: May ngunto sa bilabina sa itong mga, sa itong makaiksunan nga mga, ato nga mga elektrisya, no, diya sa Cogon area. So, namina, may gala, karong nga panahon na.
1: Magnum, in action.
0: Ito maglangan, may kaya na naguna mong luwan sa mga balita, may kala, sabay good news and bad news. Ang good news, may kala, karong ang lawa, balabalang kaon, may kala, Dias Carmen. Kay fiesta, may kala, karong ang lawa. Sulay nga, good news, may kala, nakbayan sa Kagindoro, nang andam sa may kala, na sumabot nga fiesta din sa atong nakbayan.
1: Magnum, in action.
0: O, so, onya, gingos at may kala, apaka-paka ang Magnum Radio sa second floor sa Mercados Cogon.
1: Magnum, in action.
0: Hindi na, may kala, itong, ato may galang kwalya, no? Itong presidente sa Cusimba.
1: Magnum, in action.
0: O si President Louis Marzamulo, mga Ikson.
1: Magnum, in action.
0: Para sa second floor niya, may konto ninyo. Mina, may galang sila karong panahon na.
1: Magnum, in action.
0: Ito, maglangan, may galang, nagunan mong luwan sa mga balita. Ito, may galang karong sa atong balitang lokal. Sa atong balitang lokal, may galang. Gingon, may Ikson, Evangelical Churches sa Mindanao. Ang nagparayan, may galang sa ilang ipigayon nga prayer chain karong panahon na. Kini may gala batok sa korupsyon. Oh, so grabe na gina magso, no? Kini mga balita ang usama nini, grabe ng pagpakabana may gala.
1: Magnum,
0: ilabi na mga eksoon sa kini may gala nga kahimtang karong sa ato nasod.
1: Magnum, in action.
0: Wala gina itong gingon, may eksoon ka sila dyan. Busy sila sa kunoy accountability, pagpangita sa justisya, kamatuuran, sa panantalan dya. Sos, ginoko. Diha may gala sa Senado. Kanang ila may galang gimong may pulos may galang impeachment trial pero ang tinuod may galang problema wag nila at imana. Sumona may gala ang pinakangil algyog kayo sa atong nasod mga Iksoon kanagkangin problema nga dapat ilang unahon nakafocus sa saso sa katao. Ang korupsyon may gala gilubong sa kalimot gin mga Iksoon.
1: Magnum in action.
0: Sumona nga mga simbahan ang parayon may galang
1: Magnum in action.
0: Nagpahigayon may gala sila mga pagampo aron nga lamdagan may gala kini mga official sa ato nga nasod.
1: Magnum in action.
0: Doon sa pipila may gala doon mga kapipila ka mga katoliko may gala labi na doon ay mga katolik the defender ang misaway may gala sa usa may gala ka monsenyor nga si Mel David dito sa Cubao mga Iksoon kaya netong nagmisa may gala kini mga membro sa prosecution before may gala nagsugod nagpamisa sila. Ang mga pare may galang ang membro sa Malitagang, mga Katoliko, atuwa po dito katipok. Pero ang wagin ba, wala gin may gala lugar gikalipay sa

0: Dagama Katoliko, mga Ikson.
1: In action.
0: Ang pamahayag may gala sa ni Monsignor Mel David sa Cubao may gala nga matod pa kine ko ng grupo sa prosecution team ni Luestro di Lima o guban pa sila ni Ridon, mga Ikson. Boses ng Dios. Ako'y kinukod. Boses ng Dios ko ng may gala. Sila ko ng may gala ang tingog sa Ginoo. O, kini mga congressman may gala nga mo'y naglugar, naghukod o naglutos may gala kasa nag-prosecute may gala kang Vice President Sara Duterte.
1: Magnum in action.
0: Gihabing palag may gala. Suko kayang kuhan mga dunay ka mga dunay gala'y Catholic Pit Defender. So, muna mga eksoon lang isaway pagayo nga mga numingon nga buses ng Dios may gala sa may pagbuses ng Dios nga kini mga tawhana membro mas malitagang ikadua. Wala kasi sila igay mong investigation may gala sa nasangpit ng mga anomalya. Ang isiguro nila mga eksono, saan lang ginikataw? Maunapin sa kung saan nila ilang buhaton niya, hantong diabot sa impeachment may gala, kini may gala ng nasangpit ng grupo. Wa sila matagbaw may gala ka neto sa Quadcom, nawala mo itong Quadcom, at hindi sila sa impeachment mga eksono. So nanay pattern may gala o wala na, garabarabang nala sila ay gihimo may galang uplan mga eksyon kalabot sa abdini. Mauna nga doon ay mga reaksyon. Labinas pamayag may gala ni sa iyang humili may gala ni Monsignor Mel David mga eksyon sa Cubao. Ang iyang gihingon may gala nga murabag iyang iampo nila kay sila kuno may gala ni Laila de Lima, congressman, si Luestro may eksyon, kini sila, uguban pa, sila ko na may gala ang busis ng Diyos. Alaka. Ang bot kapo din ang alamina, busis ng Diyos ba niya? Katoliko mo ni Saway may gala ng mga katoliko nga parisab. Huwag ni magkayo sa sila kay si, kung nga si Siano may gala, pisturao ni mo. Ay, sige lang isa may gala, gasaway sa mga binuatan ka sa mga officials ng gobyerno. Kinesan may gala ng uba mga pare, kato sila si Plabi mga Ikson, si Reyes, kinesan David mga gala, agrabe sab sila mga Ikson, although kini mga yellow man sila. Muna din mo malikayan kaya tuwa naman nag-usap man yung puwersa sa kini sa administrasyon ni Marcos o kini nga mga tao may gala kanyan to mga naasi yellow may gala o pink lawan.
1: Magnum in action.
0: So mismo na mga katoliko mo ni saway. Sila may gala mga dagang katoliko nagsaway nga nausap ba? Ang lugar na busis ng Diyos naman noon kini mga tao nga Monte dapat gukdon may soon kay membros malitagang lagi.
1: Magnum in action.
0: Dagko kay nga dawat may gala matod pa.
1: Magnum in action.
0: Kamuna siya. Sabi rin ang balita may gala gingon EI generated traffic lights. Amot kisugda naman kuno may gala pagtaon niya sa kontraktor. Patong ipungta na may gala si General Claret. Wala pa man kuno.
1: Magnum in action. So,
0: sumunin may gala nga EI generated traffic lights. Katubang traffic lights mga binago ni siya nga lugar mo control may gala sa dagas na piko pag tanaw niya nga muragwa na sa kinan ayang automatic i-stop niya kay karon magud may gala kinaraan bisag way sa kinan sige la go wala ba sa kinan nganong gago pa man so sa bago may gala karon gingon matud pa nga siya mo control unay oras lagi time limit gapon pero dili sa musubay sa time limit may gala kung makita niya nga wala na sa kinan it automatic i-stop niya. Oh, so inana may gala, pero kung nagas sa kinan, so na time limit nga pila kasikan. Sumunan niya sundon, pero pagdanaw may gala, labi na sa gabi, nga, wai sa kinan, automatic sa mo change may gala para dili malangan mga eksoon. So, ato nang kita na, no? Ato nang i-follow up kay atong miyaging bulan. Sige na mag-ingon may gala nga, nataod na. Pero mato pa siya, kaya tulog gula man. Mato pa sa may gala ni Kagawa Salcido, nagsugod na kung silang taod. Namabuta kaya ito manang ipacheck may gala kining nasangpit may gala nga atong ipaabot sa kining itawag nga AI generated traffic lights. Samda may gano kang balita may gala sa atong dagong balita gikan sa kaluhan. Ngayon may gala congressman na Luestro may gala mingon bawal ko na may gala ipa-investigar ang confidential fund may gala ni Presidente Marcos o ni congressman Romaldez. Ipunta na mo sila sa mani. Asa bawal kuno kay mo kuno nagreklamo. Di ba? So mo kuno unlike kuno kay Sara Duterte, nga na kuno complainant may gala sa ginag question sa iyang kwan, kining iyang intelligence fund. Na kining 14 bilyones may gala ang intelligence fund sa itong presidente, wala bawal may gala imbestigahan. Bawal sa may gala imbestigahan ang intelligence fund may gala ni Congressman kining kwan Romaldez. Grabe matingala ka may gala nga nung bawal, di ba? Matingala ka, may gala. Ano, bawal, may gala, pang investigahan niya. Iwaman ko na yung reklamo. So, bawal. So, bala, may gala yung sa gasto na. Basta kay bawal siya.
1: In action.
0: Muna, may gala, no? Samtang, adugang balita, may gala. Gingon, NBI, may gala, mo investigar. Nasa, may gala, Senator Alan Peter Cayetano. Tungkol, may gala, kuno niya itong 2019 na SEA Games, may gala. Kasi may kining chairman sa committee, may gala nito. Organizing committee. O niya kay ni gasto mo kanog dako. 2019 na ni gasto mo kanog dako. So tungkol kay ni gasto dako mga igsoon.
1: In action.
0: Mao ni may galang usang anong tungkol may galang ini lugar ang NBI naman ko ningon nga imbestiga na o imbestiga kay si Matibag lugar. Imbestiga na okay na lang siya kaniadto sa 2019. Dako ilang nagasto ana. Nabot may galang nga nahuman naman to niya doon ay mga nag-question ka nito nahuman na meaning wala na problema karon giungkat may gala sa NBI. O so, kay mo muna may target lagi, Marcolita, Bungo, si kining Estrada, di ba, sa De La Rosa. So, karon may gala si, kuala po, si Senator Alan Peter Cayetano. So, hugton gini silang talan, mga Ikson. Kalayo kay nga isyo may gala. Niya, humana, kaya ba nga isyo, humana, guwapo pakiglagan to sa una sa look at first time may gala nga atong SEA Games at older dinhi sa Pilipinas kay paigayon oni guwapong dagan may gusto niya to. So karon may gala wa may napakita sa kasiyentro ng Peter Cayetano katong SEA Games may gala siya may chairman sa organizing committee. So ilang gingon may gala nga ni gasto ko nog 10 billion asa ko nung kwarta asang kwarta gigasto gani diba so kay paspas kito niya lugar panahon to ni Digong mga Ikson. So mo na karon gi anab aton pa simple request Matibag may gala tanawag ini siya nga klase nga tao kapakauaw may gala sa departamento ni tanaw may gala spoko mo na nimo ha niadto may gala ang April 20 ato nga April 20 karon atuig may gala ni link gipalingkod siya diha gi lugar gi puli ko gi puli siya pagabot sa Mayo 11 may gala wa pa magsa kabulan mo rin to may gala nga dito nagdilakaga dito sa sunod sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Siyempre, wala na magawa si Bato de la Rosa. Pag-abot sa Mayo 13, may gala, mauto na controversial sa may galang NBI sa imatod pa hapit mag-inkwentro sulod may gala sa GSIS o sa likod o kilid ana ang Senate building. Mauna may gala nga nahimong controversial niya pikon kay nga klase nga tao. Singgita na may gala, tumpangan niya mga tao. Agoy, ay kay gatong panga kay abigyan na
1: Magnum.
0: Karon may gala so kini giingon lagi nga gigamit pagayo kursunada gid kay may gala so gigamit pagayo siya karon na ang ilang target may gala si Senator Peter Alan Cayetano na sab o nga ilang imbestigahan pag naay makita may gala nga lugar sa Kunuhay dili mayo mga igsoon niadtong 2019 ha 2019 ha, nga SEA Games may gala sa budget nga ilang gihimo dinhi ila may galang bisigan pag naay makita pailang kaso may galo sumbutsman
1: Magnum in action
0: hinurot agi may gala hinurot agi
1: Magnum in action
0: pero bisag usahon pa maigsoon di gid mahurot tungod kay una naihap na may gala og pila gid ang mabuto og di mabuto so mo na may gala ang dagan so inihap pa may gala karon panahon na
1: Magnum
0: kini may gala patagas pagtagas may gas para kuman din sa atong tulumanon ato may galang Magnum in action tong oras alas sa Jesse Quinta tres na
2: para sa matilong na dugo,
3: DTX-500.
2: Para sa healthy gatay,
3: DTX-500.
2: Ang DTX-500 ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay,
3: DTX-500.
2: Masaligan, epektibo,
3: DTX-500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
7: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
8: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ranita lapad po pong tuhog sa kita, hindi ba? Habit na 4 months ang sakit sa tuhog. Pagkabalo nga ko nga, naligit ko na yung Life Extension. So nagsulay kong palit. Nagkakaura ba kong glitson? Nag-iinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas kita itong kinabuhi. Butangan mag yung extension.
9: Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
12: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: dahil ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala ang gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalrigan!
1: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, mga butika.

0: GC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ito na?
2: Kuta! Ayaw na pabutan na mag-wild ang imong tiyan. Tara, Kusina ni Giselle. Nana sa bagong pwesto, Captain Vicente Roa Street at Bangyut sa Graphic Gadget Store, City O. Mas dako, tagang lamig na putahe. Bukas 24 oras. Kusina ni Giselle.
3: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit, alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
4: Mga igsoon, tambong kita niining, talagsaon na panagtapok o kangisgutan, pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Ingawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: News, alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugna ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Magnum Opinion. Si Davao City Mayor Basti Duterte ug House Deputy Speaker Paolo Ortega sa ilang mensahe ug opinion.
1: They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun. Gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, you know, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Ako hindi ako nanonood. Kasi, you know, nung simula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, what, 3 years ago? Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nagkalapuan na, andyan na yung usapang impeachment against the Vice President for what, the confidential funds, and ngayon dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, di ba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila.
2: Kapatid niya yun eh. Ganun talaga magiging reaction niya. Kung may pagkasala man yung kapatid niya o wala, siyempre pagtatanggol niya pa rin.
0: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium, Cagayan de Oro.
3: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer. I believe this resonates well with our situation today.
4: Oras, alas 11:01.
0: That time check was brought to you by Presto Creams.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
4: Ikan apit na sa itong paraguban, dinisatong tulumano, tumigalang Magnum in Action.
5: Magnum in
4: Action. Ito paraguban, dinisatong tulumano, tumigala sa itong isyo, tagas, pagtagad, mabuta.
5: Magnum in Action.
4: Yan, tumigalang tagas, pagtagad. Kining doon na tayo, tumigala, bisita karong totoo, no, taga IIEE, mga eksoon sa kay doon na may galay ilang kalihukan labi na sa itong mga electrical engineers kining ika-27 may gala katuig sa ilang kinibang grupo nila sa mga electrical engineers sa atong local video sa Tibong Pilipinas nga celebration. Abutan may gala, no? Kay niya din itong bisita sila ni Engineer Clarit Oga mismo may gala ang atong mga official sa IIEE Maygala karong panahon. Mabuta lang ha. Kato sila may nabi live Maygala din sa atong asibihan. Sa atong asibihan sa Magnum Radio. Samtang sa lang isyo Maygala, mabuta. Mga Ikson, atong tagas pagtagad, ilabi na kinibang na ay kay giingon matod pa. Kato bang nga sa kanuna itong interview mga nga ni Engineer O'Claret, kundi siya si Kagawad Eric Salcido. Kalabot Maygala na ito bang doon ay kanabang mga kontraktor, supplier sa kinibang generated traffic lights. Nawato ni Maygala ang tagas pagtagad kay para nato murag konsentane no, interesado sa ito mahibalo. Dini sa atong syudad, kaya kiniyay, murag mga advance sa kanyang mga technology nga lugar mo control na Maygala sa dagan sa atong trapiko. Sayod naman ta Maygala nga dini sa ato, grabe yun kay mga iksoon ka kung trapik ang musgutan, tungkol sa kadako sa lakbayan, ano, sa tungkol sa paglambo pagay sa lakbayan, ang atong lugar, wagin mo lambo mga iksoon, kalabang ang space Maygala, maura, mauna mga iksoon nga ang traffic Maygala mo atong problema yun. Dahil na naging ato na Maygala lugar ipakalimod. Marago na sa Manila, may sa Cebu. Sa Manila, Maygala, murabaga, stagnant na siya. Muna ang mga building, Maygala, sa lugar nga malambuod, pasaka na siya. Kaya, wa na may lugar. Muna ang uban, mudagal lang din sa ato, gasa. Now, din sa ato sa lakbayan, kita na sa ayro tang tanan, Maygala, nga ang atong traffic, Maygala, usa sa atong problema. Dili tungod kay ang atong mga traffic aid, atong enforcer lugar, nagkuhan sila, nagwa magpakabana, kung dili, problema gid sa mga igsoon kay the more nga nagkadugay Maygala nagkatigwa ang atong dakbayan nagdako Maygala o gang atong ekonomiya ni Asinso. Na tungod din eh, mag-expect ka nga pag mutaas Maygala o mo lambo Maygala ang atong ekonomiya normal mga igsoon.
5: Magnum in action.
4: Normal Maygala nga ang atong traffic sa Bria kay daghan mga negosyo lugar magproblema na gyud kay huot man. Muhuot man ta mga igsoon sumao na nga ato Maygala tagas po nais pagtagad, labi na kining lugar traffic lights. Iay rin sa Maygala, pero base na yung ato nga makita o makatabang na siya, makapagaan ba? O di ka yung gaan, pero at least makakontrol siya. O niya, dili na kita magproblema Maygala o niya, ani, kaya tanato ay ang feature, ani, kaya muna sa Maygala, kung palitan, wa na sa kinang nga gadagan, dili mahimo nga sige lang go ang iyang signal niya, kung dili i-stop na dito. So makatabang sa Maygala, unya sa manpower sa mga Ikson. Mabuta kay ato na biyo Maygala. Yan naman si Jero Clarity ni. Ato lang isingit ni siya. Apil Maygala ang ilang preparasyon sa fiesta sa Cagayan. Although ang kanyang fiesta, balik-balik naman na kanatuig. Mag-fiesta magiging ta. So, di na tamaningala Maygala ka lugar karon na mga preparasyon. Niyaman din ni Maygala. Ato sa mga tanong siya ang atong mga ruta. Unya na nabay final, ikanua, ang traffic Maygala sa ato. Saan na pag lugar pagdala Maygala dumala niya ng panahon na. Pamuta lang ha. Santa sa lang isyo Maygala mabuta sab kay ato Maygala tagas pagtagad. Kagahapon Maygala itong gibasa Maygala itong kinibang mga ngalan sa mga kandidato Maygala na sa barangay eleksyon. Diyan sa mga barangay natatay mga nahipos Maygala nga mga ngalan sa kandidato. O so nagandaghan na gini mga eksyon sama panlita sa patag. Nangutana ta Maygala kay lugar diskumpiyado ta Maygsoon nga naagi mo kunta ng ubang mga barangay. Sa barangay Patag mga Maygsoon, ang ilang kapitan diha, sampulan niya, ang ilang barangay kapitan Maygala si Abaday. Now, kinsa may mukuntra niya kasi may convent niya, mudagan man ni pag-usab. Sa ato na hipos ka report Maygala sa des barangay Patag, may buntang yung tanan diha, may kunto sa barangay Patag. Gingon Maygala nga si kani kagawad Romeo Caliso.
5: Magnum in action.
4: Mao Maygala ay mudagan pagka barangay kapitan. Lugar mudagan po siya pagka barangay kapitan sa barangay Patag Maygala si kagawad Romeo Caliso. Kontra Maygala ni Kapitan Abaday. Diya Maygala sa barangay Patag.
5: Magnum.
4: So atis na na, di ba? Sa barangay Bulwa, si Kapitan Legazpi Pato versus Attorney Joey Abo. Kani kagawad gapon. Grabe mga kagawad, managa no, sa barangay Patag, si kani kagawad na Romeo Caliso. So, meaning, nanay kontra, pormiro, muragway kontra, karon Maygala, nakakita naging kontra. O, naagi di ay. Ang uban ni Manggol, magpahibalo kayo. Now, di ay Maygala sa barangay Tablon, muna unique kayo sa barangay Tablon. Kaya, gingos barangay Tablon, ang kapitan ni Maygala, si Kapitan Bakaro. Now, sayang pagka-kapitan Maygala, tulo matutpa ka mga partido ang nagsangga niya. Kasi may makapili niyang tulo ka partido. Siya Maygala, green siya. Pag matubang siya, green. pag mo about me siya may gala, orange. Pag magtakilid siya may gala, violet. Patsada sa kayo. So meaning, sa usa ka tao may gala, halos na nga partido, murag siya ang ilang kandidato. Ay, kayo kasama yung pilihanan ni mo. Wala ba? Asi. Pero bisan pa, oga, sa ako nakita, may gala, bisan pag usalang kapartido kang Bakaro, di man iwa man sukat mapildi di may gala na wala man ni kay nahuman ang termino.
5: Magnum in action.
4: Tungkol sa may gala kay in fairness, may po ang performance po niya sa barangay tablo na karon mga eksoon, sa atong ipangita din ng mga barangay, kinira may gala, unique may gala nga klase mga eksoon nga kandidato may gala nga tulo ka mga partido sa nga mura po lang na pag about peace. Oh, live Arpis, ano? Nata ng partido ka-alirong niya. So, ayahay may gala, no? Kaya murag, way kontra. Mga eksuan, hanto karong ato nakita. Kaya siguro, ang kontra may isang kontrata nga tulog ka mo kayang partido.
5: Magnum in action.
4: Ang kadala sa pulang may gala, puro niya, niyamay ato mga ngalan sa mga barangay, mga eksuan, nga lugar, awa man ato matiwas ni ato ning i-mention gapon. Pasiyunan ni may gala, diya sa atong umabot barangay election, karo may galang November 2. Diba? So, like for example, may gala sa Barangay Nazaret. Sa Barangay Nazaret, may gala, ang, of course, ang kapitan niya, si Kapitan Regine Rodriguez, na kinsamay mo kontra niya. Kaya wala may nadungo, pero na-istura ginato personal, mga ikso, na mo kontra niya. So, ang mo kontra, may gala niya, si Kani Kagawal, Kukong Kiblat. Si Kukong Kiblat siya nga, kining David Angulayat. So, inaanalog ang may gala, pero at least, kagawad mo po niya siya, although kung imo itapan may gala, lugar medyo kwang yun, kalibang itapan ni mo, apike yun kay, sa may kortahos ko kung kiblat, kontra may gala ni, Kapitan Regine, Rodriguez may gala ng anak sa congressman, di ba? Pero, basin na isa ko, wala ta makabulong may gala skuro sana. So meaning, si Regine Rodriguez, of course, sa orange siya, kay ilaman ng partido. O niya, sa ato na bawa, si Kukong Kiblat, may gala kagawad Kukong Kiblat, siya may gala sa green nga grupo. Kaya may koalisyon na. Klaro sa itong mayong sunakbayan, walay koalisyon may gala nila sa orange may gala karon. O so, muna may gala. Itong ipungunta na sa local nga eleksyon, ay koalisyon. Kaya kailan ito, koalisyon man sila. Sa mga klaro na, isgutan pa na, pero basta karon klaro nga why coalition, lugar green, orange, violet, why coalition may gala karong nga panahon na, mato pa niya. Yeah, ang orange po ng violet, wala sa mag-coalition may gala, kaya murag wala na yun, nagpalayo na po sila ang orange sa violet, so iaya sila may gala, paningkamo at karong umabot, pili ay. Pabuto may gala, tunay tagas, pagtagas, paragubang tinisato nga tulumunon, samta may gala, sa laing issue may gala, pabuta sa atong issue nasyonal. Kaya ito may galang tagas pagtagad. Kinibang nahitabo may gala karon diya sa Senado. Mga eksong pero sa ito, hindi niya kata interesado. Pero sa ito, parang wala tayo gamaminaw ta. Pero wala tayo interes may gala nga akinsa muda o ganay. Mo ba na basihan sa mga senator judge? Wala may gala nga naman. Klaro naman na mga eksong kay kini politika man eh. Bisa kung saan pa niya mo grason diya, pagawas ka o gibidinsa pa na diya, waga po na ipulos. Kaya dili man nabasihan, paminaw na lang siya, pero dili magbase ang mga senator judge may gala sa inyong mga lantugi diha. Dili oy. Panaghanay may gala, buto na kay politika man eh. Now, karon pala mga eksoon, kung atong balik-balikon sa pagkwinta may gala, bisa pag ipapriso na si Senator Peter Alan Cayetano, dili gapon may gala, kulang pagyapon ang desires ka mga pirma, aron imong i-convict may gala ang Vice Presidente.
5: Magnum in action.
4: 16 man, 24 man mga eksoon, kasinador. Naklaro na mga eksoon nga wala gingon diya nga napriso man eh. Nagawa man eh, nagtago man eh. Kanyang usama, di ba? So wala man. Basta ka ikaw may gala, i-convict senator ka, wala ka mamatay, wala ka mag-resign. So consider 24 may gala ang ihap niya na mga eksoon. Naka 24 man, pila may 2/3, 16. Kung magkwinta na rin ta may gala, suntok sa bulan, pirmi. Ang imong tanawan may gala, kung muna ilang basihan, nga panaghanay, kaya tanawan niyo mo karoon ha, tanawag may gala, paminawa kita, kapaminaw mo kita. Sa pagsugod may gala, ato man ang gidutan pagayo. Ang unsay reaction may gala, kanandawin, mangutana, ang mga senator judge, makita na nimo ang asa ang lining mga eksoon. Makita na nimo, mabati na nimo, asa sila ni Pabor mga igsoon. Subot po subot ka na muna nakatatag silang ilang kasing-kasing. Gusto mo man ni magdili, magpresentar ka mga ebidensya o wala, nana na sila may galay lugar, nana na sa ilang dughan kinsa may gala, ang ilang paboran pag-abot sa pagboto ni ana.
5: Magnum in action.
4: Muna pala tumintang nganong wife pulos mga igsoon. Una, politika. Ikadua, buto man, dili man ang lugar kamaturan mga ilang ipangita niya. Dili kamaturan mga igsoon. Kaya siyempre, naghana kayo ng ingon, may gala nga. Paminaan mo mga abogado, lalain. Normal man na kay kanang ilang mga istorya, di man na official. Una-huna, nagyapo nila na. Na yung abogado, minsan nga, pabor sa pikas. Ay abogado, pabor sa pikas. Di ba? So, tanan may gala, entitled sa mga una-huna. Pero ang issue din eh, kinigin may gala ang pagbutar kay di man nagbase. Bisa nga mga di altamar nga abogado, mingyong na sila nga dili man ni korte, regular court may gala nga pangitaong ginang insakto, ebidensya gyud. Wa kay saktong ebidensya, di ka kadaog. Kini na kay ebidensya wala, basta mahuman na makumpel ni may gala, after ani magbuto sila, so kana may gala ang usa ka butang.
5: So,
4: mukta na nga karong sunod, mas si matibag ang usad may gala kay human lagi siya lugar na schedule lang ta, schedule siya may gala next week. So tanaw na to may gala kay siya may katapusang lugar testigos may gala ngay presentar sa prosecution. Ilabi na may gala sa kaso may galang grave threats. Tingala ta may gala. Tanawin mong abogado, lain-lain kayo sila opinion may gala sa grave threats mga igsoon. Ang uban, ikusinin nila nga impeachable. Ang uban nga, wala pang lupon tagapamayapa naman ang klaseng kaso. Lupon ko ta. Mawag ka naghangin na may galang grave threats atong isitol may gala. Kaya kanang sa lupon mangod, tungod sa kagamay kay sa kaso mga igsoon, mauna may gala nga tungod sa kagamay sa kaso, ang may tabo, may gala, lugar ipaagi nila sa lupon. Kaya base ka lang, doon ay amicable si Tolmen nga may tabo. Nadili na kinala, maabot pa sa korte, kaya nakadugang may gala sa kadagan kayo sa kaso mga gala sa korte. Maunang hanggang may nga kaso, qualified siya sa lupon, tagapamayapa. Dito iskuta na. Now, karon, niabot may gala sa Senado, huwag mo yung imong issue may gala, usa sa mga article of impeachment, kini may galang pinakagamay. Now, kung imong paminahon may gala, di man ta abogado, pero ang mga abogado, lain-lain sila opinion. Meaning, dili magkatukma ang ilang opinion mga eksoon. Kaya uban, mingon, dili, oy, lagang kay rasul ka abogado, God. Dili, kay nahimong krimen, God. Kay nakahulga na siya. So, krimen na. Question di may gala, kini ba lugar mas imong ipalabi may gala ang usa ka istorya sa usa ka tao nga niadtong panahon na emosyonal kay dunay kasuko, kay gilukong sila. Or imong ibaylo may gala ang 32 milyones ka mga tao nga nagbutar sa usa ka tao. Compare may gala sa nakaistorya lang siya tungod sa iyang kasuko mga igsoon. Nakakrimen magkuno di ato dalo na slupot ng pamayapa dito na to ipasitol before na isangat may gala dito sa piskalya. Kaya sa piskalya imo na ipile dito. Dili daw ato na ibalik na sa mga inyong certification to file action ani. Oh sige balik ni iatas to. So muna mo balik ka slupot may gala kaya tuyo magkuno sa mga gagmay nga kaso para di magsamok-samok may galang makabaklag na sa mga korte. Kinanlan may gala ikuang ginas itulod masigno na pay panahon nga lugar magsitol mo para di na maabot wa nay kaso. Na kay mo may usa sa mga artikulo pension may galang ilang gisgutan kay matud pa nagbahad kuno sa kinabuhi sa atong presidente. Sige lang. Problema kay pagabot sa enda na butaran man na mo na to ang atangan. Pag human may gala ni matibag nga motistigo sa diha, humana ang unang article of impeachment. So, automatic may gala pag human sa usa ka article of impeachment, magbutar na sila. Guilty not guilty. Amura na mga dagwaya may gala mabutar. So, kanang mga kay mention nato din eh, ihapunta na once mo na may gala sila ang mabutar gani niya kisa lugar. Muna yung batayan ha, kining mga dagway, ang next ang may gala ng article of impeachment, mawagya po na ang mga tao may gala ang mabutar against or guilty or not guilty.
5: Magnum in action.
4: So kini may gala gumang tagas, pagtagas, panagumang din sa atong tulaman itong oras, alas 11:17.
6: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Mahal, magtanim nga. nga tayo ng puno doon sa Maytore.
8: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
7: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
9: Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
7: Aba eh, ayaw.
9: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
10: Isang paalala mula sa NGCP.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Nagkaroon na may balita sa mga pangluwas, tagan ang nag-anto sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao ihinungdan sa imong balatian. Aromangkon ang mayong pangluwas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pagtake na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Kumatukod kag balayo building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupag-gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mataas pa la ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Sa rikas.
3: Epektibo.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayandoro ug Misamis Oriental. Ay mo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika Delta Antibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagayandoro. Take your call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C! Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o kapan pang makapalatian. Inom na o Mighty C!
9: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro. Adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
11: Nagkinapit sa ito parang kumandir sa itong tulumanon. Ito may galang Magnum in Action. Asa siya may galang tira ito pag-vlog West Palipot sa Nakbayan. Ito i-check itong kaban Magnum President Blanca. Kaya nito na kalabay si Mana may gala. Medyo dulom-dulom ulan. Karon may gala. Ito nung sa itsura sa itong palipot karon. Nito pag-vlog West. Magnum President Blanca. Magnum President Guard.
12: Magdudul sa panahon, karamihan din sa itong sitrusunan, diinit yun na magdudul ang itong panahon, murang ang uban karon, silong-silong yun, no? So ito naman tignan po ang kapukiran. Kaya kung diyan saan, kaya basit magdudul na sa hapon, ano sa mga magdudul, ito yun sa itong pagpagulan-ulan. So muna, importante kayo, nga ito yung magdudul nga pagpaniguro, nga rin ko tuguban pa, labi na kaya nga ito mismong panahon na muinit o sayo sa bulan. Na pagabot sa hapon, baga na rin dagong yun sa may lumbia nga area lugar, makita na ito mga jul na yun, basta hapon na, o totaliti gulan-ulan na yun, labi nagkadlaon sa hapon. Importante, ang pig-ampig ka tanan, labi nagkadlaon panahon yun, nasa busab, gani makita ito, sentro ka ron, grabe, kalagito yung kainit. Yung adlaw ka ron, labi na itong mga mistakay ka ron, si ikaw kumpa mga jul, laban sa mutang ulo.
11: Agoy! Ay kumpiyansa. Masayang ba?
12: Gabi
11: doon natin, nakita mukha o glitsyon, pila mo ito kaplato ng kaon niya. Ay, grabe kayo. Ay, kusus. Kahalo ka lagitik at tumtanggugo na. Kasi na.
12: Ine-ine lang. Ine-ine lang.
11: Ito na ako na tumukaw ko. Kahalo ba kayo. Sog mo lagitik ang kwa ba? Tanggugo ba? Ine-ine lang. Kailang tambal sa tambal na sa kaibog.
12: Oo, kailang tambal sa kaibog
11: lang. Kailang lang. Usay nga murag mahugtan tayo. Kailang tambal sa kaibog lang. Kay lisod na. Bawal magkasakit karong panahon na. Mag-num
12: percent. Okay, mag-num percent. Ito mag-ulog ngayon sa itong panahon para sa Marino Manasin, Mag-num percent lang ka sa Marino Servicio. Mag-num Radio.
10: Mag-num in action.
11: Salamat sila ba ito, Miguel Pusongkaban. Mag-num percent lang ka sa Kahitas panahon sa itong nagbayan. Unahon sila ito, may gala. Karong kadunat ng mga bisita din, no? Ang sa IIEE may gala. Kaya doon ay magpahigayan sila sa ilang ika-27 katuig may gala ang anniversaryo sa mga electrical engineers may gala din sa ito sa atong sa Northern Mindanao, of course, sa Cagindoro, Northern Mindanao, ang atong mga electrical engineers, so importante ni kahit karatuig, minis, okay, marato din eh. Niyan din may gala, ito mga bisita, of course, sa pagpangulo may gala, sa ilang advisor may gala nga si Engineer Nonito Claret, kanyang past president man siya, o sa maong grupo may gala, ang IIEE, nagkasad na minaw karon ng mga sakop nila, no? Mga Magno, electrical engineers, na minaw niya sa Palco, si Ricky Salon. Sigurado gin may gala ni.
10: Magno in action.
11: Mina gin may gala. Kaya pasang ganing wala interview sa mga kagupa niya. Mina o ganing. Samot na karon.
10: In action.
11: Mga eksos para kuba sa atong tulumanon. Atong magkaabad may gala. No? Tulunin sila. Ang president may eksoon on ang regional governor sa Northern Mindanao o ang chapter president may gala sa Cagayan Oro. Na atong may gala no? si Dr. Rogina Morcilla, ang regional governor may gala sa Northern Mindanao sa EI kung IIEE governor ato itawa governor maingod to nimo abila siguro gobe ang sa misura na gobernador naga po gobernador nga sa atong kwan IIEE go maingod to nimo governor
5: maingod to Magnum Jojack no so ako karon ang incumbent nga regional governor sa region 8 ni amoa Magnum Jojack
11: region 8
5: ang atong kwan sa IIEE. Uh-huh. So, ang atong region, nagkumpusin siya og 8 ka mga chapter.
11: Mm.
5: Ang una, ang atong Cagayan de Oro, Misamis Oriental chapter.
11: Uh-huh.
5: Oo, then followed by napuntay region sa chapter sa Bukidnon,
11: uh-huh,
5: sa Iligan, then napunta dito sa Surigao del Norte, Surigao del Sur.
11: Mm-hmm.
5: Og kuan pod sa Siargao, Butuan.
11: Siargao.
5: Og Ranao area.
11: Mm-hmm.
5: So kana ang atong mga chapter Magnum Jojack. So nana kadako no ang atong coverage as a regional governor sa IIEE sa Region 8.
11: Mm-hmm. Okay, so muto may gala no si Dr. Rogina Morcilla, regional governor sa Region 8 sa Normin ang kwan ini no. Unya ato sa may gala nga niya pud ni kadtong makauban si Engineer Susan Kinal ang kining chapter president may gala sa CDO. Kining engineer may ngod nimo.
13: Tag Magdon Joel, salamat kayo sa invitation. Ug kami niya karon diri para mapahibalo na mo ang among mga kauban as mga electrical engineers or practitioners para sa incoming na mga activity this coming August 6, 7, and 8. So uh-huh. Do na tayo.
11: 6, 7, and 8.
13: Yes, 6, 7, and 8. Sa diri sa Cagayan, ang venue na to ani karon is nasa SM Downtown Premier.
11: Mm-hmm. Okay, so dala din ni Diay. So at least dool na. Okay, napon may gala si ang advisor may gala, niya past president may gala sa IIEE mga Ikson, si Engineer Nonito Claret. Engineer, may ngunto ni mo.
14: May ngunto, Maglumo Jack. Lahat salamat sa panahon no, nga gigahin sa para sa IIEE. Hindi mo ako maapilan ni kay manawa akong panahon.
11: Oh, pero at least, na, at least nalaman ka, di apila lang kika.
14: So, sa gina... sa nibutyag sa itong kauban, itong chapter president, nga doon ay maamot ng activity ang ay karong bulan sa Agosto, Maglumojak.
11: Uh-huh.
14: So, ilan yung takatag sa pagpasabot no, kung unsan ning activity,
11: uh-huh,
14: Maglumojak. Mayong unto.
11: Aha, mayong unto. Anyway, so balik na may galan kang kining regional governor may galan na si Dr. Rogino. Doktor, mga tanat din mo kung unsabay mga kalihukan niyo ani kay of course, 6, 7, 8. So, unsabay una siguro nakahanay nga mga activities ninyo nining inyong kalihukan sa IIEE.
5: Yes, Magdum Jujak, no. Kani atong kalihukan karon actually magsugod pa lang galing niya sa Pizza Tres pa no. Napalang tay nanay tay mga preliminary nga mga activity.
11: Aha.
5: Number 1 ani, moani ang atong mga kuan board of electrical engineers diri sa Cagayan de Oro, mm-hmm, kay magkandak sila og interview sa atong mga mag-apply, mag-upgrade sa ilang kuan lisensya.
11: Uh-huh.
5: Kadto sa pagka professional electrical engineer.
11: Uh-huh.
5: Schedule na siya 3 and 4. Moani na sila diri, so mga aplikante niya mahimong professional electrical engineer, kay ang electrical engineer manggod na registered, uh-huh, na po tay professional.
11: Mm-hmm.
5: Then sa pagka pita 5 na tay pagpahigayon nga o-taking sa mga bago nga mga electrical engineers.
11: Uh-huh.
5: So katong mga nipasar atong niagi nga mga board exam,
11: mm-hmm,
5: na ipahigayon nga o-taking diri sa Cagayan de Oro.
11: Mm-hmm.
5: So after then ana, magsugod na sa pitcha size ang atong gitawag nga regional conference.
11: Mm-hmm.
5: So pitcha size naana siya yung mga activity, magsugod na na diha ang atong mga technical seminar, naana po tayo yung mga sports event diha, na yung basketball, naana po tayo kaning sikat karong nga pickleball.
11: Oy, pickleball nga po
5: na. Naagya po tayo pickleball.
11: Bisagasan yung pickleball na bitaw.
5: Oo, then aside from pickleball, naana po tayo chess nga ipahigayon, then naana po tayo gitawag nga golf dayon po sa atong event during that day. Aside from that, sabay po na, naapod tayo plan tour nga ipagayo no, sa ato ang anang adlaw. I think dito ka na sa Isti o Westi nga bahin sa atong kuan, diri sa Misamis Oriental, dito sa Kirahon nga area, ang isa din dito nga part dito sa dito nga sa kuan nga side. Then another area, naapod na yung mahitabo nga technical seminar po dito sa kuan na. Then kana pud mga adlaw ang magdumjojak magsugod na ang atong registration no sa atong mga seminar. Then pagka Pizza City kana na dayon ang atong opening ceremony sa ato ang regional conference wherein kana siya pagatambungan sa tanan ng mga kuan electrical engineer, electrical practitioner sa Tibuok, Northern Mindanao. Katong gibitsan ako kanina ng mga chapter mga nito dili sila dili sa Cagayan de Oro. And also, napunta yung mga bisita gikan sa Manila, no? Ang atong mga national president, ang atong mga giimbitar pod sa different nga mga region nga mga governor, maani pod nila sa Cagayan de Oro. So, kana siya nga adlaw magnatay mga technical seminar nga ipahigayon nga ang purpose is that para sa atong mga electrical engineer nga mo upskills mo kuan sa ilang profession kay mo na no ang learning dili man ta mohunong no mo manang mo develop ta. So that's why kana siya is purpose pod ana is para sa mga electrical engineers nga mo upgrade mo mo upskill sa ilang mo update pod sa ilang kuan sa ilang skill as electrical engineers. So magpadayon na siya ang mga technical seminar mga activity until Pizza Utso. So detail pa ana may tig ma-discuss pa unya ni kuan ni president no
11: president, pero mga tala to no importante ba gyud nga lugar ang mga electrical engineers magtigum gyud pirmi lugar no agoy nani sama dinhi nga mga katiguman kay yearly man ang inyo.
5: Yes.
11: Importante kid siya nga naagoy inyo nga panagtipok pirmi.
5: Yes, magdumjojak. Importante kaayo no. Isa once magtipok me, dili na siya magtipok-tipok lang but basically kanang time ang panahon.
11: Kay imo nimo nga dunay i-upgrade ang mga kahibalo.
5: Yes, ang mga kahibalo sa atong o sa atong mga electrical engineers. Through that seminar ang kanibutang mga bago karon nga mga like for example kana mga AI na siya sa electrical engineering
11: na
5: siya so that's why mo upgrade po ta kay siyempre ang atong mga electrical engineers katupong mga karaan dapat makabalo po sila unsay mga bago karon nga kay tabo kay siyempre especially karon no nga
14: power.
5: Going towards na ta sa kaning ASEAN nga integration so ang kaning mga bago nga mga global nga mga kuan kay balo dapat may balaan na po sa atong mga electrical engineers so ana nga time and aside from that mo po na nga time nga ma-develop ang atong camaraderie sa atong mga electrical engineers
11: gyapon
5: na siya mag-isa magkakuan so kay para mag-ila-ila ang mga tangan mga practitioners sa Tibuok Northern Mindanao.
11: Okay, so nagkapagayt na pangutana kay murag interesado kay Tamaygala no kay kung walay mga electrical engineers walay mga electrician di gyud tama putangan og kaning magwala tay kurinti.
14: Dagitab,
11: di ba? Kay kita murag kuan man ta karon kining lugar sa usa ka balambuon nga syudad kinanlang gyud kay bisan mga plano sa mga balay.
5: Yes.
11: Naagi na usa mo pirma ang electrical engineer kay putangan ba gini manong suga. O di ba? So unya na po electrician so importante gyud kayo nya kanang atong electrician mga poste dia electrical engineer may magtaod ana kay og taka lang kada man kurintihan ka patay ka gyud hagbong ka so inana andaga now mutana ta ni engineer Susan Kinal ang atong chapter president whenever pila gyud tanan ka mga electrical engineers ang mga miyembro sa IIEE karon kay daghan kay kung mana kag si Usi gabi dia kara mo nang karaan engineer mo ra diam siguro ka sa una si Usi.
14: Yeah,
11: Don Mariano. Mariano, no? Sa ana, MMPC ito, taas kayo, ngalan. So, niya, at si Usi na yun, mamana itong mga electrical engineer, pero mas kaakuan din, no? Katong sa Don Mariano, kanyan to, lugar, kaya ako yung sumurag, diha mag-iapon itong gikan. Diha masat nag-iapon itong gihapon gikan. Ano nga eskwilahan. Now, mga tanat na engineer, Susan, kung pila yung tanan ang mga membro ninyo?
13: As for Cagayan de Oro chapter, oh. Magnum Joel, ang active member karon na natamo kabat sa 1,800 kapin na karon. So, kung itotal po nato ang mga non-active, almost mga 2,900 plus na ta.
11: Ah, for okay. Cagayan de Oro chapter. So, non-active, both mo sa both, mga electrical engineer, pero wala na mag-active sila. Ang uban ana, kadagham siguro nga membro nga ano dagham siguro ng electrical engineer nga dili pa membro sa IIEE.
13: Nag-expire na ang ubang lisensya ng uban pero oh. Ning kinanglanan sad sila nga mo join gid ani nga mga program nato karon ma-renew na pod sila as an active kay do naman type part sa atong activity ang renewal of membership padanan.
11: Oh kana importante gid ba kay kung dili ka mo kapila-pili ha so ang pag-renew nimo kuan required gina nga mo appeal kay mo na ipasiyam pro sa imong renewal,
13: yes.
11: Ang imong pag-appeal sa kalihukan. Yes. Tantingin na siya. Now, sa inyo lugar din, no? Siyempre, kami taga na atay AI karon. So, napoy mga guest ninyo nga inyong kaimbitahon para mo yung magtudlo sa inyo. Kay sa una, Engineer Susan o Dr. Rogin, wala pala sa una sa inyong itunan sa una. Ang inyong itunan sa una, basic na kayo. Pero karon binago na, so naulahin na ta sa mga itong mga moderno na giyon karon ng kabuhaton. So na po inyong mga lugar, mga gaimbitahon na nga lugar, dili lugar siya tagadini sa ato sa Pilipinas or tagadini ra, pero mas doon na siya ay kahibalog yun advance sa kalihukan labina sa mga electrical engineers.
13: Magnum Joel, regarding sa itong mga speaker, tagadini ra gina sa tagadini. Pilipinas. But we are already will train about and updated sa mga active, I mean, sa mga bago karon ng mga innovations sa karon.
11: Oh, kay kaya sa ato, Maurice ko uno, dos, mga electrical engineer na magina. Oh, niya, diya sa si Palco. Mga electrical engineer, kaya man mahimo na, electrician ka lang. Engineer yun ang gikinahang number one diya. Now, okay, so, mangutaro ta, din sa ato, Manggod, na yung mga electrical engineer, na po yung mga electrician. Siya kalain na sa electrical engineer o electrician. Ang electrician, mga po yung tao na, ay doon ang engineer, ang role nila, mutanaw siya. So, unsa may participation po sa mga electrician. Ano nga, naba sila appeal ba kay, may kakami, kakapot sa may kurinti. So, i-appeal po media sa IIEA. So, nabay part ang mga electrician, ano eh?
13: Nagin sila part. Naku, kay silang part sa ato, aning activities. Doon na po tay activity para sa ila, we called it as electrician forum. Nagin sila kada, unsay programa sa aning mga IIEA activities, kabahin yun ang mga electrician. So, gi-invite na to ang mga master electricians or any electricians sa mga munisipyo nga mo-join aning programa na mo. Karong August 7 sila naka-schedule dito sa Mulberry ang ilang
11: separate gin sila?
13: Gi-separate
11: sila. Separate sila. Pero
13: kay focus gin na sa ilag yung
11: field. Sa ilag yun. Yes. So, sa 6, 7, o 8, wala sila labot ani. Pero na ilang

0: Ayan na yun, i-approve finally sa si Palco. Kung kumplito na, ang electrician mo, ito'y mawala, mo pirma. Kunya, taura na rin ka.
1: Mo-execute sila.
0: Amo sila mag-execute, yes.
2: Muna yung mga accredited sa si Palco.
0: Amo na sa accredited. Ah, okay, muna kita accredited, no? Kunara po sila mo i-authorize nga. Oh, yes. Okay, mo may accredited siya. Kaya sa si Palco, marag, nagbutan sila murag ilang kampo niya sa Tubangam siguro to. Para nga pag naay mga magkinanglan sa ila, nara sila sa dool, di ba? Oo. Okay, so importante rin mga electrician sa palanggaon ng electrician kay ma-daot atong kurinti, sila rin pwede na itong madawag-daog pagkuha. Kaya mga electrical engineer, isot makain na sila, kaya mahal naman.
3: Di mo katkat.
0: Di na mo katkat. Electrical engineer, pagkanaon sa muna, tanaw lang plano. Okay, ha? Pirma ta, ha? So, pirma. Mura ginanak na lang kay mura taas na magiging level na compare sa mga elektrisyan. Now, mga talata ni Kuano sa ato ni Dr. Rugino, ang atong galing governor sa Region 8. Now, kaniadto karon ka 27 years. Unsa man eh, nagkadaghan ba ang mga kaniadto sa pagsugod niyo pila ra kabuk mo membro karon hanto karon ga-increase ba ang inyong membership ani?
2: Yes, magnum jojak no. Ang atong membership sa North Mindanao ga-ingkasakata kay definitely every year no, like for example karon daghan kay atong mga mag-OT king gani sa kanila atong mga REEs nga electrical engineer o mga RMEs.
0: Mm-hmm.
2: Duha na siya magdudyo jack natay registered electrical engineers na pa registered master electricians.
0: Uh-huh.
2: So muna sila ang mga electrician karon
0: nga
2: muna sila ga practice no kaning mga ga install
0: o
2: no, muna sila wherein sa kaning mga REEs muna yung mga naga-design gahimo sa mga plano etc. Then including po kada pong pinakataas dayon sa profession kanang mga professional electrical engineers so, gadagan siya every year
0: okay sabot po sabot kaning kinigid nga profession lugar kwan siya malambuon gid siya kay gidaghan man
2: yes
0: di ba kay murag mo nunot man sab gani sa atong komunidad kung mo lambo pagayo. So kini mo ko sabi kwan sa kayo okay, kinanglan kay siya nga klase nga yes. Profesyon. Kay tanan ta dinhi kagamit mong kontak kuryente so nakinanlan ta og mga sama niini mga electrical engineer kay mo man ay magpahilo na gid sanan yes. Ang electrical engineer doktor di ba?
2: Yes magjojo jack no especially karon nga ang isa ka komunidad nga gasaka pod ang iyang ano sa ato karon nang gadako ng atong sa Cagayan de Oro
0: gadako
2: ang Cagayan de Oro ga-improve siya so nanginahanglan og daghan nga mga electrical engineers electricians.
0: Mm-hmm.
2: So para mulang muna siya muna nga daghan na pod ang atong mga membro sa IAE sa especially sa both sa Tibok no ng Mindanao karon.
0: Okay so mo mga lahi mo kuno siya nga magpulis ka engineer o klarit no kapag magpulis ka na graduate ka niya yes. License ka. Ang problema pag apply nimo kay di man ka padawat imubo niya kadua wa kay di ka lakas mo ginana ba pero kini siya once nga lugar engineer ka na wala na kay mo pirma pwede na makabuhi sa imo.
2: Mm.
0: Di ba kay oh sa ato ta pag pirma para ta sa ako na siko pangitag electrical engineer ay kana kay nom ko sa inyo dai da ako ang anak ko pangitaon ng electrical engineer pangitaon man gini mo gusto ni mo dili ikaw mo pangitaon unlike sa uban nga ikaw may mangitaon niya di pagikadawaton.
2: Mm.
0: So inana daga so dini sa ato lugar nag increase ang gidaganon sa mga electrical engineer tungod ba tungod kay ni mga eskwelahan nga nag-offer yes, na sa mga kurso nga sama nini.
2: Labi na diri sa ato sa Cagayan de Oro daghan kay mga eskwelahan na nag-offer na sa electrical engineering program no. Na-mention makaganina na mention katong Don Mariano USTP na
0: nakaroon. USTP o kana o.
2: Ito ako gigikan ko ako sa USTP.
0: USTP si OC di ba si OC.
2: Si OC Xavier.
0: Xavier o Xavier o nana. Wala man sa ona sila wala man.
2: Wala o. So wala siya nga daghan na kay karon gyud ga-offer ana. Wala nga daghan na gid kaayo.
0: Daghan na kay sa una mga nomnom ta engineer Claret Don Mariano niya si OC sa engineering labi na sa architecture sa ona kanang si UC kanito na kuan ilado gina sila kayo.
2: Mm-hmm.
0: Oh daghan kayto mga kuan sila mga architect nga kuan na karon medyo guwang-guwang na pero lahi naman gud ang dagan kanito karon kay kanito maghimo ka og plano linya-linya karon utukan na
3: manumano to manumano kayo, no?
0: Ha
3: manumano
0: pa magana niya linya-linya taas ang ruler ba siya unya tagdugay karon dali ra kay sa natanan. Engineer, siya mo nakita. Ikaw kay...
3: Yes, nakagigita na mga madusak, no? Kay itong mga T-square pa, triangle, o kung sa patuban nga itong gagamit, protractor.
0: O protractor. Ano, agay, siya na ba?
3: Agita na.
0: Appeal pa na sa inyo sa una?
3: Appeal kay drawing mga na, partner sa drawing.
0: Oo, oh, diba? Design... sa maghimo kag balay.
3: So, gamit ya po na mga madusak.
0: Ano,
3: so,
0: agay po na
3: siya. Pero, nagkala na kayong innovation yun sa gingon ni Ma'am Susan, yung mga kabaguhan yun karon. Ganun sa... Nagdugang garon maglumojak nga demand kining mahibalo mo taod sa solar power. Oy. System di ba? Yeah.

0: apil na.
1: Okay. Apil na siya, apil. Mo na kuan karon hindi man yapon kita oh. Kung hindi kapataod.
0: Correct, correct.
1: So, isa na siguro naman na sa topic, wala na ay mag-discuss na parang ang atong mga engineers sa Wilbur's po sila unsaon eh. Kaya sa pagkaroon, wala gamay pa nahibalo unsaon eh pag insular na.
2: Amang sa solar.
1: Si Dr. Marcelia, kuan na siya, expert.
2: Aso na, apil na siya, President, sa... Yes, kining kwan sa inyo kaning pagtaw sa solar.
3: Yes, Magnum Joel. Included na sa atong mga technical seminars.
2: Oh, sakto gini dapat
3: so, na siya. Ang mga EI and at the same time ang mga solar karon nga.
2: Lagi ba? Oh,
3: okay. Muna trend karon.
2: Muna trend kay gusto na tug dili karon daghan na gyud kayo.
1: Yes, Moraga. Yes, Magnum Jack. Oh. Na-imagine ako gali smiling kay si Engineer Ricky Salon kay nag-text man siya. Naminaw siya.
2: Nag-text inyo.
1: Yeah. Sila sa si Palco Maglumulujak, dako kay lang role aning sa solar system.
2: Oh, kanawa po yung solar pod.
1: Okay. Lugar sa mga installation garon, kinalanan mo agi po gapon sa ila na may sistema mo. So, partner gapon ang si Palco Maglumulujak sa kini lugar nga sistema garon.
2: Oh, lagi kay sa inyong pag-graduate, wala magid mo magtuon ana. Unsaon di ba?
1: Wala pa sa doktor.
2: Wala na sa una. Wala sa una. So, kinahanglan gid. Karon di kinahanglan gid ay ganana ni siya yung mga kabag- kanang kwagyon, ang tigom gyud para ma-upgrade sa nato ang kahibalo. Di ba, President?
3: Yes.
2: Oh. So mo na ang dagan no? So solar so importante kay solar lagi no kay karon siyempre karon murag sa pian kay lang pag isa solar karon kay makay kabalo ya yeah, pinili lang ang mga tao nga mo butang pero mahibalo na mo tanan at least mabarato na sab
1: sa dinhi sa ato magmumulujak sa isa ko na ibalan nga expert po dani si atong pinaka amigo na to si Engineer William Cortez. Po ni iyang expertise sa pod garon
2: solar
1: daghan lang ipang insalahan ani gi pantauran.
2: Oho. Wala kay kay di man mahimo nga I don't know ang mga electrician pwede ba tudluan ani gapon.
4: Oh, apil sa sila
2: apil sila
4: Jack no so ang kaning sa solar mo ginamong gina-promote nga daghan mo kayo karon kay pataw sa solar no. Kinsa na lang ba? Oh. So ang gina-promote gid sa mga electrical engineers karon mga electrician nga dapat katug mga lisensyado ang
2: lisensyado.
4: Delikado man gud kung dili siya maayo nga pagkatao.
2: Yeah, mga electrician bata-bata lang. Mo tiga ko. Oh. Sige tao
1: dito sa top.
2: At least guided siya nay guide sa iya nga mo ni.
4: Oo. So kaming mga electrician mo ni sila ang mga kwangin mo i-train sa namo sila
2: appeal. I-train sila.
4: So, ay good. Oh. Sa mga standard sa pagtao. Ay lahat
2: i-train tong mga kwara kay tuhol ka tumi joga. May mga electrician nga tiguan liyo bakaro, guwang-guwang na gyud. Pero bayig kayo. Umayo. O kana to kay na silingaw na liyo bakaro. Karaan na magiganan siya. So, di na lugan ni mo matinag. Pero, parte sa kining solar, murag tanaw ko, di pag isiguro kay balo. So, kung matudluan na sila, makadugan muna, silang income, Sam.
4: Muna siya, apilan silang income, plus mas safe po ang pagtaod sa mga instalasyon sa solar sa Dibuk, kagayan di Oro, sa Northern Mindanao.
2: Okay, di man lang ang solar, di man lang siguro, Madam President, Engineer, nga lugar pagtaod ni mo na, of course na pero kinahanglan naman nag-maintenance.
4: Yeah.
2: Okay. Magre-reprensya so at least katong mga sa inyo kay umana man inyong kuha katulad ng mga electrician kay magkinahanglan mga sa mo lugar nga magpataon mangita sa mga barato-barato nga mga ibayad katong kay mauwa sa ta sa mga engineer na gyud so katong mga mahibalo nga inyong mga bata-bata mo sa ta mong i-hire kay tanaw sa tanaw na kay wag ang musiga sinana daga so tanan lugar gyud basic itudlo gyud kining engineer kining Susan.
3: Yes, Magnum Joel. More gining nakabutang sa ato mga schedule on that day. Mga special topics o technical topics na ito.
2: Maayo. Okay, so anyway, so at least Miguel, ano, doon natin mga pangutahan na lang gamay kay lugar para na ito, importante po Miguel, kay nakita na ito yun, ang kay importante yun sa atong mga electrical engineers. Kay tanan lagi, bisagasa ka mulingi, lugar ka, kurinte ang atong makita. So sila ang lugar... sila lugar ang mga klase sa mga profesyon nga mogi ilang expertise na nga dapat dili gid sila mawala og madugangan para daghan ang moayo sa atong mga poste diha og pa kung dunay diferensya. Kaya puro naman ta karon nga siga naman ta gawa sa bukid wa pa man magsiga karon panahon na siguro atong kuano si atong President Megala ano atong governor regional governor sa Region 8 sa Northern Mindanao si Dr. Regina Morsilla siguro tagaantakag panahon. Ang sa'yo mga gusto pabot, ay binang sa mga electrician o sa mga electrical engineers karon nga naminaw, Dr. Arugin.
4: Okay. Giimitar na mo, no, tanan mga electrical practitioners diri sa Northern Mindanao, gikan sa Surigao del Noto, Surigao del Sur, tanan, no, gikan, padulong sa Iligan, sa Ranao area, no, nga maabot aning istasyon nato karon sa Magnum Radio nga mo-appeal no sa ato ang umaabot nga Northern Mindanao Regional Conference diri karon sa Ihel, diri sa Cagayan de Oro, diri sa SM Downtown karong pizza size no 6 7 and 8 karong August. So kana magkita-kita ta diri karong August kay mo kini ang opportunity. Number one, we muna atong nga mo-upgrade ta sa atong profession, mag-update ta og mag-upskill sa atong profession nga ma, sa especially karon nga panahon nga paspas kaayo ang development, paspas kaayo ang kuan kaning update sa atong industriya. So muna nga kana nga panahon mo po na atong opportunity nga makita-kita ta din mo update sa tanan. So kana kita-kita ta karong August tanan nga mga electrical practitioners sa Northern Mindanao.
2: Aha. Okay, so salamat din abot mga si Dr. Rogine Morcilia Magala tong Regional Governor sa IIEE Magala Region 8. So si Presidenta Engineer Susan Kinal, Chapter Presidenta Engineer.
3: Okay, ma'am. Again, mag-invite me sa inyo mga atong mga electrical practitioners, labi na gyud sa Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter. Nakita karon ang host na sad sa regional conference. So kinanglan na mo po ang inyong attendance anang a day. So naka-experience naman ta last year for our mid-year. So karon kita na po yung taga-tahas nga kita na po mag-host. So it's a challenge in our chapter na mag-attend kita karong August 6, 7, and 8 sa SM Premier Downtown.
2: Okay, salamat kayo, President Engineer Susan Kinal. O niya ang atong advisor, importante ang advisor Megala. Niya past President Paul Megala sa IIEE. Engineer Nonito Clare. Engineer?
1: Yes, Magnum Project, salamat kayo. Daghang salamat sa Magnum Radio, sa higayon nga nagahin no, para sa IIEE Cagayan de Oro Chapter, sa mga amot nga activity. Ang atong role ni Magnum Project, tig-suporta naman tayo.
2: Oh.
1: Medyo ba naman tayo.
2: Importante nasab ka kayo.
1: Kung sa trabaho pa lugar, retired ka ba?
2: Pagtawag niyo mo, kurug-kurug man ta.
1: Sa trabaho pa Magnum Project, retired na ba? Retired ka na pag-apon nga, kaabag. So, at nanginao ta Magnum Project nga magmalampuson kining maabot niya activity o duyugan po sa itong mga kauban, mga membro sa IIEE, para nga mahimong malampuson gyud og united ang Cagayan de Oro Magnum Project no, mga inhinhiro din sa atong lakbayan, labi na nga daghan kaing mga kalambuan nga gakitabo sa atong lakbayan karon og daghan salamat sa sobli Magnum Project mayo mo to.
2: Okay, thank you very much Megala. Nabati niyo atong mga bisita Megala, puro ni mga electrical engineer gyud si Engineer Oclaret, electrical engineer kini si Megala. Onya, of course, kalaan na po may galang membro sa IIEE. So, salamat kayo ni Dr. Rogine Morcilia, ang atong Regional Governor Megala sa Northern Mindanao, Engineer Susan Kinal Megala, atong Chapter President sa IIEE Megala, of course, advisor nga si Engineer Nonito Oclaret.
0: Magnum in action!
2: Oras, alas 11:52 na. Ito ka na ito sa Wados Quality Store, ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagayan de Oro since 1936. Sa saad ka ba nga adunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Diba ninimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease? Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog by TC o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa may TC, protektado ka na, maka-minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina El Wellness Center Domingo hangtod Biyernes emutang sa Market City Agora Lapasan Cagayan de Oro. Text lamang sa 09-8501-32198 o sa 09-91-4504-163 or bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Life Extension Vitamin D3. Yeah,
7: D. San Pedro. Pausap ko o ultrasound niya. Di hagin nakita nga kidney crystals niya, pati liver. Niya, iya din pong ginisitaan. Life Extension D3. Mga months, nawala na ang kidney stones na ako o niya ko pati liver ko. Itibo kayo ang life extension, D3, longer life.
6: Dinhi ka na mutaya sa imuang health sa sigurado. Life extension, vitamin D3 for longer life.

0: Globe G Fiber Prepaid para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swag sa budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na.
1: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Delao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.
0: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
2: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, "What the World Needs Now is Prayer." I believe this resonates well with our situation today.
0: Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkaalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limkitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 og 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
1: Mga igsoon, ambong kita ni ining kalagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, ambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: Darby Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na balikyari kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at bang sa Aurora Macugon. At na po sila po sa salayag sa Principal Mart, Balingasang Misamis Oriental.
1: Tungod sa nagpadayon ng tensyon o panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpractice sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco One.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasanon nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalin sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
7: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Mayong adlaw mga higala. Welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
7: Life Extension Vitamin D3. Kasi
9: ganita na pag pupunto ho gasa kita gid ba. Ati na formal sa sakit sa kabulan. Pag kabalo nga ko nga naligi ko noy Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakaura ba kong glitson. Giinom isa na ko ang tulo. Nakaloy sa Ginoo kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon nakalakaw na kong tarong. Buta sige datong kinabuhi kay butangan magyung extension.
7: Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdana niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglang magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kaniadtong Marso 2021, naibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D dugang na nagpaubos sa serum uric acid.
4: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Bili ang labing kaayong suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon o kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og Life Extension nga Vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
7: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Voice and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
12: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 12:11.
6: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
12: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balitaong Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
13: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagkang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o kuban pa. Magnum Noontime News.
0: Alas sa 12:12, gala kumusta may ngunto na kanon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Oras Magnum Local City Nutrition Council, ibutiag, miubos sa ang malnutrisyon na dinisarakbayan sa atong Magnum National, posibleng pagtaas sa pritihan o pagpangabunapun sa fuel subsidy tungkol sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Gito na ang kanon sa LTFRB sa atong Magnum International. Iran subling nagbahad ang ilang lugwayan ang pagbabag sa mga nagunang ruta sa agyanan sa mga energy export sa tungatungang Sidlakan sa atong Magnum Business sa post-harvest facility sa tibuok kanasuri moong moderno sa gobyerno. Sa atong Magnum Entertainment, Jeneline Mercado, gikalipay ang subling mag-uban sa Osaka Drama Action Series. Sa atong Magnum Sports, sa Filipino MMA fighter nga si Alex Bigander, andam na sa rematch batok ang jury sa Junker sa 2026 sa Zeus Fight League Golden Stage.
13: Magnum Noontime News.
0: Mga Ekson, kumusta mga ingoto? Karong laod na karon nga Huwebes sa Hulyo 16, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
14: O Magnum Chingintirina Enriquez.
0: O karon sa retailer sa itong Magnum Lokal, Gay Pasigarbo sa City Nutrition Council. Ngayon po sa kumibos karon ang malnutrisyon. Dinis Rakbayan, maduban ni Caroline Aya Cabonoca, R&D City Nutrition Action Officer. Nga kini tungod sa mga programa nga gimo sa CNC aron masulbad ang problema sa malnutrisyon. Imodulan usab kini pinagi sa nadawat nga pasidungog sa Rakbayan ang Nutrition Honor Award.
15: So actually, City Nutrition Committee is consistently implementing our nutrition program to reduce the malnutrition in Cagayan de Oro City. So overall, ang City Nutrition Committee sa Cagayan de Oro is one of the country's stronger, makayang tag stronger nutrition committee because of its coordinated evidence-based nga mga program. Mm. So ang atong City Nutrition Committee nakakuha na ta og NHA, no, National Nutrition Honor Award. Nakuha na nato na atong 2024. Congratulations, City Nutrition Committee Cagayan de Oro City. So grabe atong paningkamot sa City Nutrition Committee with our partners agencies nga mukunhod gyud ang malnutrition sa Cagayan de Oro City. So luckily nagpunhod gyud gamay, no? Nakita gyud nato ang significant nga decrease sa malnutrition sa atong mga children.
0: Ang payag ni Carolina Cabonoc, ang R&D City Nutrition Action Officer sa CNC.
14: Nagpadayon ang hugot na kampanya sa Police Regional Office kon PR10 batok sa loss of firearms dinhi sa rehiyon. Matod ni PR10 Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano nga buot nining masiguro nga dili magamit ang maong mga matang sa armas sa krimen sama na lamang sa shooting incident sulod sa mga tunghaan.
16: Yun, tuloy-tuloy yung campaign natin sa loose firearms. Maganda nga yung performance natin this semester. No? Maganda yung result ng operations natin pagdating sa loose firearms. Tin, naniniwala pa rin tayo kaya tayo nag-pupursige dyan sa loose firearms kasi we'd like to prevent yung paggamit itong instruments of crimes. Pinaprevent natin yung makumpleto yung tinatawag nilang elements ng crime. No? So, sama ito yung instrument.
14: Ang pamahayag ni PR10 Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano.
0: Alas 12:16, samtang itag na ilusad ang Higalaay Festival 2026 celebration kano mabot Agosto 16 tuiga. Mato pa ni City Tourism Officer Manager Marky Halapanan nga doon ay dagang mga aktividad ang nakahanay alang sa kapistan sa Dakbayan nga sigurong nagsaon sa kung nagsangon sa dagang mga kagayanon o mga turista.
17: August 6 ang ato ang launching paglungsad no sa Higalaay Festival 2026 and then napunta siya sa kaumahan at World Trade Fair nga diha kay ayon sa Gaston Park which will start from August 6 to August 31. Mga other core events like such as the civic military parade sa August 27, street dancing sa August 26, reveal procession sa adlaw sa kapitahan no ni Senyor San Agustin on August 28, kagayan the oro pageant sa August 22. Mukha na nga itong mga core events papinadugang per Higalaay Pickleball Open Tournament. Nabigid ang mga players sa pickleball. So dati itagay nga first Higalaay Pickleball Open Tournament. So dahil yung other ng mga accredited events.
0: Agapayag ni City Tourism Officer Marky Halapadan. Oras alas 12:17.
18: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
19: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
18: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
19: Nay, kalangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
21: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urac value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagdamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, mahinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Kagendioro ug Misamis Oriental. Paimo di usab ang ilang libreng check-up o ga senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alvina Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Kagendioro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-463.
24: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
26: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
27: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
28: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
27: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtaro nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
28: Wise jud ka, Mari.
27: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
28: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
24: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gib na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati yun nako nga naisuport ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mari, ngano na ginuktok man ka?
4: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kun asa makapalit og gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
3: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
4: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
3: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento og electrical supply.
5: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
7: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
8: Magnum Noontime News.
0: Alas 12:22 na para sa mga balita pagkali dira karon sa atong lakaw sa panahon.
8: Magnum Weather Alert.
0: Balita pagkali karon na si AJ Soniega, pagkasa weather forecaster. Sir AJ, maingot doon mo, sir.
9: Yes, sir. Mayroon to, sir. Usap sa ating mga sukin. Pagpamina para sa ating latest weather update. Karong alawa, wala tayong ibang tayo ng low pressure area bagyo sa sulod sa ating Philippine Air Responsibility para mga localized thunder storms sa labi karong alawa sa tibuok ng Dalao. Expect natin na magpunain kining kainitan, especially early karong hapon. Apan sa late afternoon hangtod sa gabi, posible na kanyang mga patak-patak kapag ulan. Kinapagpagalo ito. Doon sa mga localized thunder storms, o posibleng pagbahabli sa yuta tungkol sa severe thunderstorms. Doon ay hininga doon sa kasarap ng hangin, malagikan sa habagat, lang doon sa habagatang kasadpang direksyon sa tangatong kalagatan, hapsay nga doon sa kasarangan ang pagbalot. At ang temperature range karawang lawan, kainita ng posibleng maabot sa 36 to 32 degrees Celsius sa tangatong Philippines sa bedtime, sir, alas 12:22 sa udto. O gikan sa buwatan sa DOC Pag-asa, Mulugal sa Border City, kini si EJ Zuniga, dagang salamat.
8: Magnum Weather Alert!
0: Alas sa 12:23 para sa mga balita may kala karon sa itong Magnum National. Ito na karon ang posibleng pagtaas sa pritihan o pagpangapunapun sa fuel subsidy tuwad sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Mato ba ni LT Farby Chairman Vigor Medusa II, kumabot sa kapig 2 bilyonas pesos. Matagbulan ang magasto sa gobyerno kung hatagan sa 10 pesos ka subsidy ang tanang pampublikong sakyanan.
10: Inutusan na po kami ni Secretary Badoy kahapon po no, para i-compute na po ano klaseng subsidiya o pag-aralan na rin po yung pagtaas ng pamasahe, no? Kasi lahat ng umakyat na, pati minimum wage umakyat na po, no? So we are reviewing the impact of a fare increase, yung dati-dating decision, or yung mga subsidiya na pwede ibigay, no? Pero just to give you some data on this, kung bibigyan natin ng 10 peso discount, yung ginagawa natin ngayon sa gas station, ng lahat ng pampublikong sasakyan. Tulungan sila sa pagtaas ng fuel cost. No? It will result in a fuel subsidy per computation namin, initial, no? Around 2.4 billion a month. Ganyan po, ang ating budget po ngayon dyan sa ang cash burn natin dyan sa ating 10 peso discount, the gasto is around roughly around 160 million a month. UV, itong po sasama natin ang bus, ang mga DNVS, taxi, motorcycle taxi, ganun ba? Sasama na natin lahat, kaya uakit po tayo na 2.4 billion a month.
0: Ang payag ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II.
6: Gi-anonsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. karong adlaw ang pagluway sa Unified Package for Livelihood and Transport kon UNLEF Assistance matod sa presidente nga tumong sa programa nga maminusa ng epekto sa pagtaas sa presyo sa lana ug uban pang galastuson tungod sa tensyon sa tunga-tunga nga sidlakan. Ubos sa gilugway ang programa 3.5 milyones ka beneficiaries of poor peace ug walang gutong program ang makadawat sa 2,000 pesos na financial assistance.
11: Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng Uplift Assistance. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 milyong Pilipino sa buong bansa. Pangungunahan ang programang ito ng DSWD kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Makakatanggap ng isang beses na karagdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at yung Walang Gutong Program. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS.
6: Samtang makadawat usab sa 2,000 pesos nga financial assistance sa mga miyembro sa Social Security System kon SSS sugod sa Hulyo ug Disyembre ning tuiga.
11: Gayun din ang 1.5 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Layunin ng Uplift Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Sa
6: ating ang pamahayag ni President Ferdinand Marcos Jr.
0: Alas sa 12:27 na asap nagligwayan pa sa tulo ka bulan ang no disconnection policy o dili pagputol sa supply sa kuryente sa mga konsumidor nga wala makabayad. Kinuman matapos sa karong Hulyo 31 ning tuiga ang nasangpit nga palisiya sa Energy Regulatory Commission kon ERC. Tumong nini matagan sa igong panahon ang mga konsumante nga naglisod sa pagbayad sa ilang electric bill. Madun pa ni ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan nga sugod sa bulan sa Agosto hangtod Oktubre ning tuiga ang laing tulo ka bulan nga lugway sa no disconnection policy sa ERC.
12: But on top of this, meron tayong umiiral na no disconnection ngayon dahil panahon nga ng crisis, ng emergency, meron tayo niyan. At kamakailan lang ay pinalawig pa ng komisyon itong direktiba na wala munang putulan hanggang 3 buwan mula Agosto. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung iiral yung ating direktiba na wala munang putulan para sa lahat ng ating mga residential customers.
0: Ang payag ni ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan.
6: Giklaro ni Trillion Piso Movement spokesperson Attorney Howard Calieja nga klaro sa balaod nga exempted ang impeachment trial sa bank secrecy law hinungdan nga pwedeng buksan o sihon ang bank record sa giakusahan. Matod ni Calieja nga klaro usab sa valid exemption ang income tax return kon ITR sa bank secrecy law kung ugaling mangayo o permiso ang commissioner sa BIR sa presidente ug adunay valid subpoena gikan sa legal court.
13: Maninaw na ang bank secrecy law at sinasabi po sa ating batas na impeachment is an exception. So maninaw po sa ating batas pag ikaw ay nasasakdal sa isang kaso ng impeachment na kung saan tayo ngayon ay nasasakdal si VP Sara, exception po ang bank secrecy. Ibig sabihin kung ito po ay exception, pwede pong buksan, pwede pong dalhin at pwede pong busisiin ang bank records, no? Malinaw naman po na meron din pong exception yan pag yan po pinayagan po ng ating presidente. At paano po nangyari yan? Pagka humingi po ang commissioner ng BIR ng permiso sa presidente, kasi siyempre isusubpina ng Senado ang commissioner ng BIR na dalhin at ipakita ang mga dokumentong ITR ni Vice President Sara, hihingi po siya ng permiso sa presidente at ito po ay pagbibigyan ng presidente ng...
6: Ang pabahayag ni Trillion Peso Movement Spokesperson, Attorney Howard Calleja.
0: Alas sa 12.30, ono na sa mga balita na sunod na nabila o mabilang ko una si Senator Rodante Marcoleta sa silda sa infirmary sa Quezon City Jail Male Dormitory base sa rekomendasyon sa mga doktor sa UP Philippine General Hospital. Matupalay Bureau of Jail Management and Penology Spokesperson Jail Superintendent Jerry Wicks kung abos sa tinira nga isagol sa general population ng senador kundi na doon ay makauban siya sa silda o man ang usa ka semana nga quarantine. Ilugang pa sa BGMP dili air condition ang silda human gibatikos sa publiko.
14: Yun po yun din yung feedback ng ating warden na 1 week observation siya doon and quarantine dahil may risk factor siya o na senior citizen, 72 years old to be exact, and then may mild pneumonia nga po. With the rising cases of COVID din in Quezon City, may mga symptomatic din po doon na naka-isolate. So, hindi naman po yan special treatment. So, the after naman po yan, the general population pag fit na ho. Tulad din ng mga naon ng high profile CDL.
0: Ang payag ni BGMP spokesperson Jail Superintendent Jerix Bostenera. So, isagol siya sa tunay ang makauban mga, o oh, di ba, mga kuan, mga kabaro,
6: oh, saan na
0: ba?
6: Sila.
0: Aloy pa kayo ni kuan, no, Marcolita. Pero si mga politiko siguro gapon doon ito.
6: Isagol gapon siya. Ang kuan magandang Joel, ang batikos, kay dito siya, maroon na siya special treatment doon sa air condition. Pero sayup da ay kay ang mga media, gitorman sila magandang Joel, anang hininga facility. So ilang ituan, kakatong air condition, dito ibutang si Marcolita. Dito siya.
0: Pero wala di ay.
6: Oh, dili.
0: Aloy siya, no?
6: I-quarantine lang siya.
0: Oh, tungkol lang sa
6: 1 week, isagol
0: na rin siya. Ipadol yung mga kuan,
6: isagol da
0: oh, so muna siya nga looy sa baka lugar ang iyang sala nagkaturag yung donisyon.
6: Oh, ang pension donisyon 75 million pesos.
0: Nangawat siya. Muna to ang kasala nga gipahid siya yaw. Niya dili pa ganing kasala gito nga kaning klase. Pero priso siya.
6: Oh,
0: so muna ito muna nga ang uban medyo lahi ginang ginawa sa uban kamsa rin eh. Kana mga tinuod nga kawatan.
6: Wala pa.
0: Wala magin sila no. Niya kaning mga lugar ga imbestigar unya wa gid gani issue sa kawat gawas sa pagdawat lugar sa donation mao nay nang apriso may isagol kayo sa mga dagko kay patik ikaw senador ka sumuni pulisya na sila isagol siguro to mga hardened criminal
6: depende gyud ra sa karo magdam
0: oh di sab siguro kay ila sang respeto ana priso siya pero lahi sila
6: oh
0: e, dili man sila
6: kaning mga profile oh, ana siguro magdam
0: siguro isagol niya to ni mga mamamatay tao bitaw ni mga
6: malangga kasi dito lolo sa magdam Joel.
0: Ay siguro katong sa ila mga politician man nga gipasanginlan
6: oh
0: di nimo pero kato mga murderer mga kato mga pakawatan mga tulisan ilay po to sila
6: ilay po
0: oo so kay una tiguang na ba si Juan Marcolita
6: oh, COVID-19 oh. Magnum Joel po mo na po ilang ipugan ka na grabe ang COVID-19 cases sa Quezon City karon Magnum Joel
0: oh mo good oh. Alas 12:30 alas 12:30 4 na karon may gala sa itong Magnum Health Alert.
15: Magnum
0: ibutang karon sa Department of Health ng DOH kabarato ang generics nga tambal. Epektibo og di kalidad usab kini sa mga sawang tambal nga branded. Nuno dinhi nagpaymangno karon ang Generics Act of 1988. Kinahanglan nga dunay generic name ang tambal ang resita. Gawas ini kinahanglan nga klaro ang nakasulat og nakabutang sa taas nga brand name ang generic name sa tanang level. Ads og uban pang promotional material sugdon dinhi nagabiso ang DOH nga mukuha lang sa mga tambal sa mga lehitimong health center, klinika o pharmacy para makasiguro nga luwas ang tambal nga mapalit o gamakuha. Alas 12.34 sa Tumagnum International sa Iran, nagbahal karon ang Iran nga ilang lugwayan ang pagbabag sa mga nagunang ruta sa agyanan sa mga energy export. sa tunga-tunga Sidlakan. Human subling ipatuman sa Estados Unidos ang naval blockade sa mga pantalan ini o magalunsan sa bagong serye sa pag-atake dool sa Strait of Hormuz. Nagbasa ang Islamic Revolution Guard Corps nga ilang sinadaan ang laing ruta nga gigamit paggawas o guban pang supply sa area nga paimudsan sa Estados Unidos o mga kaalyado nini. Samtang gibutiag na sa US military nga nagpahigayon sila sa pito ka oras nga airstrike palibot sa Strait of Hormuz o sa mga baybayon sa bahin sa Iran. Dugtong nini, giyakusahan sab sa Amerika ang Iran nga responsable sa pag-atake sa pito ka commercial ship sa milabayang simana nga magnagresulta sa pagkamatay o pagkangol sa mga tripulante.
6: Sa Netherlands, gisugyot sa mga prosecutor sa International Criminal Court kon ICC nga ibasura na ang kaso bato kang Sudanese rebel leader Abdullah Banda. Hinihuman nagatubang sa tulo kaihap ng war crimes among lider tungod sa pagpangataki sa African Union peacekeeper niyatong tuig 2007. Sumala sa ICC prosecutor nga wala sila'y igong basihan aron ipadayon pa ang kaso bato kang Banda. Hisayran nga nabilanggo si Banda sa ICC sukad pa sa tuig 2010 human sa buong insidente nga mikla sa kinabuhi sa 12 ka mga individual.
0: Alas sa 12:36 ukaros tong magdang beses nagparayon ang pagliok sa gobyerno aron na matabangan ang mga mag-uma sa humay aron mutaas ang ilang produksyon pinagi sa post-harvest facility. Matod pa ni National Food Authority kon NFA Ambassador Dr. Larry Lacson, wala ba matupa, wala mihunong ang Department of Agriculture o NFA sa kamanduan usaba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang himoong mas moderno ang mga post-harvest facility sa tibuok nasud.
16: Kompleto with the packaging machine, no? So ito po ay moderno at kaya po nito magpatuyo, no, ng mga 240 metric tons per day at kaya nitong gumiling ng 10 toneladang output kada oras, no, per hour or 200 bags per hour. Napakalaking tulong po nito lalo na po diyan sa Iloilo. Mm-hmm. Na siyang source din ng bigas ng ating NFA sa Region 7 or Cebu.
0: Ang payag ni NFA Ambassador Dr. Larry Lacson. Samda sa Forex exchange rate ang usaka US dollar balor karon sa 61 pesos 65 centavos Canadian dollar 43 pesos o 90 centavos Hong Kong dollar 7 pesos o 86 centavos Australian dollar 43 pesos o 7 centavos Taiwan dollar 1 peso o 91 centavos Korean won 4 centavos ang euro 70 pesos o 69 centavos.
6: Og karon sa tong Magnum Entertainment. Gikalipay niya Crash General Mercado nga subli silang mag-uba sa serye ni Ding Dong Dantes kiniuman siyang special nga participation sa drama action series nga bidahan ni Dantes. Matod ni Janeline og Ding Dong nga importante ug special ang karakter nini nga ngayon lang taon sa fans si Siren nga nag-uba si Janeline og Ding Dong sa Descendants of the Sun ni atong tuig 2020.
17: Sabi ko, kailan ko kaya ulit makakatrabaho si Dong pagkatapos nun, di ba? Ano ba yung mga chance na pwede ko ulit siyang makasama? So, ito na yon. Kaya masayang-masaya ako. Nag-guest ako dito sa Master Cutter.
18: So, yung unang eksena namin was very light. Tapos medyo, ano, basta magaan lang. Tapos may konting comedy, ganun. Kaya naalala namin yung mga pagkakataon nung nagkasama kami sa Descendants of the Sun.
17: Special siya at napaka-importante nung character na yun. Kasi yun ang basta, abangan nila.
18: Super duper special role. Napakahalaga ng role ni Janeline Mercado dito sa The Master Cutter.
6: Ang pahayag nila actress Jenelle Mercado o actor Ding Dong Dantes.
0: Alas sa 12:39 na kanon sa itong Magnum Sports, andam na si Filipino MMA fighter Alex Bigander sa iyang rematch bato kang jury sa Junker sa 2026 sa Zoe's Fight League Golden State sa Agosto 23. Mato pa ni Bigander nga ipangandaman sa team ang maong away samtang yankon sa MMA fighter nga dako na o usaban sa

0: Mga eksonyo na batin, ito kompleto rin tali sa ato Magnum Non-Chai Manu sa lang karong atlawad na karoon nga Huwebes. Holy Resisay, Stoic 2025, so karoon sa itong headline review. Sa ato Magnum Local City Nutrition Council, ibutiyag ang ibus ang malnutrasyon sa dakbayan. Sa ato Magnum National, posibleng pagtaas sa pritiyan o pagpangapunapun sa fuel subsidy tungkol sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo gitunan sa LTFRB. Sa ato Magnum International, Iran subling nagbahan nga ilang lugwayan ang pagbabag sa mga nagunang ruta sa agyanan sa mga energy exports sa tungatungang Sidlakan. Sa atong Magnum Business Full Service Facility sa Tibo Kaso di Moong Moderno sa gobyerno. Sa atong Magnum Entertainment Geneline Mercado, ikalipay nga subling mag-uban sila si Dingdong Dante sa Osaka Drama Action Series. Sa atong Magnum Sports, sa Filipino MMA fighter Alex Birgander ang andam sa rematch sa bato kang Junker sa 2026 sa Zoe's Fight League sa Golden Stage. Mga isunti man lang sa gawasong atilingban, katawan ng labing kamhanan. Malaglay mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hang turug ma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
1: O Magnum Chingintarina Enriquez.
0: Mabasa mga newswriters, Lionel Delgado, Iproburag News Manager, Elena Curin. Dini lamang sa balita og serbisyo,
1: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako sa Jubilant.
5: Sobra kataas akong blood sugar.
4: 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
5: Kasunod sa isa ka bulan.
4: Normal na jud akong blood sugar.
5: 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Mga ka DTX og ka MyTC. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Og ako naman si Doc Ramil Oy. Nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog.
6: Hisgutan nato karon Doc Ramil ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imong liog?
7: Ang goiter, Sir GP, mao nay pagdako sa imong thyroid gland. Usually dili sakit ang goiter, apan kini ang hinungdan sa kahasol, ilabi na og mudako na kayo.
6: Mm-hmm. Sa labing bag-ong estadistika, Doc Ramil, 8% sa mga Filipino ang na goiter o kadaghanan wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter o nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
7: Muna nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga cellula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 o Mighty C. Ang antioxidant properties sa DTX 500 o Mighty C ang nagaprotekta sa mga cellula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 o Mighty C, mas mugamay ang bukol sa Gwitter, Sir GP.
3: DTX 500!
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
9: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako na yung gibanatan o inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
8: 2 weeks pa lang,
9: may alibyo na.
8: Pag 1 month kape,
9: naayo na ako.
3: DTX 500!
7: Mabali sa mga butika. Makatabang ang power combination sa DTX 500 o Mighty C, Sir GP. Kay ang DTX 500 o ang Mighty C, naani siya'y anti-inflammatory properties nga makapagamay sa hubag o kining Mighty C ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 o Mighty C.
6: So perfect combination diday siya, Doc, ano? Oh, lastly, Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
7: Listen yun kayo kung nakay goiter, Sir GP. Siyempre, dako imong liog.
6: Bitaw.
7: Kunya, mubudlot ang imong duha ka mata, maupo niyang hinugdan nga mag-ubo taon niya
6: mabaos.
7: Mapagaw niya lisod pud tagtulon og maginawa kay syempre dako na gud ang kuan ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 og Mighty C ang dako kay katabang sa pag-manage sang imong nga goiter. Kinitungod kay ang DTX 500 og Mighty C asya adunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong nga mga bukol-bukol or sa dugay nimong gamit ani makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanor

0: normal sa ato ang hormones nga makapapikto sa ato ang thyroid gland. Dugangan pa sa MITC nga makamediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldier. So kinahanglan yun nga mo inom yung kagliti X500 ug MITC para matabangan ang imuha guiter.
1: Mojud ang pinakarason nga mag DTX 500 ug MITC sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magka-goiter nga nung muhulat pa man jud ka.
0: So ayaw jud og kalimot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kay sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og mag-inom DTX 500 og MITC kanunay aron magahimsog.
1: Hangtod sa sunod na pod nga edisyon sa DTX 500 Health Alert, ako si Jean Paul Generoso.
0: Kininasab si Doc Ramil Oy.
1: Maayong lawas ang pingan.
0: Ayaw abusuhan.
2: DTX 500. Ako
3: si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: mo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ang butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargaining center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-anto sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Dox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Nagantos ka ba sa hinay nga internet o lousing servisyo? Sulbad na ang imong problema. Yan na sa atong repeat ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at timanong ka diretso, paspas pa ang servisyo. Nantipig sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West Chirio or District 1. Anakini sa mga barangay Bunbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, Apilang, Camp Ibangilisa, Bulwa, kanito ang Apilang, San Agustin Valley, Forest View o Westwood. Sa pagkatpat o gipunan, busa tanawa ang inyong kontrata sa internet kung expire na, pag-converse na. Kuno ang kapay fiber internet na pakunik na sa Converse Fiber, ang ilang abotan imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner, Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 o sa 0917-555-4777. Ang Converse Fiber Internet palayong mudawat o ang mga aplikante pagka sales agent, fullman o part-time, bukita hangtod 45,000 pesos patag bulan. Isabit lang ang inyong application letter to Converse Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro City.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
4: Ikaw na pita sa ato paragubang din sa atong tulumanon at tumigalang Magnum in Action. Oga, uy, nagkainit mang pagkayo may gala atong palibot karon sa Dakbayan, ha?
9: Magnum in Action.
4: O, nagkainit may gala, no, ang atong palibot karon sa Dakbayan. Anyway, sa ato paragubang din sa atong tulumanon, mga eksos at paragubang sa atong tulumanon, lagi kay una, hapit naman yun ang atong eleksyon. Nawa hinay-hinay na may galang nagpakisayod, no, kung sa mga nagkadayang barangay, libi na sa rural barangay sa ta, kini bang mga mukandidato may gala sa pagkakapitan? Of course, hindi ang mga incumbent barangay official, ang uban may gala, magpadayon sila nga magservisyo. Pero dili malalis may gala nga sa ilang pagservisyo, doon na sa Bengala yung mga barangay kapitan, mga igsoon, ang lugar doon na sa mukuntra nga doon nila. O, sa muna siya, sa kagahapon, itong gisgutan to, labi na ka itong despapatag, may gala, kay nangutahan na tali, murag wala man kung mukuntra. Pero kagabi, nangutahan na may gala, murag na ako na, kung yun, nga naagyo'y mudagan. Namauna, may gala nga sa mga kwa na barangay kapitan na sa atakay, sa mga kagawa, daghan man, sa barangay patag mangod, sa Pulmiro, Bulwa, mo Pulmiro, kuhay mga kontra, pero at least nanay ni Tunga may gala nga kontra. Like for example, sa barangay Bulwa, mga eksod, pamina mo sa barangay Bulwa, ang atong ang inyong kapitan diya, mama si Kapitan Ligaspe. O, so anak ni Kapitan Ligaspe, may gala kagawa Ligaspe, siya ang in-convict barangay kapitan, pero sa atong nabawaan may gala, nga ang mudagan may gala diya o lugar mo kontra may gala, kay si Ligaspe, ubos pa sa green siya may gala nga partido kang Mayor Clarix. Oy, unya sa iyang mahimong posibleng kontra may igsoon, mao mga igsoon si kani kagawad Attorney Joey Abo. O atong kani kagawad may gala sa nakbayan si Attorney kagawad, kani kagawad Attorney Joey Abo may gala sa Violet. Meaning sa grupo sa may gala, sa kampo may gala ni Congressman Bambi Imano. Now, sa barangay Patag, anagin may igsoon. Pormiro, muraga, wala may ilama, muraga, I don't know, gato na pangkutahan ito, pasinoga, wapakabantay. Pero, sa diyang atong tuki-tuki may gala, ato na bawaan may igsoon nga sa barangay Patag, ang mo,
9: Magnum
4: mudagan may gala sa mudagan pagka barangay kining kapitan, of course, ang incumbent barangay captain nga si Kapitan Abaday. O niya, ang posible may gala ang mo inkwentro niya sa lugar kiribang pagka barangay kapitan, mao may gala si kani kagawad Romeo Caliso. Siyempre, hindi naman malalis may gala nga ang asawa ni kagawad Romeo Caliso, katuman si Mericor Caliso. Ang tao namatay may gala, so patay na. So katuman si Mericor Caliso, wato sa pili-pili niya mga eksoon sa Patag. Namauna nga karon si kagawad o General Romeo Caliso may gala, mao'y atong lugar na hipos ka report nga mao'y mudagan kontra may gala sa kapitan karon nga si Kapitan Abaday. O diba? So,
9: Magnum in action!
4: Barangay Ipunan, musulat may gala sa Ipunan, si Kapitan Benji Reyes may gala ang in-convent barangay kapitan. So, ang posible matod pa nga ma-inkwentro niya may gala mao si, si Limuel Kagawal, ba ni Limuel nga kining inerio. O, so, mga parinti may gala ni kani Vice Mayor Ayan Asinas may gala, kay inerio man niya mama ani. Kaya diya sa Ipunan, daghang kay inerio may gala, mga inerio paasa, mga maanding naman diya, daghang kayo. So, mo ni may gala, maposible makontra may iso ni Kapitan Reyes. Now, sa barangay Kaumanan, wala may gala. Muna itong kasauna ang lugar, mga official diya, nga ilado kay katuma mga Asinas, sila ni Sano. Si Jun Asinas may galang kagawad ka neto. Unya ka yung papa may galang senior, wato'y pili-pili. O, oh, why pili-pili mga Exxon?
9: In action!
4: Namauna may galang tungod ini, lugar anto karon wala pa man sila magpatima kung interesado bang mudagan. Nigawas magani ang ngalan may galang ni Kagawad Gamaw. Pero matupang Kagawad Gamaw, nga Kagawad lang yan po siya din sa mudagan pagkakapitan. So, kontra may galang ni Kapitan Galarita. So, kung wala mo kontra, ay kay may gala ang paglawig may gala ni Kagawad Galarita, mga eksoon sa barangay Kaumanan. Oh, so, sa barangay Nazaret, manan, sa atong gingon sa barangay Nazaret, ang incumbent barangay kapitan diya, si Kapitan Velasquez naman, Rodriguez. O niya, posible may gala ang maengkwentro niya diya o gamudagan, mga eksoon, naging mudagan, no? Diligid masiro. Mao may gala si kani Kagawad Kukong Kiblat, mga igala. So, Kukong Kiblat. Ato maging na personal na pag-istorya siya, interesado kasi ang mudagan may gala. Kung nga, kaya ba? Kung kaya mo ba? Kaya pag-servisyo, wala problema o servisyong isgutan kay si Kagawad Kukong Kiblat, karaan man si Kimi ka, may mong Kagawad niya. Pero kung isgutan ang bulsa, akala, murag hands up kasi niya. Isa nga, kung kaya ba ni mo? Servisyo, may problema. Sige, servisyo, kaya ito ng trabaho. Bulsa, kaya. Sa diyan na problema ang bulsa, mga eksoon.
9: In action!
4: So, sige lang, no, kay election man eh. Wala pa takabalos, kuros, may galaan eh. Ya sa Barangay Makasandig, kini mo na ni. Tindaghana kay Managan may gala sa Barangay Makasandig. Of course, ang kapitan niya, si Mario Bulanyo, Mudagan pag-usab. O niya, convent Barangay Kapitan. Mudagan po may gala ang anak ni Kagawan Edgar Cabanlas, nga si Attorney Milani Cabanlas. Mudagan pag Barangay Kapitan. Mudagan sa may gala si, kani Kagawan Nixon Baban. O Orange Manisa niya si Cabanlas. Siya may gala sa Kwan, kining sa Green. O niya si Bulanyo may gala, Violet, meaning Padayon Pilipino. O Padayon Pilipino, mga Exxon. O niya napay usaka Duterte Black, o niya, I don't know, Duterte Black, o sa Manisa sa Green ba, or Violet. Mga may gala si, si Kapitan Busing Aterbiri. So upat may gala ni sila maglantugi niya.
9: Magnum in action!
4: Upat may gala silang maglantugi, may gala niya sa nasangpit nga lugar sa Makasandig. Okay. Tinipot na may gala sa Indahag. Kaya Indahag. Ang kapitan may gala sa Indahag, mauman si kapitan na kwano, kining Marlon na Bungay. Pero diya sa barangay Indahag may gala, murag may paglawig may gala ni kapitan Bungay diya. Kay mismo ang mga katulad sila Damo sa patong Patriana ba to siya, mga Exxon, murag, dili, murag wala matang kabati ng Mudagan, pero Mudagan siguro may gala sila kagawad. Ubo sa landong may gala ni Kapitan kining Marlon Bungay. So kung kana may gala mga Damo, katulad sila mga Patriana, muna mga kusog ang pamilya ba niya. Pero mausa may gala ni Kapitan Marlon Bungay, mga Exxon, wala sa kontra. Kisa may kontra nga mga gahing mga tao diya, naman sa iya nagpasilong. Sila man nga grupo. O diba? So muna ang dagan. Ikadwa, dinipunta rin sa Indahag. O Indahag lagi, sa Kugman. Sa Kugman, mga Exxon, si Maria Luisa Aldiger. Mauna, may gala ilang kapitan na ayon mo kontra ni. Nalimot sa ito, may gala. Kaya namutana ito na ni Batimao, may gala nga mo inkwentro, may gala sa ilang kapitan diya sa, di na ba niya magpa-interbigod? Hadlok sa Magnum, mga Exxon. O niya, murag di siya, dilisag, kanabang na yung mga issue diya. Wala ka di ni mo makita siya mo nga kahadlok man siya. Di ba? Niya yun ro ba diya nga diya may gala nga di man siya kapitan diya. Ang yaman ko nung kapikas may kapitan. Kamo ko nung magbuot na mo nay problema gid diya mga Exxon. Ora yung gapon ning Malacan yang may gala nga dudahan nila nga si Lisa Marcos moy presidente kamo may magbuot mo ginana ba? Nga diya may gala sa Barangay Kugman. Mao na may lagi mga Exxon nga amot matas I don't know kana to na inabi na to si Aldiger pero hanto karon di na magpahinabi ay mga problema diya di mo atubang amot nga no may gala nga inana man ang dagan ingon lagi diya nga matud pa ang kapitan diya dili siya ya kunong bana lagi mo mas mga tao ko nga babae may kapitan diya lima laki sa iyang bana may kapitan diya
9: ay kapitan
4: may gabuot agay may gabuot ha ako'y labot may gala saltol ang salta lang may gala may gabuot ayaw ang kapitan may paliho kay nagpapili na aron magserbisyo sa mga tao dili aron mutago sa mga tao aron nga mutago ayaw pakita ta kay eleksyon na hapit biya base no ga basig kausara basig makausara basig makausara niya di ba so muna may gala dagan nga pangutan tayo kung kalisod ba kayo ma-rich may gala, kalisod ba kayo makabot yung tawahanan eh. Kalisod ba kayo may gala, hindi mo makabot niya pag-interview, tagaan na kagtao niya, dili, wala interview lagi. So dili mahimo sa Osaka barangay, nga mismo ang inyong leader niya, may likalika, di takabalog sa ba iya mga plano. Di ba may na may bawaan kayo, di man talang tao na ibalo. So pinagis media, may bawaan. Namo na may gala kay porang do na toy kisabot mo inkwentro na ay may inkwentro ani.
9: In action.
4: Mo nang ingon pag ayo gid mo kay basig kausar mo, di na mo makasigunda. Oh, basig kausar di mo kasigunda, disgrasya.
9: In action.
4: So mo na may gala no niya sa Barangay Tablon of course. Ano Barangay Tablon may gala si Kapitan Bacaro, siya may gala ang sabdan, wala kontra. Ato ipungutana si Kagawad Bobby Hakutin, Kagawad. Siya wala kontra. So si Kwan, among kapitan din eh, way kontra. So mato pa ni Kagawad Bobby Hakutin mga Exxon. Walay kontra, yae kay may gala paglawig ni Kapitan Bacaro. Walay kontra.
9: In action.
4: Diba? So samtang may gala sa Agusan, kini Agusan no. Ang Agusan may gala, Albert Abatay may gala ang Mudagan, bato ka ni Agnes Yakapin. So Albert Abatay, batong Maygala ni Agnes Yakapin Maygala, mao ni ang kandidato maigsuon diya sa barangay Agusan. Duha sila kay si Kapitan Ibod Milesa, wala naman. Last term naman niya, kagawad na lang siya mga igsoon.
9: Magnum in action.
4: Nakita mo na ito sa puwerto ni siya, namahaw mo sa puwerto ani.
9: Magnum in action.
4: Kalita, nakita migala sa usa ka lugar nga dito na namahaw, nahapot siya. So, muna nga, di na siya mudagan sa, wala naman sa last term. So, ang iya, kagawad na lang mga igsoon sa barangay kung saan puwerto. Sa puwerto migala, ang lugar, ang kapitan diya migala, si Kapitan Wahingman, babae. Posible Maygala ang ma-inkwentro niya, mabalik Maygala si Kagawad Atsas. Ito ba itong Kagawad sa una? So si Kagawad Atsas Maygala, siya may kapitan. Nilagan sa pagkakagawad, hemo siyang Kagawad. So wala pala rin, napili siya. Mabalik sa Maygala pagkakapitan niya sa barangay Puerto.
9: Magnum.
4: So dagan mga Kagawad nga mabalik pa, mukapitan. Si Attorney Joey Abo sa barangay Bulwa. O Kagawad Abo mana sa syudad. So mudagan sa kapitan sa Bulwa, si Romeo Caliso sa Barangay Patag, kagawad na ito gapon, ikatulo, si Atsas mga igsoon.
9: Magnum in action!
4: So Atsas ha, si Atsas. Kailangan tali Atsas Maygala, kagawad sa Tundak Bayan eh.
9: Magnum in action!
4: Ubus Maygala sa Padayan Pilipino. Now sa Barangay Bugo, ato na ibawaan Maygala nga, ang mudagan de of course si Kapitan Kailing, Spencer Kailing mga igsoon, ang iyang kontra mo si Erwin nga Aliria. Aliria ba ni? O Aliria mga igsoon.
9: Magnum in action.
4: So nai kontra Maygala si Kapitan Kailing Maygala. Ang iyang kontra si Kagawad Erwin na Aliria. O Dias Barangay Bugo mga igsoon. So nana muna na artist muna na yung mga ngalan nga ito nakuha nga posible Maygala. Muna yung maglantugi Maygala pag-abot sa Pilay karong nga Nobyembre 2.
9: Magnum in action.
4: O sa Dias Barangay Balubal, si Pedro Bagtong Maygala, ito no, kisabay kontra ni Kapitan Bagtong. Gahe man po di Maygala, kay naundang naman siya pagkakapitan sa diyang nahuman ang termino. Pero pagbalik, nidawag po Maygala, kay di ba ikalalis kin mga igsoon nga si Kapitan Bagtong, lugar aktibo kay nga klase nga kapitan. O niya mo lihok kin ba? Mahalag ni puti ng buhok, lihok kin siya kay mga igsoon. Niya, siyempre, Vice President sa Liga ng mga Barangay Sabsya. O si kining Kapitan Bagtong. I don't know, kinsabay, matay na kapatid na yung kontra niya, masignawa, takabalo, o maigsoon. So, mauna, pero mula gina, si Kapitan Bagtong, tagadiha, niya karaan gil kay Maygala niya siyang official. Muundang lang siya Maygala, mawala lang siya pagkakapitan, kung na mauman niyang termino. Pero pagbalik, ani, mudaog yapon. So, kana Maygala, timaylan nga, mayo Maygala, iyang paglumala siyang barangay, si Kapitan Bagtong. Ang uban Maygala, pabuta, kay ato pang, himasimason pa ang uban niya, apilo na to ang mga urban barangay, kinsa Maygala ang managan. Oy, pero sa barangay konsulasyon to, konsulasyon, atos konsulasyon, na ato rin, no, kumplito ta. Konsulasyon ng uban na punto, diya sa Makabalan, tanan, kumplito ta Maygala.
9: Magnum,
4: sa Bikingon, si Kapitan, si Kapitan Maygala, itong Kapitan diya Maygala, nga si Jao Gumapak, magkontra ito niya pagbalik Maygala, si Yanyes, mga igsoon.
9: Magnum, in action!
4: Pero in fairness, Maygala kang Kapitan Jao Gumapak, ang dagway Maygala sa barangay Bikingon sa paglingkod niya, nausap yun. Dili na pag-unsa, pero gaagi mo tali ha. Karoon Maygala, murag nausap pag-ayo ang dagway sa barangay Bikingon, paglingkod Maygala ni Kapitan Jao Gumapak. May advantage mo niya, kaya una, sakop sa media, ikaduha, dali kay daghang imaduulan makapangayisag panabang sa mga pambuhaton diya sa iyang barangay. Mas dali kayo, matupag Manila kayo, mangayog mga inabang sa mga senador. Maman ay pinaka-importante sa official nga nakay access bitaw nga, kanabang dali ka makaduol, makapakahangyo, aron nga matagaan ni mga lugar kinibang daghang proyekto ang barangay. Anamaw na Maygala si Kapitan Gumapak sa iyang usa ka termino, at least Maygala nakahimo siya diya magsuon o daghan sa iyang barangay Maygala. So, bibo sabi lang, mga fiesta guban pa, bibo, Pasko. Abibo, gid Maygala, kay anak na si Kapitan na Gumapak Maygala sa lugar kini mga saman ini, kay isip sakop sa media usab mga igsoon.
9: In action!
4: So, labaw na karon nga, doon lang kay sila sa dalan, ay samot Maygala, dagang implano diya sa iyang barangay.
9: Magnum!
4: Ina, may kaso lang guban sa tulungan silang, sunod natin yung tagas, pagtagat, no? Kay napamay pagatpat, of course, sa Kanituan, Onia, Lumbia, diya sa Bayanga, Tagpangi, Diha may gala sa Mambuaya, Dansulihon. Ato na yung kwaon, gapon, kasi mga posibleng kontra may gala. Ato na, inisyal lang nga pagpahibalo. Kaya, hapit na maging ang barangay election may gala karong November 2. May gala, pagkakasalo sa Tumarang Kupan, din sa ato ang tulamanon. Ito may gala ang Magnum Inaction, yung lagas kanginan. Magnum Jula Kupo, sa Balitaok, Serbisyo, Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
11: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapang mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
12: Mabalik sa pinakadulog na butik sa iyong lugar.
13: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
16: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay. Pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao'y hinungdan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kon mapasagdan mao'y hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Kayan ang paghubag sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198-09 991-4504-163.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: That song was brought to you by Presto Creams.
1: Papa-papa-aka kubi.
0: Magnum shout out.
2: Oras sa ating mga Magnum friends, alauna, 22 na sa hapon. Hello, mayong hapon sa inyong tanan. Kamusta? Hala, hala, hala. Shout out naman di ay ta, Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sitio and Misorg. Welcome ang tanan on a Thursday. Welcome ha. Welcome usabay. Pinaakay. Unsa man, damay-damay. Damay-damay sa mga pagbati. Itaw, Magnum friends, kini si Magnum Apple Pie. Inyong kasabay, kauban karon hangto dunya. So kung in nakakaroon, o gusto na kamo shout out sa mga bad vibes, no? Ngayon mo hang gitigong diasukad paghahapon. Sige, paak na. Bukas ang ato mga Magnum Globe Lines. Mga kamustahan. Chikahan! Oh, tawa-tawa na yun. Okay, happy na bagin mag-weekend, ha? So today is Thursday, beautiful, rain or shine. So waman po siguro nag-ulan ka ron, no? Masinunya, taod-taod. Mahandam na lang itaan ni Permanente, mga Magnum friends. The show must go on. Kini ang Magnum shout-out. O like I said, happy na ginang weekend. So naana ba mo yung mga weekend plans, mga Magnum friends? Ang uban kay ilaha pag yung gitutukan ng ilaha mga trabaho, eskwela, and that's all very good. Ang uban po, dito na magplano ka ng weekend na gyo, di ba? Dito na magplano mismo sa weekend. Og uban, di na gyud magplano kay they just wanna go with the flow. Mora gitawag og adventure. Sige, unsa may mga adventure ninyo karong hapon, Magnum friends. Whatever you have for today or the coming weekend, kung naaka sa inyo karon, well, go, go, go, mga Magnum friends. Enjoy lang, ha? Kay Thursday naman karon, July 16, no? 2026. Wala sa tay live karon sa atong impeachment trial. So, tuloy-tuloy ta, hangtod unya. Taas-taas ang atong biyahe. Taas-taas po na atong pagkinhawa lawom karon. Lingaw-lingaw, naging tattoo the max, ha? Oh, maiba ta karon na programa, Magnum friends. Kabalo ko, nabugatan mo sa inyo mga stress, problema, balatian. Sakit sa gugma, kasing-kasing. Ay, grabe na yun. Ayun, kalimot, Magnum Songs of the Heart. Aron maulian mo sa mga kanta o niyang gabi ipon. Oh, kung dili ta mahuman karong oras sa mga favorite love songs nga inyong gusto madungog, unya na po to be continued unyang gabi, no? Anyway, kamusta man ang ato mga beauty karon mga Magnum friends? Ma-beauty pa ba or na this beauty na? Okay, nagya po ng this beauty. Ang importante nga naling kamot tadi ha, Magnum friends. Diba? Oh, sige, caller on the line. Hindi na nato ni paabuton pa nga maghulata di ha. Hello?
3: Hello, Magnum Apple Pie. Mayong hapon.
2: Mayong hapon. Finally, he's back. Kinsa ni? Kinsa ba ni?
3: Letter C.
2: Ah, si Letter C, Denny. Uy, kamusta naman ka, Letter C?
3: Ah, naman. Pero ako Magnum Apple Pie.
2: Oh, amang ka nagsuroy-suroy nga planeta. Ikaw, good, ha?
3: Busy lang sa pag-drive.
2: Ha?
3: Busy lang sa pag-drive.
2: Oh, busy lang sa pag-drive. Dako-dako lagi siguro ni Kita sa Letter C, oh. Makauyab na gyud siguro ni. Sige.
3: Ginagmayra Magnum Apple Pie.
2: Ginagmayra ang kita pero dinagko ang gugma, ha?
3: Dalaga Magnum Apple Pie.
2: Kamusta man ang weather sa imong pag-drive? Init or bugna or carry lang?
3: Amay nito na tong tapunan Magnum Apple Pie. Sakit siya sa panit ang kainit.
2: Oh, grabe gipakpak gyud kas init lugar. So, may pangkainit.
3: Mayo ko sa kainit, Magnum Apple Pie.
2: Nao, tantanga, nag-you real nga person mo pa, acne mo ba? Bitaw.
3: Anong ka, Magnum Apple Pie, kung naa.
2: Oy, bitaw. Tanaw na, Tor, basin ikaw, gusto na mo shout out na pod karon. Mang kinahangla na pod kaugin sa asawa na lagi. Kaug yun, ha? Dagan na ramakay gahulat sa imo nga makaasawa na ka. Na yung mga makita na ako, kanya mo istorya siya, ka namit si Letter C, kaya nga nung di pa manggi na siya mangitag asawa. E ko naragin na niya. So karon, nung sa may atong maialagad kanimo, Letter C, naama kay panawagan, shout out, problema, sa gugma. Bitaw. Sige, go ahead and shout out sa yung mga gusto ni may pahungaw ka ron.
3: Shout out lang ko sa akong tigalada sa Playa San, sa Lapan Family, Hilary Family, sila Iberon, sila Terwina na Palaban, sila Henry Sauer, Lambiti, sa 4 Romanan, sa Lago Family, Amis Family, Dilar Family, Utis Family, sila ulit sa Magnum, Magnum of Puntay.
2: Okay. Sige, nawasan na ka?
3: Nabugnawan
2: na ka? Sige, unsa man na song ang imong gusto madungog today?
3: Kahit kaibigan lang.
2: Kahit kaibigan lang. Okay, sige. Tuwa nang i-search, ha? Okay, wala kay Dugang? Okay, sige. Wala kay Dugang, a shout out, mensahe. Sa
3: wala na magmapulpay, ganun lang. God bless.
2: Okay, sige. Amping, ha? Enjoy sa imong pagpalandong di, ha? Bye, letter C.
3: Bye.
2: Okay, shout out. Walay arti-arti din nga side ang ato nga good vibes la mga Magnum friends. Heart. O, ang ato lang din nga tinud-anay nga pagbati nga kamo makapahungaw sa inyuhang mga problema pod. Because when you're at Magnum Shoutout, always on the good vibes lang ta. Maningkamot kita Magnum friends. Uban ang inyuhang mga paboritong afternoon classic music. Og sa tanan nga naminaw karon pinaagi sa inyo mga tagsa-tagsa ka mga radyo, shout out ninyo tanan. Sa mga nagbiyahe, ha, take it easy lang mo mga drivers. Katong mga nagkumbate sa ilang mga tagsa-tagsa ka opisina. Good afternoon. Mga nagpahulay, tanday-tanday sa ilang panimalay. Good afternoon, gapon. Kato mga busy sila mga negosyo sa tindahan o sa mga malls. No? Naman yung mga gagmay sila nga mga monitor god. Pati mga gusto mga mag-live no sa Facebook page. Oo, mga naka-follow sa ato. Good afternoon sa inyong tanan. Dagang salamat sa inyo ang pagsabay karon. Enjoy lang tayo. Speaking of joy, mga Magna friends, kalipay ba? This is your chance nga makapahungaw sa inyo ang gibati. Makapabugnaw sa init nga panahon. Oh, kung happy ka, i-share na, Magnum friends. I-comment dahil na sa itong Magnum Live Facebook. Not like caller? Ah, okay. Caller on the line. Sige. Hello?
4: Good afternoon. Hello, good afternoon, Magnum Apple Pie.
2: Hello. Isa nakakaoras ang hulat?
4: Ay, nalingaw
2: po kong suriya. Nakakulat
4: ako ng itis, Magnum Apple Pie. Naptik ko kayo. Parang makatawa. Di ko sa imo ba? Naptik yun.
2: Okay, so ganit ni si Isabel
4: ba rin? Maria Isabel.
2: Para kompleto. Okay, ang ngalan yun nga Maria Isabel. Ikaw ba itong taga Puerto? Upper?
4: Oh, Upper Puerto ko, Magnum Apple Pie.
2: Okay, kamusta man taga Upper Puerto ka ron?
4: Ay, okay tayo ang Upper Puerto, Magnum Apple Pie.
2: Okay kaayo ha. Nakahigayon gyud sa pagtawag karon ha. So meaning
4: sige, pungkuan gyud ako nga makatawag ko sa Magnum Apple Pie. Unsay palito nimo dong? Tawa. Ay kanla sa ilok juduran.
2: Si Ate Manasa na Ate Manasa nagapalit sa imong tindahan.
4: Dali ra kayo ni Magnum Apple Pie, automatic ni self-service man eh.
2: Okay. So sige, imo nang gitagaan sayang gusto. Tawas. Sige.
4: Roll on. Alexin or Rexona. Na-promote yung brand.
2: Ikaw ha, magbayad ka ito ha.
4: Oo, kaya mga buutan man yung mga tracking dre Magnum Apple Pie. Dada sa vulcanizing ba?
2: Oh, mahal
4: na lang. Sa kuha.
2: At least ga...
4: Palanog-lanog gayon ang radio sa kuan.
2: At least ga-care sila, di ba? Kaysa init ka ron, taliwala sa kainit, o nakapanahon pa sila palit o roll-on, di ha? Deodorant.
4: Oo.
2: Very good. So,
4: nice po kayo nga. Akong dapit dari Magnum Apple Pie, kaya kanang naida kong mangga ba, punuan. Ang tindahan, o vulcanizing, naida ko kayong punuan sa mangga.
2: So, landong, unyahangin.
4: O, landong kayo.
2: Okay. So, karon siguro, naana sila mga raga, nag-break time, di ba? Sa dili pa mo balik sa lang trabaho. So nahatag na nimo ang yang order?
4: Oo, automatic Magnum Apple Pie kaya
2: okay,
4: kung tindahan
2: good.
4: Kayo naka-open man ni.
2: Multitasking din ni si Isabel karon.
4: Okay. Inaktik din Magnum Apple Pie ba? Ako mga trabaho, gidala na lang nako dress tindahan oi nang hinis ko aning kaning kuan akong washing machine, akong fan, heater, akong gipang hinisan.
2: Okay, sige, busy gid kay ka karon diha.
4: Oo, nade ko yung portable radio kay para makatawag ko. Ipalanog-lanog ko nirong Magnum dire, Magnum Apple Pie.
2: Oh, sige, lanog na dire. Ang mga shoutout po nimo. Go, go, go. Sige.
4: Oh, shoutout day sa Sun 7 Apple Puerto o Sintro sa Mambatangan nga nagpista karon, happy pista. O sa atong barangay kagawad nga si Honey Pie Pisos ang president na to, sa kuan si Magnum Apple si kuan bitaw Apo Honey Pisos. Muna among barangay kagawad sa Mambatangan Magnum Apple Pie.
2: Uy, may hapon. Oh, sige.
4: Tanan na lang ninyo diha sa Magnum Radio. Uban sa ko ang extra nga sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Paak ka gito nga extra. Sige, salamat kayo to Maria Isabel all the way from Puerto nga naka-shoutout on a Thursday. Sige, comment na mo diha ha sa atong Magnum Live Facebook, mga Magnum friends. Ipaabot ang inyong mga message, pinaagi sa pag-connect. And not only to connect, but you can also share ang atong page din ha para daghan ta. Kay daghan po kayo nag-inusara karon mga Magnum friends. Feeling rin na ninyo, oy. Muna bitaw nga i-shout out ang inyong mga pagbati para ma-wash out ang stress, kapoy, problema, pamaol. Okay, another caller on the line. Sige, shout out.
5: Hello, Magnum Apple Pie.
2: Tu ara. Wala ko nakapangutan na sa hagit. Naunsa naman ni Oy. Sige, basta ikaw naging makatubag, Ani Karon. How are you and Dai?
5: I'm good.
2: Very good to hear from you. Sige, what's up and how's your kining business? Gahapon, pilay halin. Karon, pila naman, aha naman ka nakaabot sa iyong halin.
5: Monitor ka na.
2: Ano? Gyan, kay negosyante biya ka. Negosyante sa midire.
5: Gani. Okay ra kay halin. Makapalit naglalaki. Char!
2: Uy, karon. Mapalit dito, naglalaki. Sige, mayon na.
5: Joke ra.
2: Pawala lang. Pawala lang sa kanang kuan. Sakit sa puso, di ba?
5: Oo, gani. Kay na'y malain unya.
2: Alo. Nanagay kay admirer, ha?
5: Yes, naa. Pero di kasaligan.
2: Ay, try door day siya.
5: Kay kapangutang.
2: Ay. Morag wala pagi ka move on na dai.
5: Gali oi. Ambot boy. Okay.
2: Sige. Karon ha, hagito na tika. Kay naa naman gyud ka. So sa atong kinabuhi bitaw kining Inday, daghan ka itag na dapat istorya ba, no? Sa atong kinabuhi, but karon is just one word challenge lang kay dili kayo nato bitaw stress tong kaugalingon. So i-shout out gamit ang usa ka pulong, like say for example para nimo ang gugma ni Inday unsa man, no?
5: Oh, grabe ka na, Diyos.
2: Ang trabaho, wala pa man, mamili pa man ka, diba? Or, ang imo bang family, or kung hiling ba kagkape, anything, no, nga makomment ni mo, one word challenge, nga makadescribe po sa imuhang life karon. Sige daw? Aman ang imo, ha? Dito tas gugma, trabaho, negosyo, ano mo, kirig man, pagkapos sa gugma, na yung nagkirig-kirig.
5: Bisan, kiligan kita ng gugma kihapon, eh.
2: Lagi.
5: Labi na akong nai magdol-dol. Nabi po siya yung kilig. Nai, kwan ba? Spark.
2: What's it? Kalainan sa kilig o gilok? Pariyara na siya?
5: Gilok o kilig?
2: Layo na ka. Sige.
5: Kwan, dili. Kay bisaya ng ginang gilok. So, mora na siya sa kilig.
2: Okay. What's din ang kilig? Kaya ng Tagalog?
5: Tagalog.
2: Kilig lagi na siya, di ba?
5: Okay.
2: Ginagamit
5: lang ang Tagalog sa Bisaya. So, ang Bisaya, dili na siya magamit. Sama sa gilok, maura man na siya.
2: Okay. So, karon ha?
5: Murag mao lang.
2: Oh, sige. So, nanakay na pilian. Kay, you know, kilig, sometimes, kilig ang usa ka pulong, mahimong sugod na siya sa usa ka maayong storya. So, sige. Para ni mo, usara ka pulong, one word challenge, and shout out kung ready na ka. Asa man ka? Trabaho, gugma, pamilya, coffee, usa ba, negosyo?
5: Dari ko sa, kwan, negosyo. Dari ko gikilig sa akong negosyo.
2: Okay. Ana, para ni mo.
5: Dari sa negosyo ko.
2: Oh, usa ka pulong lang na ha. One word. What can you say about your business? Sige.
5: Dari ko sa negosyo kay Moni, nagtabang sa ko. Dari po ko nabuhi sa iya ha. O dali po ko makapalit ng lalaki.
2: Yeah!
5: Joke lang yun. Out ex up.
2: Kana na tawo mga joke kay nabagin na siya ka ng tinud anay bagin na siya usahay.
5: Ay dili oy. Joke na may bitbang ng apple pie pa
2: matindayan. Maray gingon dia sa Proverbs, the abundance of the heart the mouth speaketh.
5: Namate ko mama.
2: Kau ha.
5: Joke ram. Me, joke ma, joke ra.
2: Palingaw lang sa hapon. Sige, dili ba kita mag serious diri half-half lang gud.
5: Half-half lang
2: yun,
5: ma.
2: Only
5: line kay
2: kama. Diba? Half-cook.
5: Tukok naman na siya mag-apple pie.
2: Uy, dili. Shout out si mama karon na ron makalma. Sige, go.
5: Shout out sa'yo, mama. Oh, kalma lang. Joke naman, good. Mm. Oh, shout out din ko sa kong igsoon nga. Kalma lang po ka dira. Matuko na bukay.
2: Lagi ka dili. Lagi daw angay paliton ang laki.
5: Gani. Pero joke naman, good na ba?
2: Ayun na nagbawi, aha. Move on na taana. Okay,
5: gani,
2: sige.
5: Gani, move on na taana. Oh.
2: Okay.
5: Then, okay, shoutout din ko ni Michael Bermudez na namati dari kanunay, oh. Nag-missin na ni
2: siya. Yay! Hello, may hapon sa inyo, ha. Di
5: na. Inigaki na po, maingin nyo na sila nga. Lagara, kay bay. Parang katawasan mo ba? Oh, di ba? Oh, shoutout din ko ni Auntie Ninit dari sa Bancali family nga. Kanunay, namati sa inyo, Magnum Apple Pie.
2: Thank you.
5: Yan na yung ginalaparo yung radio, Magnum Apple Pie. Kaya nagpalong-palong na.

0: siguro.
1: Tapwersa ni pa.
2: Gali.
1: Wait now. Sige, kitsa pa.
2: Sa Pandi Castro. Pandi Castro always magnum.
0: Uy, thank you very much.
2: Apple pie na sila, o. Og gani na yun sa PPA. Ako yung soon nga, nagkaon karo na damat. Isa ko, sorry, peace be with you.
0: Ina na magigit na.
2: Alam kayo, mapuno na kong text ani karo, nag-igat-igat mo. Ano din na siya?
0: Okay na siya. At least, gano'n traffic ang imuang cellphone, di ha?
2: Okay, mayun na lang yun kong peace be with you, sister, ha? Okay, maybe na ikaw gani, food, o. Then, shoutoutin ko dali sa akong kiliran si Mendoza family o may mm-hmm. human family nga kanunay na mati sa magnumay
0: lagi. Thank you kayo, Ana Dai. No? Sa imuhang mga pagbati nga overwhelming kaayo. Pag-abot og hapon, ngayon bis magluya, at least natay mga napa-abtik nga mga pagbati karong orasa, di ba?
2: Magluluya karon ang sa mag-inabtik. Bawal na magluluya eh.
0: Balag, way kwarta. Padayon lang yung hapon.
2: Balag, may kwarta. Oo, balag, may kwarta. Basta happy.
0: Basta gwapa.
2: Ano naging kinabuhi? Ito man ang gwapa mag-lumapulpay.
0: Lili, ay, naliwat. Trabi ako ninyo.
2: Yes! Sige. Na mag-lumapulpay, nagkalimot ka nagkita na ba yata?
0: Yeah, sabayan yung Magnum, no?
2: Yes!
0: That was really a morning with you.
2: Gali, ako na nag-mighty.
0: Thank you, Dai. Sige, hi na lang po ko sa imong mga likers din, ha?
2: Gali, o, ana yung slamaw, sige, guwapa, ay, guwapa.
0: Thank you, Lord. Sige. Kamu po. Walang gibuhat ang Ginoo nga pangit, oy. Kita tanan mga maanyag, deva. Sige.
2: Yes.
0: Okay, wala na kayo dugang?
2: Wala
0: pero
2: na.
0: Nga,
2: salamat.
0: Kuan kining makapadayo na po ka sa inyong negosyo din ha, kay basi nakadistorbo mi sa imo.
2: Karon, inighuman na ni, magilis na ko kay, matukog, ay yala, kay naa dito ang sale, oh my God.
0: Oh, kasi magipananghiran si pilot or ako. Matunaw siya kay yala, Magnum said friend.
2: Di ba, nag-ingon mo sa imo nga, ako, na ako dituan nga, na ako'y kutang-tangon nga ng gastador. So, ako tatagod dito niya.
0: Wow, one day millionaire din is Inday karon.
2: Converse, sana. Magnum Apple. Ay, sorry. Sabatos
0: sana all.
2: Ba? Sana all.
0: Oh,
2: Talagsara, sige. Man.
0: Salagma?
2: Mora na.
0: Ah, okay.
2: Talagsara. Siya.
0: Okay. Oh. At least, naitalagsa sa imo. Kami, wag yun.
2: Naman yun na pa.
0: Lagi na agyun. Uy, dili kita magpa... luya-luya sa ato ang mga bulsa. Dapat bisag wala diha.
2: Oo,
0: oh, abtik lang yung permi.
2: Parang kung mapupay, magkita-kita ta dito ha.
0: Okay, sige, pohon. Kung magkita na ipata. Sige, thank you, kaayo, Dai.
2: Gali, sige.
0: For joining us, ha. Amping ka.
2: Okay, thank you. Bye.
0: Bye. Sige, shout out po ta. Thank you, kaayo, Inday, once again. Shout out with Lorimer Hakalan ba ni? Assistants, si Lorimer Sir. Lorimer Hakalan, naminaw siya karon. That's all the way from Sister Nancy Madula. Sige, Magnum friends, sit back, relax, shout out. Kung kaya na ninyo mo shout out, one word challenge. You gotta say something. Kung okay ra ba ang gugma? Kung in love ka karon? Oh, diba? Or sa imong trabaho? It could be nag-enjoy ka, taliwala sa kakapoy, pwede. Basta one word challenge that comes to your mind, could be sweldo, labi na makatuman ng sweldo kagahapon, pero wala na di ha. Importante nga nakabayad lang sa mga utang, okay ra na. About sa imong boss, kung gwapo imong boss, bisagun sa kakapoy ang trabaho, padayon. Bitaw. Oras na ito mga Magnum friends. Alam maghawa din na ha. Kaya mabalik na ito with more of your favorite love songs, more of your shoutouts, daghan pang more sa atong pagbalik. Oras, alauna, 44 sa hapon.
3: Magnum shoutout! Oras, hatod kaninyo sa DTX 500.
4: We'll be back in a moment right after this station.
5: Magnum Radio 99.9 News and Music.
6: News and Music.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Junipin ninyo, 44. Kuan, malipong bakang vertigo. Moto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan. Life Extension Vitamins D3. Antong karoon ako balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
7: The doctor. Recommended brand nga na itatak LE Life Extension Vitamin D3

0: For longer life.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at doon lamang sa bugna ug hamugaway ng Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.

0: at tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941, 0946-0947-0949, and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.

0: Kalibutan, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ang butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
3: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa mong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwa.
3: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.
7: Papaaka ko, babe.
3: Magnum shout out.
8: That's right, we're back here, mga Magnum friends, Thursday afternoon. Shout out sa mga taga City Health. Ha? Bibo daw kayo sa lakaran. Matad pa ni Rizel. Hello, Rizel. Magiging siya ang pinakamaanyag karun diha sa City Health. Diba? Oh, ako na siyang classmate. So, pa-shout out sila, no? Labi na daw sa mga naadi na sa statistics section. Yay! Murampar para sila karon din ha. Hello kay Ma'am Jane Gakas. Gakos, I'm sorry about that, ha? Eh, tarungon gini nato, roll call. Si Rosil Magsaw. Oh, sige. Oh, nirampar na ba siya? Oh, shout out po kay Mary Jane Madula. Hi, nainirampa din na si Magnum Kia. Ha, kamusta siya? Okay ra siya? Oh, sige, narba na sila yung show, diba? Program? Okay, sige. Kinsa pa ni Mary Jane Madula. Uy, naaday sila karon din ha. Shout out ha si Ma'am Heidi Buray. With Chikiting. Uy, naadi karon din ang mga Chikiting na si Victoria Nicole Lopeba o si Jacob Buray. Yehey! May hapon ninyong tanan din ang mga madam sa City Health Office. Okay? So po, shout out sa mga admin division. Labi na kay Maricel Magsaw, Mary Chris, si Avila, Avila family, Janet Addis, kitsa po ni si Sir Cherho Vedua. Sherho Vedua, oh, si Mary Lou Tan. Maying hapon po kay Jenner Drake and Jules Buray o Clark Buna. Sige, tanan ninyo din ahorat.
3: Magnum shout out!
8: Salamat sa inyo ang pagpaminaw. I know you all are busy. Sa inyo ang pagpanarbaho and also sa mga dokumento na nasa inyo tubangan karon. But thank you for having us, of course. Making us your background, no? Ang Magnum Radio 99.9. One word challenge karong hapon. Siyempre, ayaw po mo kalimot o shoutout sa inyo mga pinalangga. Mga barkara, kauban sa trabaho, para mabibo. Kaya basin ang uban diha, gaduka-duka na. O bisan kinsa nga gusto ninyo, bitang tagaan o smile. Oo. O ka nang ispread ba ang inyuhang or ka nang gusto ninyo matakdan ba sa inyuhang mga good vibes. Okay, one word challenge. Sample ha, pag-abot sa gugma. Oh, matad pa. Shout out sa gugma, gapaabot pa.
3: Magnum shout out.
8: Okay, gapaabot pa. Daghan ta, gapaabot. Bitaw, ang uban kay taken, complicated.
3: Magnum shout out.
8: Sa pagyod. Part-time lover, na ba? Okay. Sige, shout out on one word sa trabaho. Ah, nadiri, kapoy na, Magnum Apple. Pero enjoy lang gihapon. No? Anak, yun, gaya diha, betaga panginabuhi, no? Thursday, shout out, one word challenge. Uy, sa ko na niyang Thursday. Be? Laban lang, bisan gusto na muundang. Oh, sapod na, no? Just be positive in spite of the negativities, no? Mga negatrons nga nagpaluyo ka na to. Sa pagin ni sweldo. Ah, sa sweldo daw. Gapaabot, murag gugma. Gapaabot na. Ay, ang mga nagsweldo kagahapon, sure lang. Hinaot nga, wa pa naluag ang inyo ha, mga pitaka karon din ha. Murag karon pod, no? Daghan na gapaabot sweldo, kay pizza de peligro na gyud. Ang mga pitaka karon murag eko-eko na ba? Oh, be, patanaw sa inyong GCash. Insufficient balance. O yan, mga ATM po, naunsa naman na, nangayo na og, pahulay. Sige lang, oy. Laban-laban, nagigyapon ta. Basta kaya naka-smile ta karoon na, diba? Muri itawag o move on aron makapadayon. Mga nasa traffic daw karoon, no? Oh, one word challenge. Permi daw, traffic. Ama traffic. Asa Carmen? Okay, pista man daw. Wala naman siguro. Ganina rato paniud to, diba? Okay, one word challenge, a family. Oy, blessing. Oh, sana all blessing. Kay bisan usahay, Saba ug Samok, among pamilya, Magdam Apple, sila gihapon ang atong pinaka daghang kusog. Okay. Oh, very good. Kay love gihapon ang family, diba? Sige, more shout out ato mga Magnum friends, ato mga viewers po online karon, no? Sige, gabaha na dire ato aning shout out be. I-share po ninyo ha kay Aaron Bibo ta. Sige, shout out karon kang Kakards MB. O pa shout out po sa tanan nga Echalico family, labi na kay Florence, mayang hapon kaninyong tanan din ha. O paak-paak daw sila karon. Say by grace, pa shout out sis Merlin Talictic and family, okay? Usab po sa kang Sir Lorimer Hakalan. Thank you very much for listening. Okay, sige, move on ta. Bili mana sa itong shout-out, one-word challenge for today, matod pa diri Magnum Apple sa Gugma, move on na. Lisod man, pero kinahanglan, giyod. Okay. Sige. Kanagid Magnum Apple, Magnum Friend, ha? Balag sa sakit, bitaw yung buot nga mag-move on. Maring kamot, nangyid ka nga maka-move on. Para bitaw nga, ma-enjoy po din mo ang mga makulay sa imong buhay. Dagan na kay colors of our lives, di ba? Sayang po, di niyo ma-enjoy. Shout out ko Magnum Apple sa trabaho. Sige, yun sa may be. Challenge nimo for the day, trabaho. Enjoy. Mauna nga swerte kung ganahan ka sa imong trabaho. Kasi hindi ka ganahan sa imong trabaho, enjoy lang yun gihapon, di ba? Kaya naman yung mga challenges yun, no? Napoy panahon nga murag magluya ka, wa ka sa gana, di ba? But importante nga, padayon lang kita sa itong mga trabaho. Nice to hear the Magnum Friend. Thursday karon, one word, matod pa sa itong Magnum Friend. Magnum Apple, laban og push lang ta karong adlaw nga Webes. Oh, very good. Okay. Napo dire, one word challenge niya kay coffee daw, be. Kape-kape. Hot ni Magnum Apple, murag hot pareha sa chismis sa mga silingan karon. Bitaw, shout out to mo more mga Magnum friends kung gusto ninyo nga madungog ang inyong tingog, no? Tawag lang sa 0917-7161-899. O, napa, 0917-169-1199. Aron nga, mabugnawan mo diri nga side ba? Ay, grabe na kayong singot, oh, aga sa singot diha. Okay, so tawag na mo mga Magnum friends kay taod-taod-tod. We will be having news alert sa mga duga nga mga updates nga siguro na miss ninyo or gusto niyo madungog confirmation. So we'll be having news alert on the way here on Magnum Shoutout. Sabpod sa mga shoutout ninyo kung unsa ang inyuhang masulti for the challenge sa usa lang kapulong for today. So, maisip ninyo ba? So, inhale, exhale mga Magnum friends. Kaya, di ba, sometimes, kanya itong mga brain cells, pag hapon, dili mong kundi siya mo function. Di ba, matulog sa niya. So, ato siyang ipahuna-huna karon bi, pa-update ang itong mga brain cells. Kaya, isa na sa mga makapastress, mga problema. Isa lang ka-challenge sa usa ka pulong karon. Unsa i-shout out sa makaya sa inyong huna-huna ani nga mga one word challenge. So pili lang gud mo mga Magnum friends. It could be sa gugma, kung in love kay ka, you can express that feeling. Sa imong pamilya, 'di ba? Kung bless ka or dunay mga pagsulay. Oh, pero nilahutay lang gud gyapon ka or ni walk out, pwede ra gud gyapon. One word challenge, sa imong bakang trabaho. Oh, nga 'di ba, ni survive mientras alive. Pangingan na mga Magnum friends. Meantime, pabugnaw sa tago sa ka-awit karon from Air Supply. Okay? Ready na ba siguro ng Air Supply diha? Sa tanan nga mga in love karon. Sige. Pag-iloko sa natong kasing-kasing Magnum friends. Only here sa Magnum Radio 99.9. Magnum shoutout. Kauban kasabay si Magnum Apple Pie.

0: Kining katangi atut kani nyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog o paspas ng Wi-Fi internet nga swaks na budget. Mag Globe G Fiber Prepaid na.
1: It's 201 on Magnum Radio.
0: Oras atut kani nyo sa DTX 500. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas sa 2:02 sa kahaponon, may gala ng balita karong orasa. Nagto si Legal Analyst Attorney Orly Montalban nga istatihiya sa prosecution team ang pag-withdraw sa nahabiling ng mga testigo sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Montalban nga kini ilabi na nagigungan sa prosecution nga nagkuna pamatud-an nila ang article number ko na article 4 nga betrayal of public trust.
4: Sa pinulungan, no, sa prosecution, sa kinik nila ka strategy, matod na nila, tungod kay ang ilahang gibarugan nga prinsipyo is kanalang giingon ko nung not many, no, but much, no, or not quantity, but quality, no, na sa prosecution, niya matod na nila lagi is na kunong na-prove, no, ang article number 4, which is sa ilang tanaw is betrayal of public trust o kining commission of high crimes, no. So muna ang ilahang gibarugan.
3: Ang pamahayag ni Legal Analyst Attorney Orly Montalban. Samtang gipamugos ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan nga klaro sa balaod nga exemption ang pagsusi sa financial records sa akusado sa impeachment trial, mato di Capunan nga mahimong ablihan ang bank records ug mahimong ipakita ang BIR documents nga konektado sa impeachment case.
5: Itong bank certificates at saka yung BIR, mga pieces of evidence yan na maganda na narinig natin through you na hindi naman nag-o-object ang defense to present this evidence, no? At idadagdag ko lang from the point of view of the law, kasi legal ang pag-usapan naman natin, impeachment trial po ito. Klarong-klaro po sa batas, yung bank secrecy law, no? At sa ating mga anti-graft laws, exception po. You can open bank records and you can reveal BIR documents in connection with an impeachment case. Ito po, klarong-klaro, hindi po subject sa interpretation. Naka-enumerate po yan sa batas. Impeachment case is an exception to the bank secrecy laws.
3: Ang pamahayag ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan. O karon sa itong Magnum News Hunter, mukabat sa 450 ka kilo nga lokal ug imported nga mga produkto nga karne ang nakumpiska atol sa gipahigayong sa NMIS Region 10 sa balita ug serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 23, Kia Abellanosa.
2: Magnum News Hunter.
6: Yes, sa magnamahala ni, no, sa kaning atong headline magnamahala ni kalabot ni siya sa kaning tulo ka mga ekonomiya proyekto sa Dolly Region 10 nga kaning nakatabang sa mga mainisda po sa kaning gibiya sa mga barangay Kugman din na mga boss, sige na barang tulo ka mga tulirad ng isda. Ang naani si Karamang Harbor Cycle sa proyekto sa Pinabuyan sa Kugman Active Small Fish Proposition po si Caspa, nagkipagayon diha sa baybayon sa barangay Kugman ang proyekto ng Gizmutahan si Part of Labor and Employment sa Dolly Region 10. Pinagi sa Cagayan de Oro Field Office Ipareho sa pagkatagundigo ng Panginabuyan sa mga miyembro sa asosyon, pinagi sa fish production. Gawin sa pagbaligay at presto ng isda na gimosar, ang asosyon ng Spanish-style bangusong fish crackers at madugangan ng katidad silang ani, umapalapad pa ang ilang kinugdan sa kita na pag-usabang suporta sa komendad na ito sa harvest tungkol siya ng residente, ay ipadin sa bagong nakuha ang isda, mga nakatampos sa pagbaligon sa lokal ng ekonomiya at pagsiguro sa supply sa presto ng isda sa komendad, gitang bunga ng kaliwan. Sa mga representante sa Dolly Region 10, Dolly Cagayan de Oro Field Office, ang Agriculture for Activity Operations Office, ang nagpakita sa parayon ng panagatimbaya mayroon sa gobyerno alam sa kalambuhan sa Panginabuyan sa mga managat. Ibut yan sa Dolly Region 10. Ngayon malampuso ang karamang harvest cycle upang matuod sa parayon ng epekto sa pagawas sa Panginabuyan, pinagi sa pagdugang sa kita sa mga beneficiary o pagpaligo sa food security o pagdasig sa laing mga people's organization sunod na lang po sa napagpalambo sa susamang mga proyekto. Balita gikan sa Dole Region 10. Kini sa Magnum News Hunter, John Etrique Abilenosa. Sa Balita Observisyo, Magnum Radio.
3: Dagang salamat Magnum Hunter 23, Kia Abilenosa. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert. At ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa Balita Observisyo, Magnum Radio.
7: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
8: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
7: Mga aligot-got.
9: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
7: Oh, feeling in love ka ba karon?
10: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitika mo.
7: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout

0: This song was brought to you by City O Idol Hot Dog.
1: May panalo nga with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
2: Papaaka ko, be.
3: Magnum shout out.
4: I wanna know what love is and I wanna know what feel is. Sa ba to? Bita, if you wanna feel what love is, if you wanna know what love is, unya, date, unya ha, alas 9 sa gabi, mga Magnum friends, Magnum songs of the heart.
3: Magnum shout out.
4: Oh, bisan pa na sakit, na heartache. Gusto lang yun nga po makabalo kong tinungod mag yun niyang gugma. Anyway, we're back mga Magnum friends. Hope all is well with you on a Thursday. Uban gyapon ta sa pag-relax, sa pagpahungaw, sa inyo mga pagbati today. Diba, Magnum friends? Kamusta man mo karon din ha? Ready na ba yung snacks? Oh, ipagawasan po ng inyong mga unnecessary stress around end of the day. Good vibes kita mintras buhi pa mga Magnum friends. Sige, padayon ta sa inyo hang one-word challenge na shout-out kay Humanta o breathing exercise ganina. Ipa-exercise na po nata ito mga brains, no? Karo mga orasa kay, like I said, daghan kaayong mga brains nga tulog karon. Daghan po kay brains nga mga sabog karon, di ba? Sabog, nakatulog. Siyempre, nahago, yun na siya. Sige, huna-huna sa problema, no? So, let's make a difference para ma-healthy ang ato mga brain cells, mga Magnum friends. But here's something, atong one-word challenge. Pag-abot baka sa gugma, pag-abot sa trabaho, pamilya. Sa imong sweldo, kamusta man sa mga nagsweldo kagahapon, napa ba? Siyempre, napa na, oy. Sensilyo na lang. Pwede po sa imong boss or sa imong kahimtang karon. Oh, sige, na yung mga naghabol pa din sa mga shoutouts nila. Ato ning shout out taga nato gustisya ha, kaya ron din mag mahay-mahay ug magluod. But anyway, shout out ta kang Lorimer Hakalan. Jakalan ba na siya sis? Bitaw nang utana ba ko ha. At least klaro ko. Mayong hapon, aminaw daw ko na siya Magnum Radio. Hello. Oh, sab po din ha kang Ma'am Drama nga kumbati lang gyud daw gihapon ang mga pagbati. Minaw lang gyud gihapon og Magnum Radio sa balita og servision matud pa. Sige, ako limbasahon na ako Magnum Apple sa gugma. One word challenge, delikado. Oy, ingon niya delikado daw yung gugma karon. Labi na gyud daw kung wala na iklaro ang label. Ah, sorry to hear that Magnum friends. Mula gina, di ba? Sama sa kanta ganina. Bisag na in love na siya, o oh, after lugar sa heartbreak, heartache, kung unsa pang mga ek-ek karon diha. gusto pa yun din niya masayod, laum-laum na yun siguro kung tinuod ba ang gugma. Oh, murag danger zone na yun ay mo Magnum friend, no? Pero ito, sa ikabalo mo, lisod biyagig kayo na, it's very challenging. Kumbuto na unaon, ganap ito, murag uyab mo sa binuhatan, pero friends ready ay sa istorya. Ay, hilak Magnum D. Kagi na. More shout out to Magnum friends. Matod pa. Coffee. Uy, lami kay kape karon no? Ay, tabi. Lami kay kape karon ay. Ah, sige, para daw ni Magnum friend. Coffee. Para na ako. Kape. Para mata pawala sa tulog. Magnum Apple. Lah. Human sa tulog katasa. Uy, grabe ha. Power up. Ganyan na tulog katasa. Lami kay tulo katasa straight in a row? Uy, grabe kayo na nga power. Importante lang, more than 3 cups po ang imuhang imnon nga tubig, Magnum friend, ha? Okay, para gyapon nga maintain ang imong health is wealth. Starring as Magnum being their health is wealth. Pero unas ang Magnum shoutout. Bitaw, shoutout sa mga FB viewers na to, no? O, one word challenge ba ninyo karon diyan? Unsa man be? Wi-Fi, hinay daw. Panahon, init. Usa pa. Life, padayon. Oh, kitsa pa ni. Gugma, Magnum Apple. Hopya man. Ngano di ay? Ah, permi lang daw paasa. May na lagi mo pagpaasa. Siguraduhan na lagi. Oh, napa daw sa gugma. Hulo, dagan kaayo ay. Na-challenge na ng gugma karon. Tinggugma rin karon. Bisa gumana ang Valentine's Day. Oh, sige daw be. One word challenge timing sa gugma Magnum Apple. Kung dili gyud para nimo dili, mo nang gitawag og way pug sanay. Kwarta nga naman imong challenge. Unsa man sa kwarta kinahanglan nimo? Paghulat, we only have 4 days na lang. Okay, sige, mine. O, saan yung mine? Ah, kanang imuhang lugar kanang mine sa imong gugma siya na. Ah, claiming with consent. Oh, okay, sad ah. So, mura challenge. Okay, trabaho. Well, unsa ba ni trabaho? Promotion. Oy, manifesting. One word challenge ha, sa trabaho, promotion. Sana all promotion. Sige na, Magnum Friends. Basi na pa, mga ihabol karon diya mo. Take sa taong break and then balik ta with word of the day. Alang sa mga dugang bokabularyo nato, no? Kay kinahanglan na i-stock up gid nato to mga utok, huna-huna o mga bokabularyo para mo upgrade ta o magamit po sa ito ang everyday life, di ba? Ang mga giyang, ang mga words of the day. And also your favorite songs and your shout-out kung napay mo habol, only here on Magnum Radio 99.9. Alas dos, 22. Magnum
1: Shout-out! Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
5: We'll be back in a moment, right after this station.
6: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
7: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
8: Pabalik sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka, magabutika.
7: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Malaban mo, Mighty C. Na may superpowers, na lakas tensyon at matalinaw.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C!
12: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
7: Bugas-bugas, akong katul-katul, i-DTX 500 na! DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
8: DTX 500, mabalik sa pinakadul ng butiki sa inyong lugar.
7: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor Sampilar Capiz, wala giduyon magpangapi, apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman, kag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung ano bawang akon panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
14: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
15: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
14: Mga aligot-got.
16: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
14: Oh, feeling in love ka ba karon?
17: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagkigdahigda lang. Love kitty ka mwa.
14: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.
2: Paaka kubi.
4: Ay, lami pa unta kayo, pakpaak oy, but time flies so fast, especially when you're having fun.
14: Magnum shout out.
4: Nalingaw ba mo, Magnum friends? Ito, hinahinay lang ha sa inyo mga gipambuhat karon. Ay, pagdali. Daghang salamat sa tanan ng mga nakig-uba, nakig-sabay. O syempre, nagpadala sa ilaha mga shoutouts for today on a Thursday. O syempre, katong mga niduyog ka na to sa ato ang One Word Challenge. O sa tanan nga nakatawa, siguro, nakarelate. Syempre, sa ato programa diri every day. So, hinaut Magnum Friends, hinana lang good na. Enjoy! And let's all have a good afternoon. Hinana ba? Inaot nga bisan ka jut lang, at least nahumasan ka gamay sa inyong mga stress din ha. O nakahimo ka pa nga kanibitong light sa inyong company, sa inyong friends, sa inyong family, o kahayag sa tibuok nga nagpalibot ka ni mo diha kay murag ngit-ngit na ginang ato ang kalibutan karon. Sige, sa atong word of the day as promised, pili. Pili. Choose but choose. Meaning ka, Magnum Friends, matod pa. Mao daw niya, kanabitang kung upili ka ba, muhimo daw ka og decision kung unsang imong isulti or buhaton. So, pilion. Kasabot na taan na, no? Pilion. Pili. Choose. So, Magnum Friends, kinahanglan yun daw nga pilion na to itong mga pulong, kanang mga pulong nga makapalipay, o niya makapadasig, nimo. Kaysa kuno makapasakit, labaw na pod sa oban. Diba? Pili. Para healthy. Pitao, oy, Magnum Friends. Hindi naman takutob ha. Kay musunod na si Magnum Gilbert sa programang Music Jam. Oh, hangtod ug mapuhon, kaluyan si Ginoo, kinilamang si Magnum Apple Pie, nagadasig kaninyo Magnum Friends nga taliwala sa mga pagsulay, lahutay lang kay ang Dios maayo kanunay.
14: Magnum.

0: Lock it in.
1: We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug
3: pagpaminod sa mga tin.
2: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-DTX 500.
2: Karun na yun.
3: Babalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Permilang Butod. Ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabasa.
1: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousing nga servisyo? Solve ba na yung problema? Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang servisyo. Ani ang tipiks mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa Cagayan de Oro City proper, anakinis mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower ug uptown areas, anakinis sa Carmen proper ug Upper Carmen, lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan ug Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante pa ka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Basta reloading pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila'y kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: TTX 500.
5: Ako sa Jubilee.
6: Sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
6: TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
5: Kasunod sa isa ka bulan.
6: Normal na jud akong blood sugar.
5: 95 na lang.
4: TTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
4: TTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
4: TTX Coffee Mix.
7: Mabasa ang butika.
9: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
10: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Kining katang yatud kani niyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na. Mr. Talagsaon.
1: Magdong Gilbert. Magdong Gilbert. May sense na. May humor pa.
2: Oras may gala alas 2:48 na sa kahaponon mga Magdong friends. Maayong hapon sa iyong tanan. Maayong hapon mga Magdong friends. Welcome sa ato nga programa ang Magdong Music Jam. Kauban si Mr. Talagsaon, Magdong Gilbert. May sense na, may humor pa. Kumusta mong tanan mga Magdong friends? Naot pang tanan karong panahuna na karon sa maayong panglawas. Sinaot pang okay ka di ang Magdong friend. Naot pang wakay balatian may gala. Wakay gibating sakit karong panahuna. Para happy ang life mga Magdong friends, di ba? Pero kung ikaw nakasinatig ano, sakit karon, nakay balatian, syempre kung gusto kang may bawon imong sakit, kung sa galing may gala, magpa-check up yung ka Magdong friend. Ayun ang kadapitang langan-langanon pa ni mong Magdong friend, ayun ka magpa-check up, di ba? So dapat samtang medyo minor pa siya ang sakit, ipa-check up na may gala para maulian dahin ka, okay? Okay. Bitaw, Thursday na karon may gala, ha? Thursday karon may gala, July 16, 2026. Mm-hmm. And syempre, kumusta ang itong sweldo kagahapon? Napabay nabilin? Oh, napabay nabiling sweldo niyo may gala kagahapon kay July 15 man? So, ting sweldo man, unya, karon napabay nabilin? Wala na. Manang dakong pangutan na may gala kung napabay nabilin o wala na. Ay, saon na lang ganda mga Magdong friends. No? Ang sweldo may gala, igor agad na siya ipalit og pang grocery, pamasahe, balon sa anak. O syempre, kanabitong di na nga kapalit og mga gusto ni mo kay igor man na imo ikaon, ipaliti, o guban pa. Di ba? So, medyo ano good. Medyo pitos gapon. Ilabi na kung na kay mga utang dapat bayaran. Di ba? Ang saon na lang gina may gala, no? Minus Jonex kay medyo adunahan naman is Jonex. May hapon diya, Jonex. Salamat sa pagpaminaw diya. Magluto lang na siya basoy. Fights na kayo. Basta si Jonex may gala na taga Bugo. May hapon din mo diya, Jonex. Salamat sa pagpaminaw, ha? Sa atong programa. Tanang programa actually ang gapaminaon may gala. Tayo sa ano kada itong tayo mga ato diya may gala gikan sa lahing mga planeta para tuyoon lang ibalhin ang stasyon na dili na inana si ang taga Bugo may gala Magdong ilang gapaminaon diya. Salamat sa tanan may gala sa pagpaminaw ha. Babati ta sa tibuok kalibutan mga Magdong friends pinaagi sa internet. Oh, nabaka internet di Magdong friend. Oh, karon murag medyo ano bitaw lain naman kay paminawon kung wala kay data sa cellphone, wala kay internet sa balay, di ba? Murag mag others na kaayo. No, oh, kailangan na kaayo internet mga Magdong friends sa atong palibot, sa atong kinabuhi, di ba? Ilabi na kung ka-business ka. Nya sa mga estudyante sa, di ba? Sa mga offices. Rana siya. Kay karon kay mag-email naman, di ba? Sa mga ano, nakay magpadala kag letters sa ka client. Nakay isend didto, iagi ng email, usay Viber ana. Og uban pa. So wala na nang mga telegrama. Wala nang sulat-sulat karon may gala. Electronic mail na. Email na gin may gala ang ano karon uso. Munang dapat ta ano ginta sa ilabi na sa mga tagasang edad dapat kabalupod mog internet ha. Lisod kaya nang di mo kabalo ng internet kay behind sab ta. So sa tanang mga naminaw sa gawan sa nasod pinagi sa tong website www.magdom999.com. Salamat sa pagpaminaw. Maayong hapon sa tanan mga Magdong friends and syempre sa atong mga higala nga mahilig mag Facebook ana bitaw. Mapaminaw nyo may gala o makita sa bang Magdong Live dito para sa mga updated nga mga balita. Oo, mga updated nga balita, impormasyon O makita pa yung mga gala, mga videos, o kuban pa. Magdum Live lang yun, mga Magdum Friends. O siyempre sa itong mga gala ng kapaminaw pinagi sa mga radyo. Maayong hapon sa yung tanan, mga Magdum Friends. Ganap itong ginatawag nila kanina itong transistor radio. Oh, di ba? Mumuna, di ba? Sa una. Di ba, Heidi Rons? Sana mag-uso sa inyo. Oh, sa panahon nila, Heidi Rons, may gala, 1980s. May ngunang ang announcer sa una nga. Sa tanang nabida, oh. Sa ilang mga transistor radio. Alam? Mula yung style sa una, mga Magdum Friends, no? Karon kay mga component naman, Bluetooth, social da, di ba? Makarelate yun si Heidi Ron, sana may gala ng mga kadang ginaingon nilang transistor radio. Anyways, alas 9:53 na may gala at ang ito mga nagunang mga segments karong hapuna sa ato nga programa, ang Magnum Music Jam. At ang may gala kay nanapot tayong mga segments karong hapuna sama sa ano ang latest. Anong latest unya may gala? Makita na sabda sa Magdum Live unyang alas 3 sa kapunon para sa ano ang latest. And gawa sana mga Magdum Friends, ang atong talagsaong pangutana. Nabakay talagsaong pangutana? Natay talagsaong pangutana. Dere, igoragin mo tubag may gala sa atong talagsaong pangutana. Ha? Masaira na inyo sa di madugay. Hapit na, masaira na inyo may gala. Kung unsa atong talagsaong pangutana mo nang padayon lang sa pagpaminaw mga Magdum Friends sa atong programa ang Magdum Music Jam. Yahoo!
3: Yahoo!
2: Oh, ano na siya may gala, no? Yahong yahoo gid may gala. Alright, darita mga Magdum Friends sa atong segment.
4: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
5: Talagsaong pangutana.
2: Walay personalan, pangutana lang, lingaw-lingaw ra gid may gala. Sa atong kapunod mga Magdum Friends. Di po ma-board ya, di ba? Maglingaw-lingaw ta, kanang lingaw-lingaw nga limpyo ba? Nang lingaw-lingaw nga hugaw. Saan ang mga hugaw may galang lingaw-lingaw? Ay, sos, dagan kayo na sa online mga Magdum Friends. Kanang mga kalingawan nga makapalipay sa uban. Ang uban sab di malipay. Alright, ang atong talagsaong pangutana karong hapuna mga Magdum Friends. Para sa imo Magdum Friend nga naminaw karon sa atong programa. Para kanimo Magdum Friend, unsa ka importante ang music sa imong kinabuhi? Atoy balik ha, atong talagsaong pangutana, unsa ka importante ang musika sa imong kinabuhi Magdum Friend? Oh, sige daw be. Kabaluman ko nga dagan kayo mga music minded dere may gala at mga Magdum Friends nga gapaminaw kanunay sa ato dere. Oo, di ba? Kung ikaw akong pangtanon Magdum Friend, unsa ka importante ang musika sa imong kinabuhi? Muna mga Magdum Friends, ang atong talagsaong pangutana. Sa mga interesado nga matubag, ganaan ba ka matubag Magdum Friend? Tawag na sa 0995-322-6237. Ato nga ibalik may gala, 0995-322-6237. Kung nakikatubag may gala sa ato nga talagsaong pangutana karong hapon na ha. Para kanimo Magdum Friend, unsa kaimportante ang music o musika sa imong kinabuhi? Oh, kanara, simple ratong pangutana may gala, ha? Unsa ka importante? Oh, sige daw, be. Importante ba sa imo ang music, Magdum Friend, o dili? Be, suwain daw na ito ato mga caller may gala, be. Ato itry, be. Hello?
6: Hello! Pangapon.
2: Kinsa ni?
6: Baby.
2: Oh, baby! Kumusta man sa baby?
6: Minaw man ko dere.
2: Minaw ka? Okay. Nag-snack na ka, baby?
6: Mana, oy. Piniritong saging.
2: Wow. Pila ka bukim na kaon?
6: Tolo.
2: Tolo? Ano man, ha? Tolo rin nabilin o tolo rin giloto?
6: Ano man, isa kasipi. Ah. Nanginog ba? Isa kasipi, hinog.
2: Ah.
6: Akong panitan, slice na na.
2: Iprito, dahil ni mo. Iputangan pa ni mong asukal, wala na.
6: Wala na, uy, kay tamis naman.
2: Ay, lagi na. Lagi na. Tamis na di ay.
6: Parisan ng kape nga stick.
2: So, ay, sold na kaayo.
6: Oo ba? Oh. Naman ko may pere namin sa gingan.
2: Ano mo sa gingan dahil niya?
6: Oo. Kakuan man, nakaputol, nakatuba ni gani, gani ba ito? Gapon. Na, hinugdaan.
2: Uy, patsada dahil. So, kung gutumon ka, manguha lang kag saging diya sa inyong lugar. Anong lugar sa inyong likod?
6: Usahay, maglungag, anak. Kanang hilaw.
2: Kanang hilaw. Ah, okay. Pila niyang punuan sa saging diya?
6: Daghan man ni diri kay niyaban ni sa kanang kakahuyan dapit. Nadapit sa may suntri bugo.
2: Daghan okay.
6: Man, sa saging diri, daghan.
2: Punsa na inyo, ano? O kanang pwede rin mukuha bisan kinsa?
6: Amo, ang tinanong man eh.
2: Ay, yung tinanong de, ay, no. Okay, sige. Unsay tawag sa ano? Saging lalaki.
6: Saging lalaki?
2: Ah.
6: Kanang kuan. Saging sa unggoy, kanang nailisod.
2: Sili, sayop.
6: Tawag ko daw.
2: Ang tawag sa lalaking saging kay bana na. Bana. Oh, lalaki man ang bana. Di, bana na. Oh. Muro na siya.
6: Hinay kayo kung pick up ba?
2: Lagi. Oh, hinay kayong pick up. Siguro, siguro naka-vitamins. Bitaw. Baby. Baby.
6: Malibalos ako.
2: Ah, naka-joke naki- din. Saban?
6: Oo. Oh. Sige, dautan sa pobre.
2: Ulay kwarta. Ha?
6: Inay kay Yapo na.
2: Ay, inay kay Yapo. Unsa man di ay?
6: Kadautan sa pobre, kalamunga

0: da sa uga, mga kalihukan sa campus. Atod sa CHR, ugang USTB sa ANA, isip ka abag sa CHR program para mamahimong sintro sa edukasyon ug advokasya sa tohan ng katungod na maghatag higayon sa mga estudyante. Pagtutudlo nga mamahimong aktibo sa tiga panalipon sa dignidad sa tao uga responsibilidad usab sa maungatong haan na balita ikan sa CHR Region sana. Kinis Magnum News 113, Risa Cruz sa balita og serbisyo. Magdum Radio.
1: Dahang salamat Magdum Hunter 13, Riza Cruz. Mga okay, mga igalan na sa tipo. Okay, ato sang dawaton karon si Magnum John Albino sa pikas niya kalabot sa breaking news mga igala. Magnum John, go ahead.
2: Yes, salamat Magnum Lari. Breaking news ning labaw pa sa impeachment trial Magnum kining
1: Dumlani,
2: no? Breaking news, resulta sa SOBI, sa Kantar Media. Mm-hmm. Nga diin, ang detaling atong itunol, mauning mga musunod, kajot na nga ako sa kompleto ang akong tastara dali, Magdumlani, no? Para sa kasuran sa tumatibunaw kay sila man ang atong inspirasyon sa tapagpaningkabot nga magparayon ang atong halapad nga pagservisyo sa katawhan na dire sa atong nagpangkasigbit ng mga lugar o nga rin ang ila mismong pagsuporta may mosab nga matagaan o recognition pinagi sab sa resultas mga survey sama sa Kantar Media Survey gitagayon ni atong biaging Mayo 14 hangtod sa Mayo 20 Magdum Anji Magdum Lani sa tuwing 2026 pinag karun tuwing kanin nga koan karun ning tuwing nga survey. Pasabot kay May 14 to 20, na nasunod sa second quarter of 2026. Nasabtan ko nga walay serving ipagayon sa first quarter sa 2026. Ang serving ipagayon, base lugar sa nagyudungan kong data, sa May 14 to 20, 2026, pasabot misunod sa second quarter of 2026, Magdum April. Nga rin nakabot ang doon ay 125 ka mga households nga gi-survey nga gilangkuban sa 581,000 ka mga tao ang lugar involved ya mismo sa nasgutan nga kampanya o kinibang campaign o pagpagtiho kung unsabay o unsa na stasyon ang pinagkakusog ipaminaw din sa atong tagpayan Magdumitel labi na kunisgut Magdumlani pinagkunisgutan ang bang sa FM band. Ang resulta Magdumlani, ha? Huwag nga kung i-mention lamang ang resulta rating ng mauning mga musunod. Kadyot lang, ha? Pakidap na sa palihok para nga makompleto ni atong breaking news, Magdum Roger. Medyo patap na sa gamay kaya hindi na kumaklaro kay may gag-bias up ang figure, no? Mauning musunod, Magdumlani, ha? Mauning mga masunod sa resulta sa nasgutan nga survey kay paparika na bang akong ginugawan soft copy pa lang ni Magdum April, no? Nagkabutang diri number 1 Magdum Radio 99.9 ug ang resulta is 44.27 ang rating niya. Pari ko na ako, Magdum Radio, igawas nga number 1 gapon sa survey sa Kantar Media Survey, ipagyo na itong May 14 to 20, 2026. Magdum Radio, number 1, nga doon ay 44.27%. Mao ni Magdum April. Ang second, hangtod sa ikadusi, i-mention ko lang ang rating, ha? Di lang sana ko i-mention ang kining ang halan sa estasyon Magdumlani, no? Ang ikaduha, medyo layo-layo, 17.59. Gikan sa 44 nga rating sa Magdum Radio, 44.27. Ang nagsunod, ikaduha, 17.59%. Wala makatunga, Magdumlani. Pakitake note lang ang mga palihog. Ngayon, ang ikatulo, 9.63. Ikaw,

0: 5.85, ika lima 5.25, ika onom 5.00, ika pito na magnum lari no?
1: Yes, magnum jun, ika pito
0: 4.82, ika walo 3.18, ika siyam 2%, ika napulo 1.34%, ika unsi 0.50%, ika dusi 0.37%, ika katrusi 0.13%, og ika katrusi 0.05%. Mani ang mauni ang nakita ang lugar ang resulta o ranking sa mga lugar gisurvey ng mga radio stations. So balik ko na ko, bisag duri balik ko na lang ang top 5 magnum lani ha, para nga di natamalangan tawag magklaro na lang lugar ang magklaro ang dapat karuhon. Balik ko na ko, number 1 magnum radio 44.27%. 44.27%. Ikadua, 17.59%. 17.59%. Ikatulo, 9.63%. Ikatulo, 9.63%. Ikaapat, 5.85%. Ikaapat, 5.85%. Og ikalima, 5.25%. 5.25%. So, mali ang top 5 di naguna ang Magnum Radio, balik ko na ko sa iyang 44.27%. Gisundan sa kadwa nga 17.59%. Salamat sa Magnum Lani. Tuntahan ka matik sa binaw. Tungod kay, kung di pa tungod kanila, ulit na magpabiling numero 1 sa service sa Kanta Media. Ipagayon niya itong Mayo 14 hangtod sa 20 nining tuiga Magnum Lani. Ugo niya dayon, pasalamat sabta sa tanan nga nagasakripisyo kita mga lugar naglangkob sa pamilya sa Magnum Radio nga lugar naa ang panayon nga kasibot kadasig sa pag perform sa atong tagsatag sa kamang tahas. Kaya kung magmaluyahon ta o di ta mag perform o ginsakto, hindi na ito makabot ang pagka-numero 1 lang yapon sa mga survey ipagyon sa Kantar Media. Pasalamat sabta sa tanantang mga participante nato sa mga programa sa Magnum Radio, Magnum Lari. No? Kana mga gakainabi, gakainterview nato matagkaunya, kina-recognize nato na nga kanang ilang pag-lugar, pag-lambigit, pag-salmot sa mga diskusyon, sa mga eskutan, kukay na o contribution sa atong pagpabilin nga numero no nga radio station, FM radio station din sa atong dagbayan sa Kagenduro nga mas mitaas pa ang iyang kuangani, ang rating kung ita din sa mga previous nga survey na kumaditali pag-ayo kawag ko reference, actual reference kay di karun pang ginako ni na nakuha ang information na kalitan ni ko magdumrani kay iwa mo kumasayon nga na di ay survey gipaygayon sayon ta nga matagtuig na survey gipaygayon ding maong mga company. At masayon nga din ang panahuna, magkandak og survey ang Kantar Media. So mana nga ako nakalitan, huwag ako magkapangandam sa but considering balita ni nga labaw pa sa impeachment trial magdum lari, muna nga itong gi-break diretso aron nga masayon ang katawan o lugar agisab o pag-recognize sa sakripisyo sa katawan sa kanunay nga pagmonitor. May kung sakripisyo tungod kay sa tingog nato magdumulani sa kayo eh. Diba? Alagay na tingog ako ng hait. Yung gawas yung tingog na nga tingog to, hait pa yun. Sumura o sakripisyo ba nga paminawon ta sa dalunggan sa automatic paminaw nga but kaya nga automatic paminaw gusto masayod sa mga pangita mo sa itong palibot mauna nga kapaminaw sila o naghimo ka na itong numero 1 sa nasigutan nga survey. Balik ko na ko, salamat sa tanan, sa tumating paminaw, sa mga participan, sa itong mga programa sa Magnum Radio. Labaw sa tanan sa Ginoo, Magnum Lani. Kay magunsa man ang ating pagsakripisyo. Bisag panahon na ating mga balatian, pero na ating sakripisyo gyapon, magunsa man kung wala ang panalangin sa telo magagahom. Magunsa man ang ating mga pagpaningkamot, pagsakripisyo, pagantos, kung wala ang gahom sa Ginoo. Muna nga kita, nagpasalamat sa, in fact, may unang angay pasalamatan ating labang magagahom, nga nag-ibo ka na to, nga numero uno lang gyapon, para sa mga interesado, o great tuner, na numero uno lang gyapon ang magdubradyo sa Kantar Media nga survey, nga nakakuha o 44.37%, gisundan sa ikadwa, 17.59%. Wala magpaloy sa automatic kami na magdumulani, nga nagpabot sa congratulatory message, si Mr. Juanito Ong, nag-take siya diretso karon, isa nga, congrats June, matod pa niya. Kay una ka na, kamatuan nga nagpaminosab siya nato, magdumulani, no? Salamat, Mr. Ong, sa iyo mismong pagparangat sa mga lugar, lugar pagpalipay sa mong pagpabilin. Nga na minuuro ng mga nga radio station sa Dagpain siguro kasi bit mga lugar sa Kantar Media Survey nga gipagayo na itong Mayo 14 hangtod sa 20 nining tuiga. Balik ko na ko, salamat tanan. Una, ato lang mga magkagahong, atong tingpaminaw, atong mga participante sa mga programa sa Magdum Radio, be it public affairs program, musical program, o jazz program, unya dayon pasalamat sa ta sa atong mga kadakuan, Mr. Roger Chu, ang atong pinakadako, Magdum Lani, Mr. Edward Chu, ikaw ang pinakadako sa Radio Rio Corporation, Magdum Radio, unya dayon uban pa nga na uban kanuto kanunay mga lugar lugar ato mismo ang kauban sa lugar may mga pagpadagan sa atong sibihan. Of course, atong kauban, Magdumani Agustero, na di lang siya may atong atong operation manager, but at the same time, naguna po nga angkor sa Magdum Radio, Magdum Lani, no? Atong kauban, Magdum Jula Cubo, no? Sasabi sa mga nagunang angkor sa Magdum Radio. Mga kawan pa nato, Magnum Perset Blanca, Magnum Minso Kamagtulan, Magnum Gilbert de los Santos, Magnum Cherry Martin, Magnum Aileen, Magnum Biga Sinto, papagawa mo ba mention, Magnum Lani?
1: Tawagin ko mention di palayo. Magnum Pia,
0: Magnum Menso, na-mention na ko, Magnum Kia, Magnum Perset, Magnum Angel Lasado, pada mga kawan na to, no? Pasensya, huwag din ako mga lantanan kay gigotong nasab ko kay mag-alas 3 na mag-alas 4 na hapit pag-umlan, you know? So, din ako mga lantanan, no? But kaliko na ako, salamat sa tanan, salamat sa pagduyog sa tanan, salamat sa pagsakripisyo para magpabilin, labi na sa itong mga kauban sa Mag-Radyo, nga naghimo ka na itong pabilin, nga numero 1 sa surveying ipagayon sa Kantar Media sa second quarter of 2026. Back to you, Magnum Lani.
1: Nagang salamat, Magnum Juno. Matong mga higala, no? Dako, gid kayo mong pasalamat kaninyong tanan. Labi na sa itong mi suporta sa itong suking tigpaminaw, no? Sa mapasalamaton kami, labi na kaming tanan na mga personahe sa Magnum Radio nga nagpabiling consistent number one yun, mga higala. Labi na sa second quarter sa mid sa media survey, mga higala, no? So, wala, gid may puas ang mga pagpasalamat kanyo sa inyo ang, sa Kantar Media ni siya nga rating mga higala, no? Sa, nga ang Magnum Radio nakakuha og 44.27% nga rating, mga higala. So, kani mga higala, nga, ang amo ang para lang yun din sa kaninyong tanan, no? So, dako, gid kayo mong pasalamat sa inyo, tanan ng mga personahe sa Magnum Radio. Labi na sa mga sumusuporta sa Magnum Radio. So, nagkakay salamat mga igalon na kung balik-balikon, daghang salamat kaninyong tanan. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
2: Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Listen to the music, relax, and have fun.
4: Magnum Music Jam.
5: Magnum Music Jam.

0: kadang nga tud kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na. Mr. Talagsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras may gana, alas 3:34 na atong oras. Oy, malagi oras mga Magnum friends. Kaoban pingapon si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Nagsigig away may gala. Sa gamay rang rason mga Magnum friends, magsigig away. Saon na lang yun ang mga Magnum friends, ha? Mato nila, okay rin ang mag-away, usay ang mag-uya, magtiayon kay partner sa, ano, sa relasyones. Pero ayun na palabi may gala kay makadaot na sa iyong relationship at magsigig mag-away. Gamay raking rason bitaw, naurot ang sabon, wala na palong ang LPG, ano bitaw, mag-away gina mga Magnum friends, ha? Ito, mutaas na dayon, di ba? Wala siya may gala. Anyways, alas 3:35 na nakita sa itong final hour sa itong programa mga Magnum Friends. Ang programang Magnum Music Jam. Uy, nadunggan ba niyo may gala ganina? Ba, number one gapon ng Magnum Radio. Number one gapon kita may gala. Oo, tungod ninyo mga Magnum Friends, nagpabiling kitang undisputed number one FM station din sa Cagayan de Oro. Ayos na ayos may gala, no? Grabe mga Magnum friends. Good news kayo para sa iyong tanan o sa atong tanan may gala. Kay number one gyapon kita sa Kantar Media Radio Survey. Second quarter may galang survey sa Kantar Media. Number one gyapon ang Magnum Radio. Salamat kayo sa iyong tanan may gala, ha? Sa iyong waipuas nga pagsuporta, pagpaminaw kanunay sa Magnum Radio. Salamat sa inyong tanan mga suking tigpaminaw. Sa iyong tanan, di man ta mag number one may gala kung wala mo, di ba? Kamo ang tinuod nga number one, ang siyempre ang mga tigpaminaw, ato mga resources, ato mga balita, o gauban pa may gala, di ba? Mga sources, ato sa balita may gala. So, salamat mga Magnum friends. Kay kita gyapon ang number one din sa Cagayan de Oro sa FM Magal. Congratulations mga Magnum friends. Natay mga igal din rin nga nag-mensahe. Ayon silang congratulations daw sa Magnum Radio. Gikan kay Ani. Uy, salamat kayo ha. Salamat kay Ani sa imong pagmensahe. And also si Jonex Sab. Oh, ato gining suki si Jonex Magal. Maulan, maudto, hapon, kadlawon, basta. Inagin na siya kanunay sa Magnum Radio. Salamat kay Jonex sa iyong pagpaminaw diyan kanunay, ha. Sa tanang naminaw karon, mabuntag, mahapon, gabi, kapaminaw sa Magnum Radio. Salamat kaayo sa iyong tanan. Ug salamat sa atong labaw makagagawom sa tanan. Sa atong Ginoo may galang siyagad ang rason sa tanan, di ba? Salamat kaayo mga Magnum friends. Alas 3:38 na itong talagsaong pangunta na may gala. Unsa ka importante sa imo ang music? Sa imong kinabuhi, Magnum friend, unsa ka importante ang music sa imong kinabuhi? Unsa ka importante ang musika may gala sa imong kinabuhi? Tawag mo mga Magnum friends sa 0995-322-6237. Natay caller, hello?
3: Hello, Magnum Gilbert, singapon.
2: Ay, Crispino!
3: Nangapon Magnum Gilbert.
2: Musta na ang lagay natin?
3: Okay na Magnum Gilbert.
2: Okay na. Nagpabilin niya pong hitsuraan?
3: Ay, hitsuraan. Gwapo pa rin. Gwapo.
2: Ay, grabe na. Dili. Oy, ikaw ang gwapo. Ako di ko gwapo man.
3: May pareha ko sa mukha gwapo.
2: Ah, dili. Ay, mas mutuogi ko nga ikaw ang gwapo. Ako dili magugwapo.
3: Ay, gwapo. Magka Magnum Gilbert.
2: Dili man ka, dili ko gwapo, gwapa. Hey, Crispino, kumusta yung mga imong hapon diyan sa ilingaw nimo?
3: Panaraw doon sa Balay Magnum Gilbert, nang wapo gulay kay nagluto ug sayo ba.
2: Wow, nauman na ka gano. Namasayro ka ganina.
3: Oh, namasayro ko Magnum Gilbert, ni ulit ko rin nag-relax, rin ang wapo mga gulay dito, kaya nag-prepare ko para panihapon.
2: Wow. Di ako manihapon, okay ra?
3: Kara magdumgilbert, kaya nagbasoy man ko.
2: Ah, mo nang pinakalami nga sudan, basoy, di ba?
3: Oo.
2: Pinakalami sa tanan, basoy. Sige, Crispino.
3: Ano ko sa palibot magdumgilbert kay Gadagoman?
2: Gadagom? Ay, unsan eh, naanay, ano, naanay chance nga mag-ulan lugar? Nakong chance ha?
3: Masagun na, basin makakuha nga kapag ulan-ulan nga rin na dagkuman rin sa kamamanan ko doon.
2: Ah, lagi no. So, mga, sa imong paminaw, pila ka percent nga mag-ulan ka ron?
3: Amulan ka niya sa magdumgilibot kay Galugong man.
2: Mga pila ka percent, mga 80% anak lugar?
3: Oh,
2: 80% to 90%. 90%. Ah, okay, okay. Sige, Chris.
3: Ako na yung tayo sa mga eksuna nga na plano nga mula ka, hindi nilang kalimutan nga magdala protection sa ilang kalawapan.
2: Sa mga doon ay plano sa mga gusto sa mga na plano na mga plano nga mula ka, kung di mo ganaan mula ka, magkamang na lang mo.
3: Adele, magpuyo
2: na lang sa balay. Magpuyo sa balay. Bitaw, sige, sige. Crispino, unsa ka importante sa iyong kinabuhi ang musika, music?
3: Sa ako magdunggil ba ang music?
2: Ha?
3: Sa ako ang music yung magdunggil ba?
2: Unsa man?
3: Kaya ako, kaya gapil-apil man ko singing contest doon na mahilig ko kanta-kanta ba?
2: Unsa man ka importante sa iyong kinabuhi ang music dahi?
3: Ay, kanang ulak ko'y lingaw na ang silingan dari sa magkakanta. Ako dari, bili may magdungog kay magkanta ang pikasilingan na ang pamina dari, maglumatanan.
2: Ikaw, mukanta po ka usahay.
3: Di ka narang mag-drive ko.
2: Mag-drive ka? Unsa'y mong ginakanta? Samtang ga-drive ka?
3: Na magkakanta lang ko lang. So ako ka istorya ba? Magkanta ko nga.
2: Kanta ka gano, happy birthday, anak lugar.
3: Dili.
2: Ah, dili pa, da.
3: Okan, kumukanta ka nga. Maya nula, Kuwil Cortez, ka nang bakit sa yuta.
2: Kulipa sa kayo mga kanta na. Mga ini.
3: Yan nakasaya, magkong ko sa imong gita sounds ganya. Kato si, kuan, si Bibi ang nanawag.
2: Ano man, ganahan ka ato nga sound?
3: Okay, mahilig niya po ko sa ayaw.
2: Atong ano, atong uulala, ano, ulala?
3: Dili ka itong premiero music niya.
2: Premiero music? Ah, ganina? Ah, mo ba? Nisayaw ka?
3: Nisayaw ka nito, tamulog kong kutlo sa tinangkong kamunggal ba?
2: Ah, so nakiki ay lugar ka ganina?
3: Oo, nakiki
2: ay. So, para sa'yo mo ha, grabe ka importante ang music sa iyong kinabuhi.
3: Amo gina sa magdumgilbert kay.
2: Oo.
3: Kuan mong dala ang mahilig ka sa mga music na sa kanta o sayaw.
2: Okay, okay. Sige, sige na. Salamat kay Crispino ha sa imong pagtawag.
3: Ay, pasalamat pag ko ha. Magdumgilbert kay number one gapon ta magdumgilbert.
2: Oh, number one gapon ta. Salamat kay Crispino ha kay ikaw ni apil mo po ka sa Magdum Vote for Hope, di ba? Kay ni apil ka mag-report, di ba?
3: Kaya ako silingan din rin. Yan niya ang manggap ko ganiya.
2: Ano man?
3: Ano siya nga? Number one ka po mo ba? Ikaw nga, dili man kami ang number one. Kamu man.
2: Ay, charot! kabalo kung nga nung ga-appeal ka ng Magdum Vote for Hope kay ganaan makakita kay Magdum Joel.
3: Adele.
2: Hindi kaya halata. Ha?
3: Dili, ay. Busing na siya, manager natin.
2: Alagi. Ganahan baka mga macho, no?
3: Adele.
2: Bayer,
3: ako magdumgilbert.
2: Bitaw. Salamat kayo, Crispino, ha, sa imong pagtawag.
3: Salamat po, magdumgilbert. God bless.
2: God bless po din mo.
3: Bye.
2: Thank you, say bye-bye. Moto si Crispino Maygala. Salamat sa imong pag-tubag sa itong talagsang pauntana. Line caller, hello?
4: Hello, may hapon magdumgilbert.
2: May hapon, kinsan eh?
4: Si Warren.
2: Warren. Di ba na i-brand sa brief Warren, no?
4: Na. Ano? Pero piling nga nagtong it.
2: Lain na spelling day mo, ha? Okay.
4: Lain.
2: Ano sa'yo mong spelling si Warren day?
4: Ah,
3: W-H-R-Y-N.
2: Ah, W-H-A-R-R-Y-N?
3: Oo.
2: Ah, taga sa Magkawaren?
3: San Simon.
2: San Simon, okay. Sige, be. Unsa man ka-importante sa imong life ang music, Warren?
3: Importante kay mag-divert kay muna sa ang makapawala, makapa-stress reliever na ko ba?
2: Hmm, okay, okay. So, mahilig kag music, di ay?
3: Oo, mahilig ko sa music, pero music, binihilig na ko.
2: Muna problema doon. Unsa man yung mga ganaan yung mga kanta, di ay?
3: Kana, mga kanta sa mga air supply.
2: Air supply. Power BGs. Supply. Ha?
3: BGs.
2: Ah, okay. Unsa may unsay favorite song nimo sa ano, Air Supply?
3: Kaan, Now and Forever.
2: Now and Forever. Sample daw.
3: Amo na
2: dia. Amo na ron. So, tinuod gid ay ang music dili ganahan sa imo. Ikaw ra ganahan sa music.
3: Pero ang music
2: dili ganahan sa ako. Ah, pero na napay panahon nga mo kanta-kanta pog ka. Kanang kalingawan lang gud, di ba? Naagya po na.
3: Oh, naagya po ka na sabay-sabay naman. Na, sabay
2: lang. Matugtog sa radyo. Sabay-sabay na lang dayan. Mga Max Urban, ganyan ka na.
3: Adik ko.
2: Adik ka na. Dito ra ka sa mga BGs, mga katong air supply ana lugar. Mga Scorpion sana.
3: Oh, Scorpion Beetle.
2: Oh, Scorpions mga ano, mga uban pa. Okay, unsa na kanang unsa may ma-feel nimo pag makapamino kag music day?
3: Mas ma-relax ko kaysa kanang mag-agto ko sa kanang gawas na mag-istorya. Hindi ko ganahan.
2: Hindi ko ganahan makipag-marites lugar?
3: Dili. Ah. Mas kon pa na ko. Prefer pa na ko na ma-minaw na lang music.
2: Kay makapa-relax na mo ang ano music?
3: Oh, kaso lang ko nang naiging mga music po na pasakit kayo na mag-uol ka na inoong.
2: Ah, lagi na. Hindi na malikayan. Lailain mag genre ang music, no?
3: So, labi na kini mga Tagalog music. Masakitan kag apil.
2: Lagi na. Anagin na siya. Watay mabuhat, anak. Pero at least, namang ibang good magdung friend nga Warren, pag broken-hearted sila, nasakitan sila, maminaw sila mga senti, mga makasakit po ng kanta. Ito, okay. Muhilak man sila. Unya, tataon, mauman ang paghilak, di medyo nagaan ang paminaw.
3: Na, ako bili ko, ana.
2: Di ka, ana, dahil lahi mong style, dahil.
3: Di kaya na ako ng mga ingunana nga makaigo.
2: Ah, lagi kay... Pag masakitan ka, murag lahain kayo.
3: Namo na ako nga, dito rin ko sa English maminaw, kaya aron bisod sa tun ba?
2: Kana, no? Muna, tsanda dia kay English, kay... Kanta-kantaan bitaw na mo, balo, kakabalo sa lyrics, sa meaning, kanta ragun.
3: Oo, oh, mugali, nakarang Tagalog kayo, masakta na ito, sakit kayo.
2: Lagi.
3: Makatulo sa luha.
2: Lagi. Di lagi luha, mutulo, pati sip on. Ano siya? Apil na naman siya, kaobar mo na sila. Bitaw, salamat kayo, ha? Magdum friend.
3: Salamat, Magdum Gilbert.
2: Okay, salamat. Warren, may nga po ni mo. Sige, sige, bye-bye. Oh, di ba? Importante kita ang music may gala sa atong kinabuhi mga Magdung friends, di ba? Ano siya may gala, no? Importante kaayo ang music sa atong kinabuhi. Patod ni Warren may gala, di ba? So anyways, mga Magdung friends, aba, diri sa atong may gala sa anong latest?
0: Uy, mga Marites, unsa nasab kaha ang init nga chika karon sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban, busa paminaw na!
1: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest gani?
0: Sa ano ang latest? Boom na boom, Marites, Marites, di mapagalit,
2: pag walang chika parang may Maying hapon sa iyong tanan, may gala sa mga naglantaw sa atong Magdum Live. Welcome sa atong ano ang latest. Siyempre kauban si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Diba, sa tanong mga naglantaw sa atong Magdum Live. Live na tamay gala ha. Sa atong Magdum Live karong panahon ng mga Magdum Friends. Welcome sa atong segment may gala. Kundiin inyong masairan ang mga nagunang mga chika. Sa inyong mga paboritong artista. Mga trending mga videos. Mga nagunang mga pangitabo sa palibot may gala o dagan pang uban. Muna sa mga Magdum Friends, ang ano ang latest? Kauban si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. Ang atong chikan karong hapon na may gala about kini sa igsoon. Manghod kini may gala ni Ivana Alawi, nga sikat nga content creator may gala, di ba? O, nakailan mo mga Magdum Friends kung kinsa na si Ivana Alawi, kanang sexy kay may galang sikat nga content creator may gala. Nga, dagan kay mga followers mga Magdum Friends si Ivana Alawi. Ang ato isgutan about kini sa manghod niya may galang nga si Mona Alawi. O, itong manghod niya nga babae may galang nga si Mona Alawi may gala. Kay na sayon ba mo mga Magdum Friends nga nagpuyo na mo dahil ni Kogalingon kaning iyang manghod may gala nga si Mona Alawi. Wa na siya nag-uban sa iyang pamilya. Wa na siya nag-uban sa iyang sister may gala nga si Ivana Alawi pagpuyo sa Panimalay. Nag-Kogalingon na niya mga Magdum Friends si Mona. Oo, nga nung nag-Kogalingon siya may gala. Actually, ang iyang pag-reveal ni may gala, na-reveal ni may gala na pinaagi sa iyang samtang kini nag-vlog nagkaon sa usaka barbecue may gala gikan sa usaka lokal nga chicken fast food restaurant may gala. Oh, matod ni Mona may gala ni bali na siya sa iyang kaugalingong gipuy-an ug usara kabulan ug usa na siya kabulan nga nag-inusarag puyo Magdum Friend. Wala po yung nangutana kung anong ibalhin siya, but according matod ni Mona may gala nga dili sayo ng pagpuyo nga mag-inusara tungod kay dili pa kaya o di pa siya anad niining klase sa kinabuhi nga mag-inusara. Okay, nag-inusara na siya may gala. Bisan pa sa inana may gala, malipayon siya nga aduna siya ikaw galing lugar o personal nga espasyo. Kanunay usab siyang mubisita sa ilang panimalay, maunang wala siya makasinati o anxiety o sobrang kabalaka mga higala. Alright? Wala siya giyong rason may gala kung anong ibalin siya pinoyanan mga Magdum Friends. Ang importante lang daw na ano siya kagalingong lugar, espasyo sa iyang kinabuhi. Di ba? Siya nagyapa, no? O gawa sana mga Magdum Friends, share po niya may galang nga maayo na ang iyang kahimtang sa iyang balatian nga diabetes, mga Magdum Friends. Usahay kinahanglan siyang mukaon o kanon. Mukaon siya kanon may gala. Aron, ilabi na may gala, kumuubos ang iyang blood sugar may gala, kinahanglan niya mukaon o kanon, mga Magdum Friends, para medyo mutaas ang iyang blood sugar may gala. Okay, sa pananaw sa dagang tao mga Magdum Friends, kanin si Mona Alawi, batanon pa kayo. Murag ingon sa uban, minor de edad pa daw. Apan di na may gala. Kaya nag-edad na kinig 21 years old si Mona Alawi mga Magdum Friends. Sa itsura lang na may gala, murag batanon pa. Pero 21 years old na si Mona Alawi mga higala. So muna siya mga Magdum Friends, ang latest sa inyong sa igsoon ni Ivana Alawi nga si Mona Alawi. Nagkaugalingong nagbalay may gala o ganaan po siya kay siyempre na siya ikaugalingong lugar, espasyo, uban pa may gala kung na siya ikaugalingong Pinoyanan. Diba? Okay kayo. Kani sila mga vloggers pa nyo may gala, mga content creators, so dalira kayong income ane. Maka-income na rin siya mga Magdum Friends tungkol sa ilang social media nga dagan kayong mga followers. Diba? So muna siya mga Magdum Friends, ang latest kay Mona Alawi ay igsoon may gala ni Ivana Alawi, ang akong ex. Kini si Mr. Talagsaon para sa ano ang latest!

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Nandito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapidang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. Pirmi ka pangihi. Hanap ka paranaw. Ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun da yun.
4: Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
7: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag Mighty C kadaan law, ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo-relax sa imong kaugatan, mupaluwang sa agyanan sa dugo ug mopaubo sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wala pa ikaon likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika di Alta Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, La Pasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: CDO Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
9: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now!
8: Ito ang idol ko!
10: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever!
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s. 90s. And today, this is Magnum Music Jam. Music Jam. Mr. Talagsaon.
12: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
13: Okay, balik ta may ganaw. Happy birthday day. O sa atong Magnum friend, diya sa Ubos, mga Magnum friends. Si ano, mga datot ano sila may gala, si Maricel, happy birthday ni mo diya. Happy birthday.

Happy birthday kay Maricel, kanang assistant ni Vonex. Oh, matanon pa gyapon siya, 42 anyos. Oh, pwede pa daw siya mag ano? Pwede pa siya makauyab ug afam. Oy, happy birthday ha. Oh, basin deng naay cake diya sa ubos, di lami kayo. Okay, so more blessings to come and syempre, good health kanunay. Ato nang wish kay Maricel Megal. Happy birthday! Ug sa tanang ng birthday karon, dapat happy lang ka! Happy alas 4:02 na Megal, na panahon na para mag-goodbye mga Magdum friends. Kaya masunod na si Magdum Angel Sado para sa Magdum Reports. Salamat sa iyong pagpaminaw. Ugman na sa magkuyog-kuyog ta sa amang takna o sa amang sibihan. Tini lamang sa inyong undisputed number 1 FM station sa Cagayan de Oro. Waylain may gala, syempre Magdum Radio 99.9. Kini na lamang syempre si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Saan mo mihimo sa amo apong sa inyo apong pagsuporta sa amo apong mga programa. Among ibalik kaninyo mga higala ang among mga pagpasalamat, ang among po din pong mga pag-ilapon, no? Diha po sa inyo ang kontribusyon sa amo ang mga balita, no? Kaya kabahin gihapon po mo kamo mga listeners mga higala, itong ato mga kuan din ha, snipers din ha, mga newsmakers na to din ha, no? Nga kaka-interview, matagkaroon ng unya, salamat diha sa inyo ha. O sa mga advertisers po, no, nga pala nga gasuporta, gahimo yun sa mag-place og ads din sa Magnum Radio kasi kurado man yun po. Kung sa Magnum Radio, doon agad po'y gapaminaw sa inyo, ha? Oras alas 4:16 sa hapon. Sublin na congratulations sa atong tanan. Congratulations sa atong Magnum Radio family. O kamo po, kabahin na gihapon po mo no, sa among pamilya. Labi na, no, panahon na sa mga survey. Kamo yun po ang nahimong hinungdan po ni ining tanan. Oras alas 4:16. Salamat. Consistent number 1 gihapon ta. Congrats sa ato ang tanan og sa tong pagpanag-uban sa tong tulumanong Magnum Reports. Sugdan sa nato mga igala ang ato ang programa ang Magnum Reports. Sa pagpanibaya sa tong mga kaigsoonan pud din ha sa dinhino sa documents kag indiorog din hapon sa ato sa kasilinganan nato sa lalawigan sa Misamis Oriental, Misamis Occidental. Dinas may provincias Bukidnon, Lanao del Norte, Camiguin. Maing hapon sa inyo ha. May hapon sa kanunay po na may galang pag-monitor po sa itong mga suking tigpaminaw sa ito pong programa. Uga, maayong pagpaminaw sa itong mga kaigsunan po nga naa sa nagkaring parte sa itong nasud. Uga, sa kalibutan. Kumusta ba ang inyong hapon? Maayo ba ang inyong hapong sitwasyon na din ha? Wabay mga pagulan-ulan kay nagdalugdog man to kagani ha? Okay ra ba po mo din ha sa inyong gikahimutangan? Kung aduna may mga panginahanglan po mga igala nga malawag o mga kwan po no? Rescuers ay kalimot 911 ang pinakadaligid nga i-dial. Oras alas 4:17 sa hapon sa atong pagpanag-uban sa atong tulumanong Magnum Reports. Kinigyapon Magnum Angel Alzado. Og unya, inyuhang masayra ng mga balita sa tugkauban, Magnum Hunter 13, Riza Cruz, og Magnum Hunter 23, Kia Belenosa. Lakip na mga balita ni Magnum Hunter 21, Lania Delgado. Kay maghatag po siya mga balitang nasudnon mga igala, gawas din pong inyuhang madungog mga balita ni Magnum Hunter 13 o Magnum Hunter 23 ng mga police reports, hospital reports, developmental news. Uy, dinada ko na sa may barangay Gusama, tod pa ni Emma Artango Karag, kaulan nun na. Dinapod sa may alubihid ni Samis Oriental, nagdalugdog na daw dito. Yun si Kuya, oh, si Kuya Bong, o si Mami po dito. May hapon din na sa inyo, ha? Dinapod sa inyo ha mga igala kung pananglita naamo no sa mga low-lying area sa monitor gid pud mo no dapat ang gid mag-monitor mo karon ra ba pud no gisa ulog ang kaning usa ka importante pud no nga celebration gihapon ni matawag gihapon mga igala kay lagi importante ni siya kay murag nahaom pud ni karon nga nagulan-ulan ta niini pong mga orasa or nay mga pagpanugdog pagtotality nga inyo pong na experience niini pong atak na haom gid kaayo kay karon sa tuwa pa din pong pagpanag-uban sa tung tulumanong ng Magnum Reports. Magnum Reports. Inyo pong masayra no ang mga update sa National Disaster Resilience Month. No, karon mangud mga higala gisa ulog ng National Disaster Resilience Month diin adunay mga gihimo pod nila karon nga aktibidades mga higala ang buhatan na sa OCD Region 10, DSWD Region 10, DOST Region 10, DA Region 10 ug pag-asa isip pagpangandam pod mga higala sa mga posible pod lagi mga dautang mapanghitabo dinhi sa tuwa sa Northern Mindanao labi na mga kaning katalagman pod. So mag-update ka nato unya si Magnum Hunter 23 Kia Abelinosa. Ulan na gyud ako no sa gawas. Ay, ulan na gyud. Amping-amping. Pagkalo, pagpayong, pagpandong. O kung muli mo nga nakumod mga higala, kaligo na lang no, og inom po daghang tubig. Oras alas 4:20 sa hapon. Uga karon kay ulan-ulan man. Sa tuma kaigsoonan po din ano nga gusto nga mag-isayod sitwasyon sa tong kadalanan ug sa tupo nga kalangitan at ang atay mga higala kay nakatutok pud karon si Magnum Hunter 13 Riza Cruz atong ipahulagway kaniya karong tan-taon ang atong sitwasyon sa palibot. Pero nahon sa nato ang atoa pong paghatag og mga dagko una ang mga uluhan sa tuang mga balita. Sa tuang mga balitang lokal, balitang nasyonal o balitang international. Sa tuang mga dagkong uluhan sa balitang lokal, dinita mga higala kay unom ka mga estudyante samdan sa Kapiga gikan no sa Kapiga 50 nga mihimo sa pagpang-hitch o gasakinan dito sa may probinsya sa Bukidnon. Dugang uluhan sa tuang balitang lokal, 128 ka mga jail officer trainee ang mihimo na sa pagpanumba alang sa ilhagid pong umaabot no nga pag full-fledged yun nga JO1 din sa to sa Northern Mindanao. Oras alas 4:21. Ubay-ubay ka mga food packs ang nahatag sa pamilyang Uy alayin po sa kasaulugan corona sa kapistahan sa Barangay Carmen. Oy, happy fiesta sa mga nagsaulog karon po no sa ilang kapistahan. Labi na din sa Barangay Carmen. Nakashare na ba po mo sa inyong mga humba, adobo, guban pa? Nakaingkit ba po mo o mga lechon karon no? Kanang crispy ng mga panit? O, kung wala pa, kulat lang mo nga na yung mga agda. Beta, depende na kung na yung mga agda sa inyo. Pero kung wak man, okay rin na. O kung malita na wala po mo yung handa karon, okay rin na. Salamat na gyapon kay at least buhi. Okay, lisod na po kung muhimo kita sa pagpamugos po nung makahimo tas paghanda, magbaon tas utang. Tungod lamang kay gusto po nato nung nagitay atog yung mahanda nga masking naglisod na ta. Okay lang na at least buhi. Kung sa may kaya sa inyong budget din na nga salusaluhan, dapat gyapon mahimo tang kuan po na grateful gyapon kay at least no na sa ginagma. O kung wala man na, okay lang gyapon at least buhi. Kung igo ra gyud nga normal nga pang kao no meal ninyo okay ra na at least buhi. Kung nilinya mo kaganihan ya nakadawat mo og katong pack lunch mga igala aw mayo katong ni lahutay gyud pud no buod init kaya naman kagani pang hatag nila ni Mayor Orlando Clarex oy ni Kapitan Kikang oy dira silang balay sa mayo aw mamel eh Barangay Carmen ning atong dakbaya. Oras alas 4:22 sa tong pagpadayon sa tong tulumanong Magnum Reports. Happy fiesta, happy fiesta. Why na nagda? Oras alas 4:23 na adin hipod mga igala sa tuang mga dagkong luhan sa balitang lokal. Minilyon ng mga kantidad sa mga kontrabando. Kini mga gipalusot mga igala nga sigarilyo na kumpiska sa tong kapulisan sa RMFB o CIDG. Dugang natong uluhan sa tuang mga balita dinhi sa balitang national dinhi sa mga higala kay kagahapon no tapos man ang atoa pong pagmonitor sa impeachment trial ikatulo. Dinhi sa ta kay lain pang mga kasutanan related sa impeachment trial. Giingon nga malinaw na banta kay Pangulong Marcos ang Operation Romanov. Kini ang pamahayag ni former NBI chief mga higala nga si Jaime Santiago. Oy. Matod pa ni NBI kanhi NBI chief Jaime Santiago o NBI director Santiago, klaro gyud daw nga bahad gyud daw to ang gihimo ni Vice President Sara Duterte kani nga no, katong Oplan Romanov. Klaro po niya nga dili ito para kang Vice President Sara Duterte. Pero kini para kang Presidente Bongbong Marcos Jr. No, kaya atong balikan mga higala, ang gipamugos yun ni sa kampo sa mga Duterte ng Operation Romanov kay para sa ilaha ang mastermind dayon nga mo-execute daw kuno dayon pud ani mga higala kay gikan sa kampo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Pero sa version po ni former NBI Director Santiago, nga klaro nga ang Operation Romanov para kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Tumagay na nga nakurat daw kuno si Santiago nga nausap daw kuno ang narrative diha nga gi-mention man to atong usa ka vlogger nga si Princess Maui nga ang Oplan Romanov muraga mo'y target o na-mention nga target yun ang pamilyang Duterte. So di man daw so kuhay bali daw kuno. Oras 4:25 na sa hapon, lain pa natong uluhan sa itong balitang lokal o national dita kay NBI. Nakamugna na gid sila task force aron tutukan ang investigasyon sa giyong anomalya sa 2019 SEA Games. Samtang DOJ gisuportahan usab ang mga pamahayag ni NBI Chief Matibag. Mainumduman na ito kagapon na lao mga higala. Nasuko gayto no, si kaning Senator Pia Cayetano. Gawas kang Senator Alan Peter Cayetano nga nagpadayag siyang kadismaya. Lagi ginahimo matod pa ang kanilagi pong pagtugaw po sa ilaha pong impeachment trial. Alayon po niini laging gihimo sa nahisgutan usab nga official sa NBI nga susama o pang intimidate sa Senator Judges. Oras alas 4:26 din sa denta sa lain pang uluhan sa tuang balitang national. Din ito mga igala sa dugang pagbalita kay legal counsel sa atong kanhi presidente po si Presidente Bongbong Marcos o kun Presidente Duterte, Rodrigo Duterte, nagkanayon si Attorney Panelo ng ang NBI wa gyud mihimo og law nga investigasyon sa mga bahad nga nadawatan ni Vice President Sara Duterte o gasusamag adunay favoritism. Oras alas 4:27, lain pa na itong uluhan sa itong nga balitang national. Dinisad na mahigala kay Senator Rodante Marco Leta, nagpabilid ko ron nga naa sa isolation sa Quezon City Jail nga facility. Dugang uluhan sa tuwang nga balitang national, dinipunta mga higala kay giingon nga palasyo. Nag-expect nga wala na yung drama human nga matuki, no? Kung matuki na sa impeachment court ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Samtang dugang sa mga pamahayag sa palasyo, ilaha pong gidipinsahan ng NBI nga di man daw pang intimidate ni bisan kinsa ang investigasyon sa NBI ni ining 2019 SEA Games. Samtang dinisad ta mga higala kay ang prosecution na mugos o gamihatag no o mi-question po da sa depensa sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga nganong inyo mang pugna ng ebidensya. Ano daw kung pugna ng ebidensya, maupon ni ang pangutanas prosecution. Sa isgitanan ni mga higala, sa bank og tax records ni Vice President Sara Duterte og sa iyahang bana. Samtang lain po na itong uluhan sa itong balita ng national kay Angel Locsin. Mihimo po no sa pagbuelta kang Senator Robin Padilla. Tungod lagi sa iya po mga komento nga itong komunista nga mga komento. Kung iya pang gisaway nga, wa man lagi ka gani, may depensa sa kuha kani adto, dihang ako. Girad tag daw, ano siya, girad tag siya. Oras alas 4:28. Balik na mga higala sa kaning mga bank and tax records ni Vice President Sara Duterte at Attorney Michael Poa. Namugos nga sila sa depensa, wa na hadlok sa maong mga dokumento. Og lain pang balitang national, tulo ngadto sa upat ka mga suspitsado ang ana-ana karon na sa kustodiya sa kapulisan tungod lagi sa giyong pagpatay sa langyaw nga marine biologist nga si Kent Carpenter. Valor 37.5 ka mga akun. 37.5 milyones ka mga Pinoy ang makabenepisyo sa expanded nga uplift assistance sa gobyerno. Samtang giingon po mga higala ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga sa iyang umaabot nga sona, hapit na raba, nga panawagan na siya daan nga to sa mga kabatanunan nga mahimo no sa pagpamati. Samtang mga kabatanunan po, nag-awag po nga Presidente Bongbong Marcos Jr. nga unta, no, iyang hisgutan ang health taxes sa SONA 2026. Og dinhipod mga higala kay gibutyag pod nga PNP pa dayon karon nga mihimo sa pagukod sa pipila ka mga miyembro sa Gapusga. DepEd magpahigayon og school safety drill batok sa bisan unsa nga bahad sa mga tunghaan. Og dugang uluhan sa tuang balita nga national dinhi sa ta mga higala kay gibutyag pod karon sa lain pang uluhan sa tuang balita nga national nga si Vice President Sara Duterte dinhi pod mga higala no giingon pod karon nga kinahanglan nga mangandam tungod kay ang prosecution preparado na sila mga witnesses o mga ebidensya sa umaabot adlawng Lunes. Oras alas 4:31 sa itong mga dagkong uluhan po sa balitang international dinita kay Amerika o labi na ilahang defense chief nga si Hegseth naghimo karon na sa pagmando o testosterone screening alang sa ilahang kasundaluhan. Kapig 500 po ka mga tao ang gikabalakan nga nangamatay sa nalunod nga bangka sa Myanmar base sa UN agencies. Samtang ihap sa mga barko nga nagtinguha nga moagi sa Strait of Hormuz ang Miminos tungod sa nagpadayon nga airstrike tali sa Iran.
1: Magnum reports.
0: Samtang dugang balita mga higala, ang French Parliament nga mihimo na pod sa pagpagawas sa ilahang bag-o. Landmark yun nila nga balaod nun. Kay pwede na sa ilaha ang assisted dying. Kanang dinis sa tuwa, bawal maginano kay nag-respeto magigihapon ta sa itong labaw makagagahom. Labi na, nga dinis sa tuwa sa Pilipinas, majority Kristiyano, nagtuman yun po sa Biblia. Pero dito mga igala, ilahan ang gihimo no, nga legal. Bawal magiging sa tuwa, no? Murag gikonsidera, gihapon na ito nga kanindi yun maayo, nga muhimo tas paghuno sa kinabuhi. O kanang mga mercy killing, lain kayo. Maski sa mga mananap, naapagani giha po yung mga debate no, kung pwede ba nga ang mananap nga inanao na lang di ay, mercy killing na lang di ay, labi nag kaning, walay mo claim, kanang mga laaw din na sa kadalanan, gaghan giha po no, umingon nga unethical daw. Pero dito karoon, no, balik ta sa tao man may mga higala, ang mga magbabalaod dito sa Pransya, gi-adapt na nila ang balaod nun nga mag-create no, o legal right aron i-assist ang mga kaniligor mga hingkod ng pangidaron nga napoy mga di na pod matambalan ng mga balatian. So kanang murag kamat yun na pod ba? Pero naano, hinuod kini siya ay kung ano, stricto nga kondisyon nga kung ang usa ka tao tugtan na nila nga muhimo no, sa kaligyod pong legal nga pagpakamatay. Pinaagi ni sa lethal substance. Self-administered, pwede gihapon or kumpalitan, di siya physically kanang able no nga makahimo nini, pwede po di-administer sa doctor or nurse. So, kana mga higala, no, naagi dapat kasabutan po gani. So, naay mga restrictions no, kung kinsa lang ang pwede po. So, muna mga higala, may gawas nga adunay 291 nga may butar nga na din po 241 po ang mga nagsupak. So, midaog. So, muna karon no? O sa ni ka landmark assisted landmark nga balaod nun kay pangyot siya. Makahimog siya kasaysayan dito sa Pransya. Pwede na ang assisted dying bill. Kanang nakita na ninyo nung marag panagid siya. Duhaan na yun nga makalahutay ni nga tawhana. Labi nag ang iyang balatian, grabe na gid kayo. Oras alas 5, kun alas 4.34, sa itong pagpadayon sa itong tulumanong Magnum Reports, makisayod na ta sa itong sitwasyon sa palibot. Inyo namang nasayran ng mga dagkong uluhan sa itong balita, lokal, national, international, anis apod ta sa itong kadalanan o kalanghitan. Kumusta ba karong orasa? Kaingon sila, nagdalugdog, ingon sila, nga nag-ula na po sa ilahang nga tugkaran. Di na sa imuha pong lokasyon, Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Kumusta ang Fiestas Carmen? Giulan daw ko no. Dinita, Magnum, Riza Cruz.
2: Ginoon ato sa mga pag-inibang ina to ng pag-ulagway sa lakad sa panahon na dagat sa trapiko mag-amanji. So, unang taas sa lakad sa panahon na kaya nag-hinay-hinay na po ag inday-inday ang pag-ulan mag-amanji sa paglibot suroy. Ito sa May Carmen, so buong kang mga tao, katungod po nining kinibang pag-ulan-ulan. Pero doon karon, paliti naman lang po. So, dinitapit sa may kinibang, dinitapit sa may bulwa, pag-ulan sa may kaswagan. So, doon ang dalan ang ulan mag-amanji. Dili pariya ang kinibang ang kakusgon sa ulan, Carmen, talitri lang. Pagkabot mo sa patag, kusog na, dagko naglusog sa kiniang ulan. Pagkabot mo sa may bulwa area, kanang anak, dalandalan ang ulan. So, sama, pero, so far, itong pag-monitor sa nakas panahon, na atong maobserbaran ang kining baga o kanibang mga pagpanag-om. Ito kira na sa may bukid area, manang labi na sa duol sa mga kanibang landslide. Kanyang dikit ang ilang mga balay sa kanyang puron kaysa landslide. Sabi na, inday-inday ang ulan, mag-amping lang yun, monitor, kanunay. May mo tagdagas sa topic kung mag-demanji, basta sa manini nga talikta, taligsik, kakaning pag-ulan-ulan na. So, nagay kaniang medyo pagkunhod sa dagang mga sakinan, man mga motorista, no, na naglawig karon na sa agad ang uban, nakarili na, nabit-bit o gaga, nakasuot daan o gaga, kiniang ringkot, no, so, kato sila, di mga basa. Pero kaniang uban nga wag it down, magadahong magigan sa sakin sa panahon, o banos da yun ang kining pagbundak sa ulan. So, labi na, amping lang gano'n. Huwag po tayo nga kining na monitor mag-imanji, no? Labi na, sa may kausmagan area, doon na ba yung mga alisga sa gigan usap sa may Carmen, agi sa may patag, so parang mga naagian. Huwag ingon man ang mga daotan o gas sa lakas. So, maka na itong pagulagway sa lakas sa panahon, dagan sa trapiko para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Hunter 13, Risa Cruz, sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Oras alas 4.37 na sa hapon. Mamati sa taga atwa po din po nga sitwasyon sa tuang panahon. Pinaagi sa itong buhatan sa pag-asa na karon sa Picas niya si Mama Catherine Asunto. Ma'am Catherine, may hapon.
3: Yes, maayong hapon ma'am. Maayong hapon sa mga suking tigpaminaw. Habagat or southwest monsoon prevailing na naka-apekto sa extreme northern Luzon. Diri sa to sa Mindanao, tibok dapit makasanati sa panalagsang pagtag-um nga tanas sa mapanganurong nga kalangitan na naichansa sa mga isolated nga rain showers o thunderstorms. Labi na kung hapon o gabi tungod sa mga localized thunderstorms. Hinaingan tanas sa kasarangan nga hangin magagikan sa habagatang silangan at tanas sa habagatang kasad pang direksyon ang kadagatan kasarangan ang pagbalut. Temperature range na 26 to 31 degrees Celsius. Philippine Standard Time, 4:38 sa hapon. Inis si Catherine Asunto sa DOSB Pag-asam Lugar, ngayong hapon.
0: Salamat, Ma'am Catherine Asunto, ang weather forecaster sa Pag-asa.
1: Magnum Weather Alert!
0: Oras alas 4.38 sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanong Magnum Report sa tangatangi ang mga balita dayon sa itong mga kauban. Magnum Hunter 23, Magnum Hunter 13 sa yung tag sa kalukusyon. Apan mamati sa tagpahinomdom. Oras alas 4.38 sa hapon.
1: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica D Alternativo logo.
6: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
7: Sabado Night!
6: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Cloverload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug dagan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
7: Sabado Night!
6: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggitan, Magdom Mencho. Dili lamang sa musika, balita ug Serbisyo Magdom Radio.
8: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Mari, nanong naginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy. Kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
3: Magnum, opinion. Si Davao City Mayor Basti Duterte o House Deputy Speaker Paolo Ortega sa ilang mensahe o opinion.
4: They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun. Gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, you know, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Ako hindi ako nanonood. Kasi, you know, nung simulat mula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, what, 3 years ago? Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nagkalapuan na, andyan na yung usapang impeachment against the Vice President for what? The confidential funds. And ngayon, dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, diba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila.
5: Kapatid niya yun eh. Ganun talaga magiging reaction niya. Kung may pagkasalaman yung kapatid niya o wala, siyempre pagtatanggol niya pa rin yun.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus Support Nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Daghan ang tanan nako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
2: Inom na og Mighty C!
3: Gapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag og nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
5: Oras alas 4:47.
6: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
5: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa itong programang Magnum Reports. So, hindi din tasog din na itong mga higala ang pagdawat sa balita sa itong kauban Magnum 123 Kia Belenosa. Kaya ang pag-asa, may klaro ko ron nga naana sa El Nino threshold ang itong nasod. Tari wala pa man nga, uy, may ito, uy, El Nino ba di ay? Nga gaulan-ulan, ulan, karon din sa ito sa dak ba yan? Ano may imtag El Nino nga ulan man? Di naman pasabot mga higala nung nga kumintag El Nino, wala nagi pag-ulan. So, mukuan lang na no, muubos lang ang kanipong gidaghanon sa ulan. Pero, nagyapun po mga pag-ulan-ulan, mga higala. Pero dinita, mga kisayod tabi, sa tuwa po din pong mga eksperto, gikan sa pag-asa, kay nakastanway karon si Magnum Hunter 23, Kia Villanosa.
8: Yes, magdaman siya naging klaro sa pag-asa Military Regional Services Division na Weather Service Chief, Miss Ann Fortich. Nga, ano ito ang nasabihan karon na nanagita sa El Nino threshold po, magdaman siya na wala pa man niya makasating gapong tao ka mga bagyo o mga pag-ulan-ulan ni ining panahon. Kaya gibutiag ni Ma'am Ann Fortich po magdumaan siya nga kanina nga ginawag nga strong El Nino. Kaya nga panahon na karong nga bulan na sa Hulyo napata sa moderate na nga level po magdumaan siya. O gagikan sa kanina moderate level, mag-intensify niya siya sa mga musunod yung mga bulan. Kaya gibutiag nga pagkatungtong sa bulan sa Agosto magdumaan siya. Dira na magasugod ang August to September. Dira na kanina strong El Nino na magdumaan siya. So at any time, makasitig hapunta sa mga pag-aulan-ulan, pero kamatay sa mga pagyo, bitaw karoon magnaman siya nga gasulot. Hindi na bitaw yun nga, mudugay siya ng pilakadlaw, kay kamatay ka na yung musulot pagyo, pero mahilis o mawala na dahil bitaw siya magnaman siya kanin siya. Resulta matod pa, pag-asugod na sa kaninga, effect na siya sa kaninga strong ilingi kung magnaman siya. So, gikan na nga bulan sa August to September, magasugod na ang very strong kaninga level sa El Nino. Gikan na siya sa October hantos sa first half at sa bulan sa 2027 po magdamaan siya. Natan, ang bantayan ang bantayan gito magdamaan siya no, ang kaninga pagsulod sa amihan season tungod kay karon kaninga pamatay na experience nga ulan-ulan po magdamaan siya. Pero pagkakas siya masunod na ang kaninga amihan season na nasa lesser rain hantos sa wala naging masatian nga pagulan nato diri sa nasud tungod gyud po sa kaninga pagasugod sa kaninga gitawag nga strong El Nino nga makaapekto ug ang mo resulta sa kaninga gitawag nga drought o hulaw magdawaan diri rin ini atay paminaw ra sa mayag ni Ma'am Ann Fortich ra kalapos siya pag kaninga pagpasabot nga kita na kanagat na nagyapon kana ra karon sa kaninga El Nino threshold pero wala pa man gyud na pagyapon tay masatiay nga wala ni nga panahon ra
9: nagulan. So thank you. Ang ato karon na nawala ng atong bagyo for now, nagpahulay pa siya. So we are now experiencing the effect of the southwest monsoon habagat pa nga ito karon na experience, nagpahulay siya. Then, pero basi daghan mo ako na kay ilaho sir kay oh kay very confusing to the general public labi na na nagisbot ta karon og ininyo and siging ulan-ulan mao na common na question to all na sa mga layman nga mga tao. So for the information, ang ato karon nga tropical Pacific is already naa na sa El Nino threshold, already present na ang atong El Nino. And then climate models suggest that this El Nino will intensify then up to the next quarter pa, next year 2027 or the first half of the year 2027. And it is expected kaya karon nga level niya, yung threshold level is na pa siya sa moderate. Then it will minimize and strong by August, September, October. Then may very strong siya October, November, December, December, January up to sa next year. So kami nga scenario mauna ang ato ang gina-expect. So ang atong huna-huna nga dili tapod kay gasigit pa daw ng ulan. Padayon pa na itong ulan karon, it's because this is the season, rainy season pata. So, ang mga bagyo na asya, pero ang karakteristik karon sa bagyo, lahi kasi normal na season. Kabantay mo karon, kusog ang mga bagyo, murag mawala redikso, o katong pinakala sa itong bagyo si Jussi. Igira po sa musulod, nawa na padayon pagkahapon. So, that is one kanang iyang karakteristik na strong na mga bagyo, din mawala na po siya, move na siya northward, ang iyahang direction. Pwede siya kamove rin sa west because na ay blocking, na ihay ba, na dili niya pwede, na ito siya masagol, kailo man na siya. And then, ang ato ay karoon na panahon, data, this is the time to prepare. Kay naapamanta sa rainy season, then, ang pinaka-impact sa El Nino is pagsunod na sa ato ang amihan or northeast monsoon. Why? Kay kana, on the average, that time, pag amihan na, is less na ang atong ulan. Kano sama ng atong amihan? November up to the first half sa March or April, that time is less ang ulan on the average and here comes naa si El Nino na very strong. What would happen? Most areas will experience less amount of rainfall or more rainfall. Muna nga, diha na mapasok ang tawag na ito drought. Magsunod-sunod ang duha ka bulan, natay dry spell, dry condition, dry spell. Diha na nato na nakuhaon. So, for the information na pwede babi, ang drought, doon na siya itap category. Doon na kasipag lang siya due to the impact of El Nino. The first drought is the meteorological drought. Karon, meteorological drought. Wala pa kaabot sa itong mga average normal rainfall na gina-expect in every month, in every places. So, kada lugar na atalabot sa rainfall. So, unang naka-experience sa drought is meteorological drought ang mga climatologist. And after that, magpadayon na siya, mag-restore na siya, musabot ang kawala, what's the next? Agricultural drought. Kaya wala na may mga tubig ang guwan, kaya ang atong mga kasapaan, wala na mo supply sa atong mga agriculturalist, mas stress ang atong mga tanong. So that's the time. Wala na tamoy nun. Pinuod ay nga na drought. Kaya karun, ngayon man pa nga, nasayot na siya ng pag-asa. Na sigig ulan, sigig isgot ang El Nino. Because ang thinking sa tao, once na mag-mention ang pag-asa ng El Nino, already no rain. Dili na ana. Ang El Nino na itong isgotan is nag-start ang init sa ocean, that is, awana na siya na-count. So, ang pinunin tayo nga, ang El Nino will last up to 18 months or 12 months. Meaning, start na tag-counting sa pag-init, sa threshold na sa dagat. So, ang atong El Nino nag-start na last June, then, first advisory na kinato, second advisory na July 9. Tuloy-tuloy na tama magpadala ng onog advisory. Ang process time nga, mabalik na sa normal, ang threshold sa ito ang surface temperature sa itong tropical Pacific. So, for now, nagpadayon, nag-dayos. So, muna na, diha na mo yun ang tao na tinawagay nga na i-enin nyo. Kaya nawala naman ang yung ulan pag-abot na sa aminhan na season. So, nga na to, akong ginayon, second, agricultural drought. Mapasok na ba dahil si hydrological drought? Kaya wala na may supply sa ito ang, para sa ito ang energy supply. Makuha na itong kurente. So, ang itong kurente, wakulatin siya na. Wala na, daghan na kayo siyang impact. Then, unsay may tabo, bigkan sa hydrological drought, at mga domestic, wala na ito gamitin na tubig, is socio-economic drought. Kaya ang atong mga negosyo, tanan natin mga puntanan natin ng pangbuhat, dili na natin mahimuin din normal because lack of ng tubig. Go. Then, ang health, anak, masakit siya na. So, mga na ang kategory sa drought, nabuha na ang tao muingon na pinuod ay nga na i-drought. So, nana, na ako balikon, na palayon pa kayo sa pag-ulan, this is the time to prepare because we are in the rainy season for this time. And then, you have to prepare kapag abot sa last quarter at the first quarter, diha na nato makita ang impact sa El Nino, which is doon na ng mga sector na maoy maka-address na maoy mo answer din na para din masakripisyo ang general public. So, anak, siguro tama, sir. Thank you po.
8: Magdaman si Ma'am Ann Fortis, ang Weather Services Head sa Mindanao, sa Mindanao Regional Services Board, magdamaan si kung atin gipasabot niya na tanong na paman nga nanatas sa threshold sa El Nino, meaning magdamaan si naka-experience sa taong El Nino, pero napatas sa moderate level. Pero karon kay rainy season paman, which is galing na ginawag po niya habagat, maka-experience na gapunta sa kaning gasulod ng mga bagyo, pero gibusyag sa pag-asa ng kinahawag yun nga bantayan ang kaning pagsulod na sa amihan season. Kay once ka magsugod ng amihan season, medyo may ulat na yun kayo, ulat po magdamaan si Diana din na mo epekto o gamugawang sa layo ng kaning epekto sa drought ko na hulaw nga kaning daga na mapektuhan kito siya nga gibusyag kagani na katong sa klima, sa kaning socio-economic, katong ugubad sa yun nga mga factors nga nag-makapekto po doga maka hatag po doga kalisod sa mga dili lang sa mga tao magdaman siya na sa mga mananap, sa mga pananom o sa kaninga tanan po nga maigo nining nga gitawag nga strong El Nino. Ito ko na ipos gumalita gikan sa pag-asa para sa Magnum Reports kini sa Magdumato ito na Tricky Adelino sa balita o surbi Magdumalyo.
7: Magnum Reports.
3: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abelino sa oras 4:58. Dili sa dentas balita ni Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Kita kayo dun ay vendor din na sa fish landing area ang nakawatan. Detalya itong paminans itong kauban naka-standby. Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
2: Pagkitabahan sa kapulisan sa Police Station 7 na Bulwa sa kagingong sa ka fish landing vendor sa may kiniba ang Bulwa, Bulwa Westbound Terminal gabi siya magdamanjig asaga sa ang uban diha kaibitong lugar na kining mangumpras na gista. Diya din ang uban nga mag-display. Sige, nag-magbayra gitpod nga ma-display. Kaya bawal mag-ipod na mag-duman. Sige, doon na mag-ipod yung mga talipapa nga maligsan po. Kaya mga suko. Kaya doon na mag-ipod ginagmay. Balibal nila ang kiniang na baligya. So, ang gingong vendor, pa kini si alias sa kiniang marina, nga kining doon na siya i-cash dito sa iyahang bag. Kantidad sa kinibang 11,000 kapisos. Nga mauna po ito ni iyahang i- kay ibalibak ko rakit gaba tuyo krang pag magahalin karong adlaw pag sunod pa magdemanji ug di pagit mahalin labi na dunay pusila mga ibatang butangan ug ice no nga mga isda na nakasulod sa foam. So katong kwarta nga kumpiyansa ra pud kini si Aries Marina magdemanji kaya gingon lagi nga kining gibutang ra sa iyang kini ang belt bag ipatong sa foam ang mao nga bag wa niya mabantay nagkaon na niyon na niyon to matutpa ang kini ang lugar nga kini ang vendor ug dunay mga batan-on nga ubay-ubay pud gid gibud matag na kisa mga tao nga mihimo gyud sa pag-interes pag kini bang labni kapag hapit sa bag tang gipatong sa foam. So dunay kantidad nga 11,000 ka piso so wala pa ilabot sa mga sensilyo sunod sa mao nga kini ang baga magmanji. So halin lang ito sa mga isda isa ka kini bang pangumpra kay dudun na pa yung mga stocks nga nabili na sunod sa yung foam. So plano niya nga pagkaugma pa siya magkumpra bayad po sa ilaha lugar kinibitawang ilahang kiniang kumprahanan diya mismo sa may kiniang fish landing o sa may ikumpra nag-i-appeal magkawat ang iyahang belt bag o tuwa-tuwa dito ang sunod sa maunga kandidada. Kalira po sa nga nakapangayo o tabang sa mga kaubanan ini nga mga kasikbit nga mga vendors. Kinakabantay, gigawas nga busy kayo. Paniod to lagi, doon na po yung mga namalit o gisda. Bisan-kinsan na lang mga tao nga na agi sulod sa maong nga kininga area. Sa mismo sa westbound terminal sa Bulwa, alas kung pagpamaligya po din nga kiniang mga isda. Sa kilid-kilid, so ang mga kauban ini, huwag kinakabantay, huwag ginsaba ang nipunit. Ang baga magdumanji ganis pagkaroon, na-refer na ang mga pangitabong alas na pulisan sa police station na 7 Bulwa, alang sa tuk mga dispusasyon para sa Magnum Reports. Kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita o servisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum 113 Risa Cruz. Oras alas 5:01. Karong taon-taon mga higala mo balik taalang sa mga balita sa itong kauban. Dugang nila nung ihatag ka na to. Ng mga update sa mga panghitabo dinis palibot. Apan mamati sa tag mga pahinumdom. Oras alas 5:01 na sa hapon.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: Magnum Opinion. Si Kanichi Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, ug Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, sa ilang mensahe ug opinion.
13: Pagbabanta, one thing more. The day hour, few hours after she made that statement, nagbigay na ako ng opinion niyan. Sabi ko, hindi yan banta, conditional and hypothetical. Sinabi niya, that statement of Inday Sara is not great threat, is not even a threat because it's hypothetical na, conditional pa. Eh bakit nila pinagpipilitan? Kasi nga, the underlying objective of all this is to obliterate her, to stop her from running, disqualify her para hindi na siya maging kandidato sa presidente. Dahil siguradong mananalo eh. At pag nanalo ito, patay na. Hindi na sila manatili sa kapangyarihan.
14: Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. At patungkol po sa conditional, alam naman po natin, lalo-lalo na ang mga abogado, ang great threats ay pwedeng conditional or hindi may kasamang kondisyon. At sa cross-examination kahapon, nakita at naisiwalat din ang maraming bagay.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Nagapalandunon pala ang imo panulukan.
2: Magandingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: DTX 500. Mao'y tubag sa diabetes. Kundiin kini, makapaubos sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo. Ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500. Kalikayan. Ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
9: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Let's go.
13: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
15: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
16: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
5: mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit itong para kang Padre Pino, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: 917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Oras alas 5:11.
0: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports. Magnum Reports.
1: Balik na mga higala sa itong pagpunagubaan sa tulungong Magnum Reports. Balikan po natin si Magnum Hunter 23. Dinita mga higala sa iyong balita kaya DA Region 10 o pag-asa nagtinabangay aron nga mapangamandaman ang posibleng epekto lagi ni inipong mga kalamidad. Ilabi na nga sa itong mga mag-uuma. Makisayod as detalye, Magnum Hunter 23, Kia Abilionosa.
3: Sa magdamajin na gibutiag ni DE Region 10 Regional Director Paolo Pakamalan nga dako matuta ang kaninga tabang po sa kaning mga weather forecast sa pag-asa para po nga kaninga maimina makapangandam sila sa ilang mga imuhangit po ni mga intervention na programs kalabot na gano'n yung matabangan kaninga mga mag-uma kung sa ilang maraga kinangalan nga buhaton kung angay naman isa maghatag sa kaning mga binhi nga kalibitawang paragid nga masustain panahon sa mga ulan-ulan o gagani po nga mga mabuhat po nila kay kung wala magkay ang ilang basihan magulbag ng Angie sa kanilang ilang paghatag o tabang sa mga mag-uuma panahon sa kanilang mga kalamidad kanilang po nga weather forecast sa pag-asa po magdama Angie kumingon kag signal number 1 o gatong mga up to signal number 5 po magdama Angie diyan sila mag-base kung kanilang lugar sa ipanghatag nila ng mga intervention para sa mga mag-uuma para sa mga tanom sa mga mananap po magdama Angie kay kung sa pinagi sa ila ang pag-monitor po o gakuan sa kaninga pag-asa diha sila gahimo sa kaninga kita road mapping po magdumaan si kay before nga mo ikaw ang sa kakalamidad sa saka lugar or particular po yung portion din sa region 10 po magdumaan si magpahigay na sila o road mapping ara na makita kung unsa ang kadaka sa mga igo o unsa ang mga klase git po yung mapananog ang pwede git po yung maragamay mong apag alang po sa mga mag-uma kung maigo manggaling kaning ilang mga umay o kaning mga tinanong po din po na tinanong po yung mga mais uga kaninga dirigit po sila ingon nga maalkanse panahon sa mga kalamidad. Alin ni ari nga pamayaga ni Regional Director Pakamalan kalabot sa ila nga pagginapagahiwot ug nga mga itabuhatan sa pag-asa.
4: Manghapon sa tanan no partner kayo ni ning taga pag-asa amo nang gabantayan unsay number nga iyang istorya pananglitan. Ngayon na gani ang pag-asa nga number 1 medyo kampante pa niya na amo lang gabantayan o grabe bang ulan. Mingon na guys, ang number to, among indicator na mga tumba na nagsugod ang mais, mapil na gano'y ang saging, that's between 2 to 3. And ang mga number ng ilang isgutan, amo nang i-associate sa damage sa basic commodity. Mingon na gano'y sila, og 3, niya o 4. Bisa kung sa paibuhatong, pag maigo ang butin, mubaha din na paingon sa asa tong mga humayan. Example, last week, bisita kadiyot si Inday sa Bukidnon. Ang projection moagi sa Bukidnon. So a week before amo nang gitanaw asa ba magyan ni Inday pila ka hektarya ang maigo kinsa nga mga mag-uuma along ani nga path ug unsa pwede ma-damage nila from rice to upland crops. To sum it up, after 24 hours kami tong pinakauna nag ground truthing sa boss nag drone mapping ug anong nagkuha ni visual unsa ang kaya may declaration pila ka hektarya, but with the drone technology, we're able to account pila gid ka hektarya asa nga barangay, asa nga sitio, kinsa tagiya. So, makatabang na sa amo ang pag-asa nga forecast. Number one, kung grabe gid ang signal sa pag-asa, duha ka butang ang among i-prepare, either binhi sa mga lugar nga mapektuhan sa bagyo, o makinarya aron maka-apasta o land preparation after muagi ang bagyo. Ikatulo, ang mga areas nga prone sa flooding, we have to coordinate with our line agency niya aron katong mga areas nga nag-clog o kinanglimpihan, maksunan kinidayon aron makasugod o

0: trabaho, mga baguma. For example, I think 3 months ago, there's another storm sa Bukidnon. Ang una namugid na action is napadalamig mga makinarya sa pag-land preparation, pagbaro sa kaumahan kay nabanlas man yun. Aron makapas pa sila sa pagtanong kaya sa humay, kinalang wapas at season kung magyo nagbagyo. Kung drought ang isgutanan, kaya medyo siya dako nga pagpangandam, pananglitan, nalipay ni, in a sense, ngayon ang pag-asa nga natay ulan, tama November. Ngunit panahon, nga kung na'y sobra nga production, ma-store siya o ma-reserve siya for next cropping kung nagyoy hulaw or gutom. Unsa ka na nga pamaagi. Sa pagkakaroon, doon ay pipilak ang commodity nga gasubra ang Northern Mindanao. Kamuti, sayuti, kalabasa, corn. Muni mga ano nga, mga produkto nga pwede din siya i-process into powder or dried para during worst case scenario, natay makaon. Sa pagkakaroon, huwag tanamin niyo ang dagan sa pag-ulan, bisan ka itong sa una nga El Nino, may pipila ka parte sa Northern Mindanao nga bisag init sa ubos, napay gamay nga ulan-ulan sa bukid. Kaya mga dool sa Mount Balatukan, dool sa Mount Kitanglad, dool sa Mount Pulag. Ang kanang tiri-tiri niya na nga napay gatanong o mga high-value crops, may pipila ka ulan. So, doon ay mga commodity na mong iposisyon ka ron, nga pastuhan o tanong, so that worst case scenario by January, February, March, napay ma-harvest nga root crops. These are kamuti, the common kamuti, the common kasaba, bisan mga ni peanuts, ug uban nga mga lagot mo nga kaya pa itanom. This is not something that government can prepare 100%, can be prepared 100%. Kinahanglan na mo itong paging partner sa local government o mga mag-uuma. Kaya ang pinaka-ultimate na preparasyon is kung ang mga kada mag-uuma nagyoy itanom karon hangtod November. O dili lang isa ka commodity, daghan ang itanom, duha tulo aron kung sa una mais lang mutangan sa natong ubag lagot mon or kahayutan nga pwede pa mapatubo in the next 4 months. Now, learning from the lesson atong miaging semana nga Inday, anong tanaw ang pinaka long term nga preparation kay kining bagyo, this is abnormal for agriculture sector. Bisag unsa pa kadaghan ang ihatag nga binhi o gabuno o makinarya sa Department of Agriculture, kung dili nato hinahinayan o sulbad ka ng pagkaupaw sa bukid, sa Kabanglasan, San Fernando, Malaybalay, pag mabundak na diya kasi kaulan, ang ubos yun, permigod malatawan. So, part of our long-term intervention mao ang pagmuntar o mga diversified o control farming aron malikayan ang dako nga kadaot kung dunay kusog nga ulan inagi sa pagmuntar og mga soil water conservation measures. Unsa kana katong sa mga dahili nga sa 15% murag ana ang iyang kabakilid mga slope, kinahanglan sa mabutangan og mga contour lines using commodities nga long term sa panitan coffee, cacao o uban nga mga tanom nga dili hawan ng tibok nga uma. Ang among kabalak-an yun, kining pag-init sa temperatura, kay bisan og unsa pa na nga crops, kung ang relative humidity o ang heat index, musubra na gani og 38 degrees, di pasabot, ang mga lagot mo niya na mahimong sterile, dili na makapamulak, dili na siya makapundos o pagkaon. So, karon gamuntar ng mga intact with the pag-asa, aside from rainfall, inala na ito kwaon ang relative humidity o kaning heat index kay muna mo determine sa productivity sa bisan unsa nga lagot mon. Inala na ito ma-maintain ang heat index. Unsa na, 34, dapat below 34 degrees. Kung ang kainit ito, mura na ito dahilantan. Delikado na para sa mga tanong na ang iyang bulak, mahimong steril. Dili siya makapulinit. Mamais man na siya, maumay, maprutas o bisan unsa, nagpamulak. Kung steril gani, dili siya makapulinit. Unsa may among ginabuhat niya na so sa mga mag-uuma nagataas na ang index from 34, 35, 36 kinahanglan tong crop cover sa mga open areas kinahanglan siyang naay tanom naay green plants aron naay mo absorb sa kainiton sa heat index aron bisan pa man og mutaas ang temperatura maintain nato ang heat index below 34 degrees isa na sa mga istoryano sa PAGASA na i-monitor regularly kay bakong nag-impact sa production, sa pagkaon sa Northern Mindanao. Di na po kalimtan nga we are only 83% sufficiency, no, sa humay. But pasabot, ang kinanglanon nga humay sa Northern Mindanao more or less na sa 25,000 to 30,000 kasakong nga sugid na kilos. Ang atong ma-produce din eh, nalang sa mga 19 at 21 mil. So short yun pa kung humay. Pero natay dagang mais, natay dagang kanopi. Ngunit atong ga-develop and the substitute sa humay, aron dili na niya kayo gabi ang presyo kung sa humay.
1: Okay, I'd be curious lang. Ano ba po yung disaster resilience?
2: Ito magdamaan din na ang ating sa pamayag na ni DA Region 10 Regional Director Apollo Pakamalan. So na yung sumarita, gikan sa DA Region 10 para sa mag-report kini.
3: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belinosa, oras alas 5.22 sa dinidintang mga igalas balita ni Magnum Hunter 13 Riza Cruz sa ihapong mga detalye. Kagiyong adunay pet shop ud mga higala, gibayaran speke nga kwarta. Atong sayro ng detalye kalabot ini sa itong kauban na kasan may Magnum, Riza Cruz.
2: Oras sa 1,000 kapisos ang inyong piki nga kinibang kwarta manalisim sa Osakat hindi radyo sa pet shop sa may barangay gusa na itong syudad. Ang naisigutan nga kining nga tindira pat wala matod pa kini masayod nga piki di ay ang 1,000 kapisos ang gibayad sa mga customer. Gani, nadalikatan usab sa kining usa sa mga kasikbit ini nga kinibang lugar nga nagkaning stall nga nagbaligay din sa may gusa area o gagingon nga nagdulas sa 1,000 kapisos. Sibli nga usa kini kapiking ang kwarta kaya tungo dili matudpa susama sa kining legit o kining original 1,000 kapisos kaya kung gumutan magunin mo kining original magdumanji mo ni siya nga yan piloon mumanik din siya mo kanyang nga ligi susama sa kinibitong mga piki nga kung imong likit-likiton lugar. So, kaning magpabili ng iya ang mga lakra ba sa ilo niya, kaning original, kaning orig lugar. So, kaning dunagin siya kalahian sa original o sa kaning piking ang kwarta. Pinagina na, nakasibat ang naisigutan nga yung customer sa kababae nga nagpalit o kanibitaw nga pagkaon man sa iro magdumanji. O posible po nga kung tal, siguro kung nila po siya intensyon ngayang ibit-bit ng 1,000 kapisos nga piki di ay magiging mga tao gid nga kanibitaw nga mukwan o panahon na nila dasaman ini na magbayad sa kaning kantidad nga piki. Suluin kayo ang kining tindira. Posible nga nakasukli pag ito siya matod pa niya na nagasukli siya ga 700 kapin kapisos. 712 ang nasukli sa mga tindira. So gawas nga ang ilahang nga kapital big itong pagkaon ingon man ang kining add-on lang ning sukli kaning coin sa lugar 700 kapin kapiso. So huwag gani base sa mga nakakita gani. So posible nga nakapalabod ang customer gibit-bit nga kwarta isa piki yes. So pagkaroon na nasa kinibang lugar na refer na mga pangitabo ka na sa kapulisan sa police station na Triagura alang sa Tukmangalis po sa Shona. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum 113 Riza Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum 113 Riza Cruz, oras alas 5:04.
4: Magnum Reports.
3: Dili sa rentas balita ni Magnum Hunter 24 Jane Luna. Kay RTA ug Kukpo, lakip na nga itong buwatan sa LTO. Gipahugtan yun nila ang mga nagpahigayon. Pero ilang operasyon batok nining mga nagpahigayon ng drug racing. Ganda ba po mga igala nung ganing gahimo sa pag Superman. Dininhita sa detalye, sayro na to, Magnum, Jane Luna.
5: Gipakusgan sa Roads and Traffic Administration kun RTA, kauban ang Land Transportation Office, LTO o Cagayan de Oro City Police Office, COCPO, alang silang operasyon batok sa illegal nga drug racing aron mapanalipdan ang kaluwasan sa publiko ug mapugngan ang mga aksidente sa kadalanan. Gibutsyag sa otoridad ang operasyon nagpunting sa mga highway o bypass roads din kasagarang ginahimong lugar sa ilegal nga karera. Ilabi na sa mga oras kagabion. Ubos sa maong kampanya. Bantayan usab ang mga grupo sa mga riders nga magtapok o magpaandar o kusog sa mga motorsiklo nga kasagarang nagdala o drug racing o guban pang paglapas sa balaod. Lakip sa mga targets sa operasyon ang mga riders nga magkarera sa pampublikong kadalanan, stunt riding o reckless driving nga nagbutang sa peligro sa ubang motorista o mga pedestrian. Gipasidaan sa RTA nga ang masakpan sa maong paglapas mahimong mahatagan og citation ticket, magmulta ug uban pang legal nga silot subay sa balaod sa trapiko. Balita gikan sa RTA. Kini si Magdum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magdum Radyo.
4: Magnum Report.
3: Salamat Magdum Hunter 24 Jane Luna. Balikan po dato dayon si Magdum Hunter 23. Kay gipaniguro pud karon sa DSWD Region 10 nga anda mga ilang mga preposition food ug mga non-food items kay lagi gikinanglan bigid po na if ever dunay mga mahitabo pud nung kaning pagbaha linog uban pa nya naay mga kaning ma-displace nga mga pamilya unsa man lang pagkaon unsa may hapunin po nga gamiton kung wala na pud sila makuha sa ilang mga Pinoy anan so dapat na gid pud noy moabag din pud nga gobyerno og ana ang buhatan sa DSWD Region 10 sa pag-provide ni ini. Atong paminaw na itong kauban na ka-standby sa yung detalye, Magnum Hunter 23, Kia Abilianosa.
6: Sa Magdumadyo, naging panigoro sa bata sa DSWD Region 10 na pinagi silong isa sa Response Information and Management Head, Ms. Shenley Burbano, nga andam kanunay ang kaning mga preposition nga food and non-food items nga ipangaburapod sa DSWD. Nga ito sa katawan panahon sa kaning mga kalamidad o mga emerhensya po Magdumadyo kay Ganeng, ibutiyag ni Mama Shenley, na mataga probinsya din sa Region 10 po Magdumadyo. Doon na yung mga ipangaplastar o na yung mga designated nga mga kaning prepositioned warehouses sa pagdamagin kung hindi nag-i-plaster kining mga nasangpit po ng mga food and non-food items kaya para po nga once kining usa ka LGU nga nasakabani nga po nga province sa pagdamagin si kinanglan ani or kaning naigo baka sila o nga kaning nga kalamidad pagdamagin dali ara kayo makakuha o nga makapangapunapod sa kaning mga mabiktima sa kalamidad pagdamagin si dili na bitaw nga magurat pa dito sa supply sa kauluhan kaya tungod na yung nakaandam yun po nga kaning mga nagkarain-lain yun po yung mga napunod sa mga lungsod o nga nasa kupan sa Osaka Provincia po Magdumadyo pero dili nagpasabot nga kaning Osaka Udang Patata dili sa Cagante Oro na yung preposition sa warehouse dili nga giputang ang kaning DSWD po Magdumadyo sa Cagante Oro na ang makabenefit. Ikano po sa DSWD Region 10 nga kung katong mga kasikmit yun po yung mga lungsod or katong mga dool na Magdumadyo pwede rin yapon sila nga mukuha dito sa kaning warehouse po nga doon ay mga food and non-food items para pangapunapod silang mga nasa kupan nga mga igo ano nga mga posible nga mga kalamidad o kaning mga emergency po. Dari nini, ano nga pamayag yung mas ni Mama Shelly Burbano gikan sa DSWD Region 10.
7: Vice Chair for Disaster Response and Early Recovery and also the lead agency of the Camp Coordination and Camp Management, the Internally Displaced Persons Protection, as well as the food and non-food items cluster. The DSWD ensures na ito ang mga internally displaced persons are provided na with immediate assistance and appropriate temporary accommodation in times of disaster. So since ang LGU man ang ito ang first responders, so ang DSWD provided technical assistance no, sa itong LGU para masiguro na itong mga lokal na kagamhanan will equip sila sa paghanda sa itong mga IDPs in times of disaster. Then for the ang DSWD po, naapon may initiative no, nga we are having preposition food and non-food items sa itong mga selected local government units. Isa ni ka-initiative sa departamento para mas mataduol na ito sa itong mga lokal na kagamhanan ang itong mga relief assistance no para ma-expedite na to ang pag-deliver sa itong relief goods sa itong mga affected communities. Kaya kung dito sa Pumorda po sa region din ang maapektuhan, so medyo layo na ang itong regional warehouse, Diripasan, Manolo, Fortish, Bukidnon. So isa na siya sa inisiyatibo, no? Almost 40 LGUs ang itong ipropositionan of food and non-food items para mas accessible sa itong mga affected LGUs ang itong food and non-food items.
3: Okay.
2: pangayag po ni Ma'am Sandy Barbana, pero doon ang pangayag ginugang po niya magdamansin ito nga pagpasabot niya na dili lang ang kaning sa LGU makapay mo rin sabi na kung nadira po ang katong preposition nga warehouse po magdamansin kung dili katong mga kasikbit ni LGU katong mga medyo doon lang na dili bitang diretsyagin po niya makaprovide o ginagpo nga assistance. Pwede nagyapon kayo silang mabukuha sa mga warehouse nga nasa butata kagente oro, butata kagente oro, na iligan, ang iligan ng mga inangat o magdamanji. Pwede rin po silang mabukuha dire sa ato ang kundol-dol na gitpod ng mga area para dahira ang pag-apunapod o gadiri ibitawin mo nga madugay ang pag-atagugtabang ato sa kaning mga mabiktima ani nga mga kalamidad. Alayin nyo itong atong paminawa ng dugang pamayag ni Ma'am Chenley Barbada po magdamanji.
1: Mag-identified ng mga areas na maigo sa kalamidad o sa bagyo.
7: Munaaman tay kana na ang DSWD have predictive analytics for humanitarian response. So diha na to ma-anticipate no kung kinsa ang mga possible LGUs or provinces nga maapektuhan. So diha pa lang daan na sigurado ni sa DSWD nga kung mo na siya ang kana anticipated ng mga affected families na tay enough nga prepositioned relief goods sa noong probinsya, sa mga probinsya nga possible nga maapektuhan. Isa na siya nga pamaagi sa DSWD para kananang dili pa madihado in times of a disaster.
1: So, nakakuha na pag mga katong mga hubs na ito, na nakamansya na ito. Asan mga locations na ito sa itong mga hubs? Asan sa katong mga footage?
7: Naatay sa regional warehouse dari sa Cagayan de Oro City, naatay sa katong sa Manila, which is not among dako na warehouse. So mostly of our food and non-food items naka-stockpile dito sa warehouse sa Gamsi, Alae, Manila, Fortich. Tapos naapod tayo mga preposition sa province of Tamiguin. Naapod tayo preposition sa province of Bukidnon na isa Malaybalay, Quezon Bukidnon. Naapod sa Kalilangan, Kadingilan. So mostly na yung preposition na nagyod na ito sila na isa yung Pasugong. And for the province of Misamis Occidental, natay sa Tudela, na isa sa Pangdalaga, kaya tumutuloy na siya sa Region 10. Natay sa Oroqueta, both the LGU and the province of Canaanis Oc, na nasa Oroqueta naka-locate. For the Llano del Norte naman, natay sa Kapatagan, natay sa Tubod, o plano pinatubutan nga niyo ang Iligan City after mahuman nila ang ilaang Canaanang a warehouse, no? Kaya ongoing man, ganun nila ang kulang sa mga preposition pag-ubay-ubay, kaya nakadakot ng itong warehouse sa Iligan City. Kani sa mga preposition, hindi lang siya both na sabot niya. Kung naka-preposition sa ila, sila lang ang pwede nga mo gamit ni ini at ang naka-pusaktaw ng food and non-food items. In times na nga ka na ang mga silingan ng mga lokalidad na apektuhan, pwede kayo na nila magkuha din hano sa pinaka-dool na LGU kung asa naka-preposition na itong food and non-food items.
1: Okay, thank you, ma'am. So, let's...
2: Matumidaman siya ang pamayag ni Mama Chenley Barbano ang giga sa DSWD Region 10 nga Disaster Response Information and Management Head. Dalita giga sa DSWD Region 10. Para sa Magnum Report, kini sa Magnum 123 Kia Belenosa. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
3: Salamat, Magnum 123 Kia Belenosa.
4: Magnum Reports.
3: Dinisad dahin tas balita ni Magnum 113. Kaya tungod sa iro, usa ka motorista sa amdahan ng Manibanga po sa nakaparadang bongo truck. Detalye itong siren itong kauban, nakastan may karoon si Magnum Riza Cruz.
8: Kaya gito na sa Northern Mindanao Medical Center, ang usa kagingon na motorista, man kini na bangga, di sa usa mga giya parking, bongo truck, di sa may kinibang lugar, sa may ilitse, kauswagan at pong syudad. Ang mga motorista, gikan kini sa eskwilahan, sa kini ka, si Jante Magnuman, sino, o ga posible. Lagi pa, nga na, pa, ang bang mga bata karoon, ang mga bata karoon, high school pa, sa kambalo mag-drive sa motor, pwede na makadala o ga kini ang motor lugar sa school. Pero kung lagi ang uban, makagida sa may init si Kaswagan, kay doon wala mami mga traffic, kaya kung nagang nata kini ang RTA, nga naga man sa palibot, doon wala po yung mga traffic light din ng area. Magiging Kaswagan na highway ang kinibang lugar. Naging nga mga traffic light, pag minuto pasulod sa mga may gigan sa Kaswagan National High School, kaya sa may init si Magiyag, di nalagay siya ang sakay sa maong motor. Patod pa sa traffic investigator ni Ine Magnumanji, sila sakay, wala yung mga helmet. Kaya lagi, pag nga ni mga batanon, basa kay kusugay magpadagan, alusagid po ng bando di magtanan, alusagid ka kusugay magpadagan. Kani, usa kay ni kay XRM, na kinibang 125 nga motosiklo, gado na lagi iro nga mitabok, unya kay basa po ang dalan, may posibilidad nga naligya sa naligyas mo ang ligid ni ini na harakabok ligid, pinaray sa parkling ug nadiretso sila ngadto sa kini nga bungod truck na nagparking gamita lugar gitakatakluban pa mangani ang naisigutan nga kini nga bungod truck. Tulog ka mga batanon na nakaroon sa Northern Mindanao Medical Center usab sa dali nga kini panghatag medikasyon ngadto kanila kay gawas nga do mga pangus-pangus na nga naangkon kun kay disgrasya lagi magdumanji ning iro pod nga ingon nga mitabok kwan po siya laaw nga iro agi po'y maklim sa tagiya ni ini nga maong iro ganis magkaroon ipo'y na ang mga nga pangitabok na sa kapulisan sa police station na 7 Bulwa alang sa tukmang dispusasyon na para sa Magnum Reports kini si Magnum 118 Risa Cruz sa balita o serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum 113 Risa Cruz.
4: Magnum Reports.
3: Umati sa tag mga pahinumdom, oras una alas 5:37 na sa hapon.
9: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
3: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl di Asilang Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magnum sa manang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Iksoon pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa inyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
5: Sabado Night!
4: At tangi ang atong mga nakunang mga segments sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug dagan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
5: Sabado Night!
4: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dini lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
6: Gigutom na ba?

0: ng pamulto sa gutom. Presto busog, sarap na! Magnum Opinion. Si Davao City Mayor Basti Duterte ug House Deputy Speaker Paolo Ortega sa ilang mensahe ug opinion.
1: They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun. Gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, you know, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Ako hindi ako nanonood. Kasi, you know, nung simula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, what, 3 years ago? Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nagkalapuan na, andyan na yung, ano, yung usapang impeachment against the Vice President for what? The confidential funds. And ngayon, dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, di ba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila.
2: Kapatid niya yun eh. Ganun talaga magiging reaction niya. Kung may pagkasala man yung kapatid niya o wala, siyempre pagtatanggol niya pa rin.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
4: Balik naman higala sa itong napagpunayon sa itong tulungan ng Magnum Reports.
3: Magnum
4: Oras alas 5.43 na. Balikan sa nato si Magnum Hunter 23 Kia Villanosa. Kaya ang DOSD karon gipaniguro gipin lang ang ako o tabang ang science aron makapangandam sa kalamidad. Kaya kung tagantagan lang itong higala, no? O tingmo-tingmoon, taningon sabay. May tabo sa ito po ang sitwasyon sa panahon, sa itong palibot. Kumplita na doon ay mga kaningi kabalakan po na itong katalagman nga muabot. So mas magigid na nga iba. Sige na science-based gida permanente o database gida permanente. Kaya para yun nung maragana, pwede nota, duol kita sa accurate po mga higala ng mga actions ang itong pag-abuhaton. Makisayod tabi sa detalye ni inini Magnum Hunter 23. Naka-standby, Magnum Kia Villanosa.
5: Sa Magnum Agilagi, paniguro ni DOST ko na Department of Science and Technology, Regional and Regional Director Mark Lemuel Garcia, ngayon akong ginagatabang ang kanina paggamit o science kung na-esensya Magnum Agilagi makapangandap sa kanina mga kalamidad. Kaya gikaroon niya nga ng ilang gabuhaton sa DOST Region 10 isang pag-inform ani nga mga LGU sa nga kanibitong asal nga lugar ang mga flood-prone, asa nga mga lugar ang kanina mga bahaonon, kanina mga landslide-prone po at Magnum Agilagi. Uga, kaninga unsa nga mga pinaagi sa science silang matapang po daron nga makapangandaman nga dunay yung kaninga mabot ang bagyo po labi na kaya kaninga pagkakamatay ka kaninga pag-asa under masya sa DOST magdumaanji. So parang yun na makapinaagi sa science ila po nga ma-detect ang kaninga malabot nga mga bagyo o kanibit ang mga lain pa nga mga calamity sa magdumaanji kanibit ang takanin malino. Garoon po nga kung mas fundamental magun yung mga istudyan ang kanibit ang mga changes sa klima or sa kaninga palibot sa tabang sa kaninga science, mas matabangan sa itong DOST nga ang kanitong LGUs nga magkahimo sila ang mga bagong mga plano aron nga mahimong nga disaster resilient o kuna maraga maligon panahon sa mga emerhensya nga ilang mga pangatukod nga mga gambalay, mga buildings, suguban pa nga mga propiedad po ng Angie. Aron po nga kanindilig po nga siya ingon nga makadalaw ka grabe nga kadaot sa Osaka lugar or sa Osaka provincia po ng Angie. Aray nini, aray nga pamayag ni DOST 10 Regional Director Mark Limuel Garcia.
6: Si DOST ang vice chair sa prevention and mitigation. So, we try to help people because ang mga disaster labi na sa Pilipinas, marat kahit nasa itong tunaburid, typhoons, earthquakes, because of where we are located. Tuming nga butang, dili malikayan, at nabunay mga preparasyon na pwede magpagabi natin para ma-minimize and ma-mitigate nato ang ilang effect. Ang ating mga programa, no, we have the GeoRisk PH platform wherein ma-identify nato ang mga hazard areas para pagtabang sa ating mga LGU sa CLUP. Pagplano sa ilang respective na mga local government units aron ayaw dito ibutang kahit flood prone, landslide prone, may fault zone, and so on and so forth. Adunausap kita yung mga teknolohiya para sa pagtabang, pag-prevent, and mitigate. So sana sa tsunami or warning system, we just gave one to Sultana Agadimapuro about a month ago. So, aron na-predicted or na-monitor na ito kung abin na manggaling mga tsunami o nasata ba ang level sa atong tubig tungod sa paglihok sa atong underground na mga fault o mga bukan and so on and so forth. So, we are helping sa prevention and mitigation before the disaster strike. Ang isa ka butang sa dunta nga among ipaandit sa tanan natong batanganaw, mga LGU, mga planning officer is that one thing na dili pwede nato unaunaon in terms of planning is we cannot say that we learn from our mistakes. Kaya kung mistake pa in a disaster, na-distress na naman pa. So ang among encourage is learn from the mistake of others. Aron sa atong lokal na panginabhanan, makapreparal pa. Ang ano sa hangyo sa atong mga kagsuunan, na usahay, bisag no-build zone siya, mag-insister yun. So, wala may daotan na pinuha ang gobyerno, isip ang safety sa atong mga katahan. So, karon adun na girasyon nga, no-build zone siya because adun na teknolohiya na nag-aklaro na delikado na isang na lugar. So, ayaw na pag-insister. Okay, later on, ikaw ang gapon na apiktahan. Usa-usap kabutan na anong nahisgutan, uban ng atong sekretary sa DOST, is when we plan, uban ka itong mga tao na posible na apiktahan. Lisod man nga magplano ta para sa ilang, na wala sila'y appeal, na sila man ang primary na maapiktahan. So when they understand the risk involved where they are, be it a GRS, be it a flooding risk, be it a tsunami risk, kailangan kasabot sila. And we just continue to capacitate everyone para kabalusan sila unsay buhaton when maabot ko na sa mga higayon. Back again, hold. Common na. I hope we practice it. Pero katong last na linog, paglinog, lumba, dagan. Yeah? So, mga tao ka, but there's a natural reaction. Bisag kami sa DST, mag-flag racing kami, sige pa ko kanta, ang atong flag pole ganaan na. So, there's a flag racing. I know instinctively, maragdili pag it automatic ang back cover hold, and back cover hold can only also support a certain level of earthquake, or kusog yung kayo, maglumba na magdadagan. But these things are in place because it is a primary intervention and mitigation aron ma-minimize ang impact sa atong mga disaster. So, kana siguro, sir.
5: So, muna mag-imagine ang mga pamayag ni DOST Regional Director Mark Limuel Garcia. Balita ka na i-post, ika sa DOST Region 10. Para sa Magnum Reports, kini sa Magnum Hunter 23, Kia Belinosa. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belinosa. Oras alas 5:50 na. Balikan sa nato si Magnum Hunter 13 kay gihong aduna na back na dakpa sa Baybas operation. Ang atong mga kaplisan dinas sa Barangay Bulu aning atong nga dakbayan ani atong kauban na standby karon si Magnum Hunter 13 na Riza Cruz.
7: Arisado karon ang usa ka 46 anyos nga usa ka lalaki Magnum Gino kini si alias Alaw taga Barangay Kuntanga Zone 7 Barangay Bulu natong syudad. Ang mao nga suspek nakuhaan sa akto kini og tulo ka mga pakete mga gagmay nga pakete nga gituwang shabu na gibanabana nga gibug ato ni nga naa 0.50 ka gramos nga mo balor usab kini sa 3,400 ka piso sa ganay usab nga mga tinibang nga draga paraphernalia namit usab ang 500 ka piso isip draga by bus money isbutan nga suspek ang mao nga suspetsado na nakaroon na balog na sa kapulisan sa Police Station 7 na Bulwa, posible na kining makatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita na hipos gikan sa kapulisan sa Police Station 7 Bulwa. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa Balita Observisyo. Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa oras alas 5:51 sa hapon.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mupaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag taga ang mga toxin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa G-Detox Plus, after 2 days pagpagawas nako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Na ay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na ay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And na ay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-aisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
0: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
12: Sabado Night!
0: At ang atong mga nag-unang mga segments, sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug dagan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
12: Sabado Night!
0: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dili lamang sa musika, balita og Serbisyo Magnum Radio.
13: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa, usa ka klase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay control sa kaugalingon, mahimong paranoid, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkaon, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuon na ang paggamit og shabu, makadaot dili lamang sa imong physical ug sa imong huna-huna, kundili lakip sa imong pagkatao ug sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum, hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
4: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uwan sa itong tulaban ng Magnum Reports. Mga higala, medyo na pupusig na itong oras alam sa pagpadaan sa itong programa. Pero may hapon din na kang Charlie Rima Davia nga nagpa-shoutout karon po na din sa may Luok, Barangay Luok sa Lai, Misamis Oriental. May hapon no, din ha ni Kagawad David Balani Damasing din sa may Barangay Luok sa Lai, Misamis Oriental. May pagpaminaw sa dinani, Ma'am Joy Joy Sumunda Sinagunya, may hapon din na sa imuha. May pagpaminaw sa dinapod nila ni Ma'am Teofreda Rama din na sa Barangay Tablo ning atong nga dakbayan. May hapon sa inyo hapon na din ha. May nga pagpaminaw sa tanan karon. Di na po da sa may barangay, di na daw kuno sa may Minglanilla, Cebu. Shout out daw po da yun din ni Florante Kipos Jr. Shout out din na sa ilaha po, mga igala. O, gadi na, ano, sa long distance relationship ba na? Sana? sa kang Florante Kipos Jr., yung ka-long distance relationship nga si Miss Lady Grace Alcontin sa Minglanilla, Cebu. Then din na kang Macville sa may nga pagpaminaw din na. Di na po da yun ka nga Emma. May hapon din na sa imuha, Ma'am Emma Carag. Emma Artango Carag. Di na ka, Ma'am Merlin Taliktik. May hapon din na sa kang Randy Santisas. Kang Ma'am Carlene. Di na po da may pagpaminaw kang... May hapon po din natin no, sa may kalabay-labay, Salvador City, Misamis Oriental. So, salamat gid kayo no, sa itong mga kaisunan nga kanunay nga gamonitor sa itong mga programa din sa Magnum Radio. O sa itong mga kaisunan po no, nga nagahimo gid sa pagpaminaw sa mga programa po da nato din sa Magnum Radio, kamugid po ng amuang gipasalamatan. Ang tibok puwersa sa Magnum Radio, mga higala, nagapadayag gid po no, sa nakong pasalamat po da din na sa inyo hagikan sa itong General Manager Magnum June Albino, ni Magnum Manny Agustero, ni Magnum Joel Acubo, Magnum Bing Jacinto, Magnum Aileen Acurin, din na po din po ni Magnum Gilbert de los Santos, Magnum Mercy Blanca, Magnum Mentro Kabagtula, na Magnum Lani Delgado, diha usaba sa ato pa din po nga kaning kauban po no, Magnum Ching Interina Enriquez, nga nakalimutan gaganyan ni Magnum Lani, Magnum Ching, no, ni Magnum April Laborha, Magnum Jane Luna, Magnum Kia Abilinosa, Magnum Mentro Kabagtulan, Magnum kaning Riza Cruz, Magnum Rudy Katapang, ni Magnum Ramon Balaba, Magnum Herdy Verdelosa, dinausaba ni Kwanpod, Magnum Apple Pie, no, gahimog yun sa pagpaningkamot, nga di may magutman. Magnum, kaning Andrew Preto, nila ni Magnum Max, nila ni Magnum Siegfried, may hapon, no, sabi na sa inyo, ano, nga, na-monitor ko ron sa tuwa po nga kalampusan. O sa itong mga kaisudan po din, ha, nga kanunay yun po, no, nga gahimo sa pagpaminaw sa Magnum Radio. Unta sa mga musunod po mga igala, nga mga kaninga survey, mag-uban-uban gihapon ta, no, sa pagpadayag, no, sa inyo po din pong suporta. Nga magpadayon gihapon nga numero uno ang Magnum Radio. Din na sa inyo kasing-kasing, o sa inyo po din pong kanunay, no, pagpamati sa mga balita, komentaryo, mga makalingaw ng mga programa sa matag-adlaw, mga higala. Ug sublino dako gid kayong pasalamat namo sa inyo ha, kay kung wala mo, wala man pud mi nagnumero uno. Kung wala pud mo nga gapaminaw permanente matag-adlaw sa amua pud din po mga programa gikan buntag hangtod sa gabi, hangtod makadlaw nan buntag na sa adso. Salamat gid kay sa inyo kay ang iyo pong suporta, mga higala, mo pud ni naghatag og kadasig dinhi sa amua nga kami pud, mga higala, magpadayon pud no sa pag-servisyo, pag-alaga din sa inyo ha, sa paghatag kaninyo og mga impormasyon, balita, uban pa. Sa itong mga kaigsunan din ha, no, kamugyod, para gud ni sa inyo ha po, ang mga pong numero uno subli sa Kantar Media Survey. Kaya kini, makahatag ka na magkadasig, nga padayunan po ng mga pong nasugdan, mga higala, nga kaning pagkatod sa inyo sa pagbalita, sa paghatag po sa inyo ha, sa servisyo, no, kaya sa itang kanipong pagsibya, kanya po ni, so sa magyapin niya servisyo publiko. O ganiman, dili lang literal, no, labi na sa pagbalita, apil naman po, no, labi na sa mga paglusad sa Magnum Operation Tabang. Kay kamo man gihapon pod
3: Magnum Reports.
4: Gahimo sa pagsuporta sa matag operation tawo. Salamat no sa kanunay pod sa mga nagahimog padala sa ila pod din po mga donasyon sa mga Magnum Operation Tabang. Kay usa gihapon po na sa hinungdan na napaligon gyud ang mga programa pod dinhi sa Magnum Radio. Og kaninyo mga igala no sa ato pong mga advertisers. Salamat sa inyo mga newsmakers po nato, kay wam tay balita kung wala sad mo. Nasad mo permanente po no, gahimo sa magpa-interview o guban pa. Oras sa size 1 na, o gamusunod na ang tulumanong nga Magnum, ang balitang Magnum, kauban ni Magnum Joel Acubo, o gani Magnum Lani Delgado, o katangatangi ang dugang mga update karon sa itong panahon, mga higala, tungod lagi kay dunay pag-ulan-ulan na itong nasinatian, taliwala pa ba niya na natanaw sa onset po ng katuwa po nga hulaw nga gaka-experience. Pero, malagi na mga higala, nangyap po yung mga pag-ulan-ulan, no? So di maghimo sa pagpalabig kumpiyansa. O sa mga kaigsunan po din ha, nga nagtutok sa tuwa po nga programa ni ini nga oras sa tangatangi po doon yung gabi, ang matag-oras po nga Magnum News Alert ni Magnum Lani Delgado, Magnum Kia Belenosa ug Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Oras alas 6:01 na og dinisto nga pagpamilit, pwede gyapon ninyong ma-monitor ang mga programa sa Magnum Radio sa itong official Facebook page, Magnum Live o official website www.magnum999.com o pwede gyapon din sa mga radio 99.9 gyapon ang dial mga higalaw. Pwede po sa inyong mga gadgets mo din ano, kung ano na mo'y FM application. O di man ayaw kalimte. Nga sa usa kagawas nun nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawhan ang matumaan kini. Si Magnum Angie Alasado, dinhi lamang sa Balita og Serbisyo. Magnum Radio.
14: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabutan o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
4: Oras alas 6:02.
15: Time Check is brought to you by Cucina ni Giselle and Catering Services nga nahimutang sa bagong location at mangyud sa Graphic Gadget Store, Captain Vicente Roma Street, Sitio.
16: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako din magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
16: DTX Coffee Mix. Mga butika.
14: Ang DTX 500, mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urak value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, mahinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay napag dugay pa, mag-DTX 500 na. At DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kagendioro o Misamis Oriental. Paimod siya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina al Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Kagendioro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
18: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Gigutom na ba?

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: CDO Idol Cheesiest Arbest Idol Cheese Dog Ever
2: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol Cheese Dog Ever. Buy now!
1: Ito ang idol ko!
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever!
4: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
5: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
6: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial, nimutan sa 12 Set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan de Oro City.
8: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
7: Alas 6:07, higala, kumusta may gabi na karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Walas Magnum Lokal, Magnum Radio, nagpabiling giluminar ang second quarter Kantar Media Survey result ng tuwika sa atong Magnum National. Malacanang ginipinsahan ng NBI sa imong investigasyon sa ngayong natabo ng anomalya sa 2019 na SEA Games sa atong Magnum International. Kabiga 500 ka mga tao gituang patay sa pagkalunod sa duha ka bangka sa Myanmar sa atong Magnum versus Pilipinas. Nakakwaog 6.7 milyones dolyares ka technical assistance grant gikan sa Green Climate Fund sa atong Magnum Entertainment. Komedyanteng si Aura Brigila mibutyaga dugay na niyang giplano ang pagpa-enhance sa iyang ilong sa atong Magnum Sports Rain or Shine. Coach Yin Giao giklaro nga ang nanggawas ka report nga tweeting sa iyang team o sa Barangay Henebra.
8: Balitang Magnum.
7: Mga Exxon, kumusta may gabi karong lawad na karong nga Huwebes, Solio 16 to 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
9: O Magnum Lani Delgado.
7: O karong sa retailers, Magnum Lokal. Pabilig ginaminar karong sa Magnum Radio ang second quarter Kantar Media Survey result in Tuiga. Kini umahan na ang koon ang 44.27% kon 44.27% ng audience gikan sa kalitibukang 14 ka mga estasyonan sa radyo. Among numero nagpamatuod sa dakong pagsalig sa katawan sa Kagidoro o mga silingang dapit sa riyon sa balita, komentaryo, kalingawan o serbisyo publiko. Tuod din eh, mapasalamaton ang kanagkuhan sa tibok puwersa sa estasyon sa mga sugit nagpaminaw, mga news makers o mga advertisers sa nagparay nga misalig sa integridad o kalidad sa Magnum Radio. Dugtong din eh, aniya ang pag-ila ni General Manager John Albino sa suporta sa tanang nahimong kabahin sa maong kadungganan.
10: May unang angay pasalamatan ato na mga kagawin nga nag-ibong ka na ito. Numero na lang yapa ng Magnum Radio sa Kantar Media nga survey nga nagkakuha o 44.27% gisundan sa ikadwa 17.59% palipay sa mong pagpabilin nga numero oro nga mga nga radio station sa nagpain sa Kiduro kasipit mga lugar sa Kantar Media survey nga gipagayon na itong Mayo 14 hangtod sa 20 nining tuiga. Balik ko na ko, salamat tanan. Una, ato na mga kagawin atong tingpaminaw, atong mga participante sa mga programa sa Magnum Radio, be it public affairs program, musical program, o jazz program. Pasalamat sabta sa atong mga kanagkuhan, Mr. Roger Chu, ang atong pinakanako, Mr. Edward Chu, ikaw ang pinakanako sa Radio de Oro Corporation, Magnum Radio. O niya dayon, uban pa nga nauban ka na itong kanunay, mga lugar ato mismo ang kauban sa lugar may pagpadagan sa atong sibihan. Of course, atong kauban, Magnum Dumani Agustero. Di lang siya may atong atong operation manager, but at the same time una po nga angkor sa Magnum Radio atong kaupat Magnum Jula Cubo, no, sasab sa mga nagunang angkor sa Magnum Radio, mga kaupat para ito Magnum Percet Blanca, Magnum Minso Kamagtulan, Magnum Gilbert de los Santos, Magnum Cherry Tin, Magnum Magnum Aileen, Magnum Binga Sinto, uban pa nga na uban kanuto kanuna ay mga lugar para ato mismo ang kauban sa lugar may mga pagpadagan sa atong sibihan. Of course, atong salamat sa pagsakripisyo para magpabilin labi na sa atong mga kauban sa Magnum Radio nga naghimo kanatong pabilin nga numero 1 sa surveying ipagayon sa Kantar Media sa second quarter of 2026.
7: Ang pagpasalamat ni General Manager Jun Albino sa Kantar Media ni kaya sa survey mangod na Magnum Lani, na survey ka nun, no? Kay, naman na yun na, first quarter, second quarter, kini second quarter. Kaya doon manika, doon na may laing survey. Ang sunod na ni siguro, mga dito na po napit sa Disyembre. O mga November siguro, October, na po yung laing survey. So, muna, no, sa ato nga ato,

0: AAM, pero ang overall na muna itong pamano, at iso na initial lang ang report, survey result nga itong nakuha sa Osaka, kining Kantar Media Survey. Of pag siya, kining muna siya ang survey yun sa mga nationwide man, no? Ang mga kwan sa lain sa Cebu, Manila, ana. Pero ang Kantar Media, muna siya ang official yun nga basihan, ilabi na sa mga advertisers, kung sa may nag-unang sasyonan, niya ng lugara. So ilang kwaon ang resulta, gikan sa Kantar Media Survey. So meaning official gini siya, kadaga man kay survey, daga survey. Pero ang Kantar mo na ang gabasihan gyud, no, sa mga advertiser, tanaw na liliun nila kung kisa ba nag-una kay sasyonan dia. So og na dia sa ang Kantar Media result, so dito mo lugar paingon ang mga advertiser. Mo na, so salamat sa atong tanan nga mga kaigsoonan, labi na sa mga naminaw nga diin na hantog karon nag-support gyapon dinhi sa ato, no, why puas walay lugar ka bugnaw sila pag-support. Kanunay nag-uban, gikas buntag sa iyo, panulong sa from, wamay tayo sign on, sa wamay tayo sign off, pero sign on ta. Sign on raw, saka sign on kay 24-7 mata. Oh, so walay sign off na to, sign on, pirmi. Ang uban, makamata sila na ang magnom, pag tulog nila, magnom gyapon ang nasa ilang kilid. So, pasalamat din ang tanan. O, of course, munang iyong sakto to, ngayon, wala sila, wala po ta. Pero ngunan itong pasalamatan, ang atong labang makagagahom, kay yaman ang tanan, ang lugar kinintanan at pasalamatan sa iyang giya dinhi kanato, ilabi na sa mga anchorman o mga tanang kawani sa atong sibihan. So congratulations sa tanan, diba, sa ati sa laing sa laing kalampusan, o congratulations sa katawhan o nga katuntik paminaw, kinsa sila may pangkuntanon di makita, diba, so sila may sa mga estasyon niyong ipaminaw mo ni siya. So ang uban di actual survey yun, munang meaning maabdan ka ma while magbacklight itong mga surveyor, mabati nila diagid mismo sa radyo sa mga naminaw. Na may duha ka klase, katong na murag ka class survey, unsay imong gipaminaw kaghapon? Yo, subtong gipaminaw nako. Kanisya, amo ni siya nga pangutan-on ka, at the same time madunggan gyud sa imong kilid kay naamang radyo nga imong gipaminaw. So dinhi na sa magduwa-duwa nga kini mo na ang ilang survey nga gabuhaton, ilabi na kining Kantar Media magnum lani.
1: Sa Police Station 4 Carmen, ang maximum deployment sa ilang pwersa aron mapatunhay ang kahusay o kalinaw alayon sa pagsaulog sa kapistahan sa Patron Our Lady of Mount Carmel karong adlawa, matod ni mantala nga gimintinar usab sa ilang hanay ang 5 minutes response best practice aron mapungan o masulbad ang insidente.
2: Nakakita karon sa Fiesta Celebration din sa Barangay Carmen. Usab, anak po kita sa maximum deployment din sa itong kapulisan. Gani karon mo nang paimano na ito sa itong mga katawan din sa Barangay Carmen nga di nagsilibrar na ini na kung mag-inom magaling, ato lang iputang sa itong tiyan. Likayan itong kainit sa ulo. Malikayan ang kunduna magaling mga naibawan nilang adunay nga illegal nga activity or kagubot diya sa ilang area. Immediately tawag ka mo sa mong station para ito kanyang maaksyonan dito sa atlin, ma'am. 0997-380-7386 para po na matawag dito, mapatod din sa itong station kung sa may doon sa may emergency. Gani karon nga ato pa kaning gi-maintain kaning best practice sa atong PNP karon kaning 5 minutes response. Ang ato'y pasali karon sa katawhan, less than 5 minutes makabot ato kapulisan para mapungan o ato kini masulbad ayon ang usaka incident din sa itong area.
1: Samtang gipasalig ni mantala nga dili makaapekto sa ilang police operation ang mga pulis nga gipakatag alang sa paghatag seguridad sa katawhan para sa kasaulugan sa kapistahan sa Barangay Carmen ning syudad.
2: Wala problema man kay kanya itong trabaho may napadaan na may maintain na ito ang peace and order din sa itong area. Niya, doon lang tayo i-change nga sa deployment kamay. Kausap nga matutukan na ito ang celebration din sa atong AOR.
1: Ang pumahayag ni Police Major Mario Mantala.
0: Alas 6 sa DC-size na sabtamabot sa 128 ang mga bagong recruit sa BGMP-10 ang mihimo sa ilang pagpanumpa sa ilang pagka-jail officer 1. Ang ilauman na nirudyo director jail superintendent Felixberto Hagurin Jr. nga makatabang sa ilang hanay. Matuban ni Hagurin nga humaan sa ilang oath-taking. Ngayon ay paubos sila sa training aron nga masiguro ang equip sila sa kaibalo sa pagpatuman sa ilang tahas.
3: Newly BGMP recruits, we have 128 allotted for BGMP Region 10. Nakana sila istakko kaayo ang katabang when it comes sa pool of our manpower resources sa Ibuok Region. At present, though short of personnel, but we still have personnel na training ron, ano? So, 123 katabang.

0: na nakakugmit after sa ilang training. So, we're very glad and happy na nagdayon na Diyos ang pagdating after 6 months, 7 months pa.
1: Ang payag ni Regional Director Jail Superintendent Felix Berto Hagrin Jr.
2: Dulago sa kagato sa binuhing iro og iring ang nakabenepisyo sa serbisyo sa spay and neuter sa Provincial Veterinary Office sa Misamis Oriental, mato ni Dr. Khalil Jetro Abaday sa Municipal Veterinary Office sa Claveria nga dakong tabang ang maong programa aron makontrola nga ang populasyon sa iro og iring og ingon man masiguro nga walay rabies ang maong mga mananap.
3: Pandangan kaya ito ang nagpa-scan nyo kandari karon as of 1:30 p.m. Ito tayo mga 70 plus at folks ang cats ang atong i-spay o kanyoter. So ang sarap niya sa Kuan province, no, i-spay o kanyoter sa mga erog-erog. Free ni sa activity. Ako kasi ang tabang no, sa pag-control sa population sa erog-erog dari sa ito ang munisipyo. Kay, sa ito na sa ang kanyang mga stray or kanyang mga erog nga mga kabinuyan or kaning gilakaw-lakaw sa dalan, mo man kuning period sa rabies nga sakit. So, makontrol na to ang ilang population sa sumini, makontrol po na to ang ilang mga bugs nga posible nga gilakaw carry sa sakit nga rabies. Kaning aktibihan itong ipahal ko ligayon dari sa pambarangay ni, pero nagya po yung mga from other barangay, no? From poblasyon, barangay patrosinyo, barangay hinaplanan nga nagkwantala, yung sila ang mga erog-erog dari. Pero majority sa atong nakater dari yung mga dog owners or mga pit lovers from Barangay Aniigot.
2: Ang pamahayag ni Dr. Khalil Jetro Abaday sa Municipal Veterinary Office sa Claveria, Misamis Oriental.
1: Alas 6:18 na karon sa atong Magnum Road Hunter.
4: Magnum Road Hunter!
1: Pinata may galak karon si Magnum Risa Kursa sa Kaswagan Junction. Magnum Risa, kumusta ba itong dagas na pikuria karon?
5: Yes, mag-imagine na dito na mga pwede sa mga Kaswagan Junction. Mag-imagine na sa itong siyab na pag-kilipag na ito, pag-ulapol sa lakas panahon. Dagas, trafiko, sa dagas, trafiko mag-imagine na dito sa mga Kaswagan Junction. Functioning naman po ang mga traffic light, no? Gani, wala po tayong mga disgrasya. Na ito ang monitor, dito ang location karon. Gani, di man nga na po ka, pan, kung di ba nag-taas ang linya sa lakas mag So, minaw man, kayo pa may pag-gani ang balik po talitin baka mag-ulan-ulan. Kaya lagi doon na siya po yung pagpanagumis sa kawarangan mag-amatsuel. Ligyan po tayo mag-kumpiyansa na sa mga motorista. Ligyan kita pagpapusog pa nag sa malikayan kaning isga siya. So, gani mag-amatsuel, ito ang nag-usaba. Nagyan po yung mga traffic aid, no? Ano siya na kinibang na magali pag kini ang gumagumot sa dalan, maka-mandate ang kini ang tagal TA. So, maka natin pag-unagway sa lakas panahon. Lakas traffic ko para sa Magnum Road Hunter. Kini si Magnum 113 Risa Cruz. Sa balita,
4: observisyo,
5: Magnum Radio.
4: Magnum Road Hunter.
1: Alas 6:20 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Girbisan karon sa Malacanang ang imong investigasyon sa National Bureau of Investigation ko NBI sa gigong na itabong anomalya sa 2019 SEA Games di na chairman si Senator Alan Peter Cayetano. Mato pa ni Palace Press Office Attorney Claire Castro na dili tungod sa panagbangi tali ni NBI Director Milvin Matibag o Senator Cayetano ang rason nga investigahan apan kabain lang sa official nga mandato sa NBI nga susiyon ang mga gakadawat nga report sa korupsyon.
6: Nabanggit po ito sa atin mismo ni Director Matibag na nagkataon lang na mayroon isang ambush interview at tinanong kung ano ang kanilang mga isinasagawang pag-iimbestiga at nabanggit niya ito. At tatandaan din po natin na June 15 pa po nagkaroon ng pagpupulong itong si NBI Director Matibag dito sa mga tauhan sa New Clark City dahil nga po gagawing NBI Academy. So, hindi po siya dahil sa nagkakaroon sila ng World War ni Senator Alan Cayetano. Nabanggit lang po niya ito dahil tinanong po siya sa isang ambush interview.
1: Ang payag ni Palace Police Office Attorney Claire Castro.
2: Posibleng ipatawag gihapon sa National Bureau of Investigation kon NBI si DPWH Secretary Vince Dizon alang sa ilang fact-finding investigation sa mga gipatukod nga sports facilities nito nga tuig 2019 kon 2019 SEA Games mato ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nga makatabang nga si Dizon alang sa paghatag og impormasyon sa ilang himong investigasyon. Giklaro usab ni Matibag nga wala magpasabot nga gipasumpin kini suspect na o akusado.
7: So kung ang issue yung usapin tungkol sa kanya doon sa infrastructure, meron nang sagot. Sabi ko nga, may kopya na tayo galing dito sa ombudsman. Okay, ngayon, kung kinakailangan ipatawag si Secretary Bisdison, bakit? Dahil magbibigay linaw siya doon sa ating inibistigahan. Kahit hindi si Secretary Bisdison na makakapagbigay ng liwanag, ating tatawagin.
2: Ang pamahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Alas 6:23, nasa mga kinunso ko ni House Private Prosecutor Attorney Luna Kapunan, nga mutambong si NBI Director Melvin Matibag sa Investment Trial, bato kang Vice President Sara Duterte sa Lunes, sa matulpan ni Kapunan, nga andam na nga muatubang o muhatag sa iyang testimonya si Matibag kalabot sa Article 4, nga doon ay kalabutan sa ligasyon sa pag-guba sa bisi o sa pag-hulga sa Vice Presidente. Ilan man ang pagkuha nini o gamatol pa asasin?
8: Senator Judges, anong nangyari? Anong mangyayari at meron bang continuing investigation? Kanya essential po yung testimony of Director Matibag at hindi na rin po siya dapat nasa conference siya at hindi po siya pupunta sa conference niya para mag-attend sa Senate impeachment hearing.
1: Ang payag ni House of Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan.
2: Mag-expect kayo ng fireworks next week. Kini ang paghulagwa ni House Deputy Speaker Paolo Ortega sa Gilauman nila nga mahimong testimonya ni National Bureau of Investigation kon NBI Director Melvin Matibag sa Lunes. Mato ni Ortega nga ligo ng ilang gihawiran nga ebensya o dokumento nga gihanay kaumaabot nga Lunes.
9: I'm sure mag-expect kayo ng fireworks next week. There will be fireworks. Being the head of the bureau, he has the access. He has access to all of the records sa lahat na to. Kumbaga, he has the keys to the castle. So, kung meron naman pinaka-credible, saka siguro naghahanap ang mga kaibigan natin sa media at saka mga taong bayan ng pasabog or mabigat na statement coming from here, siguro ang magandang word na gamitin natin is informative kasi mas privy sila sa mga impormasyon na hindi natin kayang sagot or hindi natin alam. Parang yung lead sa so-called na assassin. Siyempre, may classified yung iba dyan at hindi rin naman nila pwedeng ibitaw or basta-basta sabihin kung hindi rin po solid yung lead nila at hindi po nila nahanap yung or under investigation pa. So, I'm sure mag-expect kayo ng fireworks next week. There will be fireworks.
2: Ang pamahayag ni House Deputy Speaker Paolo Ortega.
1: Alas 6:25 na karon sa atong Magnum Health Alert.
10: Magnum Health Alert!
1: Isa ka pa sa 225 ang suspected nga chikungunya cases sa probinsya sa Samar din mo ay pinakadaghan sa Gandara nga doon ay 124 kamakasog 98 sa Paranas. Doon din nagpadala na ang Provincial Health Office sa Dusi kablad na sample sa Research Institute for Tropical Medicine alang sa laboratory testing. Samda nagabiso na ang PHO sa mga probinsya sa tanang ka lungsuran labi na sa Basi, Gandara o Paranas, Galikayan. Ang stagnant water o guban pa ang mga pwedeng kapuyan sa lamok sa ilang panimalay. Isaraan nga ang chikungunya, usa ka viral nga sakit nga mutakod sa tao pinagi sa pinakan o infected nga lamok. O galos tumaglo sa National sa Myanmar, dili maminos 500 ka mga tao. Ang ituang patay human malunod ang duha ka bangka sa baybayon sa Myanmar. Subay sa report, dawatan sa contact. Ang unang bangka di na dunay sakay nga kapig 250 ka mga tao o ang kanuang bangka dunay 280 ka pasayro. Iyong karaganan sa mga pasayro, mga refugee gikan sa minoryang Rohingya Muslim, isaraan nga target sa nasguta mga refugee nga makaabot sa duol nga mga nasud sama sa Malaysia, Indonesia o Thailand, tingwa nga makabaton sa buong kaluwasan o oportunidad.
2: Sa Cuba, kung Cuba, padayon karon ang nasinati ang halapad nga pagkawala sa kuryente sa Cuba. Kiniuman ikatulong sa ikatulong higayon subli nga nawadan og supply sa kuryente ang pipila ka bahin sa nasud tungod sa padayong agresyon sa Amerika giyong nagatubang karon sa krisis. Sala na ang nasud tungod sa bahad ni US President Donald Trump nga silutan ang tanang magbaligya og produktong petrolyo. Rason nga apektado usab ang ilang supply sa kuryente hinuon gipasalig sa National Electric System sa Cuba nga padayon ang ilang pagparingkamot aron mabalik ang supply sa kuryente niadtong mga apektadong lugar sa maong nasod.
1: Alas 6:27 na karon sa itong Magnum Business. Nakakuha ang Pilipinas o 6.78 milyones dolyares ng technical assistance grant gikan sa Green Climate Fund kung GCF. Kini sa tingwa nga mapalambo ang kapasidad sa nasud sa pag-access, pag-develop o pagputuman sa climate investment subay sa Department of Finance kung DOF nga ang pagtugot sa third readings ang preparatory support program gingong kung tulo ka posisyon sa Pilipinas mao ang pinakauna sa mga nasud sa Asia. Matod pa ni Finance Undersecretary Jovina Balbosa, ikalipay nila ang pagtugo sa GCF sa maong grant tuod kay gawa sa suporta ng financial investment usab kini sa abilidad sa Pilipinas nga magpakita og magatag malugtarong benepisyo sa mga Pinoy sa ra nga 60 ka bulang programa na hisubay sa National Adaptation Plan o nationally determined contribution implementation plan. Sa atong foreign exchange rate ng usa ka US dollar ang balor karon sa 61 pesos o 65 centavos Canadian dollar, 43 pesos o 90 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos Oga 86 centavos ang Australian dollar, 43 pesos o 47 centavos ang Taiwan dollar, 1 peso Oga 91 centavos Korean won, 4 centavos ang euro, 70 pesos o 79 centavos.
2: Og karon sa atong Magnum Entertainment. Gibutyag sa komedyanteng si Aura Brigila nga dugay nas niya nga giplano nga magpa-enhance sa iyang ilong kini ang pahayag sa komedyante sa iyang vlog sa wala pa nagpaubo sa rhinoplasty. Mato ni Aura nga wala na iya magkuwang sa iyang kaugalingon.
11: And yes, tama po. Surgery day ko today and magkapaguha po ako ng nose. Matagal ko na talaga siyang gusto and feeling ko talaga guys, ito na lang yung kulang para maging sobrang Latina na ako. Pero kidding aside, hindi naman sa sobrang insecurities ko yung nose ko kasi maganda naman siya and maganda siya pag naaayusan. But feeling ko talaga guys, kailangan niya ng enhancement. And feeling ko pag naayos na or nagawa na yung ilong ko, buo na talaga. Like, yun na lang yung kulang, I feel like. Of course, ang una kong sinabihan si Mama Molly, kasi siya ang nag-refer agad ng doctor sa akin and siya ang sumama sa akin sa consult ko. And then, after consultation, tsaka ko na sinabi sa mga friends ko.
2: Ang pamahayag sa komedyanting si Aura Brigila.
1: Alas ay isa, 30 na karoon sa itong Magnum Sports, si Claro Karoon ni Reno Shine kon sa Ying Kiao. Ang nanggawas ka report sa nga trading sa iyang team o sa Barangay Nebra. Kinihuman, dagan ng mga netizen ang nangutana kung adunay kamaturan ang ipadala si, o sa Hinebra si Sunny Steel Bugtik ang Rain or Shine player na kisigiyan mamuyak o si Andrea Krakot. Matupan ni Gian na kung tinood man, hadili patas ang mga trading alang kanila o magbutang sa klarong disbinta alang kanila. Ilugang pa ni Giao nga sa pagkakaroon wapay aktibo ng SLTI sa posibleng training inoon gingon sa head coach nga kung seryoso ang Hinebra sa pagkuha kang mayo ako nga mamuyak o karako kinanglang magtanyag sila sa mas mayong package. Mga isyon niyo na bati atong kompleto detalye sa atong balitang magluma na karoon lawa adlaw karoon nga Huwebes Julio Rizais 2026 o karoon sa atong headline review sa atong magluma lokal Magnum Radio ng pabiling Grubinar ang second quarter Qatar Media Survey result in Tuiga sa atong Magnum National Malacanang. Kinipinsahan ang NBI sa imong investigasyon sa gingong naitabo ng anomalya sa 2019 na SEA Games. Sa atong Magnum International, kapig 500 ka mga tao gituang patay sa paggalunod sa duha ka bangka sa Myanmar. Sa atong Magnum versus Pilipinas sa kakuha o 6.78 milyones dolyares ng technical assistant grant gikan sa Green Climate Fund. Sa atong Magnum Entertainment, komedyanteng si Aura Bigla, mibuta kadugay na niyang plagiplano nga magpa-enhance sa iyang ilong sa atong Magnum Sports Rain or Shine coach sa Ying Giao giklaro ang nanggawas nga report nga trading sa iyang team o sa Barangay Hinebra. Mga eksyon, timan lang sa gawas ng ating lingpan katawan ng labing gamhanan. Managlay mga atong baruganan kung sa katawan ang matuman hang tunog makini ang inyong mga tigbalita Magnum Jewel Jacobo
2: o Magnum Lani Delgado.
1: O basta mga newsletters, Chiquin Tirina, April Burag, News Manager Elena Corin, din lamang sa Balita o Serbisyo
2: Magnum Radio.
12: Inyong nabati ang Balitang Magnum Hangdurugma, din lamang sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
13: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kanituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor CTC Building Captain Vicente Rua Street, corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.

0: This song was brought to you by City O Idol Hot Dog.
1: May panalo nga with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
2: Magnum Hit Sika
3: with Magnum Mental.
4: Magnum Radio, 99.9 News and Music Station. Mga Magnum friends, may gabi mga higala sa mga Magnum friends na tuloy karon nga naminaw karon ng gabi una. And syempre sa mga higala sa nato diha nga nakaroon silang tagsa-tagsa ka mga panimalay, mayong papaminaw sa tuang number one station, Magnum Radio, doon sa tuang pagunuban sa tuang Magnum Hit Sikat, sikat na mga music, hit songs, and sa mga hit music nga ito ipang-play, karoon na mga paborito ninyo karong gabi una mga Magnum friends. So that's why paminaw lang hapon, pabilin sa inyo hang pag-tune in sa Magnum Radio. And then sa pipila nato na mga trivia and sa itong mga information, mga Magnum friends, sa itong Magnum Knowledge is Power. Ngayon natin may balaan unya mga higala sa tuang pipila ka mga information. Ayan. So, dali sa taas sa tuang mga musika, standby mga higala sa tuang pipila ka mga music karon. Dati pang play mga Magnum friends sa itong Magnum Hit Sikat. Kaban lagi hapon, ang banggiitan na pa sa panahon ng Homo sapien, Magnum Mencho kabaktulan ng Limino ng Cagayan de Oro. And sa tuang pag-uban-uban, what is time sa tuang mga chill-chill na music, mga Magnum friends, mga hit songs na ito'y pang-play. Paminaw lang yapon makanunay sa Magnum Radio sa number one station. Here in Cagayan de Oro, mga higala, stay put lang mo diha. Sa tuang mga pag-uban-uban, hantod sa mga alas 9. Though sa tuang programa karon. So, stand by and relax and diha mga Magnum friends. Minos at sa pipila ka mga music for the Magnum Hit Sikat here in Magnum Radio 99.9 News and Music Station.
5: We'll be back in a moment right after this station.
6: Magnum Radio 99.9 News and Music.
7: Gigutom na ba?

0: Magnum Hit Sikat
1: with Magnum Mental.
2: Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mga Magnum friends, balik na migala sa itong programa karong Magnum Hit Sikat. Entry sa taas sa pipila ka mga informasyon sa itong Magnum Knowledge is Power.
0: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
2: Atong pag-isgutan mga Magnum friends ang mga giingong fun facts. Okay? So mga kalingawan, mga weirdo, kasagara ng itong mga kadunggan, ng factual information kalabot sa mga presidente sa United States of America. Din usa ni ini kabalo ba mo nga si Abraham Lincoln mao ang pinaka first nga president nga labutang sa coin sa United States. Nasa coins, mga coins, mga kaigsunan nga unang nabutang dito ang dagway mao kang Abraham Lincoln, mga Magnum friends. Atong 1909 ang ilang gi-celebrate ang ika-100 birthday sa maong presidente. Dayon ang pinakaunang president sa United States of America nga gipanganak sa ospital na mao si Jimmy Carter ni atong 1924. Nagisab siyang inahan nga si Lillian na diin ang iyapong inahan atong nga time is nurse pod sa maong ospital. So siya pinakaunang president nga naptao sa ospital, mga kaigsunan, ito 1924. Dayon, kabalo ba mo mga igala kinsa pinakataas nga klase sa o taas og parog nga presidente sa United States of America? Siyempre, murag walay lain, mga kaigsunan. Si Abraham Lincoln gihapon. Oh, nagado na siya ay 6'4" ang iyahang gitas-on. Okay? So 6 feet and 4 inches magigala ang iyahang gitas-on ug ang so siya ang nabutang pinakataas nga presidente sa United States of America. Sa dugang mga impormasyon magigala

0: sa ito ang Magnum Knowledge is Power. Mabalik ta mga Magnum friends, man lamang sa mga musika. Stand by!
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
0: Galabad ba ang imuulo? Gapang luspad, galuya, walay kusog o galisod pag ginhawa? Basig may iron deficiency ka na. Inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsika. Mag Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes na himutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Kabirnisan to ba kay sa imong panagway mads? Unsa inong dan?
5: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
4: Ha? Ngano man?
5: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno kog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
4: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
6: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
8: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
9: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
10: CDO Cheesiest!
11: Harvest Idol Cheese Dog ever!
12: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol Cheese Dog ever! Buy now!
10: Ito ang idol ko!
13: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest! Best Idol ever! Magnum! Opinion! Si Davao City Mayor Basti Duterte ug House Deputy Speaker Paolo Ortega sa ilang mensahe ug opinyon.
14: They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun. Gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, you know, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Ako hindi ako nanonood kasi, you know, nung simula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, what, 3 years ago? Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nagkalapuan na, andyan na yung, ano, yung usapang impeachment against the Vice President for what? The confidential funds. Ngayon, dinadagdagan nila na kung ano-ano nalang pwedeng idagdag, di ba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila.
15: Kapatid niya yun eh. Ganun talaga magiging reaction niya. Kung may pagkasalaman yung kapatid niya o wala, siyempre pagtatanggol niya pa rin.
6: Ma,
16: mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
17: Sabado Night!
16: At angi ang atong mga nagunang mga segments sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
17: Sabado Night!
16: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dili lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magdom Express. Paingon sa Dilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdom Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdom Express.

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto busog sarap na.
1: Good news. Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro. Adto lamang sa Bugna ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
0: Magnum Opinion. Mga igsoon, si ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tinio ug Palace Press Officer Clear Castro sa ilang mensahe ug opinion.
2: Hindi po tayo nagugulat na tuloy-tuloy ang pagbagsak ng satisfaction rating President Bongbong Marcos Jr. dahil pinapakita ang kusga ng publiko. Walang anumang credibility yung kanyang so-called anti-corruption campaign. Yung mga pangako niyang malaking isda, nasa na. Alam ng publiko na siya mismo ang sangkot. Kaya hindi rin niya talaga maadinan yung mga kasabwat niya dito sa pagpapatupad ng massive flood control corruption. Hindi mangyayari, hindi posibleng mangyari ang ganung kalaking corruption over the first half of his administration nang wala siyang direktang partisipasyon at pakinabang. Yun ang ibig sabihin ng numbers na yan. Dagdag pa dyan, napakabagal at malamyang response sa energy crisis, economic crisis dala ng gera ng US sa Iran. Agad-agad binigay ang poder ng Kongreso, binigay yan sa Pangulo, pero ngayon, bagaman hindi pa tapos yung energy crisis, ay umabot sa pinakasukdula yung pagtaas, ay wala siyang ginawa.
3: Kung may mga pagkakaiba man sila sa mga numero, pagkakaiba-iba ng mga survey firms, naniniwala po tayo at ang administrasyon na ito na patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho, pagbibigay ng ayuda at tulong sa ating mga mamamayan. Hindi po tumitigil ang Pangulo na maibsan ang anumang hirap na dinadanas ng ating mga mamamayan, especially dulot ng krisis sa Middle East. Anumang numero yan, tumaas, bumaba, patuloy ang Pangulo sa pagtatrabaho at pagbibigay ng good governance.
0: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
4: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa, usa ka klase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay controls kaugalingon, mahimong paranoid, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini walay gana sa pagkauna, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuona, ang paggamit og shabu makadaot dili lamang sa imong physical ug sa imong hunahuna, kundi lakip sa imong pagkatao ug sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
5: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan, dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Budalit ka ninyo sa tulumanong Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diaz Ilanggelawa ang inyong nurse on the air, o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapit kung sa lawas lang pauli, Magnum Health is Well. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio alas sa 8:01 sa kagabion, may gala ng balita karong orasa. Gibutag ni Minority Floor Leader August 1 nga ang iya nga pag-object sa proseso sa paspas nga pag-aproduga nga supplier sa Cagayan de Oro Water District Ilabina sa posibleng may tabo. Mato this one nga gikinahanglan pa ang pagsusi niini aron masayran kung kaya sulbaron sa bagong supplier nga Agua de Oro Resources Incorporated ang problema sa panubig sa syudad.
4: Nag-object ko sa dili sa process in which to ang resolution for no objection. Kay katong niaging Wednesday nag-meeting me, kay again naghatag og intebwa nga mosulod sila. Na natingala ko kay kadyutra kayo tong na meeting. Around 5 to 10 minutes lang nagpaila lang sila. Overview lang ilang gisulti. Unya ang among action sa committee adto kay naman mag-discuss man mig traffic code. Natingala na lang ko nga pag-abot sa Monday from Wednesday Monday. I-approve na dayon. So it's not the intent nga wala ko ni sugot nga makabutang ang agwa og additional water supply. Kundi ang process nga wala na to namitingan, wala na to na istoryahan, wala na to nakuha ang details, wala yung takabalo unsay mahitabo. Because wala man na to sa atong committee ba. So dito ko ni object nga before ta mudawat og another player, we have to also assess. We have to get the details, the facts. Dili lang ang intent, but the process and the execution of such company. Una ang akong argumento nga kinahanglan susiho nato para makabaluta if masolve bagid nila ang problema.
3: Ang pamahayagan ni Minority Floor Leader August 1 samtang gibutang ni House Prosecutor Congressman Joel Chua nga kinalang mag-move on na ang tanan og dili na angayang hisgutan pa o lalisan ang impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte mato ni Chua nga kinitungod ang samtangang estado sa trial anaa sa hearing proper.
5: Una-una tapos na usapin sa complaint. Nasa hearing proper na tayo, wala nang kinalaman dito yung complaint. And in fact, nandiriinan na sa nakapaloob po yan sa pre-trial brief. Kaya nga po siguro dapat tapos na yung mga usapin sa complaint, so move on na tayo.
3: Ang pamahayagan ni House Prosecutor Congressman Joel Chua. O karon sa itong Magnum News Hunter. Fish vendor sa Puerto Public Market gipaubos sa oga IEC kalabot sa illegal nga pagbaliga sa isda sa balita og serbisyo anya si Magnum News Hunter 23 Kia Abellanosa.
2: Magnum News Hunter.
6: Pagpadayon matutahan ng kabanya bato sa pagprotekta sa pangisdahan o pagpaligon sa kaibalo sa mga fish vendors. Pinagi sa Osaka IEC ka Information, Education and Communication Activity. Nagipagayon diya sa Mayapuerto Public Market. Nakaliwukan nagtutok sa Section 126 Republic Act No. 10654 nga nagdili sa pagparigiya, pagbaligya, pagapadapod o pagdispose sa mga isda nga iligal nga nadakpan o nakuha. Gitambugan kini ni sa 22 ka mga fish vendors sa merkado. Pinagi matutbas sa pagnimbayayon sa Agriculture Office si pinamdaman ng mga patisipante. Sila responsibilidad sa pagsunod sa mga balaod na nagpanalipod sa kahingwaan sa kadagatan ng pagsiguro nga ang mga produkto ng isda nga gibaligya sa merkado. Gikan sa legal o responsable nga pangisda. Gipasib daw sa sa mga IEC ang importansya sa kooperasyon tali sa mga ayansya sa gobyerno o mga tendero aron nga mapugha ng iligal nga pangisda. Mapanilipdan ang panginabuhian sa mga bihitimo mga isda o ang magparayon ng supply sa luwas sa dekredad ng isda alang sa katawan. Balita gikan sa City Agriculture Office. Kini sa Magnum News Hunter 23, Kia Abellanosa. Sa balita o serbisyo,
3: Dalang salamat Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa. Mga higalan na pati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!
7: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good f***ing luck. You're on your own.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Bandung Radio 99.9, News and Music. News and Music.
3: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
4: Sabado Night!
3: Atangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit na bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
4: Sabado Night!
3: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggitan, Magdom Mencho. Tinilamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdom Radio.
0: Magnum Opinion. Mga igsoon, si ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tinio ug Palace Press Officer Clear Castro sa ilang mensahe ug opinion.
5: Hindi po tayo nagugulat na tuloy-tuloy ang pagbagsak ng satisfaction rating President Bongbong Marcos Jr. dahil pinapakita ang kusga ng publiko. Walang anumang credibility yung kanyang so-called anti-corruption campaign. Yung mga pangako niyang malaking isda, nasa na. Alam ng publiko na siya mismo ang sangkot. Kaya hindi rin niya talaga maadinan yung mga kasabwat niya dito sa pagpapatupad ng massive flood control corruption. Hindi mangyayari, hindi posibleng mangyari ang ganung kalaking corruption over the first half of its administration nang wala siyang direktang partisipasyon at pakinabang. Yun ang ibig sabihin ng numbers na yan. Dagdag pa dyan, napakabagal at malamyang response sa energy crisis, economic crisis dala ng gera ng US sa Iran. Agad-agad binigay ang poder ng Kongreso, binigay yan sa Pangulo, pero ngayon, bagaman hindi pa tapos yung energy crisis, ay umabot sa pinakasukdul yung pagtaas, ay wala siyang ginawa.
6: Kung may mga pagkakaiba man sila sa mga numero, pagkakaiba-iba ng mga survey firms, naniniwala po tayo at ang administrasyon na ito na patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho, pagbibigay ng ayuda at tulong sa ating mga mamamayan. Hindi po tumitigil ang Pangulo na maibsan ang anumang hirap na dinadanas ng ating mga mamamayan, especially dulot ng krisis sa Middle East. Anumang numero yan, tumaas, bumaba, patuloy ang Pangulo sa pagtatrabaho at pagbibigay ng good governance.
0: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magdom Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magdom Express. Paingon sa Dayilayan, matag alas 9 sa bundok.

News, alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Opinion. Si Davao City Mayor Basti Duterte ug House Deputy Speaker Paolo Ortega sa ilang mensahe ug opinion.
1: They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun. Gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, you know, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Ako hindi ako nanonood. Kasi, you know, nung simula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, what, 3 years ago? Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nagkalapuan na, andyan na yung, ano, yung usapang impeachment against the Vice President for what? The confidential funds. And ngayon, dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, diba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila.
2: Kapatid niya yun eh. Ganun talaga magiging reaction niya. Kung may pagkasala man yung kapatid niya o wala, siyempre pagtatanggol niya pa rin yun.
3: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa inong dan?
4: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
3: Ha? Ngano man?
4: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kunukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
3: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental. Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mga Magnum friends, welcome back sa itong programa. Sa itong Magnum Hit Sika, tuloy sa itong pagparayon sa Magnum Knowledge is Power.
0: Magnum Knowledge is Power.
1: Ato na ilhan mangigala ang Wright Brothers. Silbing sila ang una nga nakagama o successfully nga nakapalupad og eroplano. But note, dili sila ang pinakauna nga nakahimo og eroplano. Successful nga pagpalupad lamang ang sa ilahang title mga kaigsunan. But mayingon ta og kinsa bagay nakauna niini? Aning about sa eroplano, kinsa bagay nakahimo og konsepto niini? Andam na ba mo? Okay. Mao kini mga kaigsunan si Abu Al Qasim Abbas, IBN Fernas o IBN Werdas Al Takorini, usa ka Arabo ug Muslim mga kaigsunan, ug wala kini kaayo nabantayan sa history. Si Abbas or mas giila sab nga Abbas Fernas, yeah, siya ang giingon nga inventor, astronomer, physician, chemist, engineer, musician ug Arabic language poet, ug reported as nag-experiment with unpowered flight mga higala. Siya ang nakauna sa giingon nga konsepto sa pagpalupad mga higala. Okay, si Abbas Fernas, yan. Usa lamang kini ka Muslim niadtong panahon sa 810 Anno Domini. Yes, sa mga anak ng mga panahon na wala pa na tao, ang Wright Brothers. Si Abbas Fernas ang giingong naguna sa konsepto sa pagpalupad. But ang iyaha lamang concept is ang tao nga magsuot og pako. Mag-invento siya og usa ka pako manghigala nga sama sa pako sa agila nga mura og tabanok ug mo iyang suoton hantod nga moambak kini sa pangpang ug mapalupad. Ingana ang iyang konsepto mga kaigsunan. Diya nagsugod ang pag-invento og mga eroplano si Abbas Fernas, nagiingon the father of concept nga pagpalupad gamit ang machine. Although ang iyang mga ancestor nga mga Muslim nga nagiingon nga naka-conquest sa Spain niadtong mga panahona nga nitabang usab sa maong konsepto sa pagpalupad hantod nga nakatrabaho kini, nagtrabaho sa factory sa paggama og mga glass. Siya sab ang naka-invento sa glass planisphere or mga lenses. Diha nauso sab ang paggamit og teleskopyo. Ug sa ato ang nahibal-an mga kaigsunan, si Fernas nakasulat sa iyahang scriptural nga diary sa history mga kaigsunan, dito nabasa nga ang iyahang pag-experiment sa pagsulay ug palupad sa kaugalingon giunsa niya paghimo og pako mga kaigsunan nga gidikit sa iyahang kamot nga napurma og pako sa agila nga mas dako pa sa lawas sa tao. Nagpalupad siya sa iyong kaugalingon. So gikabot yag nga sa pinakakaraan nga mga panahon sa history works earlier, nakahatag og konsepto ngadto sa uban pang mga inventor nga pwede di ita makapalupad may gala gamit ini. Ang nakapait lamang sa iyahang invention, wala kini nag-success. Kay nahimong dangerous ang nahitabong invention mga kaigsunan. Yeah. Sumako na may gala sa itong topic karon nga mga panahon na. Kini lang gihapon ang panggiitan. Nga nabi pa sa panahon ng Homo sapien, Magnum Medyo Kabaktulan, liminhon ng Cagayan de Oro. Thank you so much, mga Magnum friends, sa itong pagpaminaw. Bye-bye!

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 9:01 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Nagto si political analyst attorney Tony Soriano nga posibleng mahimong high crime ang pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte batok ang President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez. Matin ni Soriano nga kung dili kini maribat sa Vice Presidente, posibleng dunay cause for an impeachable offense.
4: Kung dili niya maribat, kusog. Kaya there is no such thing as a vice president threatening a president. Kasi may mo succeed. High crime na. Kaya kinsa may makabenefit kung mamatay si BBM? Kinsa man? Siya man giyod. Wala may lain. Ang engraved threat follows intent to kill. Kaya patyo na ko sila. Patyo nag-hire ko. In other words, the intent is there to kill. Ang intent to kill is considered as engraved threat. Now, kung serious ba or dili, ang mismo ang person na nagsulti, maugay mo sulti nga dili ka to your honor o katong statement. Pero joker kag the whole Marcos and Duterte family are friends ever since. Dili gid ako maka-afford your honor, Mr. Presiding Officers. Dili ako maka-afford. Kung dili ganya na maribat, murag dunay cause for an impeachable offense.
3: Ang pamahayag ni political analyst attorney Tony Soriano, samtang kumpiyansa si House Prosecutor Congressman Lawrence Defensor sa mga nauna nilang na-presentar nga mga witness nga sa articles kon Article 4 nga naghisgot sa grave threats. Mato ni Defensor nga bisan unsa pa ang defense ko na bisan unsa pa himuon sa defense team sa ni Vice President Sara Duterte sa pagpuga sa testigo, wala kini makuha ilabi na nga matuod ang ilang gibutyag.
5: Kahit dalawa, tatlo at apat na oras mong i-cross-examine ang aming testigo, wala kang mapipiga sa testigong nagsasabi ng totoo at walang tinatago. That is why the prosecution is confident that we have presented our case clearly to the impeachment court as well as to all Filipinos who are watching the impeachment proceedings.
3: Ang pamahayag ni House Prosecutor Congressman Lawrence Defensor. O karon sa itong Magnum News Hunter, duha ka individual dakpan sa drug by bus operation sa balita og serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 23, Kia Abillanosa.
2: Magnum News Hunter.
6: Yes, magamalang ino, may panggay ni Sabog, laing drug by bus operation ang kapulisan sa Upol Municipal Police Station na uban ang Piliya Region 10 na ang duha ka mga hingong na sa kini akong usasan ni ini sa duha ka mga dinakpan ang nagingon na balik silda kay Yanto nag-servisyo sa kini pa nga paglapas sa Republika ka 9165 duga gihapon. So naila ang duha ka mga dinakpan na sa gi-serve nga drug by bus operation diya sa may poblasyon na Upol usami sa Oriental lang sa duha ka mga suspect na mga si Alias Junix 43 anyos, kauban si Alias Pool 47 anyos, pareho residente sa kinibang na naisipitan ng lugar na aktuan matagpa sa mga otoridad ang duha ka mga suspect tingin na maligal, nagituwang na illegal na droga. Gano'n po matagpa kay Alias Pool ang unong ka mga pakite ang ituwang shabu valor kiningato sa 34 merla kapiso sa lakip na kuha ang naka-pouch na color black na doon ay sunod ka mga drug propernalia bugting sa 500 kapiso sa isip drug bypass money. Ganis pagkaroon ang duha ka mga dinakpan na posibleng makining mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung prehensive Dangerous Drugs Act over 2002. Balita na hipos gikan sa Upol Municipal Police Station. Kini si Magnum News 113 Risa Cruz. Balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert. At ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

Good evening, mga Magnum friends. Welcome sa Magnum Songs of the Heart, ang inyong gabi-i nga puno na sad sa gugma, mga handom, mga pahiyom, ug usahay, mga awit nga makapahila pero makapahilo na usab sa inyong mga dughan. Speaking of dughan, mga Magnum friends, gusto namong ipaabot ang among dakong pasalamat una sa tanan sa ato ang Ginoong Dios ug usab sa inyong tanan nga padayon nga naminaw adlaw ug gabi-i 24/7 dinhi sa Magnum Radio 99.9 tungod sa inyong walay hunong nga suporta. Malipayon kaayo kaming mopahibalo nga ang Magnum Radio 99.9 moy number one radio station sa second quarter official survey nga gihimo sa Kantar Media. Di nakaangkon kita og 44.27% audience share. Daghang salamat sa inyong pagsalig, suporta ug padayon nga pagpaminaw, mga Magnum friends. Kining kalampusan dili lang amo kundili inyong tanan usab. Kini ang Magnum Radio 99.9, ang inyong paboritong istasyon nga kanunay kauban ninyo. Kini si Magnum Apple Pie, ang inyong kauban sa gugma ug musika. Mga Magnum friends, sa di pa ta magsugod, I have one question for you. Kumusta man ang inyong kasing-kasing karon? Kompleto ba sa kalipay? O adunay gamay nga kasakit nga wala pa nimo masugilon? O bisan adunay tao nga imong gihandom karon, uban siguro no, dili mahimutang ang mga kasing-kasing. Kay basin, doon na pa'y mga damgo nga imong gihulat. Pero sigurado ko, Magnum friends, ang uban kaninyo karon, basin ang inahanglan lang ka good music from the heart aron ma-release nimo ang imong hibugaton all throughout the day. Kung mauna, Magnum friends, sakto ka sa imong ipaminawan karon. Kini ang Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. Magnum Songs of the Heart, uban ang mga awit na mahimong kauban sa inyong mga pagbati. Moving on sa Magnum Songs of the Heart, mga Magnum friends, sometimes in life, dili na nato kinahanglan og daghan pa kaayo mga saad or mga promises kay usahay, ang pinakasimple nga mga pulong mo'y labing makapahiluna sa atong kasing-kasing. Sige, Magnum friends, as we officially begin our love journey tonight, iplastar lang og tarong ang inyong mga kaugalingon, unload your stress, open up your hearts. Release your bitterness. Kaya again, sugda nato kini nga programa nga dili away kundili gugma. So tell me now, Magnum friends, are your hearts ready? If you're ready, then let's do this. Turn up the volume. Keep your hearts in tune. And let's make this evening meaningful, relaxing, and filled with love. Because here on Magnum Songs of the Heart, every song has a story. Every dedication carries an emotion. And every heart finds a melody. Tonight, allow me to play a song called Here I Am. Tulo lamang ka mga pulong, three words would be enough. Labi na para sa usa ka tawo karon, nagikapoy, naginusara, unang inahanglan og kauban. Dako na kaayo na og bili kung tinuod yun na niya nga giingon sa imo. Mutuba mo, Magnum friends, nga ang presensya, usahay, mas kusgan pa kaysa daghang istorya. Mao kini ang sunod nato nga love song, Here I Am by Air Supply, usa ka timeless love song nga nagpahinumdum kanato nga ang tinuod nga gugma dili lamang makita sa mga pulong kundili sa pagpadayon ug pagpakita kung kinahanglan ka. Only here sa Magnum Songs of the Heart, uban ni Magnum.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio alas sa Jess sa kagabion, may gala ng balita karong orasa. Gibutag ni RTA Manager Engineer Nonito Oclaret, nga doon na sila ay RTA nga gideploy sa Bulwa Terminal Ilabina, diya sa Fish Landing, aron malikayan ang kahuot sa dagan sa trapiko, matod ni Oclaret. Kalo na sila mga koordinasyon nga gimo sa Westbound Terminal, aron na malikayan ang kagubot sa mong area.
4: Kuot gid ya, so kwanta na atay koordinasyon pun sa diha sa Westbound Terminal nga deploy kita mga enforcer sa pun diha. Inunta ma minus-minus lang ang kagubot diha panahon sa kabuntagon kuya man tara nga kalahos-lahos wala mga sakit. Doon na tagi pang destino diha sa higa ka kwanan siya gaka yung taga kibhangan kay na panahon nga doon ay panginahanglan pun sa laing area. Pero doon na tagi maintain lugar nga deploy gid ya kuya man.
3: Ang pamahayag ni RTA Manager Engineer Nonito Oclaret, samtang gipamugos ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, nga wala siya nakita nga basihan sa pahayag ni Senador Pia Cayetano nga posible siya nga ma-cite in contempt. Kon-contempt humana sa subling pag-imbestigar sa nahitawong korap-kona irregularidad sa 2019 SEA Games. Matun ni Matibag, nga wala siya nahimo nga kalapasan aron himuon kini kaniya.
5: Well, ano po ba yung mga rason sa contempt? Dalawang bagay yan, direct saka indirect. Wala naman po akong ginagawa yata ang paglabag. At again, ulitin ko, lubos po ang paggalang natin sa Senate Impeachment Court, including its members. Ano po. Yung mga judges natin, they have to exhibit the impartiality, yung po called neutrality and impartiality of a judge. Then wala pa naman po, naglalabas pala ng ebidensya. Mas nakakatakot nga po para sa aking testigo dahil parang may pagbabanta na nga ng contempt sa akin.
3: Ang pamahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. O karon sa tong Magnum News Hunter, ubay-ubay ka mga violators nga naisyuhan o ordinance violation na receipt atol sa peace and order drive sa barangay Makabalan sa Balita ug Serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 23, Kia Abilionosa.
2: Magnum News Hunter.
6: Mabuti pa sa mga kaninga malapasan sa balado na isyuan sa ordinance violation receipt ko na OVR sa Digipayag nga Citywide Peace and Order Drive. Itong kapulisan sa Kukpuli sa may barangay Makabalan ni nga itong asyudad kinigilang kuban sa kaninga mga gahubo sa kuna walay mga t-shirt nga nagalatagaw sa dalan magdumalani kaninga mga gainom. Kuna gainom din sa mga public places o kaninga lakip na po na mga naita kuna napahigayon sa mga drug weapons operation. Kaninga pagdakot usab sa kaninga pagayon og illegal gambling og kaninga pag nakuha na po yung sapot ni nadakpan nga nakuha og kaninga armas at sa pagpahigayon usab og anini gitawag nga peace and order drive mata di police captain Imelita Simon nang timbaba sa Kukpo nga padayon mato sa kini nga ginahimo sa nga kapresyon sa Kukpo aron nga masiguro nga luwas ang katawhan og mausa nga kung maggasa nang labakin sila sa kaninga gipatuman nga mga balaod ubos sa kaninga gilusad nga Safer Cities Initiative sa nga gobyerno aron maminusan ang kaning mga kagubot og kaning dinagit po din nga magpabadlong ang mga tao sa palibot na binadiri sa kagayon. Ngayon ang pamayag ni Police Captain Imelita Simon sa nag-ipagay ng sub na Peace and Order Drive.
7: Director Pai, na ipasin ang kakaroon ng citywide peace and order drive kundi in ang ipokwerto sa kapulisan sa Kukpo. Ani nga nakikigusap para sa tawag sa kapsel kanina. So sa kinikinisyatiba, kaya isimo ni Kukpo para mas makalipon nato ang pagkinilan sa kapsel kanina sa atong sudan, especially sa area of responsibility ni Police Station 5 Makabalan. So karon ana, atay natakok na ating siya 14 na violation sa half-naked at atong city ordinance o kaning giniging public na tulo kaning sinatanan ang kaning atong violator sa mga half-naked is reward din sila but rest assured nga nakatali kinilang mga pangalan sa barangay uban sa pagmalakot ni kapitan nga niya. Magkanda kanilang na o mga trabaho or kining hard labor sa ilang barangay in violation kay sa isuan sila sa ordinance violation receipt. Apan painumduman sila nga ang kanina mga violation, ang kanina atong ordinance violation receipt once na ma-issue sa ato ang atangakini o dako o nga penalty or fine nga bayaran namin sa atong city hall amounting to 3,000 pesos. Kung hindi nila ma-settle within 72 hours, pwede sila mabuk ang ilang alam, mabuk din ang alam for aking filing. So, hindi tayo mawaran sila ni Dino. Sa iba ibang mga dato ang natawag ang importante ng kini. Now, kung ito ay accomplishment on 9165, Duma, Bible Operation, naapos ay violation for 10591, surrendered firearm, kung naapos ay violation, nga natakop on illegal gambling, and naaadya kung tulong ka, thinking in public.
3: Dalang salamat Magnum Hunter 23 Kia Abelianosa. Mga igalad na bati ang Magnum News Alert at ang indugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
8: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 na sa gabi. Ano yung balita? Karong orasa. Miangkon si legal analyst, Attorney Orly Montalban, nga wala siya matagbaw sa presentasyon sa prosecution team atol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Mato ni Montalban, nga nakita usab niya mismo sa liog sa mga miyembro sa prosecution, nga sila mismo dili usab kumbinsido sa pamahayag sa mga testigo.
3: Yes, sa ato ka nang nakita, no? Personal na to ha. Sa ako ganing tanaw sa basa sa ilang mga lihok is kung kumbinsido na gyud sila nga ang ilang gibuhat is sakto na gayon, wala na ilang aslangas sa diretso na dayon og withdraw dili kay daghan pa nga mga speeches, no? Kay pasabot na kana nga you are not convinced because imong tanaw gani is kumbinsi nimo uban because dili ka convinced in the first place. So again, mo appeal na punta sa emotion sa publiko which is not dapat lang.
2: Ang pamayag ni legal analyst Attorney Orly Montalban samtang nagtuo si political analyst Attorney Tranquila Salvador nga posible nga kinahanglanon ang panugot ni President Ferdinand Marcos Jr. kung galing buksan ang green box nga doon ay sulod nga mga tax record ni Vice President Sara Duterte kung nauga ang iyahang kapikas. Mato ni Salvador nga kinitungod kay dili ang ayan nga basta na lamang ipagawas sa publiko ang susama nga mga confidential nga mga tax record.
4: Sa Section 270, ating Internal Revenue Code, na kailangan magbigay kasi ideally yung mga return na sinasubmit ay yan ay confidential. Maliban lamang if you're subject to investigation ng BIR mismo, di ba? Pero hindi yan basta inilalabas. At nakalagay rin doon na dapat ang presidente ay mag-concern, di ba? Sa pagpapalabas nito. So, sa tingin ko, sa aking pananaw, hindi yan pag-uusapan. Ano yan, magiging mahirap ang talakayan dyan. Sa tingin ko, hindi baka ang presidente hindi magbibigay ng basta lang ng consent. Because at this time, generally, the projection is, or the perception of the public, is hindi siya involved dito sa nangyayaring impeachment.
2: Ang pamahayag ni political analyst Attorney Tranquil Salvador. Karon sa tong Magnum News Hunter, dispersal program sa City Veterinary Office gihingusgan. Sa balita og serbisyo, ania si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
1: Magnum News Hunter.
5: Gihingusgan matod pa sa City Veterinary Office sa Cagayan de Oro ang dispersal program aron usab nga ang susama sa gingon nga dunay pito ka mga kahiupan ang gipanghatag sa mga buwatan ngadto sa mga benepisyaryo gikan sa Barangay Gusa, Barangay Indahag, isip kabahin sa Animal Dispersal Program. Naglangkob gini sa usa ka kinibagi mo nga usa ka baka, usa ka baboy ug lima ka manok. Ito mo nga makatabang sa pagpalambo sa panginabuhian sa mga lokal nga mga mag-uuma o pagpaligo sa produksyon sa kahiupan ug manok gini sa dakbayan. Malas sa City Veterinary Office Cagayan de Oro ang Animal Dispersal Program kabahin gini sa padayon nilang pagpaningkamot ug pagsuporta sa sektor sa agrikultura pinagi sa paghatag og dugang oportunidad sa panginabuhian alang sa mga mag-uuma. Pinagi niini nga mga programa gilauman nga mas malambo ang lokal nga produksyon sa kahayupan ug mapalingkon ang ekonomiya kahimtang sa mga benepisyaryo. Nagparayon usab ang City Veterinary Office sa pagpasiugda sa malungtarong pamaagi sa agrikultura alang sa mas ligon na sektor sa pagpamuhi o kahiupan na dili sa syudad. Balita gikan sa City Vet. Kini si Magnum News 113, Risa Cruz sa Balita ng Servisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Samtang sa atong Magnum Power Advisory, nagpahibalo ang Maresco Uno nga to sila mga konsumante. Kalabot silang ipaygayon nga scheduled power interruption ug mangadawa adlaw ka na nga Biyernes, Hulyo 17 ning tuiga, magsugod ka na sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 8 sa buntag. Kini ala sa pag-facilitate sa load transfer gikan sa Opol Lugayet 69 kV line, padulong ka na sa NGCP Lagindingan 69 kV line. Mo ipiktado sa pagkawala sa kuryente ang pipila ka bahin sa Hitagom, Alobihid, Lagindingan Bulacan, ingon man sa El Salvador City, Misamis Oriental. Mga gilayo na bati ang Magnum News Alert. At ang irugang hadis sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

There you go, mga Magnum friends. A song called Without You by Mariah Carey. Only here on Magnum Songs of the Heart on Magnum Radio 99.9. Kamusta naman ang inyong mga hearts at the moment? Inaot okay na gamay, mga Magnum friends? Ug ready na mo fall in love again. Padayon ta, mga Magnum friends. Usahay to remind ourselves that even in love songs, every person that plays an important role in our lives, mao nga samtang naa pa sila, ayaw na paghulat ug espesyal nga okasyon aron ipakita gyud no ang imong gugma. If you have the chance, isulti na sa iya, ipadayag ug ipabati kini every day. Ug karon, panahon na para sa atong heart tickles, mga gamayng pagilok sa kasing-kasing nga hinaot makapahiyom ninyo ug makapalig-on sa inyong gugma. And now, Magnum friends, it's time for heart tickles. Tickle, tickle your hearts. Sige, ito na i-try mga Magnum friends ha. While you there are enjoying bonding together, kay diri sa Magnum Songs of the Heart, dili na tutugutan Magnum friends nga matulog tano nga bugat ang atong mga gibati. Kung aduna kay mga pagbati nga kabalaka, kakapoy, ug gamayng kasakit sa dughan, atong hinahinayon ug pahumukon pinaagi sa pipila ka mga linyang makapakilig, pagilok sa inyong kasing-kasing. And now Magnum friends, it's time for heart tickles. Tickle, tickle your heart. Kung tinuo daw ang imong gugma, dili nimo pangitaon ang perpekto nga tao. May higugma ka, sa usa ka tao dapat nga bisan kabalukang aduna siyang mga sayo, kaya ang tinuod nga gugma, dili perfection ang gipangita, kundi commitment. Tickle your heart. Bisan pila nakatuig ang inyong relasyon, ayaw gyud undangi ang pagpanguyab ha sa usag-usa. Kay ang gugma, mutubo kung pirmi ninyo ang pingan. Gitika ko, heartbee. Another kilig moment to tickle your heart is this, mga Magnum friends. Ang kasing-kasing nga tinuod nga naghigugma, dili-dali mapulaan sa pag-atiman. Tickle your heart. That's it for our heart tickles. They say love is sweeter with a laughter. Gitika ko, heartbee. Inout, Magnum friends, nga bisan sa bubo nato nga pagilo portion ha, dala lihok sa inyong mga kasing-kasing karon, at least na minusan bisan gamay ang inyong mga kapait, kasakit, ug nga mahimo ka ng mas gaan ug sweet ang inyong gibati karon, Magnum friends. Meantime, here now is our quick reminder, words from the heart that says, real love is not about finding the perfect person. It's about loving each other faithfully, despite imperfections. Tinood gini Magnum friends, no? Love one another, be there for each other, and remember, it's not about being perfect individuals, Magnum friends, but about being perfect for each other through love, understanding, and commitment. Anyway, my time is up, mga Magnum friends. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw, sa inyong mga song requests, sa mga makapagbagbag damdamin nga mga dedications, ug sa pagpaambit sa inyong mga istorya ug pagbati karong gabi. I just want you all to take care of your hearts and cherish the people you love. Daghan salamat mga Magnum friends for being with us tonight on a Thursday. Thank you for sticking around and allowing the music to touch your hearts, bring back beautiful memories, and maybe even make your hearts fall in love all over again. Until next time, mga Magnum friends, ha? Just keep your hearts open, keep loving, and keep believing that the best love stories are written one heartbeat at a time. This has been Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika, saying, have a good night, Magnum friends. Lights off, but let the love and the music live on.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magdum Radio, alas 11:55 na sa gabi. Ano yung balita karong orasa? Gipasabot ni legal analyst Attorney Tibbs Palasan nga ang gihimo nga pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte magdepende sa pagsabot sa Senate Impeachment Court. Mato ni Palasan nga kinahangan nga sabton pag-ayo sa Senado ang mga pagpanghulga sa Vice Presidente, una mo desisyon kung kini kalapasan ba sa balaod o gangayan usab kung siya mapalagpot sa pwesto.
3: Wala pa may atong jurisprudence, no? Kining atong impeachment court ga-evolve, ana, no? Ga-evolve. Depende na na kana. Is it impeachable? Well, depende ka na sa appreciation sa impeachment court, no? Ang ingon nila nga, by making grave threat to betray the public trust. Ang naman nila nga, hindi magana ng atong role of law. Ang atong role of law, nga pinagpanumpaan ni BP Sara, kung na ay nakasala sa iya, dili hulgaon, kung dili itaral dito sa bala, sa atong hukmanan. Is it betrayal of public trust?
2: Ang pamayag ni legal analyst Attorney Tibbs Palasan, samtang narawagan siya ho sa private prosecutor Attorney Lorna Kapunan ngatos katawhan ngaon taasosihon pag-ayo ang ilang mga makitang impormasyon sa social media kalawat sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Kapunan ngaon taadili gilayon nga muto ang katawhan sa mga makita sa online ilabi na nga doon nga nasab sa kainit sa politika ang pagkatag sa mga peking balita.
4: Karapatan po nating lahat, no, mga mamamayan, ano, tayo. Meron tayong right to information. Information po yan, wag disinformation. Wag wrong information. Karapatan nyo malaman ano ba talaga ang tunay na information dito. That's why ang panawagan po natin sa mga at maraming nanonood ng impeachment trial, let us learn to discern. Tignan natin, sino ba nagsasabi ng totoo dito? Ano ba yung ebidensya, yung bigat ng ebidensya?
2: Ang pamahayag ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan. Karon sa tong Magnum Night Hunter, duwa ka suspect arestado human makuaan og shabu. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 23, Kia Villanosa.
1: Magnum Night Hunter.
5: Hello, karon sa binangguha ng aduha ka mga suspect kung magkilingan na sikap sige pagayin ng tribo sa presyo sa mga kapulsan, gikan sa Maya, Kona City Drug Enforcement Unit, Kona City EU. Dirang mao nga jawab sa operation mirisulta sa pagkasikop sa usa ka suspect ay kuna duha ka mga tulo ka mga suspect niya sa magdama April nga naila sa mga mga suspect nga sila si John Bertrand Factura 37 anyos sa Minyo nga taga Barangay Batag ug ang isa ka suspect nga mao si Rolf Kim 45 anyos o ditaw nga taga Somerville Lumbia Barangay kuna ningato nga siya tagingon nga nga duha na sikop diha sa mga Ilumina Homes Barangay Lumbia kung nga diin na sa pagkasikop ni nga duha ka mga suspect na kung ang galing sa kasi ito ang illegal nga droga nga mo'y nagsilbi nga bypass item o nga dugang 16 ka mga siya ito ang illegal nga droga lakip nga nakuha sa mga iba posisyon ni mga suspect ang 500 pesos nagigamit isip drug bypass money lakip na ang mga drug paraphernalia nga naasa na iskutan po nga panimalay so diha nga nagsikop kini nga suspesado giingon yung maabot nga ako na mukabat sa 115 kagramo sa gitawag ilegal nga droga ang nakuha gikan sa mga suspect din gito ito na total standard drug price nga 782,000 na pesos ni nga po ni nga pro na balog na sa bilangguan gini nga duha ka mga suspect o gitak na nga pasakaan gini sa kasong paglapas sa Barangay Republic Act 965 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 balita gikan sa City Drug Enforcement Unit kini sa Magnum Night Hunter 23 kaya Belenosa sa balita o servisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Villanosa samtang sa atong Magnum Power Advisory. Nagpahibalo ang marisko uno nga to sila mga konsumante kalabot silang ipahigayon nga scheduled power interruption ug mga adlaw-adlaw kana nga Biyernes, Hulyo 17 ning tuiga magsugod kana sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 8 sa buntag. Kini alas sa pag-facilitate sa load transfer gikan sa Opolo Gaya 69 kV line padulong sa NGCP Lagindingan 69 kV line. Muy epektado sa pagkawala sa kuryente ang pipilagkabayan sa Hitagom, Alubihid, Lagindingan, ingon manosab sa El Salvador City, Misamis Oriental. Makigilig yun ang bati ang Magnum News Alert. At ang inugang handi sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imo untang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud og sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman,

0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Mga igala, kumusta? Mayong buntag kaninyong tanan, mga kagsunan at mga binatintig paminaw sa Santa Cabarangay ng itong siyad sa Cagindero.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Sa mga kagsunan, sa nato diyan, mga namati may gala, nakaroon sila tasatag sa ka mga panimalay, nakaroon sa Lagyo ng mga dapito lugar sa tuwang siyad. Bisan pa man sa area sa Tibuok Kalalawigan sa Misamis Oriental. Misamis sa Occidental, Bukidnon, Kamigin, Lanao del Norte, Bohulog, Bisan, Asang Bahin, sa Tuwang Kabisayan, Mindanao.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Tibuok, Northern Mindanao. Mayong buntag kanino tanan mga kagsunan. Labi na sab sa mga kagsunan na tutuwa sa kaulohan ng bahin, Luzon, Visayas. Sayan sa Tibuok, natong kanasunan mga kagsunan. Mayong buntag kanino tanan.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Pero sa itong panag-uban kanong gab buntaga. Para sa ito nga buntag na Pilipinas, sa tuwang nga mga kagsunan, nagalaminaw na mati karon labinasab nga katong nahibulo, masiglahi nga tingog inyo ang nabati mga kagsunan. Sa ngalan sa ito nga regular nga angkorman Magnum Percy Blanca, itasama ko banuban karong buntag mga kagsunan para sa tuwang nga buntag na Pilipinas.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Sa Magnum Mencho, kabaktulan sa itong panag-uban na hantod sa mga lasay sa buntag.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Sa itong panag-uban, karong buntag, may gala, maayong buntag sa umayong adlaw. Sa mga kaiksunan na itong nakaroon sa namati, nagtanaw sa itong social media. Sa itong FB page, Magnum Live. Sa itong www.magnum999.com. Ngayong papaminaw ka rin yung tanan, mga igala, na sa social media. Karong nga buntaga. Ngayon sa itong panag-uban, karong buntaga, mga kaigsunan, at sa Beres. Matuang simana, mga kaigsunan. Pipila na ka mga higayon, nakasinatiyo, nakabantay kita sa, o sa nakamonitor sa nahitabo sa itong sa kauluhan. Labi na sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang uban kay mututok, ang uban saan kay nagdaghan ang mga critics. Ape, siyempre, nidaghan sa ang kanang mga pro. Ha? Nioso ang kanang mga kinibitang mga vlogger. Adaghan kay mga vlogger, mga kiksunan, ng gawas sa kanang social media. Nagpagawas og mga reaksyon. Labi na sab sa to ang kining... Binasab sa ito ang kining ano? Okay, sa ito ang mga vlogger, nga mga pro. Alas, di ka. Kumbati sab sila ang mga reaksyon. Sa ito, mga kagsunan sab nga mga nasa ka ng mga critical o mga critics lugar ni Duterte. Talaga, napod sab lagi ilaha. Tungod lagi sa nagparain nga monitoring nila sa impeachment trial. Ala. Sige, sa itong panag-uban, mga kaigsunan, karon nga buntaga. Di sa ito ang mga dagkong uluhan, sa ito ang mga balita karon mga kaigsunan. Para sa ito ang balita ang lokal.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ikabutiag nga 6,800 kapin nga mga beneficiaryo. Makadawat sa ilahang mga kinig or matunulan. Ay, tsada kayo. Ilang mga benefits. Assistance gikan sa Uplift Program. Sabotan sa DSWD.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Samtango sa mga lalaki kagapon, mga kagsunan nga nakukasukas. Ada sa mga pampublikong lugar. Gipandakop mga kagsunan, pero to ala dito gibutang sa kwan. Sa usa ka area sa Barangay Makabalan, no? Ipagayon nga citywide peace and order drive sa Barangay Makabalan. Ani nga tong syudad.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Tanugan pa natong ang mga balita para sa tong balita ng lokal. Most wanted person sa national level. Ganun ay kasong homicide and murder. Arestado sa CIDG. Sa tuaga mga kapulisan, mga kaigsuunan.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Sa tuwang panag-uban, may gala labi na karon sa tuwang balitang nasyonal. Dinambutan sa NBI ilaha daw kunong giklaro nga ang kining bahad nga Operation Romanov kuno. Ngadto daw kuno kang Marcos, dili daw kang Duterte ang Operation Romanov. Natod sa NBI former chief mga kikunan.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Dugang paniini ang atuang batan sa NBI. Nagbuo sila og kanang task force para mututok sa investigasyon nga anomalya sa anang 2019 nga SEA Games. Alaka, mga proyekto mga kiksunan, isgutan na naman ako ng bilyon-bilyon mga gala. Pero, salan mo sa kanyo eh. Kung tanawang raba na ito, ato ang, ining ato ang, kanabitong SEA Games, ano na ito? Kanabitong, sito, kanatong establishment? Grabe, sada raba kayo, no? Di biya po na ito na makuhan nga, kani, pang ano yun, pang international. Sige, kay investigahan man ako noon sa NBI, mga kiksunan. Tungod sa bilyon-bilyon kuno nga amount na liquidate, wala daw. Laka. Naon daw na ito na. O, dito sa tuwang kining balitang international, ang kaso na kuno sa Ebola sa Congo, mas mipaspas na kuno nga may kailap kaysa sa unang outbreak matod sa WHO.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Samtang sa dugang parato ng mga balitang international, milapas kuno sa 500 katao ang gikabutyag nga nga matay human milubog ang duha ka bangka sa baybay sa Myanmar.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Og sa tuwang panag-uban mga kiksunan, para sa tuwang balitang sports, ang world number 3 kuno nga si Carlos Alcaraz nga mubalik action da kuno karon nga mga igayuna or sunod nga bulan balik action siya sa kining pagiging ano sa tennis competition labi na sa kining paigayon nga championship mga kiksunan. Balik na po daw kuno siya sa iyang pagdula mansab kini nga angkon mani og kanang kwan kining injury ba sab di siya maayo gyapon.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Mo kada ba kinsunan para sa tuang dagkong uluhan sa tuang mga balita karon sa tuang balitang lokal, national, international and sports mga kinsunan para sa tuang dugang nga mga balita karon nga mga panahona para sa tuang mga kita tuang sa tuang mga dagkong uluhan.
0: Magnum, buntag na
1: sa tuang balita gikan sa Magnum News Center. Tutuban si Magnum Hunter 17, April Borja.
2: Yes, sa magdumamensyon mo, kini ang mga top story sa ito karbutaga magdumamensyon. Dito mo guna sa ito Magnum National. Si President of Ferdinand Marcos Jr. nagparayon matod pa karon siyang pagpanganda magdumamensyo alang usap siyang umaabot nga ikalima nga State of the Nation Andres Corazon karon nagigiri nga Hulyo 27 ni ining atawiga magdumamensyo adlaw gigihapon kana siya nga Lunes so wag ikabuti ang pulagay magdumamensyo sa kinibang nga Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro magdumamensyo nga matod pa. An ay naraw ko nung pagkaroon no, ni kinibang President Ferdinand Marcos Jr. ang iyahang final speech sa zona magdumamensyo. So gani, karong mga panahon na, dili pa gidyan na ito makilipubitaw nga balan gid sa lugar magdumamensyo ang mga main lugar po nga pangisugutan sa ito nga presidente. Pero syempre, gud magdumamensyo, no, dagan gud ang nagalaong maunta gud, mamahimo nga kinibang main topic ang regarding gud gyapon magdumamensyo no, sa nagparehong lugar nato pagkaron nga problema sa korupsyon diri sa Pilipinas samtang nagasugod na usab dayon magdumamensyo ang mga law enforcement agency usab lagi labi na gid sad magdumamensyo ang kinipubitaw nga Philippine National Police kay lagi magasiguro man sa lugar na sila magdumamensyo nangandam na sa lugar sila para sa paghatag sa seguridad labi na gid particular na di sa kanabang kwan magdumamensyo no palibot pud sa batasan na complex di na paghimo na sa kini nga ikalima nga zona sa ato nga presidente Presidente magdumamensyo. Samtang salinting ang balitang nasyonal, si NBI Director Melvin Matibag, giampo matod pa magdumensyo. Si Senator Alan Peter Cayetano magdumamensyo, kaya kanang murag nano, karuman sa ligulang yung panahon na magdumamensyo, murag adiligid po lagi okay. Murag ito na yung panagbagi magdumensyo, no? Kini po lagi si Matibag, si Kinibang Cayetano, ikan sa balagi kini magdumamensyo sa plano sa balagi ni Kinibang Matibag, labi lagi sa NBI, na matod pa kini magdumamensyo no nga, susihon matod pa nila kini nga gikabutya nga medyo may pagkakuan ako ng magdumensyo, medyo ano malo sa pulugay nga kini mga pondo sa 2019 na SEA Games sa complex program magdumamensyo nga gipatukod sa wagi kabutyag ang masangpit magulagi nga 10 billion pesos ka pondo magdumensyo. Matod pa, wala mo ko lagi kini siya na pa ubos nito sa akin yung ginatawag po na to lugar kining magdumensyo nga karaba nga liquidation, mga bidding, mga ina na po ko magdumamensyo. Na sa bayan sa lugar ni Senator Peter Cayetano, matod pa po lugar niya magdumamensyo. Ready po lugar siya no, nga kung nga ugaling maglugar nga susihon gilugar po pagayo ang nasangpit nga complex. Kaya ano magod magdumamensyo? Kini magod si Cayetano. Sa lugar ang nahimo nga chairman lugar po magdumamensyon sa nasangpit nga kuan katubitaw nga komitiba nga mo'y nag-handle lugar ato nga SEA Games sa 2019 po lugar magdumamensyon. So marag siya gilugar karoon nga gitumbok. Pero sa part usab ni Cayetano, hindi man sab gilugar siya magdumamensyon magdumakiri nga mensyon. Pero matod palugar niya, mas maayigil po ako nung magdumamensyon nga sige, imbisigahan na ito ng 2018 SEA Games nga complex, pero imbisigahan po lugar na ito pagayong magdumamensyon ang flood control scandal din sa Pilipinas. Samtang sa lang tanga balita din ito, karon sa tumagdum international, kaya ang mga allegasyon sa Amerika nga doon ang matod pa'y koneksyon ng Mexico o ang mga drug cartel. Gipalagar pag-ayo karon ni Mexican President Claudia Sheinbaum magdumamensyo. Kaya matod pa, may buti ang masablagi kini si Drug Enforcement Agency Head, kini ba si Terry Cole magdumamensyo. Nga matod pa, na po daw kunay kini ba nga gikabutya nga connection luga po magdumamensyo no ang Mexico nga tanaw sa mga drug cartel magdumamensyo. Ya syempre, lagod gud po luga kayo pag-ayo kini nga presidente sa Mexico nga si kini ba nga Claudia Sheinbaum kay matod pa niya magdumamensyo. Wala po lagi kini ba nga naga-present ito sa dugang po luga nga mga ebidensya, mga ligon sa mga basihan magdumamensyo. Si Terry Cole niya kana murag sasama pa kini magdumamensyo. Pagpamulitikaro doon na ng mga inana po ng mga statement. Samtang sa lang balitang international, 11 ka mga bata ang napatay sa sunog dito sa orphanage sa Algeria magdumamensyo. Sa wagi kabutyag, gawas pa po lugaran ng 11 ka mga kompirmado nga bata ang namatay magdumamensyo. Doon ako sa hindi sinuibi ang mga biktima nga nasangpit sa magdumamensyo nga napagit po rin taon ka rin sa balitang balan ng human mga paso. Good sa blagi sila magdumamensyo, gumikan usab sa nasangpit nga ako nga sunog. Kunya, dili po sa mga masuta. Sa bagid sa lintaw na nga rason magdumamensyo nga nga dunay pagkulubos kalayo sa nasangpay tusab nga orphanage. Samtang sa lintang nga balita, din itakaroon sa tumagdum business. Ang Bangko Sentral na nga Pilipinas, kuna BSP, may butiag na duha pa katuig magdumamensyo. Una matod pa, kini nga balik lugar pagka stable ang inflation rate diri sa Pilipinas magdumamensyo. Kay sumala po sa bligi sila nga governor si Governor Eli Remolo na magdumamensyo nga matod pa maglisod gyud lugar gihapon nga Pilipinas magdumamensyo nung kini pitong mo kunod gyud po lugar pagayo nga presyo sa mga panaliton kay para pa magid gihapon magdumamensyo nga gubat po lagi karon sa Middle East. Gari kining magdumamensyo no tungod lagi kay murag wala gyud po lagi sila ipaghunong po lugar dito magdumamensyo. So karon panahon na murag medyo dibalik gyud sa lugar magdumamensyo pagsaka po lugar ang presyo usab nato sa petrolyo. So murag delikado gyud pud kay siya magdumamensyo. Samtang sa lain tanga balita din na takaron sa tumagdum sports. Kaya si Pinoy, volleyball player Judah Garcia, mapasalamatan pagayo magdumensyo, ganahimo naging siya karun nga kabahin sa alas sa Pilipinas sa men. So muna siya magdumamensyo, ang mga tapas, sorry sa itong karbutang ang atangan, sa itong mga suking itig paminawi, labay na sa mga musulod na mga programa. So gikan na rin sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas. Si Magnum Hunter, 17 April, Borja, sa Balitawang Serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 17 April Borja.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Inyo na bati ba kiksyonan na ito ng mga headliners sin sa tuwang ng mga kwansap karon ng mga dagkong uluhan sa itong mga balita karon sa itong balitang lokal, international o national, international and sports.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Tudugan pa natin ang mga balita karon may gala para sa itong prakuban sa buntag na Pilipinas. Di nangatuwa ang pipilasab ka mga kining mga kiksunan na nag-monitor sa impeachment trial. Ang uban kay nahibulong, ang uban sad. naglagot. Ang uban sad kay kuan na kapoy kuan na ba? Balik-balik bitaw ka ng mga ano. Gusto na lang uban, muhulat na lang o ka ng result na lang. Pero uban, nang mututok sa Japon. Sabi na mga vloggers, dagan kayo mga vloggers, may kaysunan. Tutukan din nila, basta kayo, daghan kis lang may istorya din sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga social media accounts. Siyempre, sab sa tuwang kuan, kininga tuwang mga gapang kahulat. Kay 6 day, ika-6 day man to nga adlaw, nga kininasangpit lugar nga impeachment trial. Pati kalabot to siya sa kining unexplained wealth. So, manaman sila sa atong kwan, grave threat. Dari na po sila sa unexplained wealth. Unsa po ka nga mga unexplained wealth sa Duterte daw. Siyempre, talking about the VP Sara, di ba po siya, ambot lang. Abay ka ng daghang kayong kwarta nga, kung ano ka, nga ilaging balay, tanawin mo ilang balay dito sa Dabaw. Mura na mga ito ka ng subdivision gani. Part lang sa subdivision, palambo lang. Ang ilang balay sa Dabaw. Hindi mo naingon nga, sumali na, may palasyo, sumali. Hindi mo tanawin unexplained wealth. Mas questionable pa daw kuno tong kwan, mga bulawan nga nakuha sa Marcos. Buti unexplained wealth. Maingon-ingon sa uban. No? Ano yung sadugang pang mga balita dito sa tuwang kining kwan, be? Ito mga paghulagway sa tuwang palibot, hulagway-ilagway sa natutuwang panahon, labi na. Itong monitoring mga kaigsunan para sa tuwang panahon, karoon nga buntaga. Standby sub sa tuwang sa tuwang pag-asa. Para sa tuwang, ano sa, kinsa na. So, sa tuwang paghulagway sa tuwang palibot, mga kaigsunan, ina to. Pagka-describe, labi na sa mga naghitabo sa tuwang palibot. Nakip man ini ato ang trapiko. Sa tuwang kauban, sa balita og serbisyo ni Magnum Hunter 24, Jane Luna.
2: Alang sa atong itong pagulagway, katang mong tataang magdumamensyo, walay ang ayan na kablakan. Tumun kayo walay mga pagulan nga atong nga nasanatihan, nila binadiri sa sentrong bank nga syudad ng iskutan po dito sa este magdumamensyo. Waman po mga pagulan, nila binakagabi. So po, isimila pa yung sab ng mga gabi, magdumensyo, nga nakasinatigid na sa mga pagulan. Ang pipula ka mga parte po dito sa syudad sa Cagayan na Tioro, hinoon karoon magdumamensyo. So, dili kayo ng tantong daghan ng mga bito at mga obserbaran, pero wala man na yung mga pagpanilitino nga ato po nga nasanatihan. Kung iskutan po ang ato palibot ka rin magdimensyo, bibo gihapon ang syudad sa Cagayan de Oro tungod kay daghan gihapon itong maobserbaran ng mga individual na gahimo gihapon no, sa pag-airesisyo, sa pagbakay-backfly. Pinaniini po nga sayo sa kabuntago. Kung iskutan po ng pipila ka mga establishmento, doon na po yung mga nagbukas magdimensyo, no? Ilabi na sa sentrong bahis itong syudad o kali kung iskutan po ng mga terminals so karon magdumamensyo. Kaya na matikdan po ng mga dagko, baka ka mga insidente o mga kagugot baka hilabi na sa pagmonitor po sa mga kapulisan nga nakadistino po na sa pipilapod ka mga terminal diri sa syudad Cagayan de Oro, particular na din hapon sa may Bulwa o din po sa may Agora. O kung isiputan po magdumamensyon, no, ang ato po nga kadalanan na doon naging mga dagkong truck niya po itong namatikdan nga gabiyahe karong nga panahon na, pero dili po tatong daghan yung kayo magdumamensyon, no, kay kasagara po karong nga gabiyahe mga bus, mga tricab, mga balabal at mga naobserbaran, mga taxi po magdumensyon no, ang gagabiyahin. Pero hindi po madugay no, manggawas kayo ng mga modern bus na sagad po dagang panggawas panahon po sa alas 5. Gali magdumensyon na po mga pipila po doon ang mga pasahero itong namatikdan po yung katang-atang na po no, sa pipila po itong mga kadalanan. Hindi po doon sa syudad, kaya di oro, arong usap no, nga sila po makasakay, padulong po na sila po nga padulungan sa malapot sa mga uban, nga graveyard ship, yung mga kapanarbaho po, magdumamensyon no, hinoon, wala po yung mga doon po insidente po nga ito pong namatikdan, e binasa, katalanan. Pero sa matag na Pilipinas, Magnum Hunter 24, Jane Luna, sa bitaw, sirupusyo, magdubradyo.
1: Salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna, sa iyahang paghulagway. Inato ka paghulagway sa itong palibot, makiksunan ka nga buntaga. Siyempre, standby sub sa itong pag-asa. Sa tuwang nga botan sa pag-asa mga kaigsunan karon nga buntaga.
0: Magnum, buntag na.
1: Kada yun para diretso-diretso. So tong batan sa pag-asa, standby lang sab dayon para sa tuang kining pag-asa. Dayon na syempre mantay makita sab nga makita nga burag hinundan nga mabalaka ta kung kusuking ulan kay wa may kwan sab kayo. Gani na may mga bituon na tumakita. Pero naagihapon ang kining mga dago, ginagmay ng mga gabon-gabon. No? No. So, to sa nga pagulagway sa to nga palibot labi na itong pagmonitor sa to ang panahon na si Sir Kevin Cadiz gikan sa Botan sa pag-asa. Sir Kevin, mayong buntag.
3: Mayong buntag, sir. Mayong buntag sa itong mga suking tagpaminaw. As of 3 a.m. ganihan, tayo na monitor ng tropical depression gawa sa Philippine Area of Responsibility. Ang eskalayo nga 2,965 km east of southeastern Mindanao. Siya na ipagliho ka north-westward. Ang diri sa ito sa tibuok ng Mindanao, makasanate lang sa panalagsang pagdagong at nasmalagong na kalangitan. Inubalas patak-patak kapagulan, kilat o padalugdog. Tungod na siya sa localized thunderstorm. Ang natahinay ng atas kasarangan nga hangin, magagikan sa habagatang silangan, nito sa habagatang kasagpang direksyon, ugang kadagatan, hapsay ng atas kasarangan ang pagbalot. Ang temperatura sa nakbayan, magagikan sa 25 degrees Celsius, padalong sa 33 degrees Celsius. At ang adlaw masidlak yung 5:31 sa buntag. Atong Philippine Standard Time, 4:35 a.m. Magulat lang ang balitang plahon. Di kan diri sa DOSB Pag-asa. Kini si Kevin Cadiz. Salamat.
1: Salamat, Sir Kevin Cadiz, sa Botan sa Pag-asa.
0: Magnum. Magnum Weather Alert.
1: Sa inyo na bati, makinsunan para sa tuwang paghulagway, sa tuwang palibot, labi na sa tuwang Botan sa Pag-asa. Monitor lang apunta kanunay. Para sa dagan sa panahon. Dali sa tabi kay doon ako noy duha ka mga empleyado sa dakong tindahan daw gireklamo sa pag-unay pagpangawat sa ilang sa gitrabahoan. Na, mga empleyado kayo. Giunay yung kawat ang ilang gitrabahoan. Giunay yung gikawatan. Itong dawato ng report sa itong kaban na hindi ka mapunas standby sa ito ang banpang mga balita sa itong palibot. Sa tuang update sa pag-ingalman ng mga gakahitabo. So, tutukan na ito mga kiksunan sa mga updates labi na sa pagka-review sa tuang impeachment trial unya ito taon. Watong i-review, may gala ang netabong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kauluhan ng bahin. Sa ito nga panaguban, standby para sa ito nga dugang pang mga balita dito sa ito nga report ni duha ka empleyado. Nangawat silang itrabahoan sa balita o servisyon ni Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
2: At magdaman siya na duha ka mga empleyado ang nagutubang karoon sa kaso ng qualified chat. Kuma na matagang may himo sa pagunay sa pagpangawat sa ilahap po din po nga itrabahoan. Ganiman na sa nilabay nga adlaw magdumensyo, nakabalita na yapon ta o dumapod ka mga empleyado. So susama yapon po niya sa Bushmento, dinas may JR 403, barangay 34 ng atong syudad, tungod kaya may himo lagi po sa pagpangilabot sa ilahang mga staff. Kaya dapat ako na po niyang kandidat, dapat na mag 1 million pesos po ang ilahap po nga nakuha ng mga staff magdumensyo. Rason, nga doon na naging managing or kaninga sa management po dagikan ng mga personahe po at nga may himo sa pagdalikyat, din sa may police station to Google. Nga reklamo ang mga panghitabo nga na tala po dito po na sa ilang hapong buhatan.

0: gawas ni ato dahil duha sa mga empleyado nga giingo nga nakadisfalco mo duman siya or na ay mga discrepancies kaya din sa ilaha po din po nga pag-trabaho na ano po yung lain po nga gireklamo ni ining mga panahuna kaya susama yabon po na sayran nga kakunsyabo man din eh sa unang duha nga itong nabalita ni atong ni aging mga adlaw ibuti aga misamot pa kaseryosong investigasyon sa nahitong qualified staff akong pagpangawas tulad sa kumpanya din na nasa kaning kaban suman madiskubrihan ang dugang dako nga kakuwangon ng shortage sa ilang mga baligya nga nagkasidad o kapin sa tunga sa milyon kapasos. So ibuti aga nani sa 683,000 na ang nawala matupa ang mga kaninga baligya din po sa nahiskitan ng instrumento. Kini ang kalambuhan, may kalambigitan lagi ni atong una, no, nga atong na-report po ng dimensyo, nga duha ang mga suspitsado sa pag-pangunay nga po ng pagpangawat silang gitrabahuan. Ni atong mag-uulyo 15, ni nga tuig ang mga lasing ko sa hapon, nagpahigayan o audit na dayon ng kumpanya sa ilang mga stocks o accounting sa ilang ledger. Kaya lagi katong una, na-report nga doon naman nawala no, sa ilang po ng mga baligya na katong duha ang una nga napasanginlan tungkol kasi naman po na nga doon na po kaning katakos po mag-dimension no, sa paghimo po dalagi sa pag-mentinar po dahil sa nahisgit ng mga staff. So din hina na-discoverihan sa pamunuan nga doon na pati ay dakong kantidad ihapon na shortage sa mga produkto nga nagkantidad sa 683,000 pesos ubos sa mga account ihapon sa maong mga suspensado. So daling may nangawag subuhatan sa kapulisan ang kaming monitoring in charge mao po nga tindahan aron po mga ipatala ang dugang reklamo sa ngalan sa management. So ibutyag na ilahang gipa-record ang kaning ilaha pong trabahante nga mulupyo no lumad nga mulupyo sa may Alahay at San Alahay Talaka sa Bukidnon nga kining silulo ubos sa investigasyon sa kumpanya giingong nga kauban o kaning kakunsyabo ni siya kaning nahisgutan nga suspitsado nga silulo sa duha pa niyang sa duha pa nga unang nalambigit sa pagpangawat nga sila siya kaning Joe o si Roxy. Ang maong dugang reklamo ng dokumento opisyal ng director nga sa investigation section sa batan sa kapulisan alam sa validation o gaandang formal nga magbasa kag kaso gipod ang mga plainan po din na nakikita mga suspitsado. Samtang kasasama gaya po ng instrumento pero kaniya ginagmay magdumensyo pero di gaya po natin pa ituloy sa nakikita nga tindahan. Kaya lagi, taliwala po man yan. Sikat nga mong tindahan ng Kevin magdumensyo na pero agibot yan na maski pa o gaya rin may himo pas pangawat din na ginagmay kinanglang yun nga dilipod niya siya mag kaniya tuloy po ang management kaya basi niya na permanentinon po niya o gabasi niya po na mga po ni hinundan nga maalkansi sila dako yung tulog sa mot nini po nga mga empleyado nga gapangunay sa pagpangawat yung nasakpan mong sa akto sa closer to television camera ang usa ka in charge sa pagdawat ng mga produkto o sa receiving in charge sa kumpanya kumansin niya ng awat o ga lotion sulit sa bata na ni ato pang nga miagi. So ang mga ito mo ito ba nagipatala sa ito pong gina sa atong mga kapulisan sa Police Station 2 Pugol, binaagi gihapon sa kaning monitoring in charge sa mga pong establishmento. Ibutyag na nagtabo ang mong insidente na ito po ganun yung nilabay nga tuwig. So karoon po mga puno nila na sa iran po mga dimensyon na may hinundan nila na kinigi po blatter. So ilang ang suspitado nga empleyado nga si si Jenna, kung sa mga nagubos sa posisyon, is if receiving in charge. Sa pagsusin sa kuha ng CCTV, nakita ang kanil si Jenna, may kuha di ay isa kabutilya sa Nivea Lotion na 400 ml na nagkantinat sa 600 pesos. Ug dinilihan kining gibutang ug itago sila ang isang lamisa. Sa ringgi katugang sa pumuhan sa kumpanya, yung wala na ang makalimut pa si Jenna. Ug dali nga may angkot sa ringgi mong pagpangawat na ayos sa pinipasailong at sa management sa mong tindahan. Ug ipumutang yapon po sa kapulisan ang mong sumbong dia sa official na police letter alam sa duwang dokumentasyon. Ug aron po nyo sa ug alam po sa posibleng mga legal nga references sa kumpanya sa so, waabot po ng mga lakang po nga ilaha po paghimuhon din ng ilaha mga empleyado nga ang kapangunay pagpangawat nga to sa ilaha. Sa pagkakaroon ng mga otoridad, ang damad po ng mga hatag po ng mga assistance po sa ilaha, labi na sa pagpahayos ng mga kaso, if ever nga dayon ng ipon, hindi po nga maong complainant ang ilaha po reklamo batok silang mga empleyado. Balita, gikan sa Police Station 2, Gugun, kinis mag-duhan sa JNT. And she also, sa balita, serbisyo, Gugun Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Lisa ta may galak kay duna ko ni motorista samdan na human may bangga sa likod nga bahin sa na usa ka truck.

0: Dias Barangay Puerto. Atosang dawaton ng report sa taong kaban na dinigin sa nasangpit nga bangga. Okay. Ano lagi? Siguro kabantay sa signal na nakaparada dias da plane. Nakusog po ng dagan. Ang worst ana, hubog po yun. Muna'y kasagara mo bangga. Kapugong sa dagan, lipong po yun gamay, bangga yun. Ato sa andawatong report sa itong kaban sa balitaong Servicio Ares Magnum Hunter 24, Jane Luna.
1: Ang dalang usa ka motorista humakin ni bangga sa likod gabahin sa usa ka nakaparada nga truck dinas may barangay Puerto ning ato nga syudad di kabut siya gamao nga motorista. Balit batot pa no nga ni bangga sa layo nga bahin ni ini o nga galing magduba mensyo ang naiskutan po ka truck natulog na rito sa tubangan nga bahin ang driver ni ini nagpahulay siya magduba mensyo ba pero kini lugar niya hapo nga truck dili ko siya visible no nga tupod sa mga aga subay din sa ere tungod kinamong ko siya sa ngit-ngit. Pero nagpapit-pit po siya magdumamensyo. Tukod po lagi kay wapo siya siguro na observa rin po ni ini po nga motorista. Dito gitaw siya ni bangga sa likod. Nagali magdumamensyo no tungod kay naka-helmet. Ang iskutan nga motorista sa dihangan na bunggo ang ulo ni ini. Maogi naka-sakto din no sa likod magdumamensyo. Ang ihag yung ulo ang kinilugar naka-directa yun dito sa puthaw ito sa likod gabahin po sa truck. Ito magdumamensyo no na grabe kita ang garas po o kaguba nga naangkon po siya hapong nga helmet. Pag kini na bangga na magdumamensyo, hinuuno ang iskutan ng motorista. Pagka bangga niya na tumba rin siya magdumamensyo, huwag wala po siya malatay sa uban pang truck. Gabiyahin po din ano sa may barangay Puerto. Ang ihan direksyon ni inigikan sa bugo. Tulong naunta niya siya sa may abusa, kaya muulik naunta magdumamensyo. Apan, diyan naman naman siya nakasugat pero disgrasya sa may barangay Puerto ng Atuwa Syudad. Uga galing magdumamensyo noon, iskutan po ka truck driver. Siya mapun mismo po do ang midala sa balay tambalana ni inipulugar nga motorista. Kaya lagi, mato din nga motorista, huwag ito niya nabantay yung magdumensyo. Na aduna di ay nakaparada po sa dapli niya taon-taon. Dabi ito nakapart po ang kinilugar nga truck dito lugar sa may Puerto, mga po ito nga, wala po niya po na balibaliha magdumamin siya. Nga magbutang bitaw siya o kati, mailan lang bitaw, bisag ka ng protectorize, baka magdumamin siya no, nga mabalan. Nga na nga din, nakapart po na din ang lugar sa Dublin. Kaya nabay uban mo ito rin sa magdumamin siya, kaya ka nabitaw magpa-Dublin. Hindi sila magpatunga diya sa inner lane. Kaya lagi, dagan yung mga paspas kayo ng mga kapadagan pag naka sa inner lane. Pero kung naara ka din sa Dublin, mga safety-safety na po magdumamensyo no tungkol kaya makahunong ka anytime. So, usap po din no, sa kinilugar nga kabalakan ni ini po nga motorista tungkol po lagi kaya medyo natrumag yun siya no sa iha po lagi mo po nga estratehiya. Nga naan mo din mga nakaparking po din na dapli na sa dalan. Pero kanin sila magdumamensyo, ginaabog na magiging sila no sa ito po nga RTA sa mga road cleaning operation nila. Bawal lamang gito ang magparking, ilabi na dapli sa highway. Pero di kin malik kaya nilabi na katunga katulugon na bito ka driver. Di po na tumabasol magdumamensyo kaysa naman magdrive sila nga katulugon sila. Kahunong din sila no, arunong sab no, nga magkapahulay. Pero mapulagin na magdimensyo no, isip lugar nga seguridad po no, sa mga motorista or sa uban pang agabiyahe din na po lugar sa daplin sa din na sa maya highway. Kung magpadaplin na magdimensyo, maputang yun daw gati mailan. Kung kita magpahulay po do sa medyo taas po nga oras, tugod po lagi, sa inani nga mga oras po magdimensyo, mga gabi, git-git yung kayo no, dikit mo, observa, gawas lagi do ga, buntag magdimensyo, kaya makita man nagilayon, nga doon ay nakaparking di asdapin dalan, gawas lagi do, bubog po, nagkinilugar nga motorista, kaya, lagi, diba, hindi mo magdimensyo, dito din ang mubangga po no, sa likod sa truck, na nakaparking, inani nga gabi minus ang street lights so naku ginapuruhan no nga dikit babantayan po ni po mga motorista ang mga nakaparking po sa daplin sa dalan kini magud ka motorista pag magdepresyon amo po siya suga sa iya pong atubangan pero tungod po lagi nakalitan siya may sudar po ng color po ni ini pong iskutan po nga trailer truck nga wagi taon po niya nabantay ang presensya ni ini no si ini magdepresyon no conscious na po noon ang motorista o buwanay angay kabalakan kung iskutan po sa iya pong kondisyon tungod po lagi kaya naka-helmet man siya ang helmet yun noon no ang nakaangkon din o grabing kadahot. Gali po kay ligon-ligon po ng helmet pag dumamensyo o maulamang no ang kinilugar nga na labihan po doon sa damage. Gawas lang po siya pong naangkon po ng mga bunog sa mat. Siya po nga lawas tugod po sa kusod po sa impact no siya pagkabangga sa layo nga bahay hining sa nakaparadang truck di na sa may barangay Puerto ng ato nga syudad. Para sa muntang na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 24, Jean Luna, sa may taong Silbosyo, Magdubracho.
0: Dagan salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Dili sa tama igala kay doon ako noong 13 anyos nga nabiktima sa drone budol-budol scam. Drone. Budol-budol scam. Bagkosan niyo. Kaya ito sa ang lawatan na report sa itong kauban sa balita o Serbisyo Alis Magnum 120, Angie Alzado.
1: At nga naman mention na wala na po sa insidente sa pagpangilad o pagpangbudol gamit din po nga drone pod mag-mention o pagpanugo ang nakalat na police station to kugon sa nilabay mga bulan o sa nilabay po mga simana po mag-mention na kabalita naman tayo din sa Magpangay Bag 7 Captain Lucy Terowa din po din po sa may kaning JR Bora Street dahil lagi din lagi kaning sunod-sunod po doon din po sa may SM downtown po mag-mention na mga pariho ragyapon po ng mga panghitabo pero wapag yapon mong budadakpa ng susunod sado ni ito nga pagpangbudol nga kalapanugo o ga kaning John sa pagpamalitan niya John ang nihimo na po karon sa laing po niya po nga pagpangatake sa mga minor de edad po magnumensyo nakapamiktiwa na po niya kanina hiskang suspisado talagay na pabilin man siyang gawang kanini mga parahuna so why kaluhoy nga gibiktima sa modus nga budol-budol kung pagpangilad ang usa ka 13 anyos nga minor de edad nga babae sa gawas mismo sa usakailadong mo sa dakbayan na kagahapong ang lawa pa sila na dina sa may Ayala Centrium Mall ilang biktima nga si Rica nga residente sigura may kukma ni atong syudad, minangog ka nga maong 13 anyos subutan sa kapulisan ang ipatala ang mga insidente na nahitabo mga launa yung media sa hapon sa lawas mismo din sa Century Mall sa barangay 24. Matang sa initial nga report nga giduhin si Rica sa usa ka wala mailing lalaki nga suspect di na gidani kini o gagilimbungan niya ang maong kong nabigtima ang pagdomensyon o sa yapong nga tinuhod report na indensyon kini pinaagi sa pagpangayo o tabang kunuhay sa pagpalit o gadyon nga kaninga dulaan. So isip suhol o bayad sa iyang nga pagtabang, itagaan din po no, ang nahitra sa aran ang mong biktima, nga tagaan kini o kwarta. So aroma sa liga, no, 300 pesos man ang iyang ihatag mag-dimensyong suhol na nito nga maong biktima. So aroma sa liga, ituno sa suspect nga to sa biktima, ang usa matod pa ka putos, no, kanini putos o panapton nga puti, nga kwarta. Na doon na matagpay sulot niya 150 mila pesos. So, samtang nagunod si Rica sa nahisgot ang kwarta, gikuha po sa suspisado ang ihang black na Tecno Sport na cellphone na napatinat sa 4 mila pesos. Isip matagpa, assurance po mag-mensyo nga after lugar na mapalit ni Rica, ang John din sa may sentryo, ilayin po siyang bubalik sa agi kaya nagulat lagi ang nahisgot ang pong suspisado din sa gawas kaya di na po na siya sinati, di siya kapalit ano sa pagpaga ito yung pagpalit ya di kasi yung kaninga kaning suhito daw din ito sa itong adak na yan sumunungan na magulat na siya sa galas na bayo kung mag-mensyo ang katong minority na diha nga papaliton 300 ang nga kaning ihapong nga suhol so yun yung balik kung mapalit na niya ang June ihatan na po nagbalik po sa nisit ng suspensado ang ihang nga cellphone at panawada mga kaysa dihang gablihan ng inspeksyon ni Rica ang katupong pinutos nga kaninga sa lapi, kunuhay mag-dimensyon ng kwarta nga iputos o ga panaptong puti, dako na lang ang iyang kakurat o ga kakuha sa nang nadiskubrihan. Nga ang sunod din eh, puro sa lidaan mga ginunting nga papel o gusto ka piraso, nga ka na ganing peke nga 1,000 pesos nga mo ikita butang sa kaninga kauna lugar po mag-dimensyo, magigipa bantan po lugar para i-able o i-able, mo ay makita, uy, 1,000, pero hindi na ito tinuhod nga kwarta. So, ibutiag, maong po ito, ang pinakababaw mo ay kanina ipaprint o ipaprotocopy ng 1,000 pesos bill aron lang mo patima o nga kwarta yung mag-dimensyong kunuhay ang sulod niya ito. Pero ang ubos na po din po ng mga papel na apil niya ito pong gigigang gibandol mga ginunting ratipot mag-dimensyo. So gayon nga na lihat na ang biktima sa pag-upload daling misil itong dadaan o gamikis ang suspect dala ang cellphone sa galagita. Dininausap na siren o na kanina realize sa maong biktimang si Rica na siya di ay biktima sa pagpangilad. Ang mga kaso, girapay na karos kapulisan nga sa ilahang intelligence section alang sa dugang po sa pag-azubay sa paghimo sa pag-ilaan, hindi po nahisit ang suspensado kay nirman po ni maong unang higay mag-dimensyo nga nakapamiktima, hindi po nga maong lalaki kay lagi, sa na-mention pa na ako. Si tagka-balik-balik kung balita po din yung mag-dimensyo, unang namiktima po rin din sa Maya SM downtown kaya nagpapatabang niya po siya pagpalit niya po ng drone mag-dimensyo. Ngayon, diha po din sa kanina na barangay 27, din sa may Captain Vicente Reyes shooting atong syudad, doon niya po sa may Ayala, ang lahapong ibikima, lahi na po sa itong taga-barangay Buntun, 15 anyos man to. Doon din po rin po sa may JR Borja, na kanipong dalan, kahit din sa may Kaya usap po no, ka tindahan din ang yata ko. Kaya sa ano, isugod niya po niya, laibong minoridad, yung si Anis niya po po. Huwag niya po po ang lahang niya po dos niya. Tagaan naging niya uga kwarta, pero ipabilin sa niya ang ganitong cellphone sa mga biktima. So, pila na ka mga cellphone ang iaintang na sibat magdimensyo, apag siya karon pabilin po niya gawas na may nungdad. At mga otoridad, anong kamot po nang sipag identify sa iya, aaring siya na po. Ang simple magdimensyo no, nga ang mahimo na po dahil po, mamadakpan sa mga otoridad o di na yun makasubling pa sa iya po nga modus, nga mga kinipagpangilad, pagpangawas sa iya mga biktima nga sagad, puro sa mga minor de edad yun po sa ato po nga mga balita sa niaging mga bulan o dasimana o hangtod ng panahon. Mga karunin po sa balita, Gigas Police Station 2 Kugon, Kinis 120. And si Alistado sa balita, Servisyo Mundo Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 20 Angel Sado sa iyang report.
2: Magnum buntag na Pilipinas.
0: And dugang paniini may kiksunan na delivery rider na kuno gireklamo sa duman wala nakarimit sa iyang kita. Reklamo ang delivery rider. Okay. Sa itong dugang pa nga mga pit standby para sa ito ang i-review na ito, kadyot ang nahitabo nga kining impeachment trial. Kinagmay lang. Sa itong pag-banuban na kiksunan karoon ng buntaka, sa tabigala kayo na i-reklamo nga delivery rider sa balita o servisyo ni Magnum Hunter 24, Jane Luna.
1: Reklamo ang usa ka delivery rider humanginot nga wala na kinimihin mo sa pag-remit kasi sa ilang hapong delivery ha diini po iya hapong kiksa sa tipo ka adlaw sumpo na kang hapong adlaw ang gireklamo na ilas pangalan ng si John di na kinimulupi umatos pa din ha sa may barangay lapasan giingon na magbabamensyo gawa naman siya nakabalik din ha, sa ilalukar nga habong giingon. Wala na matutpag kinipuli siya natubag sa ilang hapong HR o galing no, sige matutpag kininagpalungan ang tawag pulugay na gikan po sa ilang HR sa iyo hapong kauban ng mga delivery rider. Ang uban ganing magdumamensya, may himuna na sa pag-reach out sa iyo sa messenger apang ingon nga offline kini sa tibuka adlaw. Pero ilang hapong nga gilanta ang magdumamensya kung naka-deliver baka po di ang iskutan usap lugar nga delivery rider naka-deliver po do si John sa pipila po ka mga areas sa may gusa, padulong po doon din sa may lapasan o gingon. At pipila po doon ang ihapong na deliveran. Apan, ato na pa yung mga wala pa po diyan na balot po mag-dimensyo kay lagi mga wala baka gitawat or wala na gitaapas po siya ang oras na ma-deliver. Nga na magdumamensyo no, nga gusto din nila nga personal kini nga maistorya tungkol kay Banabana matod pa nga na sa 17,000 pesos ang naalugay siya nga posisyon kung may nga kupituhon po no o kining i-calculate lugar ang iyahapong kita lugar sa tibuka adlaw o ganito manabana matutpan na sa 17,000 pesos ang dalan ini pong iskutan nga delivery rider apan sa po lagi kay kalisa sila kontak unya ko pa nakalitan nga ilahapong atuan sa ilahapong pinoyanan wapos sila makuha ang magdumamensyo kay nanawag naman po sila mismo sa asawa ni ini pong si John o gingon nga wala matutunan ka uli so kung tagatingin po na naiskutan po ka delivery rider tugod po di ini magdumamensyo gilayon usab no nga ganapur to sa ilahapong management o sa kapong kapulisan o sa may barangay Lupon po no ang iskutan ng insidente para mapatawag ang atensyon ni ini pong naiskutan nga delivery rider kung usabay na itabo ka ng dislash siya baka siya nakawat baka siya, natulis baka siya magdumamensyo. Ay para po daw mahibawaan po sa management ang ilahap po ahayan buhaton po nga action kalabot po di ini po nga wala niya pag-remit sa iya po nga kita sa tibuka adlaw. Narutan ini nagpabilin nga wala paghapon na kota kanis kutan ni rider o wala matutpakin na kaulipot sa ilahap nga pinayanan. Pero nagtuwa ang management nga posible no nga kini malokita kadugayan magdumensyo ilabi na on maghihapon ang gihapon nga cellphone o kakansel lang din siya sa tawag hindi bisag kinsa po nga mutawag kaniya bisan ano number magdimensyo ginakansel niya posibleng baka nga doon nakinig ato ba nga problema sa pagtuulap po no sa ilahapon nga HR kini magdumamensyo no kini nga istoryahan lang sa ninila o ga ako pananglitan nga magginahi lugar magdimensyo ang delivery rider wala itukma po nga rason no sa iyang pagkawala o sa iyang po nga pagdumili po sa pag-remit niyang kita doon na motor pa ilegal nga action pagkabuhato ng maong management batok sa maong delivery rider para sa muntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 24 Jane Lura sa bitaw sa Serbusyo Magdurato.
0: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna.
2: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Ato sa dawaton may kay konseho sa barangay Makabalan gahimo og hugot nga monitoring ang gahimog illegal pumping sa mga basura sa illegal chip sa ilang pick up point. Dumping din eh. So illegal dumping. Illegal dumping sa mga basura sa ilang pick up point. Nasa nasangpit nga barangay, dawaton ta report sa tong kauban sa balita og serbisyo sa Magnum Hunter 23 Kia Abilenosa.
3: Gipan ang kamutan matud pa sa konseho sa barangay Makabalan nga masulbad og mapahamtangan og tukmang silo ang mga masapon nga gahimog illegal dumping sa ilang barangay labi na kay ang uban na identify nga dili taga barangay Makabalan. Matud ni Kapitan Daniel Raypon nga gipahugtan nila ang pagbantay sa gahimog paglabay sa basura sa dili insaktong pick-up points. Nga moy gadala ka hugaw sa ilang barangay labi na kung magtipok na kini o wala ma-segregate sa insakto.
4: Kini among basura no. Gani kada-kada dili magbantay sa mga basura. Uban atong nangadakpan, atong nangilabay sa basura nga nagukas-ukas, usasabto sa nangadakpan, mamamon na lang dito sa ilo nga naghangyot ang mga sa ilo. Among gibantayan kay garon, no? Among gitukukan nga kung pwede ang makalabay katulad dito ang basura sa Makabalan nga na kay munay usa sa nakapatapok kay pag-ayo sa daghan nga basura kay napasagda na mo ang uban nga nakalusot gyud nga makalabay diha sa among actually dili man sa dumping site ang term. Kundi pick up points lang kay dili naman ato ipaabot pagkabuntag ang mga basura. Kuwao naman dahil na dito sa atong garbage collector ang standard.
3: Ang tipig sa pamayag ni Kapitan Daniel Raypon, punong barangay sa barangay Makabalan. Balita gikan sa konseho sa barangay Makabalan. Kini sa Magnum Hunter 23 Kia Abilenosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abilenosa sa report.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dili sa tabi kay balikan ta, doon na kunoy lalaki nga na biktima sa kawat og motor. Kung kato daw kunong kwa, nanay ganti, nagitanyag sa makakita. Samtang laing tao nga wala kabayad sa inutang ng motor, arestado. Ato sa nga dawaton sa report sa tong kauban sa balita og serbisyo sa Magnum Hunter 20, Angie Alzado. Kadyot lang Magnum Angie ako tusagi ano sa di mo hang signal. Abot na ni kay saka kani kawat og motor. Kay kawat og motor magiksunan nagdepende ra ba ni sa kwan sa area. Kunay mga area nga dali ra mo kwan. Dali ra ma kwan ma masudlan. Mo kini nga mga kawatan. Napoy motor nga lisod kawaton, napoy motor nga dali ra. Balikan ta Magnum Angie.
5: May na-mention ng Osaka incident sa pagpangawat ang natalas may police station na Fort Carmen na humaan ng Osaka residents para may patang ng atong nga syudad ang Yamida Hope tungkol lagi sa ilahang motorsiklo nga nakaparada lamang isa po sila po nga tungkaran ang gikawa sa wala pa mailan nga suspisado may kimaaan na matutang ang mutan niya kung kaning salapin niya siya particular na 20 mila paso sa nga kante nga ito sa makahatag ng informasyon kung aha na karon ang iyang radar FI nga doon ay plate number nga 8A4KSI ibutyag nga kininga si Kobe Valenzuela nang ita ay yung asa ni iyang motorsiklo tungod kay ang mga suspisado mga dini doon ka mga lalaki nga nakasuot ang jacket nga kulay ito nga napulit po ipin o kining ikaduha may nakaputi, then puro sila sila nakakalo. Ibutiyag nga unang nga mikuha sa mga motorsiklo magmomento. Kaninga usa, kaninga nagsindi nga driver lugar, kaninga naka-itom nga kaninga jacket. Dayon na dali-dali po din po nga mikimo sa pag-background. Pag-abot sa unahan, ang lain na pong suspisado nga kaninga nakaputi o bad jacket. Pareho sila nga kaninga nakakalo o puti po magmomento. Apan, wala po ma-identify. Dali wala po man nga nakita ang ilahabo din pong pagpangawat. So CCTV footage sa dito sa dinhi sa may zone 9 para may pataming atong nga syudad matod sa maong biktima ang kini ang motorsiklo nga doon ay color combination nga ito mo kaning gray nga napoy gagmay nga blue nga kaning highlight tugay po sa ihapong unit ang permanente ganyang gamit sa ihapon ay pong mga lakaw apat tungkol na gininig pagka wala sa iyong motorsiklo naku po ng kahasol ang gihatag ni nahisit ang duha ka mga kawatan kaya lagi napurhisyo gipon intang siya kaya isubi ako magsigig pa na kayan magmamensyo ilabi na ilang naanan na kasi pagmaneho. Matod sa nahisin ng bikima, ang mga banabana, yun, mga last 4 gents ang takna sa Kadlawon, dihang mihimo sa pagpangawat ang mga suspitado kay base po nyo sa tansa. Sa hapon rin pong CCTV footage, ngayon lang nakita, dihang ang duruha, mihimo sa pagpadagat. Nini po nga maong unit, o gilayin po nyo misiba, so po mapiho nga direksyon. Ano nini, anda mo hatang, ubang 20,000 pesos, ang kanipong biktima, ngadso sa makahatang ang informasyon dyan kung asa na karoon ang maong motorsiklo, 20,000 pesos mag-dimension, no? Para lang makahimo, yun po din po dahil siya sa pagbawi nini po nga maong unit ngadso sa mga suspektado. Samtang doon na po yung usaka individual ang ipatala po sa kapulisan. Hindi mag-dimension, hindi man siya na biktima sa pagpangawat ng motorsiklo, apa na gireklamo siya sa kumpanya tungod lagi kay wala man po nini, yati man sa pagbayar ng iyong obligasyon sa iyong hapon din po nga utang nga via installment lugar sa usa ka kumpanya dili sa barangay Trahan kay uso ning atong syudad gibot siya nga usa ka kanipong branch manager sa Dasmark ang mihimo sa pagdalikyat dili sa may police station to Pugon aron ireklamo ang ilang kliyente nga si Purado 50 anos nga lumulupyo sa may barangay Puna ning atong syudad. Kini matagpang si Purado magmamensyo mikuha og usa ka Yamaha N-Max motorcycle diin na niadto pa ning tuig 2024 niya giutang apan mao naman dai na hitapupod karon ang kalisod po diyan sa pagpaniel sa mga sa nahay po sa Dasmay nini po nag-iisgitad nga lalaki kaya lagi sukat pa niya itong tuig 2024 particular na sa bulan sa Hunyo pizza 16 muna gito to ang pinakaulahi nga nagahiwa pa sa pagpakabana ang maupong lalaki ingon nga miya buwag sa 300 G's kapig 300 G's mila pesos ang remaining balance nini po nga maong 50 anyos apil na ang interest apan taliwala pa man sa sunod-sunod o gadugay na ang mga demand sa kumpanya wag po nang hinano ang maong 50 anyos taliwala pa man nga ihanga na purchase via installment basis ang usa ka Yamaha N-Max nga motorsiklo. Tungod din eh, ipatala man kini din sa PlayStation nga to Google o alang po sa posibleng legal nga action na itinuha po karon sa management kung hatagang yun kini o galeksyon ang mopong 50 anyos. Balitang nangahipot, ikan sa PlayStation 4 Carmen o PlayStation 2 Google. Kini sa 120. NG Alzado sa balita o serbisyo Magdum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 20 LG Alzado. Sadugang pang mga reportong ban pa natong mga update may kaisunan sa to ang panaguban karong buntaga.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Panlabaw pipila ka mga pahinom na matong oras alas 5:06.
6: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. The prescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, takot yung kisyag natabang na ko. Di na ko lose pad. I became more active. Healthy na kayo ko tanawin.
7: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kanituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Street, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
9: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
10: Mahigo bala ang imo dugo?
11: DTX 500.
10: Masamit ka bala gina allergy?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masalika DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
14: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ba nga gadugab? Permi ba nga adunay hangin ang imong tiyan? Basin adunay diferensya ang imong liver? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga mga phytochemicals gikan sa extract nga desugard sugar cane na pamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga maoy midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
16: Oras alas 5:09.
17: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
19: Nagpaminaw kamo sa Magnum,
2: buntag na Pilipinas.
16: Balik tama ang kinsunan para sa tuwang buntag na Pilipinas sa tuwang palakuban karoon nga buntaga.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
16: Sa dugang para itong mga report, mga kinsunan para sa tuwang kining mga labas ng mga balita karoon buntaga. Abi ato sa nga nawato ning report dito sa kining El Salvador City. Be. Kay kini ko nung kanding nga nagkikawat na ko no. Kawat-kawat na sa ni nga mga, nga mga kaso. So, silingan na po nga isyo ba? Kining silingan po sa'yo lagi kay maibog. Tanaw niya murag tambok-tambok, raban niya kanding ali. Murag kuan, raban niyo. Kini kay labi, kini kay diritahon na. Matunta report sa taong nga kauban na niya si Magnum Sniper, Rane Kumba.
20: Sa mga balita, mag-lumensyon nga itong nakotlog ikan diri sa itong area of responsibility sa Dakbayan sa El Salvador. Kalaway sa Dios bagong presid, walay disgracias kadalanan o unsa pa diyan ng mga untoward ng mga pangitabo. Hmm. Kanding inoon magdumisyo, gikawat din sa wala may ilang katao. Ang tagya sa kanding si Edmond Perez e Hunglay nga taga El Salvador City. Hmm. Ang yang kanding magdumisyo, color brown, adunay spotted nga itom, dapit sa agtang niini o kang edad sa kanding 1 year old o 2 kabulan. Adunay market value magdumensyo nga 5,000 pesos kapin kung kulang. Napatasan na magin niya magdumensyo. Yaman ning habi kay medyo senior citizen siya. Lingaw-lingaw lang siya sa kinabuhi. Human siya mo retire siya sa servisyo. Alas city sa buntag, yang itigway ang iyang kanding sa kasagbutan yun. Kay di man ni mabuhin kanding o walay kasagbutan. So 10 metros magdumensyo. 10 meters gikan gyud sa National Highway sa Dakbayan sa El Salvador. Yakining gihikot magdumensyo sa punuan sa artist. Kanasag artist magdumensyo nga ang iyasang punuan mura sa dagko-dagko sa gamay sa BTA sa tao magdumensyo. Pagka alas 11:30 ang takna sa kautuhon, init-init naman, medyo naman nitingog ng kanding. So gityabaw na sa kainit magdumensyo. Kining iyaunta ning ibalhin ang kanding. Kaya lagi init-init naman kapag ita sa glando nga area. Natingala na magdumensyo kay tumoy. Tumoy naman lang sa pisi magdumensyo. Gihilang pa na pisi kanting. So, liraw-liraw siya sa kanaplinan. Nagpinangutan na siya sa mga silingan magdumensyo. Wabay nakakita o kanding. Wala man po. Pero ang iyang pisi, tumoy sa pisi magdumensyo. Gikan kayo sa liog sa kanding mga tulo tingali kadangaw, dangaw na sa kong tudlo, gihilap man ang pisis kanding. So, sigurado na ang kanding gikawat din paglumitsyo. So, katong namuhiw kanding, naminaw yun karon sa atong programa maglumitsyo, ato lang gi-advisan nga ayaw yun mo kumpiyansa kanang tigway-tigway sa kanding dapil gisdalan. Kay dagha na kayong lumalabay karon ay mga motor, na ay mga bao-bao, na usahay maglumidyo kining mga bao-bao. Kasi man anila maglumidyo nga kana nga luti na ay kanding ga itigway kada buntag. So kada labay na ay kanding. So kada labay na agyapo no, labay na pod. Ana mayabog kanding. So hapit ang bao-bao sa ilang balay, kuha ni kutsilyo nga hait maglumidyo. Pag utrog gamay na mayabog kanding, pag hunong maglumidyo, lingi-lingi, wala og tuo. Kung wala tao maglumidyo, hilap ang kanding. Pero sa panahon gani maglumidyo nga ang kawatan, masakpan gani isa tagyas man kanding maglumidyo. Mga marunong sa ning kawatan maglumidyo ka magdala-dala magkwarta. Kaing kaso kang kawatan masakpan sa kawatan, sir, wa mangoy tao sir, among nalang gikawat ang kanding sir, pero kung imo ni ibaligya sir, among bayaran. Usahay maglumidyo, sulbad ang problema. Bayaran mas kawatan ang kanding. Pero kato maglumidyo, huwag ito bayari ko, wabay na kita. So impas ng kanding maglumidyo. Either ito gibalik niya o either ba ito gikalderitas para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Sniper Randy Cumbas, tumalita o servisyo Magnum Radio.
16: Salamat Magnum Sniper Randy Cumbas.
13: Magnum, buntag na Pilipinas.
16: Matunta mga kaisunan ng dugang pang mga balita sa itong palibot na matunta ning usa ka babae na dakpan sa drug by mass operation. Babae na sad ni karon. Sige babae, always man ako nun isa tama. Tama yun po lugar nga ma-involve sa illegal drugs. Sige daw be. Dahil nun na yung babae na karon dakpan. Sige. Matunta rin po sa itong kaban sa balita ng Servicio de Smagnum 124, J. Luna.
21: Arestado ang usa ka 22 anyos nga babae o magkinakuha ng balon 500 pesos gituang ang Cebu at sa drug by mass operation ng ipahigayon dina sa may barangay kamamanan ng atong syudad ang naisigutan ng babae magduma bencho kiingo at nakikatransak kini nga dusong kapulisan o nakuhaan kini sa balon 500 pesos o naamatot pa sa 0.5 grams. Ito ang droga siya nga posisyon dinutan ni ini na kuhaan pagkini siya glaing duha ka pakete sa ito ang droga sa dihanga giriki sa kini sa tungag kapulisan giingon ang naiskutan nga pangitos anyos nga babae yung magdumamensyo na kuhaan matod pagkini siya sa balon 70 peso sa ito ang droga sa ihala ni ipit-ipit magdumamensyo no sa ihalugar nga bulsa samtang lahi po itong balon 500 pesos na ihalugang gitunol nga tapos sa tungang kapulisan. Dinutan ni ini ang naiskutan yung babae aristado na ning panahuna tungkol siya paglapas sa kasong 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magdum 124 Job Magnum Hunter 24, Jane Luna.
16: Sumbita ang Salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna.
13: Magnum, buntag na Pilipinas.
16: Standby sa dugang pa natin ang mga report mga kaiksunan sa tuwang paraguban. Standby kay review na to kadyot mga kala ang kining kwan. Kining impeachment trial. Para sad nga naatay kwan ganagmay no. Kay sige paigayon nga impeachment trial kauno nga adlaw which is sa ang ilahang gi tuki sa bito kalabot sa unexplained wealth na nasa pamilyang Duterte kensang gilangkuban ini ang pagka gisgutan ang kining pagka vice mayor o pagka mayor pa grabe na gid lugar sa impeachment trial, appeal ang kining tong pagka-mayor pa niya ni BP Sara sa Davao City. So, nakuha ang lugar, no? Naisigutan ang appeal. So, sa prosecution, unang nibarog si Attorney Cheljuk, no? So, sa iyahang mga pamulong, kalabot lugar sa kining mga unexplained wealth. Mulagi na sa unang stand ni Attorney Diokno dipinsahan sab kini ni Attorney Michael Pua sa defense team ang gibutyag ni Attorney Diokno base lang sa tuwa nga di man itibok nga kining statement niya but portion lang sa iyang statement which is the pinaka most lugar nga punto niya matod pa ni Attorney Diokno kailangan makita ng publiko at ng senator judge ang kanyang larawan at ang kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. Nefia amassed staggering amount of unexplained wealth while she was a vice mayor and mayor. Doesn't say a lot about unfitness to serve as a vice president? Isn't that relevant to the question that this court must resolve at the end of this trial? So, ikumpara lugar na hindi kang Renato Corona nga case. Requesting the bank accounts and mga documents. So, the most fundamental provision in our constitution is the accountability of a public official. In Article 11, Section 1, public office is a public trust. The public officers at most at all times be accountable to the people. Kaya po dapat busisihin ang bank account, bank records, tax records at iba pa. Kaugnay ni VP Sara at ng kanyang asawa. Sumulo ka rin ang mga punto gipagawas ni Attorney Jokno kalabot sa iyang unang stand. Nga unexplained wealth ni VP Sara. Tubagsad ni Attorney Michael Poa sa defense team. The real issue here is whether you possess the power to exercise in a manner that disregards due process and compels the production of documents and information beyond what is allowed by law. Sa duha ka punto na iyang ipagawas, due process. Impeachment is a legal constitution procedure while political characteristics is naa. But it is not purely political proceeding. We offer a simple preposition that evidence must be present to support accusation. Wada ko ng ebidensya ang lahang mga aligasyon. But hindi po ganun ang nangyari dito. Ni Attorney Poa. And I have a copy of a complaint but yet not even one attached document to support accusation. Not a single financial transaction records. Not a single saline records. This is just a fishing expedition. Fishing expedition, murabag ka ng namingwit ka lang ba? Nguha ka lang o ka ng dugang mga ebidensya while nagkamulo pa. So, kamulo o ka ng trial, aya pa kagakuha o mga dugang ebidensya. Prosecution is asking for tax record. Is disclosure of taxpayers' information. According to Bank Secrecy Law, Republic Act 1405 State Policy for Favor on Secrecy of Banks, hindi porket may exemption for impeachment, pwede na nating buksan ng records na hinihingi ng prosecution. In fact, ay wala pong transaction na napasok sa mga specific nga mga account. Meaning, sa pangalan lugar ni Duterte. So, mo lugar ka na mga kisunan ang unang stand ni Attorney Poa tubag sa kining stand ni Attorney Jokno. So, a representative Jokno. Okay? So, grabe lang bangi lugar ni nga kwan. But ako lang ikuha ang point.
1: Buntag na Pilipinas!
16: Sa ikaduhang patindog ni Jokno. Silbi lugar nga pag-rebattal niya. Matod niya, paulit-ulit nilang sinasabi na ang ginagawa po ng prosecution ay fishing expedition. Actually po, meron ng desisyon ng Supreme Court addresses squarely this point. This case involved unexplained wealth in case of Rabusa. And decided niya itong August 22, 2022. The prosecution in this case requests subpoenas production of bank records. Even if the Court of Appeals considered the inquiry is fishing expedition utilized evidence against Rabusa, all involved the forfeiture of unexplained wealth, the RTC was in error for not allowing petitioners to examine inquiry in bank records. Look to the subject account as present proceedings on unexplained wealth now encompass the exemption of RA 1405. Sabi no? So nada ko no exemption. Pag impeachment trial daw, panapas impeachment, pwede daw kuno buksan ang mga bank records. mall kung tanaw na to iyang punto, no? Matod sa dugang ni Duke, no? Depends repeatedly cite number of laws to claim that the request of information and documents are confidential. Sabi po nila, confidential daw. Confidential daw ito sa ilalim ng RA 1405 o Anti-Money Laundering Act o Data Privacy. Pero kung titingnan po natin, klaro po, malinaw po ang batas sa utos at utos ng saligang batas. Sa impeachment court na ito, you have the sole exclusive power to determine the impeachable offense, to find out the entire truth, and make decision on this case. Bologar na ang iha punto. Tubagsad ni po ang mga kaigsunan, it's beyond debate that due process must be observed is every stage of proceedings, even in impeachment court, can issue a subpoena for provision as if we are doing judicial issuance. I agree that tungkol sa Section 21 provides na nawawala na po ang confidentiality nito. I think we should still think about relevance. Para saan ba ang pag-examine ng mga dokumento? Hindi ba para sa impeachment proceedings? Hindi po namin sinasabi na kung sakaling may paglabag man sa batas ang Vice Presidente noon. Marami namang paraan. You can file a case against VP. Pero pag impeachment po ang pag-uusapan, we are limited. This is also a repeated case on Corona's impeachment. In Duterte, we clarify the constitutional requirement in what constitution that this complaint as an impeachable offense. Da. Pangutan na lugar, no? So, munang tubag ni Wipoa kang Jokno sa ikanawang stand.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
16: About sa unexplained wealth. Lah, nabati igong oras makiksunan. Nasa sa tuwa nga panag-uban. Sa tuwa nga panag-uban, makiksunan. Nadiri pa yun na nabungog po yun ang uban tungod aning gisulti na kuno ni Basti nga Romanov operation. Kay gi-deny na kuno ni sa Malacanang ang kana daw nga konsesyon, dili daw kuno o Romanov operation nga to sa Duterte family. Kay sa ilahan daw na sabtan ang ingon daw ni Basti Duterte sa usa ka rally man to. Nga kalabot daw sa kining Romanov operation ngadto sa Marcos family. So, ana lugar daw, no? Ala, sige. Aw na to na siguro kini magamit sabdi siya sa impeachment. Kinisgutan na raba sa impeachment trial ang kining Romanov operation. So, nagintaan eh. So, salamat kayo mga kaigsunan para sa itong buntag na Pilipinas. Sa itong mga kaigsunan, may galang nga naminaw na monitor karon sa itong panaguban. Standby na lang mo sa sunod na itong mga programa. Suban pa na itong mapaminaw sa mga programa sa Magnum Radio, labi na sa mga dugang updates sa kalabot sa mga nahitabo sa itong palibot. Di na ako mabasa yung tanan. Ang inyong comment. Daghan rabadali yung mga... Salamat kayo ha sa inyo ang mga nag-comment sa itong FB page Magnum Live. Hindi na ako mabasa tanan po sa pertindaghanan ninyo. Salamat na lang yun sa tanan nag-monitor sa ito ang social media, sa ito ang mga kabaranggayan, sa mga kabalayan, sa nagkariyahang balay, din sa itong siyudad sa Kigendiro, sa Misamis, sa Rintalo, kung bisan asang bahin. Salamat kayo kaninyong tanan sa pagpaminaw din itong buntag na Pilipinas.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
16: Manila lamang sa tunga Praguban. Sa usa ka gawas ng katiling bal katawhan ng gamhanan managlahi manangatong baruganan o hukum sa katawhan ang matuman. Kininyo boss galagad sa kanginan Magnum Medyo Kabaktulan sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Hangdurugma dinhi lamang sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
16: Oras alas 5:27.
4: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: Mighty C! Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City sa akong kanunay. Adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
5: Mighty C!
22: Mapalit sa mga butika.
23: Mataas bala ang imo blood sugar.
24: DTX 500.
23: Ikaw bala ang may diabetes.
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500
24: ang may powerful compounds.
23: Yan ang gapanupo
24: kaga kontrolar
23: sa imo blood sugar.
24: DTX 500.
23: Asal rika
24: epic.
23: DTX 500.
24: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagbawang akon panulukan.
24: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.
26: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imuhang mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidney. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 baka paubos sa blood sugar. Epektibo nga pangontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inupadal sa exercise, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
27: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
28: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
29: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
30: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
31: Life Extension Vitamin D3.
32: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
31: Life Extension Vitamin D3.
33: Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
31: Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
34: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili ka mo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
35: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium, Cagayan de Oro.
36: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer. I believe this resonates well with our situation today.
35: Sa mga biyaydor, paingon sa Laguindingan Airport, sakay sa Magnum Express.
34: Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magdum Express. Paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niyatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdum Express.

0: Kabirnisan to ba kay sa imong panagoy, Mads? Unsa hinungdan?
1: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
0: Ha? Ngano man?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
0: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
3: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kangisutan pag-ampo. Kahit itong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: karon, aniya ang inyong Magnum Newscaster.
1: Alas 5:39 karon sa itong Magnum Morning News sa aning bulan sa Hulyo 17, 2026, adlaw Biyernes. Sa ito mga headlines sa Magnum Lokal. Pipila ka mga violators na isyuhan na Ugaw VR atul sa citywide peace and order drive sa Kokpo sa Barangay Makabalan. Na Magnum National Senador Alan Peter Cayetano gibatikos ang NBI, DOJ ug Malacañang kalabot sa imong investigasyon sa gingong anomalya sa 2019 SEA Games. Magnum International barko sa militanteng Houthi gibabagan sa pro-government forces sa Yemen. Magnum Business DA kumpiyansa nga walay pagsaka sa presyo sa mga agricultural products humana sa pag-igo sa bagyong Inday. Magnum Entertainment anak ni kanhi singer Freddy Aguilar nga si Megan Aguilar biklaro sa rason siyang pagkawala sa showbiz sulod sa duha ka tuig. Magnum Sports Meralco Balls Team Captain Chris Newsom nangayo og klarifikasyon sa mga opisyal sa PBA silang dula batok sa Phoenix Fuel Masters.
0: Magnum Morning News.
1: Mga igsoon, kumusta karong adlaw nga Biyernes, Hulyo 17, 2026? Kininyo tig balita Magnum Mencho Kabaktulan
2: og Magnum Jane Luna.
1: Karon sa mga detalye sa itong mga balita og Magnum Radio History Today.
0: Magnum Radio
2: History Today.
1: July 17, 2012, nining adlaw naputo sa batikos ang desisyon sa Boy Scouts sa Amerika kinihumana gibarugan sa maong organisasyon nga gidili ang mga bayot nga musulod isip scout ug scout leaders. Gingong nga pito gikan sa 11 ka scout ang nangusuga nga nang magpabilin ang maong regulasyon dala ang pagtuong kini ang makapaayo sa organisasyon. Tungod ini gisaway sa mga board members ang maong desisyon tungod kay susama usa kini kadiskriminasyon.
0: Magnum Radio
2: History Today.
1: O karon sa itong Magnum Lokal, nagpahigayon na ang Cagayan de Oro Police Office sa Kunakukpo o Citywide Peace and Order Drive diin ubay-ubay ang mga nadakpan. Matod sa Kokpo o matod ni Kokpo spokesperson Police Captain Emilita Simona, gaghimo kini nga aron mapabilin ang kahapsay ug kalinaw sa syudad. Gidugang pa ni Simon nga ang mga nadakpan gipahinumduman nga human sila maisyuhan sa violation, kinahanglan nila kining bayaran sa City Hall. Kung dili nila kini masulbad, mahimo sila nga makasuhan.
3: Nakigiusa para sa kawang sa kapse o kaninaw. So sa kinikay inisiyatiba, nga gihimo ni Kukua para mas mapanigun na ito ang pagdibinar sa kapse o kaninaw sa atong syudad, especially sa area of responsibility ng Police Station 5 Makamalan. Naatay na dakop nga si 14 ka violation sa half-naked sa atong city ordinance o ganing GTA public nga tulo. Kanisinatanan, ang kaning atong violator sa mga half-naked is reward na sila. But rest assured nga nakatali kinila mga pangalan sa barangay. Tanda kanisila o mga trabaho or kining hard labor sa ilang barangay in violation kay sa issuan sila sa ordinance violation receipt. Apan, pahinungduman sila nga ang kaning mga violations, ang kaning atong ordinance violation receipt, once nga ma-issue sa ato, atangag kiniog na ko nga penalty or fine nga bayaran nato sa atong city hall amounting to 3,000 pesos. Kung dili nila ma-settle within 72 hours, pwede sila nga ma-move ang ilang ngalan or ma-forward ilang ngalan for case filing. So,
1: ang pamahayag ni Cagayan de Oro City Police Office spokesperson Police Captain Emilita Simon.
2: Pabiling gidominar sa Magnum Radio ang second quarter Kantar Media Survey result ni Tuiga. Kinihumana angkon ang 44.27% nga audience gikan sa gitabukan nga 14 kastasyon sa radyo. Sa maong numero, nagpamatuod sa dakong pagsalig sa katawan sa Cagayan de Oro o mga silingang dapit sa rehiyon sa balita, komentaryo, kalingawan o serbisyo publiko. Tungod diini mapasalamaton ang kadaguan sa tibok pwersa sa istasyon sa mga suking tigpaminaw nga newsmaker o mga advertiser nga parang misalig sa integridad o kalidad sa Magnum Radio. Dugdong niini niya ang pag-ila ni General Major Jun Albino sa suporta sa tanang nihimong kabahin sa maong kadunggan.
4: May unang angay pasalamatan ato na mga kagayon nga nag-ibog ka na ito. Numero na lang yapa ng Magnum Radio sa Kantar Media nga survey nga nagkakuha o 44.27% gisundan sa ikanwa 17.59% palipay sa mong pagpabilin nga numero oro ng mga nga radio stations sa nagpahin sa numero kasibit ng mga lugar sa Kantar Media sorbing ang itagayo na itong Mayo 14 hangtod sa 20 nining tuiga. Balik ko na

0: salamatanan una atong mga magkagahom, atong tingpaminaw, atong mga participante sa mga programa sa Magdumradyo, be it public affairs program, musical program, o jazz program. Pasalamat sa atong mga kanagkuhan, Mr. Roger Chu, ang atong pinagkanako, Mr. Edward Chu, ikaw ang pinagkanako sa Radyo Rio Corporation, Magdumradyo. O niya dahil uban pa nga na uban ka na ito kanunay, mga lugar ito mismo ang kauban. Sa lugar may mga pagpadagan sa atong sibihan. Of course, atong kapan, Magdumani Agustero. Di lang siya may atong atong operation manager. But at the same time, una po nga angkor sa Magdum Radio. Atong kapan, Magdum Jula Cubo. No, sasabi sa mga nagunang angkor sa Magdum Radio. Mga kapan pa nato, Magdum Preset Blanca, Magdum Minso Kamagtulan, Magdum Gilbert de los Santos, Magdum Chiri Tin, Magdum Magdum Aileen, Magdum Binga Sinto, uban pa nga na uban ka na ito kanunay mga lugar para ato mismo ang kauban sa lugar may mga pagpadagan sa itong sibihan. Of course, at salamat sa pagsakripisyo para magpabilin labi na sa itong mga kauban sa Magdumradyo nga naghimo ka na itong pabilin nga numero 1 sa surveying ipagayon sa Kantar Media sa second quarter of 2026.
1: Ang pagpasalamat ni General Manager June Albino.
2: Alas 5:45 og sa tumpang parayon gibutyag ni Department of Agriculture kun DA Region 10 Regional Director Jose Apollo Pakamalan nga mahimong walay bili ang mga giapod-apod nga mga binhi, abono og makinarya ngadto sa mga mag-uma kun dili masubag ang masulbad ang pagkaupaw sa kabukiran karon. Matod ni Pakamalan nga kini ang ilahang giatubang nga hagit aron ilabi na kung dunay bagyo nga maigo. Kung apan, giingon nga doon na sila'y long-term intervention nga makatabang sa maong contour farming aron malikayan ang dakong kadaot kung doon ay kusog nga pag-ulan na.
3: Learning from the lesson atong miaging semana nga Inday. Among tanaw, ang pinaka long-term nga preparation kay kining bagyo, this is abnormal for agriculture sector. Sa kung sa pagkadaghan nga nihatang nga binhi o gabuno o pakinarya sa Department of Agriculture, kung dili nato hinahinayan o sulbad ka ng pagkaupaw sa bukid sa Banglasan, San Fernando, Malaybalay, pag mumutak na rin diha, kusok ulat, umbos nga pirinibid manapawan. So, part of our long-term intervention, mao ang pagmuntar o mga diversified or contour farming. Aron malikayan ang dako na tanao kung doon ay kusog na ulan, inagi sa pagmuntar o mga soil water conservation measures. Kung sa kana, datong sa mga dahili nga sa 15% kamakilid na slope, inagi sa mabutangan o mga contour lines using commodities na long-term siya, panitan, kopi, kakao, kugubat ng mga tanong, hindi hawan ng tibok na umang.
2: Pamahayag ni DA Regional 10 Director Jose Apollo Pakamalan.
1: Gibo siya ni Department of Science and Technology kung DOST Regional Director Mark Limual Garcia nga doon na iplataporma ang DOST nga makatabang sa pag-ila o pag-locate sa mga lugar nga delikado. Mato di Garcia nga kinimao ang GRE's PH. Mahagatag og impormasyon o pangimangno bayan sa mga lugar nga posibleng maapektuhan sa mga kalamidad sama sa baha, landslide o linog.
4: Platform to the internet GeoRisk PH makita nato dito ang mga area ng hazard prone. So try to search for it on internet. Makita nimo kung unsay mga risko ang prevalent kung asa ikaw. So panalipan duol ba sa suba, duol ka sa fiber di dire baha mang kasagara, di ba? One of the things we learned in the recent years is na may tulok ka marsh land sa Kalayan na supposed to be dito sa Mustambel ang tubig or ninahinay wag sa kadadatan. Wala na nga sa karon kay nanay mga balay. Of course, di ba pwede na gabawa ito mga balay kay it's a very costly problem. Position for lights and property. We saw the prospective developments of the national, sa ating mga barangay, tanawin natin daan.
1: Ang pabahayag ni DOST Regional Director Mark Limual Garcia.
2: Alas 5:48 karon sa itong Magnum Beat Reports.
5: Magnum Beat Reports!
2: Watuntang report sa itong kaubahan, kining benepisyo alang sa mga senior citizen na gipanghingusgan sa PhilHealth Region 10. Daw kinito ang ano aton sab sa tong reporta ni natong kabana sa balita og serbisyo ni Magnum Hunter 13 Riza Cruz.
6: Para yung gingusgan karon sa buhatan sa PhilHealth Regional Office 10 sa paghatag og benepisyo alang sa mga senior citizen dinhi sa Dakbayan ubos sa National Health Insurance Program ang tanang nag-edad og 60 anyos pataas adunay PhilHealth coverage ilabi na ang mga kwalipikadong senior citizen sa premium contribution lakip sa ilang mamahimong ma-avail ang benepisyo sa pagpa-confine sa ospital outpatient services hemodialysis o peritoneal dialysis kidney transplant breast cancer treatment o outpatient mental health services ang mga senior citizen na nakaabot sa 120 ka buwan nga PhilHealth contribution mamahimo usab nga lifetime members ug dili na kinahanglan nga mubayad og premium contribution gipahinumduman sa PhilHealth ang mga senior citizen nga siguruhon nga updated ang ilang membership records aron dali nilang ma-avail ang mga benepisyo sa mga accredited health facilities dinhi sa Dakbayan. Balita gikan sa PhilHealth Region 10 para sa Magnum Morning News. Kini si Magnum Hunter 13 Riza Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Dagat salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Dirisa ta kay BJMP Region 10 Director Hagorina. Mihimo sa pagdasig sa mga jail officer aspirant. Aton dawaton ang report sa balita og serbisyo ni Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
7: Dating ni Jail Chief Superintendent Felix Berto Habrina Jr., ang Regional Director sa BGMP Region 10, ang mga wala na kasunod sa pagbuhay lamang po ng oath-taking na gihimo sa BGMP Region 10 gina sa may Lumbia City Jail kagahapong adlaw. Kinuman naging adunang yung mga pipila ka mga nagtinguha ang mahimong jail officers na wagin po na palari tungkol kaya doon na po yung mga kakulangon sa mga requisitos at doon na po yung mga qualifications na wala yun po nila na meet may inundan nga wala yun po na sila na hatagan ng oportunidad ng kagahapong adlaw mahimo po nung kamahin sa Sinto 98 nga nanumpa na sa ilahang po pag jail officer trainee mato di director Hagurin nga posible nga kanipo na sila no, na wala yun po yung mga kakulian po nahitabo po sa ilahang po din po aplikasyon karason nga ikinahanglan po nga di kuda sila mawagtangan uga paglao bugalan taon nagyapon pud nila pud magdemensyo ang mga oportunidad nga moabot silang kinabuhi o kung gusto pud nila nga mobalik no sa pag-apply pud sa BGMP Region 10 no kumpletuhon preparaduhon nga sa sunod may mugit po silang preparado o compliant na gito sa mga requisitos nga giginahanglan. So ang tangi paniguro sa tuwa pong regional director nga wala gito po makita po magdumensyon ng mga biases po or favoritism o baka mga pagpadanlog nga himuon din na po silang opisina kung pananglitan ikaw muhimo sa pag-a-apply tungod lagi pwede na uso ang palakasay. Aniya si Jail Chief Superintendent Felix Berto Hagurin Jr. at ang regional director sa BGMP Region 10.
8: Makasugod. Don't be discouraged because siguro it's not yet your time. So next year you prepare everything, prepare yourselves physically, mentally, emotionally, psychologically because kung para ni mo na ihatag din mo. So continue. Kay sama sa gingon ako ganiya, there are 5 times, 6 times nga nag-apply sa BGMP but they were not discouraged. Sumala, napadayon sila because tabalo sila, makabot iyang time para kanila.
9: Ardi, unsay sistema, Ardi? Walay palakasay ginami sa pagsulod?
8: Kung tanaw na to, we have a lot of criteria, very astrenuous ka nang. Kumbaga, ang atong criteria is specific, so walay palakasay, anak. Kung naamay nakasulod, may either a relative or somebody nakaila sa BGMP, but because they pass also the process and we have that, tawag ganit, kanang nailist, kanang
9: criteria,
8: sa criteria na sila ranking. So nai ranking ana. So atong pasado pero may mga deficiency. Example, if your deficiency is sa mag-ingon nimo, positive siya sa drug test during the initial, tangtang ka diretso. Kaya that's part of the requirement. If you are also pregnant before ka mag-take off, still hindi ka pa rin madawat.
7: Alaga ni Jail Chief Superintendent Agurina Jr. Samtang magnomamensyo ni inipon naging pagpanumpa sa Sinto 28 sa mga Jail Officer 1 trainee na po din sila po magnomensyo para po sa ilaha po din po nga pagpanganam yun na mahimo po nga fully equipped na sa ilaha nga kahibalo silang tahas ng mga himuhon isip mga Jail Officer sa tuwa po nga rehiyon. Tungod na gani po din ini di po matuki bang kalipay ni Police Captain Romeo Paro at po din pong usas mga opisyal din sa kukpo nga nahimo po nga kabahin ng yang anak nga si Kenneth Paro sa kaninga baguhay lamang po da, nga nag-ipaubo sa OSA taking matod ni Captain Paro nga nagbungar yun ang iyang mga pahimang no, sa pagtarong sa pag-eskwela aron makabatol sa noble nga trabaho ang iyang anak nga mo po magsilbing kabilin po da niya isip pa usa ka ginikana. At sa paminawon si Police Captain Romeo Paro.
10: Sir, first, no, may buntag sa imuha. Sir, imuhang anak ko sa karon sa ipaubos na sa oath-taking sa bagong jail officer din sa ato sa Northern Mindanao. Mo, kini mo ipangandoy sa iya ha? Or gusto mo siya magpolis pero gusto po niya yun nga jail officer?
11: Actually, ma'am, bisag-asa siya kung asa siya una makasunod. Kung dito siya sa much better na dito sa PNP, naman ko sa PNP, pero hindi man siya successful. So, very good siya. Very na. Murag ang iyang linya, calling niya dito sa BJMP.
10: Pero, unsa man siya? Yung kinamagawa ka? Kung pila man yung mga bata?
11: Ikaduan ako nga anak, ma'am.
10: Pero, kani siya ang buhang first to guard na nasa jail? Nasa BJMP?
11: First na anak na ako na nakasulot sa government. Gusto mo talaga ko na musunod sa ako sa PNP pero mura diri man ang iyang calling so thanks God ya pang kayo naman siya diri
10: ano sa you kanang challenges no isip sa kanang nakay anak no nga musunod sa imuha nga naa sa kaning law enforcement gihapon
11: challenges isip usa ka amahan no, nalipay ta kay ang atong anak sa pagpaningkamot nato nga makahuman sila o sa ilang pag-eskwela karon nana sila ay trabaho nga maingon nila nga noble profession.
10: Okay. O unsa man ka ikaw usa nga amahan strict gyud ka nga kaning ulahon sa iyo nang pag-eskwela inana kaning para ma-accomplish pa nila nang mga pangandog sa una.
11: Sa kwan ma'am, ako ra sila pirmihimang noan nga ang ikabilin sa inyong ginikanan ang kanari yung edukasyon kay wala man tay yuta nga mabilin sa inyo punpuhon nga mawala ta ning kalibutan. So ako ang gi-encourage sila nga at least pag-abot sa panahon nga naagyan sila ay trabaho nga insakto para makabuhi sila sa ilang pamilya punpuhon.
10: Arkrim siya sir?
11: Registered.
7: At mag-mention si Police Captain Romeo Paro o sa mga proud nga amahan sa nahitabukod nga pagkalakit sa yapong anak nga si Kenneth Paro sa ka-registered criminologies sa baguhay lamang po nga na pahigayon nga oath-taking ceremony kaghapong adlaw mag-mention din na sa may BJMP Region 10 na sa Barangay Lumbya ning atong Dakbayan. Balita gikan sa BJMP Region 10 kini si Magdum Hunter 20 and si Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Dagan salamat Magnum Hunter 20 Angie Alzado Drisita kay Botan sa DA Region 10 na gipangandaman ang planong ipatumana sa makatabang or makatabang sa mga gabuhi ug mananap mga maapektuhan sa strong El Nino. Sa balita og serbisyo ni Magnum Hunter 33 Kia Abilanosa.
12: Gipaniguro ni Department of Agriculture Regional Field Office 10 Regional Director Apollo Pakamalan nga gipangandaman nila ang posibleng may mong epekto sa pag-igoo sa strong El Nino sa mga musunod nga bulan dili lang sa mga mag-uma lakip na sa mga gabuhi ug mananap kon poultry animals. Kini pinaagi sa paghisgot sa matay LGU kung unsay posibleng intervensyon nga mahimo kung magsugod na ang pagminos sa ulan nga makaapekto dili lang sa mga pananom apan lakip na sa mga mananap.
13: Pero wala na motubo nga tanom wala sa dunay ilang pagkaon. So, nami mga trigger warnings na among isgutan sa local government o mga owners na o 30 na kaadlaw na gamay na ang ulan, panahono na o nakuha sila itubig kahit sa monitoring. Mabot na gano'y sa 60 dias, nami mga preparation to rationalize, mag-ration na ninyo ang mga nakatangker na tubig sa mga vulnerable ng mga livestock producers or growers. Pag-increase sa kainiton, matipuan sa atang breeding sa mga farm animals or poultry. So, importante sa amo ng even infrastructure na mabugnaw kining balayan sa mga hayop ang ayan po nga tag-aunon in preparation sa strong El Nino. So, makalaong ang publiko, no, labi na sa mga mag-uuma na Department of Agriculture, andam kanunay sa pagtubag kung doon mga pinahanglan no, immediate or long-term na intervention, whether na ay El Nino o wala, kanunay ninyo ang gahimuan sa Department of Agriculture ang mga kalihukan na makadugang sa pagpataas sa produksyon.
12: Ang TPACE Pamayag, ni DA Region 10 Regional Director Apollo Pakamalan. Balita gikan sa DA Region 10. Kini sa Magdumahan 323 Kiabilianosa sa balita og serbisyo Magdum Radio.
2: Dagan salamat Magnum Hunter 23 Kia Abilanosa drisata kay ika 48 National Disability Month gi sundag o sundag ang pagsaulog o nining adlaw ato sang pag panyawon ang balita sa tong kauban sa balita og serbisyo anya sa Magnum Hunter 20 Algie Alsado.
14: Sundan ni nga daw ang pagsaulog sa 48 National Disability Rights Week din sa Kabayanan di Oro. Kini magsugod karon hangtod sa pinsa ba depresa ni ining bulan sa Hulyo tuig 2025 ang nahisit ang mga kalihukan nga gihanay karon sa Kabayan di Oro Federation of Persons with Disabilities Association kauban ang tuwa pa rin pong lokal nga kagamhanan sa Dakbayan pinagi sa City Social Welfare and Development sa PWD section sa CSWD kauban po na to ang mga no? Persons with Disability Affairs Office sa PDAW o Barangay Base and Private PWD Organization muhimo gyud sa ilaha pong pagpahigayon nini nahis kita nga mga kalihukan in celebration nini pong National Disability Rights Week kung NDRW 2026 yung umus kini sa tema Rights First Legislation Forward Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development tumuda nini adunay ginay gihimo kaganiha magdumensyo nga kaninga Santos nga misa nga gipainugod po nalang kanila sa St. Augustine Metropolitan Cathedral. Karong po din pong alas 8, adunay walk for PWDs. Santa aduna po yung bazaar opening sa City Hall Quadrangle o aduna po yung programa nga ipahigayan sa City Tourism Hall karong alas 9. Santa ang mga lawa at long Sabado adunay humba cooking contest sa Barangay 40. Pagka-adlong Martes, tunod simana sa Hulyo 21, adunay community activity simultaneous clean-up drive sa Mataga Barangay. Pagka Hulyo 22, sa adlong Miyerkules, adunay ipahigay po ng Health and Wellness Medical Mission para sa mga PWDs sinasamay City Hall Quadrangle alas 8 hanggang sa alas 12 sa Udto. Samtang aduna po yung social pension payout para sa mga PWD alas 7 sa buntag hanggang sa alas 5 sa hapon. Time slots per district ang gibutang po mag-mention na so dapat guided po ang mga beneficiaryo po ni ini po ni Dinas May Barangay 40 ning atong sila. Samtang ang closing nga program himuhan sa Hulyo 23 sa adlaw nga Webes alas 8 hanggang sa alas 12 sa Udto dito sa May City Hall Quadrangle. So kundi ni giagat po ang ubang mga PWD dini sa Tasadakben sa Cagayan de Oro na muhimo sa pagkikiusa sa pag-celebrate sa mga abilidad, mga kalampusan o katungod sa mataga person with disability o ang presensya matatao o partisipasyon sa matagusa ka na to na kung matatao o impact po no alam po dahil sa pag-boost po sa moral sa itong mga PWD sector ganigi awhaw po dahil tanan nga mga barangay o private PWD organization nga muhimo po na sa pag-coordinate yun po na alam po dahil sa nahisit ang mga detalye sa ilaha po nga kalihukan. Ang po nga mahimo yun po mag-dimension o nga magmalampuson ang ilahang tinguha nga madungog ang ilaha po din po nga mga katungod ang ilahang tingog o ang ilaha po din po nga kaugmaon na mahimog yun po na mahatagan o gagani po nga katinawan tungod lagi kay abot po nila po magdimensyon nga mapadayag nga to sa topo din po mga lidere silabi na sa mga tingbugdag balaot po din sa tasdakon sa Kagindoro at mga kaninga konseho ang topo din po nga city council nga doon na po yung pagrespeto nga ma-include po din na po sa ilaha po nga mga balaot nun makaninghatagan po din po sila nga po seksyon o guban pa mga beneficyo po doon nga mahimo po nga matabangan ang atuwa nga mga persons with disability. Tungod kay ang equal rights, real access o empowered lives matod pa, mga po na ilaha po nga tinguha po no, nga mapahigayan po din po sa tuwa sa dakwan sa Kagindi oras sa isgitanan po sa paghatag o kaning igong pagtagad sa nakisgitan nga sektor. Samtang tungod lagi po din po magdaman siya, adunay temporary traffic scheme na gipatuman po ang ato mga pasanagikan sa Roads and Traffic Administration. Subasin mahibulong po na itong mga kaisunan po nga ano nga adunay pipila ka mga dalan din sa to sa dakbayan ang gihimuan gito no o temporary nga mga pagsirado. So, gibutyag at ito po Roads and Traffic Administration nga karon na o kaninga paadlawa magmemensyon no pizza 17 man ta karon na so adunay kininga temporary traffic scheme nga ilang gipatuman kini gisugdan niini po nga sa iskabuntagon pud magmemensyon para gyud pud nga magiyahan ang ato po mga sugdan karon nga alas uso no sa iskabuntag yapon ang kaning ilang manggod pong kick-off parade para sa person with disability gikan din sa St. Augustine na Metropolitan Cathedral din dito po sa City Hall Quadrangle nga doon ang mga programa. So ang kick-off parade manggod na rota magsugod din sa St. Augustine Metropolitan Cathedral, maagi din sa may Capistrano Street, mag-right turn din sa may Garland, mag-left turn din po din sa may Tiano dayon, mag-left turn na po sa may Hay Street, taingon din sa City Hall Quadrangle. So mainungdan nga doon ay progressive na temporary one-lane road hipod na sa pipila kadala na palibot po din sa maong sa parada. So, adunay road closure, one-lane road closure. Alas 8 hanggang sa alas 10 ni karong adlawa. So, din na sa may Capistrano Street, right side ka na nga nagatubang lugar sa may gikan sa may Fernandez, paingon sa Garland Street. Then, din na po sa may Garland Street, right side, nagatubang paingon dito sa may Capistrano, to Tiano Street. Samtang sa may Tiano Street, paingon po din po no, din na sa may Garland, Hay Street, mo po na ang apektado po magdamensyon. Nagabiso na karoon na itong RTA, nga ito po na, so, lahat po din po mga personahe, nga giyahan yun ang mga motorista, aron nga dili matalang magdamensyon ako, asa ba sila pwedeng muagi, nga di po na makahimo po na sa magbalda sa kaning ilaha po din po nga programa sa persons with disability, kaya kanito naman po din lang hangyo magdamensyon ng pilar, man po ka oras, sila po nga parada, kaya di man po na ito sila mapanaling dali, kaya isang ganda magiging po sa itong mga PWD sectors magdamensyon no, na from the word disability, kalisod yun na kaya dunay kabilingan. So ang labi na neto po nga dunay kalisod sila po nga pag-backlight, pag-lockout, pero gusto din po nila nga maghimo na sa sa mga scratcher sa guban pa yan, dito pa yuban, ginatulog po nila mga wheelchair. So may hinungdan nga taasan lang po dato itong mga pasensya kayo palagsarawan po din sila magsaulog sa so, lahat po din po nga celebration po na sa National Disability Week magdomensyo. So ano yun ini, ang katawag, iagat sa dugang pagsagot, samtang RTA po, naghimo po na sa pagpaniguro, manayon lang ang mga personahe, aron nga i-impose ang mga immediate adjustments sa nahisgot ang mga kadalana na alam po na niining temporary traffic scheme, aron po na ma-harmonize po ang impact sa traffic flow niining Buntaga, din hapon sa may Divisaya area ning atong dakbayan. Balita na hipas gikan sa RTA o sa TSWD Pidaw Section kini si Magdumhunter 20 and si Alisado sa balita og serbisyo Magdum Radio.
2: Dengan salamat Magnum Hunter 20 Angie Alisado. Alas 6:06 karon sa tong barangay news update. Napahimuslan sa mga benepisyaryo sa Barangay Bugu ning siyudad ang mga nagriyahang programa sa ECCD program sa CSWD. Kinihumana nga gihimong suri-suri sa baryo sa ilang barangay. Ang mga programa nagtumong sa paghatag o hiniusang serbisyo alang sa kaayuhan sa mga bata o sa ilang pamilya. Nahimo kini nga pinaagi sa panagtirabangay sa nagkalain nga departamento sa lokal na kagamhanan ubos sa pagpasiugda og suporta ni CHID head Ma'am Roxanne May Ramidas. Napahimusan o napahimuslan sa mga residente mga ug mga kabataan ang pagpamembro sa PhilHealth, pag-update silang records, pagkuha og tambal, pagpaibot sa ngipon ug uban pang mga importanteng serbisyo sa panglawas. Alas 6:07 sa to ang pagbalik man lamang sa pipila ka mga pahinumdum.
15: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
16: Sa side ka ba nga adunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Liban ni nimo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabatun og ligong immune system, tumarog Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga magpanalipol da kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C protektado ka na, maka minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o the senior citizens discount daw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina El Wellness Center Domingo hangtod Biyernes emutang sa Market City Agora Lapasan Kagendoro. Text lamang sa 09-8501-32198 or sa 09-91-4504-163 or bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
2: Wise jud ka, Marie.
1: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
3: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Misugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mupili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Magnum Morning News.
8: Alas 6:12 karon sa tong pagpadayon diri sa tong weather forecaster sa Pag-asa. Nasa pikas linya karon si Ma'am Arian Siozon, weather forecaster sa Pag-asa. Ma'am Arian, may buntag.
7: Magnum weather alert.
8: Subli, good morning, Ma'am Arian. Ma'am Arian Siozon.
9: Yes, sir. Maayong buntag po dahil kaninyo. Ilabi na po sa mga suking team paminaw. Update, ano nga panibagong bagyo nga itong ginamonitor na gawas sa Philippine Area of Responsibility. Medyo distansya pa hinoon kini ana sa may karagatan sa 2,965 kilometers east sa southeastern na Mindanao. Sa pagkakaroon na ito nakita nga gamay rahin o ng chance na hindi nga magpadayon kini isip sa kabagyo o posibleng kini nga mahina isip sa ka low pressure area kung masulod man kini sa ating Philippine Area of Responsibility. Basta padayon nga sa pagmonitor sa updates sa dagami hindi nga bagyo. O din sa Mindanao, karon o sa weekend, padayon kita makasinati sa init na kabuntagon nga doon ay panalagsang pagdag-um o sa managumong nga kalangitan. Pagkatsyan sa gihabon sa mga patak-patak na pag-ulan na kilat o pagpanalugdog o mga localized na thunderstorm sila binin ay kahapon o gabi. O posibli gihabon ng mga pagbaha o pagdahil sa iyo dahil makasin natin sa kalit nga pagbundak sa kusog na ulan. O atong hangin sa kinatibukan, hinay nga doon sa kasarangan ng gikan sa habagatang silangan nga doon sa habagatang kasagpan o ang kadagatan hapsay nga doon sa kasarangan ng pagbalut. Ang temperatura na ito din sa Northern Mindanao, karong adlaw ang mag-range sa 19 to 33 degrees Celsius. O itong adlaw, nagsubang na alas 5.31 sa buntag o magsalap na po niya alas 5.05 sa gabi. Philippine Standard Time, alas 6.14 na sa buntag, ikan rin sa buhatan sa DLC Pagasamulugan, El Salvador City, kinis Arian Siozon, dagang salamat.
8: Dagang salamat, Miss Arian Siozon, sa buhatan sa Pagasa.
2: Magnum Operation Tambang.
7: Magnum Weather Alert.
8: Alas 6:14 karon sa tuang market news. So taon ta sa Kugun area na karon si Magnum Hunter 20 Angie Alsado sa Kugun Public Market karon sa pagsuta sa mga presyo para liton sa tuang mga produkto sa tuang market news. Magnum Hunter 20 Angie Alsado.
10: Kaya nalang lahat kinakaroon ng Kugun Public Market kung diin, consistent man yun ang mga presyo, alam na
4: sa Bugas Mall naman siya makapaligya punta sa 45 nga to sa taga 41 sa process ng tagkino nini nga Bugas nga bigyan sa nang bayad kini nga plan sa so bigyan ng bayad magduman siya gikan po din sa kaning imported po din siya gikan sa Vietnam gikan sa Thailand di na mapalit dini karoon sa may entrances po magduman siya no, kung dini ka magi sa Maya Osman niya dini po sa may Captain Vicente Roas dini po do sa Maya Captain o dini sa kanin po nga J.R. Borja na halos mo display karon dini po nahisipan nga classes Bugas taong kung may buta mga imported nga Bugas kaya doon ay 5% po magduman siya nga broken kapalisad ta gihapon na din sa nangisipan nga merkado sama na lamang nini nga Princess Leia nini po nga Yang siya nini nga Alas pero magdepende man naman siya no kaduna po yung nagbalik ya nga tagsin ko tayo sa ubat po mga klase po na nini pero ang uban ang lagi pong presyo tag salo-salo Yang siya wala sa Princess Leia tag 50 pesos kipo ng ilahang display nini po din sa merkado dahil tag 54 pesos sa matagkilo sa Master Chef tag 54 pesos matagkilo nini sa Ventana nga gikas Tindoro dahil tag 52 sa tag 53 matagkilo sa Masipag Rice tag 44 pesos sa Brown Rice tag 40 pesos ang Bahay tag 63 pesos ang Balingas tag Rice tag 54 pesos ang kayo po nga Cotabato Rice food magnaman siya ang Mangdaloy 56 pesos ang matagkilo ang Sinadome 57 pesos ang matagkilo ang Head Rice 55 pesos ang matagkilo ang Golden Manok 54 pesos ang matagkilo ang Seventana 57 pesos ang matagkilo Japanese Rice 55 pesos ang matagkilo ang Valencia Rice 54 pesos ang matagkilo samtang guminta sa mga mais tag 50 pesos ang matagkilo nini nga puti samtang kumimputa sa Yellow Corn sa tag 30 ang matagkilo since bitanan po magnumensyon no, sa ato apatid po mga panaganon huwag na po kausapan sa kanil mga baligya karoon display din sa merkado sa mga carnes bago yan lagi po sa 320 to 350 pesos sa matagkilo kumimputa sa lokal samtang sa kaning imported lugar anapon siya sa tag 220 pesos ang matagkilo dahil na dinipunta sa kaning display po ng manok kana 80 to 190 pesos po na matagkilo karon dito sa maunga merkado. So magdepende ka po na magdumensyon na kung unsa po dahil nang atuwa po din pong kanayang paliton. Kung asa po tayo po po na muhimo sa to pong pagpangupra. Kaya namin ka po ay bastante nga supply dito karon sa nangyutan po nga dito po sa atuwa pong lokasyon. Dahil yun kung may punta sa kanayang karne po at magdumensyon sa baka, huwag mo po gihapon po tayo mga namatikdan nga lang kung kausapan po din yung mga panahuna kay ganiman susama sa mga miagi po ng mga adlaw na no, maumaura mo hapon ang ilahap mga presyo din po sa may kugon na public market. So kung yung taga baka magnoma mancho anaa sa taga 450 pesos sa matagkilo sa kaning beef ram ang biscuit daw na 345 pesos ang matagkilo sa kaning isda na dahin punta ang bangus nasa tag 200 to 210 pesos sa 240 po ang pinakamahal doon ang mga garato-garap medium size ang nasa tag 190 pesos ang matagkilo dahil yun ang tilapia magnumensyo ang nasa tag 200 pesos po ang aking mga dagko na gipod no, ng klase ang dagko ng sizes nga ito pong nakita ang galunggong tag 200 ang kutob tag 260 ang tamba tag 100 pesos ang mayamaya 120 to 140 pesos ang matagkilo ang sana nasa 160 pesos sa matagkilo ang bangos ang katong range lagi magdimension na ay 180 to 200 to 200 na pinag display at 240 ang lapu-lapu 700 pesos sa matagkilo ang pasayan 280 to 380 pesos sa matagkilo ang kuso 60 pesos sa matagkilo ang limangwa 350 to 550 ang taong ang matagkilo bilibilang 180 pesos sa matagkilo ang kanina yung pong na-display mensyo nga kaming mga amag taga 120 pesos po ang matagkilo ang bangsi na igagmay igagma kanang bangsi siya nigpis kay lawas tag 120 pesos po ang matagkilo pero mga dagko alas 160 to 180 ang display po maranay na yung display ko rin tag 80 ang buli na po na po yung tag 80 dinipod na sa maya kanina sa ipod sa Osman niya nga entrance dahil yun pong mayroon sa tamang dimension na sa ato pa rin pong sitwasyon din sa merkado busy na karon
9: China pa rin po. Ang atuwa pa rin po ng mga kaming personasyo sa atuwa. Naglibot sila karoon. Doon yung lugar sa Maydala, ng Jar Borja, doon sa Osnania, doon yung Captain Vicente Rawao na ambiti na karoon ng announce na sa obos. Kaya pahipos na lagi po ang mga dapat ipuso ng mga kaming gamit sa itong mga vendors. Kailapas na po din ang paghimo po ng paghipos sa basura. Mga po na itong madungog din po dahil sa obos. Kaya na mga punta din po na sa kaming may second floor. So karoon, din sa ito po nga pag monitor, wala man po ang itang ikabalaka sa isang dagang traffic. So, may kaliwira po man niya, din yung pagliko naman sa may payakapin, din yung patingon, na kaysa may pala niya, medyo mora po niya ang busy mga gumansyo, ma-occupy dahil po sa mga sakyanan, na makalawas po naman yung pagpunta sa itong mga kaisunan po, no? Nga mahimog po ka rin sa kaniya pagdalikat po na tinhi, kasamtangan si Tosor, yung napigyapon po yung mga nag-ismay, mga prutas, o mga kalimutan, din sa gawas na bahay. Pero kung gusto po nila mag-mention, no, mamusaka po din yung merkado sa second floor, po siya po yung dagang no, nga nag-ahimo na sa pagbukas, yung hapong mga store. Kaya ang palaya ko ron, alam sa ₱50 ang matag kilo, mas nubos kini ang presyo ko, itali sa niyaging adlaw, ang sita, ₱50 sa matag kilo, ang okra, ₱100 sa matag kilo, ang kaninga kalbasa, ₱50 sa matag kilo, ang talong ₱50 sa matag kilo, ang kamado sa lasa, ₱105 sa matag kilo, ang karot, ₱105 sa matag kilo, ang kaning patatas, nasa ₱130 ang matag kilo, ang sayote, nasa ₱90 sa matag kilo, ang siya po na karoon nga kaning buyas na nasa ₱110 sa matag kilo sa pula, samtang sa puti ay nasa ₱100 to ₱140 ang matag kilo, ang ahos ay nasa ₱130 ang matag kilo, ang luya ay nasa ₱120 ang matag kilo, ang sili ay nasa ₱275 ang matag kilo. Dahil na karon no, daghan man po ang mga nag-display yung mga avocado, mag-mensyo, ₱70 sa matag kilo, ang kanilin po ng mga saging, ang tundan karon ₱20 ang matag kilo, ang lakatan, ₱40 sa matag kilo, ang saba, ₱25 ang matag kilo. Dahil din karon sa tuwa pong sitwasyon po mag-mensyo no, sa mga gustong musaka din sa second floor, kaya abli naman po, dahil so, naanagyan po yung kanilang temporary po no, nga pag-undang sa wala pag ipa-function. Okay, wala pa nag-function mga dimensyo dito no, ang kaninga escalator kung hindi ka dapat sa mga unitab, pero ang mga hamdanan bukas na mag-ito no, pwede nyo masakaan alam po sa mga kaninga kaisunan na gusto nyo mauligod sa rin dinis merkado arawang itag mga baratong presyo sa mga palalitan lagi ka ang dinis mga gugunda public market kinis mag 120 and here I'm Sado sa balita ang servisyo Magnum Radio.
8: Salamat Magnum Hunter 20 Angel Sado alas 6.23 karon sa Tumagnum National. Dako kayo halata ha, slight lang, or di kayo halata ha, slight lang. Kini ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano batok sa National Bureau of Investigation kon NBI nga kon DOJ o Malacanang kalabot sa himuong investigasyon sa NBI sa ginuna anomalya sa 2019 SEA Games matod ni Cayetano nga suportahan niya ang baong investigasyon o sila usab kauban ang minority nga imbestigahan usab nila ang anomalya sa flood control project.
10: Imbestigahan niya yung Southeast Asian Game 2019 kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan niyo ng gusto, bigay niyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at inihimo ko lahat ng mga mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, ang punang aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? Sabihin natin sa DOJ, sa NBI, at sa Malacanang, di kayo halata. Ah. Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Pero alam niyo po, meron biblical principle. So anong ating itatanim? Yan ang ating aanihin. At sabi parati ng ating mga kababayan ay sana all. So ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang, at saka sa DOJ.
8: Pamahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
11: Gipamugos ni NBI Director Melvin Matibag gadili ang ayan nga masuko ang mga personalidad nga malakip sa investigasyon sa NBI's anomalya sa 2019 SEA Games. Mga ito ni Matibag akong walay gihimo nga pagpangurakot, dili ang ayan nga mahadlok.
12: wala kang kasalanan, bakit ka magpatakot? Parang yung sinabi ko din nila sa inyo ng Alec Peter Gaivano, kung wala namang namatay, edi wala palang krimen. Kung wala palang ginawang pamumurakot, hindi ka dapat matakot. Dahil na wala takot na kung mayroon ka dapat kitago, hindi po ba? So fact-finding po yung dami natin. Ano pa yung fact-finding natin dito? Yung pispok na kahit hindi siya nasubmit sa audit, ano yung mga titignan natin? Yung mga pumasok na pera. Because to my initial observation na hiningin sa atin, it's about 2.3 or 2.2 billion pesos. The pond na ng gobyerno na inilagay po sa pispok, which is NGO siya, foundation siya dahil natinayo for that purpose. Ano po? Ito para foundation, para pamilya ng Morito, yung sa Napolis doon, mga foundation yan. Then po yan eh. Yung po yung ating imbestigahan dyan. Dahil pero po ng gobyerno yan, pero ng taong bayan niya, should be subjected to liquidation in body. Ano po ba yung audit natin? Narinig natin yung mga binayad po sa mga opitya po tayo ay backfinding.
11: Ang pabakayag ni NBI Director Melvin Matibag.
8: Gimutyang sa House of Prosecution Panel nga dili na una nilang disturbuhon si President Marcos sa Jr. alang sa tax record ni Vice President Sara Duterte gawas lang kung kinahanglan. Matud ni House Prosecutor Congressman Joel Chua nga himuon una nila ng tanan ng mga legal nga opsyon. Una, pangayoon ang panugot sa Presidente kalabot ni ini.
13: Una na legal strategy po yan. But in any event, siyempre i-explore muna natin yung ibang option. Kung hanggat maaari, siyempre ayaw naman natin na guluhin pa ang ating executive pagdating dito dahil marami rin namang ginagawa ang ating Pangulo. At kung may iba pang option, may iba pa kaming mga pupwedeng gawin, yun muna ang i-explore namin.
8: Pamahayag ni Prosecutor Congressman Joel Chua.
11: Nagtuo si defense lawyer sa Corona impeachment trial nga si Attorney Jose Roy III nga ligon og dili na angayan nga dungagan pa ang ebidensya sa prosecution kalabot sa Article 4 sa impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte. Matod ni Roy nga mas maayong giangko na lang sa depensa ang kill threat video sa Vice Presidente o magpaubos sa oral argument aron masayran kung adunay betrayal of public trust.
14: Wala nang kailangan idagdag pa. In fact, ang isang sanang nangyari doon, kung ano, ang isang alternatiba doon, imbis na ipaglaban yung konteksto na sinasabi, sana, pauna pa lang, inadmit na, inamin na yung video niyan. O inaamin, may videong ganyan. Inaamin namin, mayroong mga affidavit na ganyan. Ano pa ba, inaamin namin na nagpumilit na manatili doon sa detention area. O, tama na, hindi na kailangan pakinggan yung mga testigo na yan. Maaari bang mag-oral argument na lang kami? Kami na lang ay magdidiskusyon kung ito ngang mga inamin namin na ebidensya ay humahantong doon sa tinatawag na betrayal of public trust. Kung sana ay ganong ginawa, hindi na sana paulit-ulit pinalabas yung video at dumiretso na sila kaagad sa argumento.
11: Ang pabahayag ni defense lawyer sa Corona impeachment trial nga si Attorney Jose Roy III.
8: Alas 6:27, balik na malamas pipila ka mga pahinomdom.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
17: Ang toxins mudaot sa function sa blood cells nga maoy tighatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa uban mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins nga maoy hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga mga toksin sa imong lawas nga mo'y hinundan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panlawas, inum matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
19: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Magnum Morning News!
2: Alas 6.32, kada sa Tumagum International. Sa Yemen, gibabagan sa pro-government forces sa Yemen ang barko sa Houthi militia nga nagsubay sa Bab al-Mandeb Strait. Subay sa report nga ang inisgutang barko paingununta sa port sa Al-Hudaydah province nga kontrolado sa mga rebuilding Houthi. Gingon sakay sa nisgutang barko ang mga bag-ong armas ug ubang gamit nga panggubat nga gikumpiskar sa sundalo sa Yemen. Isarad nga nahitabo kini human miulbo ang tensyon sa Southern Giant Brigade o Brigade Forces og Houthi militia nga kaalyado sa Iran samtang nagparayon ang operasyon batok sa armadong grupo.
3: O ganun sa itong Magnum Business. Kumpiyansa ang Department of Agriculture kung DA nga walay pagsaka sa presyo sa mga agricultural products human sa pag-igo sa bagyong Inday. Mato di DA spokesperson Asik Arnold de Mesa nga nagpabiling bastante ang supply sa agri-products sa nasod lakip na niini ang bugas, utanon o mga karne.
4: Wala naman tayong nakikitang kakulangan ng pagkain dahil sa bagyong Inday. Una-una, meron tayong sapat na volume ng bigas, ng mga gulay, tsaka mga karne.
3: Ang pamahayag ni DA spokesperson Asik Arnold de Mesa.
2: Samtang sa itong foreign exchange rate, ang US dollar nagbalor sa 61 pesos o 59 centavos, Canadian dollar 43 pesos o 51 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos o 85 centavos, Australian dollar 42 pesos o 59 centavos, Taiwan dollar 1 peso o 91 centavos, Korean won 4 centavos, Euro 70 pesos o 13 centavos.
3: O garang sa itong Magnum Entertainment. Giklaro ni singer Megan Aguilar, anak ni Kanye singer Freddy Aguilar, ang rason siyang pagkawala sa showbiz sulod sa duwa katuig. Mato ni Megan nga kini humanpakya siya sa pinakaunan niyang rehab tungod dili pa siya andam sa proseso og pagbag-o.
5: It was no one's fault that it didn't work but mine. Kasi I really was not ready to change. Gaya ng tinuro sa amin, when you relapse, it's a lot worse. And that's what happened to me. I relapsed and it was really bad because I really embarrassed myself in public. At totoo naman, like I went on Tulfo, I claimed that I was clean but I was not. I tested positive nung ginawa yung hair follicles. After the 7 months I spent inside Rehab 1, nakalabas ako. Nung una okay, the first few months I was still clean, but then I couldn't really hold on to my sobriety kasi nga I didn't have the proper attitude.
3: Ang pamahayag ni singer Megan Aguilar.
2: O karon sa Tumagum Sports, nangayong klarifikasyon si Meralco Ball Team Captain Chris Newsom sa mga opisyal sa PBA human sa ilahang 98-97 nga kapilihan batok sa Phoenix Fuel Masters. Matod ni Newsom nga buot lang niya masabtan ang pipila ka kontrobersyal nga non-call sa mga referee sa katapusang bahin sa dula. Gingon, importante nga klaro ang pagpatuman sa mga bagong rules aron na makatabang pag-adjust sa mga players.
6: Just for clarification so we can adjust moving forward. You know, I think it's important to understand what are the clear rules that we're going to play with so that way we can adjust, you know, so that way it's fair for all teams. And that's all I want is transparency as far as like how we're going to play the game. You know, we can, of course, go look at the film and see the fouls that they called and then see that the same actions on the other side they may have not called. But I understand the refs are human also. You know, for me, it's just about holding a standard, having a standard to follow. As long as everybody's on the same page, we can go out and play basketball. So that's all I need, transparency and clarity for how we're going to play this game.
2: Ang pamahayag ni Meralco Bulls Team Captain Chris Newsom. Inyo na ba ito Magnum Morning News karong adlaw, Biyernes, Hulyo 17, 2025 sa itong headline review. Magnum Lokal, pipila ka mga violators sa naisyuhan ng OVR atol sa citywide peace and order drive sa Kokpo. Sa Barangay Makabalan, Magnum National Senator Alan Cayetano gibatikos ang NBI DOJ Malacanang kalabot sa imong investigasyon sa gingong anomalya sa 2019 SEA Games. Magnum International, barko sa militanting Houthi gibabagan sa pro-government forces sa Yemen. Magnum Business DA, kumpiyansa nga walay pagsaka sa presyo sa mga agricultural products umat sa pag-igo sa bagyong Inday. Magnum Entertainment, anak ni kanhi singer Freddy Aguilar nga si Megan miklaro sa rason siyang pagkawala sa showbiz sulod sa duha katuig. Magnum Sports, Meralco Bulls Captain Chris Newsom nangayo o klarifikasyon sa mga opisyal sa PBA silang dula batok sa Phoenix Fuel Masters. Di man nila mga susay kagawas ng katiligman, katawhan ang gamhanan, managlahi man atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Hangtod uma alang sa atong Magnum Morning News, kining yung tigbalita, Magnum Mencho Kabaktulan.
3: Og Madam Jane Luna.
2: Pinagi sa atong mga Magnum News writers, Chingin Trina Enriquez, sa April Borja, Lani Delgado, Angel Sado, News Manager Aileen, ako rin na. Di nila lang sa balita og serbisyo,
3: Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras alas 6:37.
0: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
7: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalit sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapika na. Nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabahal sa mga butika.

0: Hepatitis C ang alkaline nga vitamin C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna.

0: 3? Naa! Ang kinahangla nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong piliod. Kay kinidi kalidad, potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctor's recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butik sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
1: Oras alas 6:44.
2: Time check is brought to you by McDonald's.
3: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagkong mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatig babaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
1: Anang ulohan sa atong Magnum 45 tinubdan sa tinud nga balita batok sa fake news. Sa magum lokal plano sa DepEd, gamangayog 8 bilyon pesos, isip pondo alang sa seguridad sa batungaan, suportado sa Alliance of Concerned Teachers Region 10. Kagyan de Oro Seafood Wholesalers Association, mibutyag gawa pagyapon maksyoni ang ilang problema sa basura o tubig sa Bulwa Fish Landing Area. Numpid Drasco, pabor sa sugyot, nga magpatuman o fare hike tungod sa subling pagsaka sa presyo sa lana tungod sa gubat sa tuatungang silakan. Pagsulod sa kumpanyang nagdanyag og taxi service gamit ang electric vehicle sa syudad, hugot nga gisupak sa grupong kapitada. Sa ato Magnum National, Presidente Marcos, padayong nangandam alang sa wabot niyang ikalimang suna karong Hulyo 27 nining tuiga. Sa ato Magnum International, alegasyon sa Amerika nga dunay koneksyon ang Mexico sa mga drug deal gipay makak ni Mexican President Claudia Sheinbaum. Sa Magnum Business, BSP mibutyag nga duha ka tuig pauna mahimong stable ang inflation sa Pilipinas. Sa Magnum Sports, Pinoy volleyball player Jude Garcia mapasalamato nang nahimo siyang kabahin sa Alas Pilipinas Men.
3: Magnum 45.
1: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa Balita Opinion, mas miinit karon ang away tali nila ni Senator Alan Peter Cayetano o NBI Director Melvin Matibag. Ang ilang away nagsugod human matod pa buti ni Matibag ang Senate Impeachment Court nga gikwestiyono sa ni Senator Cayetano kung ano sa kinimuto nga aron manistigo sa impeachment trial. Ang pagkwestiyon ni Cayetano gituang maoy nagkapabuhi sa giingong anomalya sa Southeast Asian Games niatong 2019 diin mao ng ngulo si Cayetano. CNBI Director Matibang sa iyang pamahayag o Senator Cayetano sa iyang mga tubag. Balik ko na ako mga igsoon, CNBI Director Matibang sa iyang pamahayag o Senator Cayetano sa iyang mga tubag.
4: Wala itong kasalanan, bakit ito matatapot? Parang yung sinabi po din nila sa Senator Alan Peter Cayetano. Kung wala namang namatay, edi wala palang krimen. Kung wala palang ginawang pamumurakot, hindi ka dapat matakot. Dahil wala takot ka na kung mayroong dapat titago, hindi po ba? So fact-finding po yung dami natin. Ano po yung fact-finding natin dito? Yung bispok nga, dahil hindi siya nasubmit sa audit, ano yung mga titignan natin? Yung mga pumasok na pera, because to my initial observation na hiningin sa atin, is about 2.3 or 2.2 billion pesos. The pond na ng gobyerno na inilagay po sa bispok, which is NGO siya, foundation siya dahil natinayo for that purpose. Ano po? Ito para foundation, para pamilya ng Morito, yung sa Napolis doon, no? Foundation yan. Ganyan po yan eh. Yung po yung ating imbestigahan dyan. Dahil pero po ng gobyerno yan, pero ng taong bayan yan, should be subjected to liquidation in audit. Ano po ba yung audit natin? Narinig natin yung mga binayad po sa mga opinya po tayo ay back-finding.
5: Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Game 2019 kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan niyo ng gusto. Bigay niyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako at inihimo ko lahat ng mamoyan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, po ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata. Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Pero alam niyo po, meron biblical principle. So anong ating itatanim? Yan ang ating aanihin. At sabi parati ng ating mga kababayan ay sana all. So ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang at saka sa DOJ. Imbestigahan natin lahat, pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. Tama-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal nating Pangulo. Tunay na mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses na mga matitibay. Yung iba, nasabi na in public. Suportahan natin lahat. All out investigation, katotohanan, para magbago na yung ating bayan.
1: Mihir ito sabi si Ate Claire, Palace Press Officer, Undersecretary Attorney Cleo Castro.
6: Tungkol po sa flood control projects, mga kaso, ito po ay ngayon pa rin ay dinidinig. Marami pa rin pong pag-iimbestigang ginagawa. Yung iba po nasa korte na, yung iba po ay na-arraigned na, at yung iba naman ay meron na mga sinasalang na mga witnesses. Patungkol po kay Saldico, humingi po tayo ng update, pero ibabato ko po ito sa DOJ at saka sa DILG. Tungkol po kasi ito sa operasyon at mas mabuting sila na po ang magsalita patungkol dito. Ang inaasahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial. Gusto lang naman din po ng lahat ng ating kababayan ay lumabas ang katotohanan at hindi ang drama sa loob ng Senado.
1: Igsoon tingo upang pagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion o ba ng pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:50. Mga igsoon, kumusta mang buntag? Yan si Magnum June Albino.
7: O Magnum Aileen, ako rin.
1: Karong adlaw, adlong Biyernes, Hulyo 17. Karong sa detalye na sa itong mga balita, detalye sa itong mga isgutanan. Una, mga igsoon, ang plano sa DepEd ng mga yung 8 billion pesos isip pundo alang sa seguridad sa matungaan, suportado sa Alliance of Concerned Teachers, Region 10. Kaya ito pa ang tanigip ngayon ang pundo magnabalin ba? Wala tayong mga matay para sa mga eskulang siguro?
7: Oo.
1: Karoon pa na karoon na sila nga magayong, ako magtumag naman nga na unta, bahin na na. Labi na yun, nga di malalis nga ang mga tunghaan, mga ka-studentihan, mauni subject po sa mga doon ay mga planong di maayo sa ato batong sa atong gobyerno labaw sa tanan. Morik mga ginapinitrate po sa mga gusto lang yun nga gubaon ang ato mismong panggobyerno. So, daan po ang takani ato gitagaan na ni og pundo para matutukan ang seguridad sa matungaan. Naspikas niya karon si Mr. Roland Cross, ang coordinator sa Alliance of Concerned Teachers Region 10. Mr. Cross, may butag, sir.
8: Yes, Magnum John and Magnum Aileen, may buntag. Di pa pinawan niya itong buntag. May buntag.
1: May buntag. Now, kining 8 billion pesos, nga plano pa ganin, nga nagtuok ko nga mapunduhan gini, nga lugar pundo sa DepEd para sa seguridad sa mga tungaan. O sabay matawag nato ang breakdown, kung nasigutan na nato ang mapaingon ng atos mga tungaan, apila ba diha kanang mga whip up? Pito magdan sa guardia ba no? Asa ka mo gawas ka? Sir, kuan lang ko na. Solod. Metal detector. Uban pa diyan ng mga kagamitan. Mga gagmay ng mga butang unta. Pero nga kaya unta magdumailin. Pero wala maalinggati sa mga tinukadaguan sa DepEd. Karun pang nahunanaan nga naanay nga matay sa pipila ka mga tungaan. Now, unsa may inyong gilauman anito, nining 8 billion pesos, Mr. Cruz, kusugutan nato ang kaluwasan sa mga tungaan.
8: Well, Magnum June, it's a welcome development, no? At least nga nakakaamgo ang atong government nga magdugang o 8 billion nga pondo para sa security concern, no? Sa atong mga tungaan, sa labi na sa publiko. Pero kung itong talahan Magnum John, kulang paghihapon ang maong budget, no? Kulang paghihapon siya. Itong lumdumon nga dili lamang siya about security concern no sa mga bata, kundi ato paghihapon gipanawagan no sa kami no sa Alliance of Concerned Teachers nga dapat ang dapong pondo no sa atong gobyerno mapaingon ngadto sa atong Department of Education. Ang panawagan no sa Alliance of Concerned Teachers nga dapat maabot sa 6% gross domestic product ang budget no sa atong department. Sa pagkakaroon ng atong department historic no ang maong budget kanya abot sa 1 trillion. Pero kulang pagyapon sa Magnum June kay kung tanawon nimo ang percentage, kuhaon nimo ang percentage, anaa lamang siya sa 4%. So kulang pagyapon nga ang atong panawagan nga 6% no nga makapot gyud kay mao man ang gitakla no sa United Nation sa standard no when it comes to education. So kini nga development maayo siya, pero again dili lamang siya dapat naka-focus sa security concern no sa atong mga tuhaan o sa mga bata, kay dili pa man gyud siya mao gyud ang pinaka main concern, kundi dili kinahanglan nga ang atong department, atong government mudugang pagdiyag budget aron nga masolbat katong mga gabalik-balik ng mga problema no. Una nga mga problema mga classrooms, ang mga teachers maghayag og dugang teachers og mga learning materials og uban pa, og kini dayong support personnel nga diin gilangkuban no sa mga guidance counselor or associate mga nurses nga mutabang usab no sa atong mga teacher pagkatiman no sa atong mga bata nga ilabi na nga nakadungugta no na bag-o lang na isa ka bata nga namatay tungod kay nag-deworming. So kana siya nga mga tahas, dili na siya trabaho no sa atong mga teachers, kundili kinahanglan mo hire kita, mudugang kita og budget, mudug hire kita og mga support personnel no nga mutabang maabagan no sa atong mga teacher diha sa atong mga pampubliko nga tunghaan. So ang giba pangayo nga budget, kulang paghihapon siya Magnum June. Og kinahanglan nga kung 1 trillion ang budget karon sa DepEd, kinahanglan nga dublihon pagyud siya Magnum June nga makabot gyud ang 6% na gross domestic product. Kung may target nga dapat makabot Magnum June.
1: So karon diyang panahon na kining mga concern ninyo nurses siguro apil na dentist magdumailin. Uban pa nga mga gikinangdan para maserbisyon ang mga tinunan. Makita man sa mga private nga eskwelahan, di ba? Oh, na. Sabi ng mga university, mga privado. Dami, naikuan man, na din test.
9: Nasa ikagaling yung ina na Magnum June.
1: Oo, but ang sa gobyerno nga magsilbi ang modelo ba? Modelo. Nga to sa mga privado, nga kini, may inyong paghimoon. Ang privado naman noon na, po yung nagsilbing modelo. Wala ni bisan sa mga dagko ng mga tungaan, Mr. Cross?
8: Siguro sa mga pipila, kung naka sa mga syudad ng mga tungaan Magnum John, naa siguro na sila, pero pipila lang, no? Di gin sila ingon nga daghan, no? Pero di kumaani ka sa mga municipality, sa mga lungsod ng mga tungaan pang publiko, wala gyoy baski guidance associate or counselor or unsa pa na diha, wala gyoy diha Magnum John. Kung ang multitasking ato mga public school teacher nga mutuman, magbuhat sa mga dili na taangin niya ang mga tahas. Pero kay tungod sa kakulangon no sa mga personnel, no, labi na sa support personnel, mao nang ang teacher may mag-function as nurse, at teacher may mag-guidance counselor o guban pa. So mao na ang multitask ang atong mga teacher. Mao nang kanang gipangayo nga budget, agyatag nga budget sa pagkakaroon, kulang paghihapon siya Magnum June. Remember nga dili ni it's about, dili ni siya security concern. So dili ang atong ginalantaw gihapon, nga katong mental services nga ma-provide sa atong mga public school ng mga institution nga ang atong mga bata kung magkagi sila og mga depression o mga mga mental problem or uban pa, dapat naani nga mga support personnel para nga matabangan ang atong mga kabataan. O usab dili dapat mawala no sa kanabang sa huna-huna no sa atong mga sa atong department nga ang atong pinaka main pod nga concern kini ato mga teachers, tutanaan po nato ato mga teachers kung unsa ilang mga kahimtang, no? Dapat matagaan po sila, matutukan po kay intertwine man yung duha, teacher o students, no? Kung students lang ka nakafocus, niya wala po ka naghatag o ka nabang bilin, no, sa ato mga teachers, ilabi na sila ang mga benefits, sila mga swildo, diligyapon siya, kompleto Magnum June. Maunang tarawagan, no, sa Alliance of Concerned Teachers, dapat dakong pundo, no, alang sa atong Department of Education nga makabot ang 6%, no, nga target. Aron nga ang katong mga problema, no, sa ahensya, masulbad siya ug dili na siya magbalik-balik sa sunod pa nga mga katuigan.
10: Dumdum ko, madunduman ko sa elementary pag ko magdumailin nga pag katangtangon na among ipon, ipangangaman lang ni sa mong tatay. Be, nga nga. Higtag tanod? O, oh, higtag tanod ba? Nga nga.
9: Nabutay istorya nga higtag tanod. Pag-wins ka mo.
10: Sa nang kabo. Kidding. Oh, higtan ang nipon og tanod na bira. Awa tanggal diretso. Napagi ka natulingan nga yung po sakit. No? Ay, kabalakan abay. Ato sa itong silingan. Mag-arbularyo ba? Pag ato nito, pikpik yun lang kung aping. Pag-pikpik, ano? Pag, masige, nga nga. Wala na tangtang ng ipon. mga istoryo ka ni Anto ba, no? Lagi kayo, wala man ang servisyo. Di mismo sa mga tunghaan. Nabinagin ka ni Anto. Karoon, medyo gaka-improve na gamay. Pero kulang palagi gihapon. Kaya mas may maginang diya mismo sa Osaka School Campus na agin na ang servisyo. Labi na kunasgutan na ito ang panglawas, suguban na di lang seguridad. Anyway, kining guidance counselor, Mr. Cruz, mura talag sir magkakadunggan na ito ni guidance counselor. Mag-isay, nas ba, pero mintag physical nga presensya, mag di na itong kakakita ba? Kay wala kuno lagi ganahan mo apply. Murag, unsa ba di, naabay, Mr. Cruz, naabay tungaan sa pagka-guidance counselor?
8: Yes.
10: Kaka na bang lugar, no? Subject or degree?
8: Kurso. Kurso, no? Naana siya. Uh-huh. Usually, ang gani ang uban, mga social worker, no? Pwede siya mga associate lang, no? Pero nagit siya specific nga course Magnum June, no? Nga, kanabang guidance counselor. Nagit siya Magnum June.
10: Pero wala kayo gakuha? Wala kayo gakuha ng kurso?
8: Murag siguro dili. Magnum June, kung, siguro kung dako-dako, siguro ang iyang salary nga i-provide, no? Siyempre, nagigoy mo. Anagoy mo kuha na na nga kurso. Kaya nindot maghihapon na nga kurso ko kung dyan. Kaya ang iyahang tahas man mauman ang pag-guide, no, pag-mold sa itong kabataan, o pag-tanaw kung sabagin yung mga intervention ng angayan niya buhaton para sa itong mga kabataan. Nag-agi og mga depression or agi na bully diya sa sulod sa eskwelahan. So, importante kayo no, ang maong papel sa guidance counselor. But in fact, ang uban ng mga school, bari na, no, sa private, kompleto sila. Napos sila psychology, psychometrician, sila culture, kompleto. No, i-compare na to sa public, medyo kulang. Tungod kay kulang ang budget, wala kita yung mga support personnel na makatabang, no, sa ato mga teacher o sa ato mga bata para nga mutubag ato mga mental problem, no, sa ato mga kabataan na nagkatubang sa mga bully, depression, o guban pa.
10: Kung ang naagod siya mong heart, Magnum Aileen, nga mutabang sa kabataan-unan para magiyahan o magkabataan ba yung kogmaon, interesting man na nga lugar profession ang pagka-guidance counselor ba, no? Pero kung ikaw mismo, kapangita kang challenge bito sa mong kinabuhi.
9: No, sa matag mga bataan-un, kay sa akong pagdako Magnum June, kasagara sa akong mahibawan nga guidance counselor, medyo taas nagyog mga edad Magnum June. Dili mga bataan-un.
10: Kay Consab, taas nag edad Magnum Aileen, medyo authoritative na sab siya mo, tambag ba? Nga ikaw dong. Di siya maging tambagan ni mo, mas magulang pa ni mo yung tambagan.
9: Pero nagpasabot ang Magnum June nga, katong gamay rin ang nakuha ng nga kurso. Kay, correct. Dapat mga bataan ano doon mag-iisa kasi mga tiguang naman niya.
10: So, mo na siguro nga lugar between sa usaka profession isip usaka magtutudlo, murag may challenge ba?
9: Oo.
10: Kunitan di lugar sa pagka-guidance counselor. Pero lagi, sa akong ingingon nga, kung naasigin siya mong heart, ang pagtabang, pag-iyas mga kabataan, wala na challenge-challenge pa niya. Magdabalik, tabang imong gusto eh. Pero mula gina, kinalansap nga i-compensate sa insakto. Sulit ng insakto. Kaya labi na, pagkita lugar nga, kinirabang pagka-guidance counselor, mag-mintag challenge o interesting ba o dili ang usa ka estudyante murag kulang siguro minus siguro nga ma-interest sa mao nga profession pero so ang atong buhaton ni atong dak ag sweldo
9: kana siguro may mag
10: para magkapay-interest ba para magka-interest pero gamay sweldo nya ang chances promotion minus pa yun
9: ubos kayo magdumjo
10: minus ang chances promotion di what ang ganahan mo kuha sa nasgutan nga?
9: Manigulang na kaka-guidance counselor.
10: Anyway, so hinahinay na ba nakita na ba ninyo, Mr. Cruz, nga ang atensyon ni ini sa kanagkuan sa DepEd o sa mga rason kung gaano nga magpangayo na sila og 8 billion pesos nga pondo specifically para sa seguridad sa matungaan, Mr. Cruz?
8: Well, actually, Magnum John, na layo pagigayo, no, dili pa namo makita, no, ang maong kanabang progress o katumanan.
10: So, di makita, pero grabe na nga madungog ninyo. Gapungasin ang ba-ba-ba. Pero ang action, wa pa niya, Mr. Cruz?
8: Yes, tinod na, Magnum John, mayo lang din sila masulti, no, sa public, sa media, pero sa actual implementation, malabo, no, dili kayo makita. Example, kining araw program nga namin sa budget nga 8 billion until now. Galibog pagyapon sila kung kinsa bay asa or unsaon kining 8 billion nga budget para sa araw program as intervention sa mga students nga na-learning gap. So, mao lang dapat kung unsa ilang gisulti, ilahang buhaton, no? Ilahang trabahoon para nga kung sincere gid sila nga adunay changes no sa atong Department sa Education, dapat dili na dagan istorya, no? Dapat buhaton nila kung unsa ang ayan nga buhaton, kung kinahanglan nga adunay dakong budget, kabuton ng 6% nga target, dapat buhaton na nila. Dapat sila mismo mutabang po, no, sa atong mga teacher, kinaaman diha sila, no, as admin, no, sa atong department. Sila mismo mangusog nga mao ni dapat nga budget nga subay, no, sa standard sa UN.
10: Mr. Rulan Crozer, salamat kayo. Thank you so much. Ginaot po ang akinong concern ninyo. Matagaan na yun o tinuray ba ang aksyon? Kaya, bisang gani ka na magdumali nga, kaya ito gakadunggan ko sa mga politiko. Mang diskurso ba? When I'm elected, my friends, I will solve the problems of the education system of a country. You know, my friends, we lack thousands of teachers, classrooms. When I so dugay naman nga magkakadunggan ko.
9: Handod karon ko lang gyapon classroom.
10: Oh, gyapon problema. Kining giskota na mo karon ni Mr. Cruz. Gabalaka ko nga abtan bagi mo tagpila ka tuig. Mahimo na sa mga subject sa kampanya sa mga politiko pag-abot nas 2028 elections. Ay paita. Mr. Cruz, sir, salamat kayo. Thank you, sir.
8: Okay, salamat sa kayo, Magnum John o Magnum Aylin.
10: Inyo naman ang Magnum ang coordinator sa Alliance of Concerned Teachers, Region 10, Mr. Rulan Cruz. Oras, alas 7:07. Sa ito magparayon, Kagaduro Seafood Wholesalers Association. Mibutiyag gawa pagyapon maksyon eh. Ang ilang problema sa basura o tubig sa Bulwa Office Landing Area. Pero sa kwes gilakbitan ni Engineer Nahian na tumiaging ado sa tumakinabi niya, no? Siya mas, enough naman. Dito man ang among team nag-inspect. Enough naman ang sa merkado sa westbound, kining westbound market. Enough naman. Nagagamit ko og word nga abunda na ba? Pero dili proper, muragwa niya sakit akong yun nga abunda. Dito ko minaog sa bastante. Huwag nga po siya magkasakay sa word bastante. Murag bastante, muraog. Kanabang muraog halos paingunas pagka abunda. Enough ang iyang gigamit. Ego na.
9: Ego lang.
10: Pero huwag nga po. Amay enough niya. Pero ang nag-inspect sa buwa makaibalwa, makakita nga na ay cistern tank. Ilaom sa nanggiyak ang mga butangan nila sa mga styroboxes, magdumay rin. Mga, ansa na? Mga
9: banyera.
10: nga na cistern tank niya nga di nagagamit. Ilagaan lang gal blue ilaw ba to sa nesgot ang cistern tank. Niaspikas din niya si Ma'am Irene Floro, ang presidente sa Cagayan de Oro Seafood Wholesalers Association. Ma'am Irene Floro, ma'am, may buntag.
11: Mayong buntag, Magnum June o Magnum Eileen. Salamat sa pag-ibita ka na ako sa inyong programa, Magnum 45. Mayong buntag, usap may buntag sa inyong mga suking tagpaminaw sa Magnum Radio, labi na sa inyong programa.
10: If you recall, ma'am, naginabita, I think na itong Monday, Magnum Eileen, no? Monday?
9: Oo.
10: O niya, gisiris ginamuni hangtod karon Friday na, ikalima kaadlaw na. Mabtan pa masigurtaan ni Kugma Magdumaili, no? Kaya mura man, og wapagay visible nga maingon nato kasulbaran sa lesgotan nga problema, hindi mo nakita, kining ma'am?
11: So far, Magnum June, Magnum Eileen, nag-monitor man ta karon sa atong tubig. Wala pagihapon tay tubig, ikan sa Katanang Bay, no? From Bay 1 to Bay 16. So, dugay naman namo ni nga kipangayo o kiyangungo sa pangagamhanan sa Monte Carlo ang ilang ipaabot sa amo nga ipasulat na lang kami dito sa Water District.
10: Uh-huh.
11: So, nisulat mi sa Water District. Ang gihimo sa Water District, from time to time, ginadeliveran mi nila kung tubig sa fish landing. Pero ang amo rapod nga bay, ang uban nga bay wala. So ang ato untang gusto mahitabo nga continuous gyud ang flow sa tubig, dili lang kay kami lang ang matagaan, pat ang kinatibuk-an gyud nga parte sa atong bulwa fish landing.
10: Okay, so kay mao sa mga nakita actually kaghapon sa ato reporters Magnum Eileen, di ba, sa bulwa fish landing area, mao gyapon lang problema ang mahitungod sa supply sa tubig. Gipigay ko, ano, gibidyuhan pa sa pagkauban eh.
9: Walay agas.
10: Oh, bisa ko tsao ng liso. Marag-maharos na lang siguro ng liso, naging mo agas pa. Ang mga gripo. Gibidyuhan sa itong kauban. So, man, nakita, mahugay po nga problema. After ito na hinabi na itong miaging Lunes tuon, ma'am, walay mga, kaya nag-ingon man to si ma'am, si Engineer Nahial, nga doon na sila team, nga gipanto dito, human mabati, ang maong interview na ito, uban kang ma'am Irene Floro, nga doon ay team nga gipadto dito gi-inspect. Nagang reply daw is doon na may kutay batos tubig. In fact, doon na kuni individual ba nga mga connection o niya ang term gigamit ni Ma'am Nahial, enough man daw ang supply sa tubig.
11: Asa man ang enough niya? Kung naapay enough niya, dili nami magsagob. So, klaruhon nila ng ilang enough. Kaya ang ilaha, na asalay gikutay diha nga mga tubo sa tubig, pero wala may gagawas. Hangtod gani karon Magnum John, kay dili ko gusto nga mabutang nagpakak kita or nagtumutumo lang tagi pa inspection pagit nako angto dito sa Tumoy karon wala kihapoy tubig. So inaot unta nga aksyonan gini sa Water District, kay importante gyud kaayo ang tubig diha, kay pari aning busy kaayo ta nga fish market. Ang clean water is not just a utility, it is the lifeblood of the entire operation sa bulwa fish landing. No, kanang limpyo nga tubig is the first line of defense na against foodborne illnesses, kana pong pagkalata, pagkabaho, no, ug even ang pagkadaot sa building. So kung ang fish landing nato dinha sa bulwa walay enough nga tubig nga supply, dali ra gyud kaayo ta mahimong public health hazard. Kay dili naman limpyo ang atong palibot, na kami di man pud mi musugot nga hugaw mi. So nagsag-ob na lang gid, but for how long are we supposed to suffer? Nga golden rule of seafood safety is clean water. Potable water, dili lang water, kay usay ang tubig sa nawasa, pita, hugaw, balason.
10: Oh, gabi na na magamit. Karoon ng buntag. Wala na, itom na kayong putos ako. Putos kayo sa kong gripo ba? Hugaw na kayo. Itom ba niya? Kanara ba yung ang hugaw? Okay na tayo marag brown-brown ginagmay ba? Itom yun.
11: Pita. Itom yun sa Magnum
10: June. Mga gani. Pag yung sauron sa panapton, magnumay rin, di ba? Muna yes, makita.
11: Ako kalas na kaiko og medyas kay pasi bisan medyas gay iputos ko na mga karaan nga medyas, karaan nga mas. Inana naman lang atong gabuaton kay dili man put wala man put pang filter ana.
10: Anyway, so karong panahon na sige pa mong sagob og tubig hapon sa inyong source.
11: Yes, gasag-ob lang gyapon mi, gasag-ob mi sa nawasa ra gyapon kay ang among mga balay wala man diya sa pulwa. So sa among ming mga kabalayan gakuha unya og ang uban sa amo na mga deep well dito mukuha sa ilang mga deep well. Para lang nga naay tubig madala.
10: Oh, kana siya man pang kona pang pang banwas, banwas ninyo.
11: Pang banwas lang.
10: Oh, kay kunay isda panlitan diya nga patay, di man igo kay pudyuto na nimo na. Diba? Hiposo ni mo. Katong yung katong mga bilin-bilin, mamatay magduga o guman pa, mamatay baho dito magdumailin, diba? Yes. Ito man ang usik-usik, dito man ang baho magsumikad. So, importante ang supply sa tubig. Wapay, although, di po siguro pwede magkalot na lang mo di mismo sa likod siguro, ma'am, sa fish landing area, di pwede, no?
11: Nagkalot na mi
10: diha. Ah, nagkalot na
11: gito mo? Well, pero, kuan na, uga na. Wala, kinaanglan, palauman na. So, ang tubig diha dili na siya sa level kani ato nga mga 20 years ago ni naog na gyud ang source sa tubig. So kung magkalot na pud mi dili man mi allowed diha magbutang og bisag unsa nga infrastruktura or pag-repair kung dili mi mananghit sa tag-iya unya dili na pud musugot ang tag-iya nga nami mga improvements himuon diha sa Bulwa Fish Landing.
10: Okay. Now what about ang basura? Nanabay pag hakot-hakot sa mga basura?
11: Naaman regular man ang gahakot sa basura nato diha sa Bulwa Fish Landing pero usahay lang makamahay lang punta sa uban nga naaman untay basurahan sa ilang mga balay or sa ilahang paninda. Usahay diha ilabok sa amo sa Fish Landing atong niaging Lunes ilabayan mi og prutas, kinarton nga utan. Diha gid sa tungod sa bay namo sa amo ang namaligya. So, duha ka adlaw to nga nag-standby dito kay wala pud pud juta sa basurero kay dito naman gid sa sulod na gid sa premise ba sa duol na sa platform. Iba naman ay platform diha Magnum June. Diha gid gitungod sa dingding anang platform. So, dili makita sa basurero, dikit niya mahakot. So, mutong nagpaabot mi sa management diha sa westbound. O sunod adlaw ila ra pampong na kuha pero dili dapat pero ang akon ta Magnum June kung nalang gyud unta insakto nga labayanan sa basura sa palibot wala ba tay material recovery facility dili unta ta mahimong gira ning pagpanglabay sa basura nga moabot pa ta sa asa-asa para lang gyud nga ma-address kini nga problema sa paglimpyo o paghapsay sa atong mga kadalanan o kamerkaduhan.
10: About sa traffic, ma'am, nabinabo si Engineer Nitzo Clarit, ang manager sa RTA, na siya gilakbitan nga may taong unaamoy palitan inyong mga sakyanan na polo or 20 ka mga sakyanan, pila ra ang i-plaster niya? Ang uban i-plaster sa inyong mismong area o naamagaling mo area or motor pole ninyo nga dito lang una ipa-standby inyong mismong sakyanan, naba na ang sistema ginahipatuman ninyo toon?
11: Ang kanang diha sa parking area namo, ang among mga truck nga nagparking diha sa mga supplier gi-design gid na siya sa building nga parkinganan gid na sa mga truck ni bantayan nimo nga naa siya paubos then ang iyang lubot ni sangko didto sa kanang platform. O mo gid na siya ang plastaranan sa mga truck
10: kanang mo sa atubangan.
11: Yes, mo gid na siya ang plastaranan. Ang wala tay parkinganan ang atong mga mamalitay. Kanang atong mga retailer, kanang mangumprahay sa kanang motorized vehicle, mga multi-cab, kaya diya man na sila yun mag-parking kay manakwat baya sa banira. So, muna siya yun ang kulang nato diha sa atong kamerkadoon. Wala kitay parking area. Mabitaw na siya Magnum June nga ang gipropose nato nga modern fish landing and logistic hub for Northern Mindanao. I-incorporate na namo nga mga vital features and amenities sa Fish Landing. Gibuhatan na gid namo na siya plano nga naagi enough space for parking area sa mga mamaligya ay magsorting sa ilang mga motorized na apoy mga parking para sa fish car na apoy parking para sa nga private nga mga sakyanan nga mamalit sa atong kamerkadoan kay sa karon traffic hazard po ang mga areas nato. Labi na gayot Magnum June, ako na lang gining ipaabot. Kani bitong ato manggong area sa fish landing. Diha na manggod ka pangagi ang mga dagkong truck. Ang amo unta ba kay merkado man na siya unya na lang mampud na siya limited span of time nga gakabisi siya gikan sa alas 2 paingon sa ibutang ta na lang alas 7 or alas 6 sa buntag. Alas 7 na lang, no? Dap mahangi unta mi sa traffic nga ang kanang dagko nga truck kung pwede dito sa main highway ibutang. Dili sa sila ipag o dito iagi or og dili ba ipa one way sa na kung buntag ikan sa upol pasulod lang sa ang ialaw unya ang pagawas dito na lang sa Picas. So I don't know unsao na kay ang bus dito man mo agi sa Picas, pwede ra unta pod ang truck. Pero again, ilan ang desisyon ang amo taman raman mi sa pagpaabot sa among yangoo og suggestion nga mo ginay pakadugang gitsad sa traffic kay two-way ang traffic diha sa mga dagko nga truck, mga prime mover, dump truck, no? Bisan pa gani ka nang gakargahan nga mga kana bitong loader sa mga backhoe, mga grader, diha na manglabay sa amo. Na imagine nimo ang kapiot ana nga area niya, napakay mga mamalitay sa kiliisig kakilid nga gasorting. No, di man ato ni malikayan ning mga panginabuhi sa ato mga kaigsuunan in town kay naning kamot raman. So usahay gani mo nang kung makita niyo Magnum June, gareklamo na ang barangay diya sa Bulwa kay pakaabot na dito sa unahan ang parking sa mga mamalitay nga gasorting og isda na magtagak-tagak dahil diya sa mga kadalanan nato ang mga isda bitaw nga gagmay. Kay ila man ang ipang labog diha ana mo nang amo na gani nang gitagaan og memo ang mga mga motorized diha nga palihog ayaw mo pag sorting sa dalan dito na na ninyo i-sorting. So asa mo nagpalit unya dito kaano na lang buy and load. Buy and load ra ang atong policy. But usahay Magnum John, di man gud nato malikayan kay di man ta makabantay pod ana og aha na sila nang nagload og nagsorting dito sa unahan mo nang mubaho gyud. But despite that, ang COSWA nagbayad mig among kaugalingon nga street sweeper. Gagasto mi og street sweeper, gabayad mig binulan nga mulimpyo sa isig end to end anang Bulwa fish landing. Para lang nga wala yun tay problema sa kahugaw, wala tay problema sa baho. But again, without water, without proper infrastructure and repair of the cracks and crevices nga naa sa atong building, musunop gid gihapon ang baho sa isda ug walay tubig, natumugasan mo baho lang gihapon.
10: Murag nakalakbit to si Kunsal Salcido Magimailin nga murag magpahigayon ng panagtagbo. O niya i-appeal pag-invite ang mga sakop sa COSWA para nga maisgutan ang unsa may dapat ng mga himuon para mga tagag palyatibo. Kaya di man siya may kwangyod, hingpit nga solusyon sa nasgutan problema. Kang hingpit nga solusyon mo na ang pag-transfer sa fish landing area. In the meantime, taik pa na siguro, basig mga mabutag doon katuig siguro eh. Nagyong to si Engineer Mumungan nga basig masugdan na nila within the year ang earth moving sa maong bago niyang fish landing area. Pero earth moving pa man na, napagani, kantong sa title pa ka daw, ang pag-transfer pa sa maong mga informal settlers diyan sa nasgutan ng Eryang Balhinan, sumutik pa na og panahon. So, importante karon ang medyo palyatibo nga solusyon sa nasgutan ng mga problema ang gilagbitan ni Mama Irene. Mamuha pa ka na dawat ng invitation sa mga hingtong dyan. Example, SIBDA or maybe ang Committee on Public Utilities, Magdalene? Si Kunsel Salcido, no? Wala pa yung mga invitation gikan mismo, labi na sa konsiho, wala pa. Mama Irene? Nawala si Ma'am Irene da. Ayang linya na putol siguro. Atong balikan karon da taon kay importante niya sa tapos itong paghinabi. Okay. Si Ma'am Irene Floro, ang presidente sa Cagayan Seafood Wholesalers Association. Nga itong magiging animao nga matagag focus ba, no? Di lang nang yun nga medyo tinipsing lang bitang pagpangita kung nag-solusyon Ma'am Irene sa nasgutan ng problema. Ma'am Irene, pasensya na putol. Wapag kayo na dawat, ma'am, nga invitation, baka, kay basing kitak na nasunod siya mana, baka, ang panagtagbo, may kalabigitan din ng parisgutan kini mga problema, ma'am?
11: Na ay invitation na mo, gikan kang, gikan sa City Economic Enterprise and Business Development Administration, SIBDA. Sa office ni Attorney Ragas.
10: Ragas, oo.
11: Oo, na ay site inspection karong hapon.
10: Okay.
11: ano, site inspection sa Friday, July 17, 2 p.m.
10: Karon,
11: oh, diya sila sa ang inspection magsugod sa fish landing.
10: Okay.
11: Unya mo followed by pag visit po daw sa proposed fish port. Klaruhon lang nako ni Magnum Juno.
10: Yes, ma'am.
11: Kaning i-distinguish lang yun nato ang fish port o ang fish trading complex. Ang fish port mo nang project sa Bonbon.
10: Okay.
11: O mo na iatuan dito. So ang amo gyud unta nga ang balhinan gyud ang i-design sa syudad is a fish trading complex.
10: Uh-huh.
11: O kay kung fish port lang mga mananagatra diya ang mo dunggo.
10: Dungguanan sa isda.
11: Dungguanan sa isda unya butangan lang dayon og bay nga dito mo maligya ang mga mangingisda nato, but it does not speak of the trading post that we are doing right now.
10: Murag complex man na, so murag na si Ultana, na idungguan na si isda, na asay trading sa isda, ma'am.
11: Muna'y unta yun. So ang among gidesign ra karon kay among concern is ang pagpamaligya raman, wala man may sa pagpangisda, amo man ang gihatag nga risk nga katungdanan sa mga mangingisda nato. So ang amo is trading post lang yun and logistic hub. Pero ang among trading post modern na siya'y cold storage, na siya'y ice plant, na siya'y processing area. Kay ang problema nato sa pagkaon para ma-maintain gyud nato ang presyo ang ang sikreto ra gyud anak Magnum John is a food processing area.
10: Okay.
11: So, ma-preserve nato ato mga isda natay cold storage.
10: Nasabtan gyud nako nang sa mga complex nga plano sa atong sa syudad, atong syudad Magnum Island nga dungguanan sa isda, baligyaanan sa isda, lutuanan sa isda. Kaya na magyapon ko nung, maana may mga ongyapon diya. So na ay mga pagluto, gyapon ng isda diya sa Les Gotang area. Ma'am Irene, ma'am, thank you so much. Ma'am, sa mong panahon.
11: Thank you, Sam, sa inyong duha, Magnum June and Magnum Eileen. Salamat kay sa inyong pag-imbitar o may buntag sa tanan na ito nga naminaw karon sa Magnum 45.
10: Inyo nabati mga agsyon sa si Ma'am Irene Floro, ang presidente sa Cagayan de Oro Seafood the Wholesalers Association, Concuswa. Sa atong pagparayon, numpid drasko, pabor sa sugyot nga magpatuman og perhaik tungod sa subling pagsaka sa preso sa lana, bunga sa gubat sa tunga-tunga silakan. Ang isgutanan, detalye mga eksyon, narabisab nato si Ma'am Luz Minda Escobedal, ang presidente sa numpid drasko, sa mong pagbalik kuman sa Manumno.
12: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
13: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, bakho, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
14: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
13: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang, kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
14: Wise jud ka, Mari.
13: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
14: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
15: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poison substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
19: Let's go! With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
20: go with the flow.
19: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
22: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
23: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
24: Mas klaro na ba bisan gabii?
23: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
25: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
26: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Tas bang imo blood sugar?
29: Ato na kaway diabetes?
28: Mag DTX 500 ka!
29: Ang DTX 500
28: ato na kini anti-diabetic properties.
29: Sama sa
28: Charantine,
29: nagkapamubo sa glucose,
28: visine,
29: controls blood sugar,
28: o polypeptide,
29: kaparehong epekto sa insulin.
28: DTX 500
29: highly recommended
28: sa mga eksperto.
29: Mabalik sa pinakadulga butik sa yung lugar.
30: DTX Coffee Mix.
31: Gusto ko na.
30: Gusto lang ang isog, iditamaan katampis.
31: Ina ang kape ko.
30: DTX Coffee Mix.
31: Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
30: DTX Coffee Mix.
31: Mabakal sa mga butika.
32: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes. Kundiin kini makapaubos sa blood sugar, molimpyo sa dugo ug mapalig-on sa mga ugat sa lawas. Ang DTX 500 kalikayan ang paghahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkagwa sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimud sa usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
33: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
34: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
33: Balhin sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. At dunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2020. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
10: Oras alas 7:34.
33: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Magnum 45.
10: Yan na si Ma'am Luz Mindes Cubidal, ang presidente sa Numpid Drasco. Ma'am, ay bunta. Go under kas Magnum Radio.
1: Ay buntag masuking tig paminaw.
10: Oo. Ma'am, medyo kumusta? Murag pila ka bulan ta kay nabi pag-usab na? Dato may na sinigagi mga bulan medyo murag na ka sa fighting mode ba? Nga i-fight gud nimo ang angay pagigbisugan nga nakapiktar sab sa inyo mismong diya sa sektor sa transportasyon. No kini karon lugar kaniadto murag kadunggan kung di kay mo paborba nga naapay fair hike o fair increase yun na. Pero karon nakita ninyo nga angag yun, ma'am?
1: Yes, Magnum June. Nakita naman yun na to, Magnum June, no? Kay ang last na to sa wala pa'y gubat is 50 to 55 pa ang litro sa ato ang diesel. Now, hangtod nga ganoy gubat, giabot kita 117. No, atong pag-abot niya og 90, nag-request na kita og fair increase, no? Ang atong gipangayo. So na-approve ka to pero naantala tungod kay gipasuspend sa ato ang presidente, no? Gipasuspend niya tungod kay ang ilang isaad nga doon na kuloy mga subsidiya ang ipanghatag nga sunod-sunod. So dugay kay naabot ang subsidiya, mao katong wala kita nagpadagan na sa atong mga unit and then mao katong girelease nila pero once ra usab, kausa ra.
10: Dili sunod-sunod.
1: Oh, ang ilang giingon is multiple waves, di ba? Nakalumpong ka. So karon gani dagan pa kay sa ato ang mga transport group pod nga sa atong service contracting ilang gihatag which is walay ginansya, dagan pa ang sa atong mga kauban na grupo nga sige pagyaw-yaw dire sa atong GC nga wala pa sila nang bayari. No? Then karon ang ato na pong gipangayo karon sa gobyerno nga gilift no ang order atong suspension sa fare increase. Kay na naman toy approve ang LTFRB o DOTR sa fare increase pero gisuspend sa ato ang Office of the President. So kanang atong gipangayo nga ibalik na lang kato. Actually 2 pesos raman gid kato sa modern units, so 1 peso raman pod sa traditional. So gi-suspend. Pero hantud karon ang ilang gisaad nga mga subsidy ayuda usa ra may giabot, no? Isa ra giabot katorang sa DSWD nga AX nga para sa mga driver, pero ang atong fuel subsidy usa raman pod katong 10 mil sa atong modern units ug 5 mil sa traditional pag dili pagyud tanan natagaan. Sila na sa lugar. So, mo ka to nga, karo na nang kamot na punta, murag nag-strong na po kita, tungod kinibalik na po, o tubo, o saka ang ato ang diesel, atong fuel, no? Murag akulba-kulbaan na sa kita, kahit gani karon mga panahuna na ang galing kita ay sobra gamay, pero taman na po sa maintenance. No, lisod kaano ang kabutang sa transport karon gani isip o saka officialis, gitahasan lugar sa ato ang transport nga moy mo padala sa tingog dito sa Manila. Gapano na usab kita nga mobalik kita sa Manila tungod kay amo namang gikuan ang among petition for the lifting of order sa nationwide gid kato siya Magnum June, no? Gani ilan ang gi-endorse dito sa Office of the President, hantud karon wala pa mga major decision nga i-lift pa niya ang order kasi siya raman ang nagpa-suspend ato, so siya ra po na maka-lift sa order ato. Ug mao ka na among gapaaboton karon. Then gani man na amang kato sila gisaad nga 5 billion additional para sa service contracting. Kanang service contracting Magnum June. Nakalipay kami ni anak kani adto tungod kay mutaas ang krudo or unsay metabo, subsidize kami sa gobyerno labi na sa mga modern. Pero karon wala may nahitabo nga subsidy ang nabutang kay discounted man ang mga pasahero ang ilang gibayaran sa amo. Ang discount raman nga ginhatag nila sa pasahero, ang 20%. Kay 20% raman ang discounted good, no? So, ang PWD, 40% of special passenger. So, maura may nahulog. Kay 4,000 raman ang ilang gibayad ka na mo. Galing, ang among mawala sa amo sa usa ka adlaw, 4,000 kapin. So, napagani kulang good. So, nakabutang nga, walay subsidy yan. Tabo, ang isubsidize nila, ang discount ka para sa pasahero, dili gid para sa transport.
10: So ma'am, ang inyong pangayo karon nga fair hike bag-o or kadtong gi-approve na sa LTFRB pero gi-suspend sa presidente?
1: Kadtong gi-approve na sa LTFRB.
10: Okay. Nga maoy kay murag masayon to lugar mapatuman kay igo naman to buhion lang diretso kaysa kanang bago nga pera ik nga magdebate pa sa pangilti parbi.
1: Yes. Oh.
10: Okay. Pila ganito ma'am ang usbaw? Di ba to peso o dos? Peso ra.
1: Sa traditional dos sa kuan sa
10: modern. Okay. So nya nationwide to, ma'am, di ba?
1: Nationwide dito siya. Maura ka na among gihangyo nga i-list na ang order.
10: Walay positibo ba o may endorsement ba ang LTFRB ngayon yung nakuha pa, nga ngadto sa presidente?
1: Yes, wala pa na ang among sulat na ana nahatag na dito sa Office of the President og ilahan naman gani yung gi-acknowledge ang receipt at to no, na-receive na nila. Ilan ang endorse dito sa ato ang Executive Secretary.
10: Okay.
1: Ato na niya sa presidente. Na reply.
10: Okay. Ma'am, salamat kay ma'am. Thank you ma'am sa mga panahon.
1: Okay, you're welcome, sir.
10: Inyo na ba't yung presidente o CEO sa Nong Pedrasco?

0: makam presidente mar operator man eh. So kini sila ang nagasupak po sa nasgutan nga pano. Pabuta mga aksyon, atong may nabi si Mr. Bernie Hamaca, wansab ni Director Aljo Bindiho sa LTPRB. Pagbalik naman sa Pahinomdom.
1: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
2: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
3: Delivery! Mariose!
4: Is that box really mine?
5: Surprise!
4: Why are you inside the box?
3: There's nothing I won't do for you.
5: Just like Pag-ibig Fund Multipurpose Loan.
3: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
5: Borrow up to 90% of your savings.
3: No processing fee and get fast approval.
5: So you should
4: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
6: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
2: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urillo. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Playtime! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Ang toxins mo down sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagka-down sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inuma tag-adlaw ug Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Gigutom na ba?

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagkahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
2: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa

absurdo o kang renta barato. Sa manumano langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar di Oro sa National Highway, igpito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalip niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipago.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
5: Birch Tree

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complicating Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan, Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.

0: Magnum 45.
1: Niya na mga Ikson, si Mr. Bernie Hamaka, ang presidente sa Kapitada kung Cagayan de Oro First Taxi Drivers Association Alliance, Kapitada. Mr. Bernie Hamaka. Mr. Hamaka, may buntag, sir.
2: May buntag, Kuya Batman
1: John. May buntag.
2: May buntag, sir.
1: Oo. Unsa inyong gisupak, Igos Mangka, kuya, no?
2: Yes, kuya.
1: Ah, okay. Ah, kamo gila iman tagug kuya magduelin nga Eagles masab ko, no? Kining unsa inyong gisupak, kuya, sa taxi service gamit ang electric vehicle? Ang iyang pagka-electric vehicle or ang kamaturan nga magdugang ni sa daghan adaan nga mga taxi vehicles dinhi sa atong bayan? Kining kuya nga magkapaminos sa inyo sab nga kinitaan.
2: Kuya Magnum John, atong klarohon nga ang Kapitada dili supak per se dito sa kanang balaod ng Ibinalo. No, kanang Ibinalo, kumuna sa electric vehicle industry. So, atong klarohon nga dili supak, dili man supak sa modernization.
1: Okay.
2: Kani atong mga taxi dito sa bayan sa Cagayan de Oro, kadaghanan ang mga latest model, but no. So ang atong gusto nga dili busulod ang dagkong kumpanya nga Langyaw. Ay Langyaw na kanang green taxi. O Langyaw na nga magdunjon. So okay. Dili ato gusto nga Langyaw ang musulod. Maamang gud sa Ibidalo nga ang mag-operate pa ng itawag na ito, electric vehicles nga himuong taxi, kiniraga po mga operators nga naadini sa atong dakbayan or sa nasa atong nasod.
1: Dili Langyaw.
2: Langyaw man kay Vietnamese man ang company ka ng
1: alagi. So ang giingon sa Ibidalo ba nga ang mag-operate, ang magpadagag electric vehicle mga Pilipino rasab.
2: Exactly.
1: Dili Langyaw. Okay.
2: So dili Langyaw, wala kita magsupak sa modernization. Wala kita magsupak na electric vehicles na imong taxi.
1: Okay.
2: Ang supakan nganong dili man kini mga lokal na to nga mga taxi operators mo mag-operate.
1: So ang tataw ninyong isupak dili ang pagbutho sa taxi service gamit ang electric vehicle, dili ang pagdugang sa gidaganos mga taxi dinhi sa atong nagbayad nga daghan na daan, kundi dili ang lugar ang pag-operate sa usa ka Langyaw nga kumpanya og taxi service dinhi sa atong dakbayan.
2: Atis
1: may tataw.
2: Binagano, daghan na mga email, di ba? Daghan na kayo na sayon, daghan na kayo nakita mo sa banimo sa matagad lang.
1: Oo.
2: Pero Kuya Magnum John, itong naklaroon nga, this is unfair competition between individual taxi operators like me, nga gagmayag unit, ilaram niya ang unit, ilaraman. Onya, kining mga ang padaganon ba matod pa ni Director Bindiho nga nasa may 300 units nga murag una na nga gigrant ang provisional authority to operate. So 300 is daghan kayo na siya magbundon.
1: Daghan kayo. Kanang 300 man sa mga EV vehicle na.
2: EV vehicle sa nang 300.
1: So inyo ipadagan sa Vietnamese nga company.
2: Yes, kanang Vietnamese nga company. So murag dili na siya maayo para sa operasyon sa atong mga lokal ng mga taxi operators and drivers. Kaya dahi, pamintaan matakana kay kumpanya rin na sila.
1: So para ninyo, okay naman ng 300 pero ayaw lang ng Langyaw. Ano ba?
2: Ayaw lang ng Langyaw. Pwede man si Ritter. Pwede man si Egypte. Pwede man si kanyang mga kooperatiba, si Mintransco, si Gopit. Pwede man si Bernie Hamaka.
1: Basta lokal.
2: Basta lokal.
1: Oo.
2: Ilang iagi niri sa amo, Kuya Magnum John.
1: Subot pa subot ni mo, Kuya, nga pwede man si Bernie Hamaka, pwede ka mag-operate ng 300 ka mga EV vehicle diri sa ato nagbayan.
2: Pwede man, Kuya. Nga hindi naman nila iagi sa amo ang sistema. Pwede man nga mag-coordinate si Green G's in taxi din sa Kapitada para naiamong coordination. Aron dili may mag-alis, dili may mag-away. Babaga na naman sila sa kadadlaw.
1: Pero may kitaon pa ba tuon mo, Kuya, sa kadaghanas mga taxi din sa ato nagbayan? Labi nagbanugangan pag 300?
2: O naglisod ni karon kuya.
1: Oo.
2: Kung dugangan pa ng 300, ambo sa may kita ako sa taxi driver din sa payo sa Gendi Oro.
1: Oo. Mao gani nga mao na usa sa kong gipangutan na ugang pagka electric vehicle ba, which I akong pagtuo nga murag dili inyo sa pakon pag electric vehicle kamaayo ni sa tong kinaiyahan eh. But kadto metungod sa pagdaghan pagsamot sa mga taxi diri sa atong syudad nga magkapektar pod sa inyong kinitaan, mao kong gituan nga basog ba inyo mismong pagasupakon, pero mato pa nimo okay ra 300 dugang 300 basta kay dili lang langyaw.
2: O dili lang yun, kuya magkumpin. Kami mo'y mag-operate kung gusto nila.
1: Oo.
2: Pwede mag-ilangan na itong memorandum understanding or agreement between the company and the kapitada or may mga kooperatiba ba nga existing na din eh.
1: Oo.
2: Nga, dili mag-away ang mga transport operators. Mm. Mag-away ang transport operators ane kung lang yung mga kumpanya ang mag-operate din sa bayan.
1: Mm.
2: Sa tanong, kuya, kung itong
1: yes,
2: larohon,
1: yes, kuya.
2: Sa Cebu o sa Manila.
1: Oo.
2: Nahimo ni siyang dako kong gubo bidto karon labi na kay naman amigo mo na to ng presidente sa Montra.
1: Oo.
2: Manila taxi regional association.
1: Mm.
2: Ato nang amigo na to si Don Bilyon sa TNBS Philippines.
1: Mm.
2: Ako mismo ila kay kita kan first hand information gikan sa ila nga ang nangaitabo ko ni karon dinhi sa Editor's Manila ang mga green taxi dito gi ilipang bato lang sa mga taxi driver ng Manila at yung mga tumadaan ng mga taxi driver, taxi operators.
1: Mm-hmm.
2: Hindi nila ito na gusto mo itabo din eh. May mo ng chaotic, may mong gubot sa atong sistema. Kanya, kailan kita criminal ng mga taxi na. Pero, ang ato ay akin ato sa legal, kay maghimo kita petition, kay naama nakalatid sa atong Evida law, nga ang mag-operate itong mga operator mismo nga naana din eh, o ang pangkisa, katong existing nga prangkisa nga ito lang i-dropping ang isang substitution.
1: Kano may tungod sa dili lang yao mag-operate Magnum Island, may strategies mga lang yao, ana. Ang ibutan dito.
3: Ola, in.
1: Pablo.
3: Pinoy.
1: Juan. Pilahiyo.
3: Ano Pinoy ang ipangalan.
1: Pinoy magamangalan ba, no?
3: Oo.
1: Pero ang tagiya, lang yao. Kano mga pamagi. Kano na, kanang murag normal na. Pinta po din sa atong nasod, no? Nga dili ko noy na lang yao pero ang kay mga atlet pamutari mga kara ngalan gid nga mga karaan ba Mario Pilahiyo Marcelo pero ang tingi lang yao. Anyway, sa inyong tanaw kuya, ang syudad manggot gadako hangtod nga basig mahimo ning metropolitan ang atong lugar. Now sa tanaw nimo karong panahon na dili pa kinangnan magdugang og mga 300 ka mga taxi din sa atong syudad. Pero 10 years from now, basi kinilano na, kuya?
2: Kana pagdugang sa bagong prangkisa, Kuya Magnum John. Atong yan ang isupak nga naman. Daghan naman ta kayo karon.
1: Daghan na.
2: Ang atong gustong maitabo, kana lang itawag na itong dropping and substitution of units.
1: Ah.
2: So kanang existing nga prangkisa nga natin sa atong dakbayan karon, walay problema ta na.
1: Igo na na.
2: Pero kung ilang operitan o bago nga kanang labi na gid kay Green GSM Taxi Vietnam.
1: Oo.
2: Komunista pa gid na nga kuan nga kumpanya. Kini ta ganahan ta kuya magdugyot.
1: Oo.
2: Di man ta supak sa balaod sa atong nasod ha.
1: Uh-oh.
2: Dili gid ta supak sa balaod sa atong nasod.
1: Pag moingon ang LTFRB o ang gobyerno moingon nga oy, kapitada, labihang dakuan na ang atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Metropolitan na ta. Oo. So, pagdugan.